0: diskarte kag determination to survive.
1: Oo. Oh. Pero all accounted na, no? Apat sila nga sakay sa pump boat.
0: Yes, sir. Confirmed. Because of the early information or early warning sang ano, sang notification ni Cherry Ann sa residente, naglunsan sang immediate nga search and rescue operation.
1: Oo.
0: So, very active man ang barangay council sang Batbatan, wherein nag-gather sila sang mga volunteers, anong kapabot ang ginamit nila, no, nga mag-search. That's why nga nakita nila in the span of 6 hours from the time nga gin-report sa ila ni Cherry Ann, na recover nila ang ano ang mga remaining missing individuals.
1: Okay, kung namo gabi na ma-recover ang tanan, gali, Mr. Legaspi.
0: Gabi na, sir, na to cut the long story short lang, sang nag-una si Cherry Ann pakadto sa may Batbatan, ginsundan siya ni Dante Salvador. Dante Salvador is the boat operator and 60 years old.
1: Oo. Oh.
0: So sa kulba niya siguro nga base pla kun hindi makalabot ang bata, nagsunod siya.
1: Mm.
0: So that's why nga ang problema lang galing ay dahil sa strong current, blagko gid ang balod, gindala siya sa ibang direksyon si Dante Salvador.
1: Mm.
0: That's why nga we are recognizing man ang effort, no, ang determination man kag courage ni Mr. Dante Salvador, ang iya man nga heroic action nga hindi lang si Cherry Ann, no, kundi si Sir Dante man nga gintaya niya man ang iyang kabuhi para lang man makapangayo bulig kag ma rescue man ang duwa pa ka upod niya nga sa nakapsize nga boat.
1: Oh, anong ginagamit nila to keep themselves afloat, Mr. Legaspi?
0: So no, sa information, sir, wala gid maghalin ang duwa ka babae nga mga survivors, nagkupo-kupo ni sila sa nakapsize nga boat.
1: I see. At least a process of mind na ragi hapon, no? Sa ila, despite sad to. Mga ano, sinong una na recover, amunin si, ano, si Cherry Ann? Next is si Dante Salvador, Mr. Legaspi.
0: Yes, sir. Si Dante Salvador is nakitaan sa approximately 6 kilometers away from the vicinity na sang Manigin or Maningning Island, no?
1: Wow. Layo
0: so,
1: na galing.
0: Oo, so pag mga around 10 p.m. na siya, sir, na-recover.
1: Mm.
0: Okay. And then pag sa tunog sa information man ni Dante, nagupod si Dante pa sa mga fisher folks na nakakita sa iya, kagintudo niya ang direksyon kung sa diin niya ginbilin ang duwa ka mga remaining missing individuals.
1: Mm. Mayroon lang kayo, ay manadulaan na bi, ano bala, presence of minding duha ka mga babae, sige lang kupo nila sa pampot niya, sige man hampak sang balod, Mr. Legaspi.
0: Yes, sir, kay suno man sa information daw hindi nagid able kag capable pa ang duha ka babae ni kontitingan pa nila nga maglangoy pabatbatan. So that's a very good decision nga hindi mo nagid pag isa lang alang imo safety, considering may gina kupkupan man kamo nga kumbaga pinaka floating material. Nga mas safe nga ang ginubra nila kag insakto ila decision.
1: Okay. So with this we do understand sa inyo sa PDRR mo that is Antique. You've already recommended, may recommendation na kamo para sa paghatag kadungganan kay Cherry Ann and Company, ha? Cherry Ann and Company. And most likely siguro basi mabuligan sa provincial government ini. Basi pa man lang, ha, Mr. Legaspi. Mangin scholar ini sang provincial government of Antique, Mr. Legaspi.
0: Yes, sir. Isa rin na sa mga proposals na to, no?
1: Oo.
0: As much as possible kung anong pwede nga ma-extend na bulig sa kay Cherry Ann, kag sa iya pamilya. And then we are planning to host the 3rd Regional Rescue Olympics nga iga-host ang Antique. So gina-propose namon nga idungan ni sa amon nga hosting sa Regional Rescue Olympics nga diri namon pasidunggan si Cherry Ann kay maging icon gini sang amon nga event kag maging motivation and encouragement sa mga kapwa niya mga no youth volunteers.
1: Mm-hmm. Okay, with that, lastly, Mr. Legaspi, we don't understand, may mga flag raising activities pa kamodera. Anong mensahe mo sa tanan sining not only Kulasinhon, but Antikinhon and the whole world listening right now sa imo, Mr. Legaspi, with this event nga natabo, with this heroic deed nga nahimo iya ni Cherry Ann Mateo, Mr. Legaspi.
0: Okay, durugin nga salamat sa opportunity nga magpalapnag kita kang aton nga mensahe, no? Una, sa mga nag-a-star, no, sa mga may mga island barangays, so kung pwede pa lang, no, nga, especially man sa mga boat operators, nga i-remind naton nga kung pwede pa lang nga makapangayo kita bulig sa mga LGU kung sa diin kita na-locate, nga kung pwede pa lang kita makapangayo bulig nga kita matagaan, no, or ma-issuean sa mga floating devices para man sa safety sa mga pasahero naton.
1: Mm.
0: So ikaduwa, no, sa heroic action naman, magsilbit ani ning nga kumbaga steps, no, para man sa mga kapwa niyang mga pamatanon, pag sa iban pa nga mga volunteers naton nga magsilbi diyan, no, ang determination and courage, ang capacity niyo to help your company and even iban nga mga tao nga nagapangilanlan, nga kung kaya niyo kag with this determination ng ipakita ni Cherian, magsilbihin niya ang maging huwaran ka nato, no, nga hindi kita magduwa-duwa with this critical thinking capacity ni ano ni Cherian, nga she was able to survive with her determination and strategy kung paano siya nakasurvive within that 6 hours period.
1: Okay. With that, Mr. Ligaspi, would like to thank you. Salamat gin sa tiyempong inikag sa information gin-share mo dari sa amon sa XFM Iloilo, ha?
0: Duro gid nga salamat, sir, kag sa tanan nga tagpramate.
1: Good morning. There you are, si Mr. Mel Ligaspi Jr., ang Chief Operations Officer sa PDRRMO Antique for the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So, ini mga abyan, gin, ano naton, gin present naton, it's because leksyon ini sa tanan. Not all the time, nga malupad lang kita sa eroplano sa makasarang. There were times nga masakay man kita sa pump boat or sea vessel. Cases like this, or case like this, ang pinakimportante sa tanan, para sa ato na being hawot-hawoton kita kahibalo maglangoy. Kahibalo lang maglangoy, pero not as parehos guro kay Sherry ano, kagsama nag-star si Gansang Dagat bala. Presence of mind always. Antes ka bala maglakat, na planuhan mo na ng worst case scenario. What if, pakonsang balod, pagkatapos et cetera and so on and so forth. Basta gani nga may katig ang sakayan, just like pump boat or baruto lang, way makina, dibugsay lang. Kung magkapan, magkambal kita kapan, inamasudlan bala sang tubig ang iasining sulod, hindi na siya maglugdang, malutaw lang gina siya. So find a way nga makakupo lang da until rescue ang mag-abot. Ha? That's a presence of mind. In short, sini prior ka palang maghalin, kaibalo ka na sina. Ang inatawag na to sini nga survival skills and survival instinct. Pares na may balon nga galunan da karon, may unod nga gatong. Ha? Pares sa may gasolina, kon diesel or crudo. Malutaw na eh. Ang ginahimo sa iban sina, kung may unod pa, ginaula, pagkatapos takpan mo liwat kagkupan, that could support even mahamboy ka lang. Duha, tatlo, apat ka tao, pwede yam dala sina, hamboy lang ha. Buta malo siya para hindi ka lang malugdang, hamboy lang. So it's a presence of mind. Instead of magsagit ka, instead nga sige ka na kasingitan, kag mag-uraroy ka da, ha? Keep yourself, be calm, magkalma, and think of the possibility kung ano pagid ang pwede mo mahimo to keep you afloat. Parang mapabilin nga maglutaw ka kay ang possibility may makaagi sa inyo, may makakita sa inyo, kag ma-rescue ka mo. Our salute to Sherry Ann Mateo. Ha? Sa isang nga courage and determination para iya makasurvive. So, amo nang mangin icon sa mga rescue groups and rescue team members dito ya sa Bilog, a probinsya sa Antique, and for the whole world, ladies and gentlemen. Ang will to survive and tawag na to siya ni ang ginpakita ng diskarte. Diskarte niya mo sa bata. Kaya ang diskarte niya, hindi mo matudlo sa bata na ma-develop mong skill, pero ang diskarte, hindi mo halos matudlo na. That's why, kung sa athlete ini sa mga swimmers, marot. Kung sa ibang man sports event, may pagkamarot. She knows how to diskarte. kabalo sa kung paano magdiskarte. Diba? Para nga makasurvive. After all, ininiya race, ininiya competition, ang will to survive yati ara gyapon. Could you imagine that? 5 to 6 kilometers? Ang ginkupan niya, sang kapanid niya, parte ka pump boat, do parius bala sang naga-surfing, dabla? Ha? So parte lang sang pump boat kinupan niya to keep her afloat. Kag nagkapakapa, naglangoy, pagkadto iya sa Batbatan Island for 5 to 6 hours, more or less. Di sinunod pa sa sang kapitan, muna sang boat operator, ginatanaw, yung base, hindi ka-survive niya si Chirian, ining si Salvador, bla, si Dante Salvador. Pero ti daw hindi makayan, Dante Salvador. You see? Si Dante Salvador is already 60-year-old. Hindi din makayak malam ang karin sa tubig. So si Chirian, ginbatuan niya gid. Even though nga sumpong siya sa current sa tubig, ginbatuan niya gid. Pala nakitalawa siya kay ginahampak sa balod. Hindi basta-basta ang balod. Ladies and gentlemen, because when I was still with the other station, nakakadto kami dira, tulido hindi nami tong tiyempo. Could you imagine that? Nagtiko ang ihi sang pump boat niya ginsakyan namon. In the middle of the sea, sa tung anan sang Mararizon Island kag Culasi Antique, while we are heading back to Culasi, tumiko ang ihi sang amon ginasakyan nga pump boat. So ang ihi sang pump boat na do kumalagko dako na sometimes dako sa kumalagko do kumalagko katiila kun lagko gid stainless inay. So nagtiko, so gin alalayan sang boat operator, inanay lang, hinay-hinay lang nga pagpandar para lang to keep us moving kay kun maguntat kami basi kun kumulob or magkapan. So sige-sige, hinay-hinay lang. Could you imagine that that 15-minute ride becomes an hour of agony? Ang 15 minutos na nga travel time nimo pagkadto sa Mararizon Island, pagkadto 15, pabalik 15, it became an hour of agony. Amo na kabudlay dito eh. Kay grabe ang alimbukad sang balod while in the middle of the sea. Grabe dito ang current. And there was an event one time, way back in early, if we're not mistaken, that was mga early 2000. Sang may krimen niya natabo dito sa Mararizon Island. May taga-haro nga pinatay dito, kagin bato-batuhan sang black sang motor. Ginkarga sa pump boat, kagin hulog. Sa pinakamadalom nga party in between Mararizon Island and Culasi Antique, around 90 meters. There were expert divers, swimmers, nga gin-hire para lang magtungkado pati ang swag team. The SWAT sang police were hired para lang ma-recover and the body of the cadaver of the victim was recovered. So dugay to ma-recover. Kag-inis na kagwantas ang karin dito sa dalom. Amo to nabudlayan sila sa pag-recover. To cut the story short, ladies and gentlemen, amo nakabudlay ang chimpo or if not, ang tunga sang dagat. Kay ang guwa isa ni, ang tubig abi dira gaagi in between sang Mararizon Island kag Culasi mainland, dira gaagi. So ang malayo, amo ning batbatan, ang una mo samputan, amo ini ang Mararizon Island. Pagkatapos, mga pila pa kilometro, 15 kilometers away from Mararizon, gakipaw-kipaw, mga amuni Iloilo Guimaras or farther than Iloilo Guimaras, ang Batbatan Island. You see, ladies and gentlemen, ha? Kung istorya, pagin naton sa inyo, kung ano natabo dito, we were, gin-checkpoint kami, pinabalik pang patay, dala namon gabi. Ha? Pinabalik. Na-checkpoint kami somewhere dere sa, if we're not mistaken, Barbasa, Lawaan. Binalik ang patay diretso kami ay. Linagas pa kami. Ha? While halin kami sa, Bilison, may laba-laba na nga karsada, may lang at the time, dasig patrol. Linagas pa kami, pick up. Ha? Hapit pa kami sa police station, na-flatan pa kami. After, pagkanto naman, pagwa na kami sa Nusantike, dere sa mga punungan na double flat kami. Anong pinaka crucial nga event at the time? Ah, actually, sugpo na malang sa istorya. Dala na

kay basi kon hinga buton. Ha? So that's the story, ladies and gentlemen. Grabe man ang experience na mo na eskwela si Antike. At the time, we're thanking the support of several people sa Colas Antique. We were able to survive unharmed. Amula na ugaling, lugar kami kapanyapon, alas 4:30 sa aga. Sa Gimbalden kami nakapamahaw. Una na mo ni hakbot sa aging tinanok. It's already 8:19 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. So this, si Sherry Ann will serve as an inspiration, especially sa mga kolasinhon, kag-antikinhon, as far as, ang natawag na ito sininga, pagpakita sang heroic deed. Say, sininga determination para lang makasurvive and para nga ma-rescue ang iya sininga mga kaupdanan nga mga may edad-edad na. Isa senior citizen, ang isa manog senior citizen, ang isa 49-year-old, ahay mga malam doon. Hindi din kasarang, nagkapot na tanda sa nabilin nga party sa pambot, after nga nagkapa, nagkalub. It's already 8:20 sa ato sininga pagparagat. Good morning, anay, kay William Dakinan. Sila nga mayad nga aga. Kay Emily Altiliero, dara sa Haniway, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning, Ma'am Hermia, dara sa Hong Kong. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Ambal ni Randy Flores, yes, sa Pamangkot. Pabor, balaka mo o kung hindi nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ambal ni Randy Flores, yes. Sa kay Ruena Espilio Manuel, yeah, good morning, Katropan Josil, good morning. Sa kay Paterno Sithar Paklibar III. Yeah, good morning, Katropa Josil, Katropa Romel. Greet ko lang bata ko si Doc Pateris Paklibar sa YDC Dental Clinic dera sa Tubang sa San Agustin. God bless you always, Katropa Josil and Katropa Romel. Salamat. Sa kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Kay Agustus Labios dera sa Lugta, Lawaan, Antike. Good morning, Gid. Di ba Lawaan na muna dang may likuon niya blind curve, no? Ha? Good morning. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning. Kay Miga Eunice Gumban, kay Ma'am Kizona Ramen. Kay Tristan Wayat Gulay, mayad nga aga. Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, kamusta ang Taiwan, Ma'am Lourdes? Sa kay Kagawad Marvini, Jill Hamura Mortel. Siya, good morning, Katropa Josil. Pabor ako ma-impeach si Sarah sang kabutigan sa mga Duterte. God bless always. Stay healthy. Keep up the good work, Katropa Josil. Salamat. Sa kay June Octaviano, good morning. No to impeachment. Hambal ni June Octaviano. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay JLC Caro, good morning, Katropa Josil. Porting abilidad ka bata ba? No? Ang will to survive, you have not discarte. Ha? Kung sa mga kompetisyon, marot ni ngayong lasik bata. Sa kompetisyon, pero diri yan nagpangibabaw is the will to survive. Ha? Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Niya porting bata. Buhi na hero pa. Ha? So nagkakabagay lang. Tanan gurong masarangan sa provincial government o Bantike, halin sa scholarship, sustainer abi siguro sa iyang pag-eskwila, pagkaon, kagalawans. She deserves that. Ha? Si Sherry Ann Mateo. Pilagid lang naman. Ha? Gamay mo na ng kantidad. With Sherry Ann, mangin full scholar abi. Libre mo dalayunan, pagkaon, lawans, school supplies. Pilagid naman. Pilagid magasto ka ang tiki sina. Hasta nga makagraduate si Sherry Ann sa course of her choice. Hambal ni Glenn Amoroso, pang-Olympic abilidad sa mata. God bless you. That's why ginadayaw ka ginatagaan, taginispasyo sa pagdayaw sa kay Sherry Ann Mateo. Siya daw may radar ang pinsar sa mata. Balaan niya diin siya mahugpa. Balaan niya kundin sa madiritso eh. Paano iya diskartihan ang mabaskog nga balod nga nagasumalang kag naghampak sa iya? It's the presence of mind and determination after all. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Well, sa ato sa ring pagparagad, sa kay Miguta William Dakinan niya, no to impeachment. To all. To all lang ha. Pabor bala ka mo ma-impeach si Vice President Sara Duterte? O kon hindi. Sa kay Glenn Amoroso, selling niya, I'm listening. Sa kay Angelo de Monteverde, thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, dira sa USA. Good morning, it ma'am, and selling niya, happy Monday.

0: Take care, stay healthy, and God bless you and your family. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. Next, ladies and gentlemen. Gusto ninyo mamati, malawig-lawig ini ha? Gusto ninyo mamati sang kung anong may ara sa video documentary and presentation sang grupo ni Franco Mabanta? What's in it? Anong may ara da? Ha? Nga ang nangin controversial that leads to the arrest of Franco Mabanta allegedly for extortion, ha? For extorting money sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. It's a 300 million peso transaction kuno. Ha? There was really a demand. Amo na ang ginaimbestigaran pagkaroon sa NBI. Kaya may ara kung kaysa nga inang may ano bla information nga may pagwaon tang balita kung siya makalusot bala sa mga natungdan, may ara nga posibilidad ah, nambal nga ha tuod ka mangkot bito mambal ko may ara inang transaksyon na bla nga pwede nila na pagpagwario, there might be a possibility nga muna, ha, in short sini there's no demand, there's no such thing as blackmail, but there was an offer, posibilidad na, or ang ginahaboy karon kay Franco Mabanta nga nangilkil gid siya ang grupo niya nga nagdemand 300 million in four tranches, 75 first delivery, 75 million second delivery, 75 million third delivery, 75 million fourth delivery in four tranches. Ti 75 million lang to ang gin-deliver una, mambal nga, ha, grabe nga kwarta ba? Hindi, budol money ko nung iban. Dihan gin pa ubrang double ang, budol money. Buta malun, fake. Dihan gin pa ubro. Ah, sa Recto University. Mo nang question kagang isyo karon sa NBI. You're supposed to arrest those people manufacturing fake money. After all, you are the one among the many customers. Ha? Tiyan mo na hindi mo untad ba si susunod eleksyon nun sa'yo nalang pike lang mabato niyo bla? Wawawagi ka mo. Ha? Kwarta na nangin bato pa. Kaya nga, pike gali. Kaya nga, looks like real money. After all, it's not money. Ha? It's a fake money. Ipabati ito sa inyo. Ang full presentation. Saan ginatawag natin sa inyo? Video documentary of Franco Mabanta's group. Ano ba lang may ara, may libelous dira? Sang namati kita, it's as if there's no libelous man. Scandalous circumstances, guro, may ara. Nga, naglabot sa punto nga gusto. In short, may mga revealing nga mga discussions bala diri. It was narrated by mga around 90 minutes, more than an hour, narrated by one of their hosts nga si CJ Hero. Si CJ Hero, ano ni siya eh? Beauty, naging trans beauty pageant. Tahom ni siya. Hero, ganito may pagka Japones. Japones, ha? Ang itsura ay sinito, isa man sang ano bla, ang course muna and talent sang ABS-CBN na hapin sabihin na athlete. Daw mo amo ng tsura ya. May pagkinchikinchiko niya daw hapon. Amo ni si CJ Hero. It was narrated by CJ Hero. When we come back, there is ato sa ninyang pagparagad sa Palatuntunan Bullseye. Again, our question. Pabor bala ka mo o kung hindi nga ma-impeach or i-impeach si Vice President Sara Duterte? I-comment lang na sa ato sa ninyang live Facebook streaming, sa ato sa ninyang Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Sa ato nga mga katropa, taxi patrollers, kamusta? Good morning. Buwas ko na daw ako ang i-rollback sa presyo sang gatong. Sa diesel, sa gasolina, ya. Basi kondok pisos, tatlok pisos, yadi pa. Spring dessert ang tiyempo sa ano, Taiwan. Kay Ma'am Lourdes Sikson Gayoso. Sa kay katropang James Pahadura. Yeah, good morning, katropang Yosil. Go ako for impeachment. Believe ako sa bata ba? Ako tuguro na lumusta ko. Ay, ano be kay suba lang sa una kaniwa. Ito na lang o yan, katropang James. Ha? Kung magdalom ka ni, hindi patatan maglukso. Swagi river lang amon sa unan lang o yan, katropang James Padura. Dapat makaiskwila ning bata, maalam ni siya. Okay, balo magdiskarte. In short, sini, dakong puturo sini. Kay balo magdiskarte sa buhay ba? Kabalo magdiskarte sa pangabuhi. We will be back sa duga sa mga balita kag informasyon kay mainom kita na sa Santon Gold Coffee, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Ultimate Trio, our ultimate sources sang vitamins and minerals and panguntra sa mga infeksyon katulad abisang virus or viruses, bacteria, fungi, kay may ara nga VCO, malunggay oil kag vitamin D3 ang Premium D3. Kag nagapabalik pa sang insulin sensitivity because of the presence of vitamin D3 sa premium D3 soft gel capsule. Kag our ultimate source sang vitamins and minerals supply sa lawas ta. Labi na gid ko ni kamo kakaunutan Santon Plus Gold capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Available ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available man ini sa clinic, may libre pa nga konsultasyon aras si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Jean and Ma'am Isen sa Yes to Health Wellness Center. Kadto kamo dito libre ang konsultasyon to sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yellow Street, at ubang ina sang Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:30 in the morning.
1: XFM.
2: Yes to Health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
4: May good news, mga kaibigan. Meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po, mga kaibigan, dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: X FM.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatiyan ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, ang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh? Ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala! Tingala ko naghuben ka!
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala, diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
7: Madiet na ko buwas ah.
17: XFM. Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.44. Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Ambal ni Julio Sancho Abilardi Medina, siya mayong aga Bullseye with katropang Joseph Banias. Hindi ako pabor sa impeachment. Sa kay Mr. Fred Bilbao, sila niya no to impeachment. Sa kay Apple Tabanda, thank you for listening to this XFM. So far, sa ato sila nga na-tabulate, duha naga-pabor sa impeachment, lima ang hindi pabor sa impeachment. Your reaction spells a lot of difference. Kiti, ini nag-represent sang sentimiento sa banwa mo. If our congressman really represent the sentiments of the people, sa pag-decider sini, labi na gid ang mga non-lawyers, labi na gid ang mga hindi lubos, maka-dissect sa merits and demerits of the case. Ti ang ila sini pagkantuan, amo ang sentimiento sa ila constituents nga ila ginarepresentar. Ti if ini sila, ang nagakadto sila mga constituents, so they should represent kung anong sentimiento sila mga constituents. After all, they are our representatives. Te ano, pabor bala kamo kung hindi nga ma-impeach ang vice presidente? Because the final straw karon sa impeachment proceedings during the plenary session, kaya dira i-report sa Committee on Justice ang ila sa niya nangin desisyon, finding probable cause to impeach the vice president. So, diri desisyonan karon sa plenaryo, sa tanan niya mga congressmen, kung bala, paboran nilang report sa Committee on Justice o kung hindi. It's already 8:45 in the morning sa ato sa niya pagparagad. Now, as we've promised, we'll be bringing to you, ipabati naton sa inyo, ining video documentary sang grupo ni Franco Mabanta. Again, ang ato sa inyo, ano lang sa inyo, pandam sa inyo, ha? Dissect. Buta malon sa inyo, i-dissect ninyo kaysa ato sa inyo pag-review. May mga supporting documents and narrations ang documentary presented by CJ Hero. Amo na yung narrator sa sining malawig sining presentation pertaining to how our congressmen expense sang budget. Paano nila ginpangdugangan, kag anong ginpangdugangan ng mga budget. This dates back even before the Marcos administration. Ini mga biyan, may mga narrations that started mga tiyempo ni PGMA, tiyempo ni Pinoy, tiyempo yan ni Digong, and presently sa tiyempo ni President Bongbong Marcos. But the focus of this presentation is pertaining to pagbalon sa budget. Kaya nga, sa House of Representatives, may duha gali kapoderoso dara or tatlo kapoderoso nga posisyon. The Speaker of the House, the one who controls the affair of the House of Representatives. Secondly, ang chairman sang Committee on Appropriations, nga mo ini, ang nag-lead sa paghimay-himay sa pag-allocate sang budget sa tanan niya ba departamento, including ang iya sang House of Representatives. Number three, ang Finance Committee. Ano niyang Finance Committee? Ang Finance Committee, amo ni nag-control sang budget sa mga kongresista para sa ila sining expenses that includes airfare, representation, maintenance and other operating expenses, and so on, and so forth, supplies. Ang Committee on Finance na nag-control. So nag-focus dari ang most of the narrations sa tiyempo sang speakership ni Speaker and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayang chairman or ang chairman sang Appropriations Committee was former Congressman Saldico. Ang chairman sang Finance Committee that managed the budget of all the affairs of the congressmen, that includes ayla MOOE, ayla travel expenses, ayla representation allowances, ang ila sining sweldo para sa mga staffs and so on and so forth, ang asawa ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez nga si Yeda Marie Romualdez. So, mag-asawang nag-auyat sang duha sa tatlo ka mga powerful position sa House of Reps. The husband, si former speaker, is the speaker of the house. The shepherd of 318 congressmen, all in all that includes himself. Number two, si Saldico, ngaya sini nga kaalyado. Antes pa man nagbulabog ining multi-billion if not trillion peso flood control corruption issue. Number three, ang asawa ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez happens to be the chairman of the Finance Committee managing the affairs and expenses of all congressmen. Here's the presentation narrated by CJ Hero, ang party iya sa budget allocations, how it was expensed, nga ang nagdako, kag nga ang naggamay. Sa presentation, here is the presentation and the video documentary presented by CJ Hero, the group of Franco Mabanta. Amoning isyo nga, may aragin mandara sa mga narrations, presentations. Nga masiling naton siya ni inang maka-incriminate bala sa kay former speaker Ferdinand Martin Romualdez and company. Anong may ara? Here is, ladies and gentlemen, the presentation.
1: Gaano kalaki ang isang bilyon? Kung sa oras, ang isang milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw. Ang isang bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit. Bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad, pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon, pero isang hospitalization lang. Ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos, minsan mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang o sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti, mawawala rin. Kung may 3 kang anak sa kolehiyo, 1 taon, ubos agad yan. Now this is 1 billion pesos. Ang 1 billion, kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libu-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. 1 buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 billion ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo, kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down the dirty house he built on insatiable greed for money and power.
2: Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas.
1: Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. Well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part 2. Inom kayo. I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch.
3: Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind?
1: Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika.
3: So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean.
1: Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year.
4: Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan.
5: Nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak.
1: Kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Dahil sa questionableng pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya at pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness.
6: Martin Romualdez.
7: Romualdez.
8: House Speaker Martin Romualdez.
1: Maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya.
9: Si Kong Martin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story.
1: It was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail.
6: At kung makikita niyong personal, si Carla Discaya, makikilala niyo?
7: Yes, Your Honor.
6: Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Pareho kayo, ina-identify niyo na siya mismo yung kaharap niyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo?
7: Tama po, Your
10: Honor. Tama po.
1: I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor.
11: Happy, happy, yes.
1: Yung mga district engineer.
12: Wala naman ako kung ginawa ko masama ko. Ginawa ko lang naman po yung trabaho.
1: And a very easy target, former Senator Bong Revilla.
13: Naharapin ko ito nung walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito.
1: At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened. Si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Co.
14: Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President.
1: In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said,
15: for a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue.
1: Hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson.
16: Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives?
1: Nakailang interview si Barbers to defend him.
17: Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aapo sa gagaya ni Mr. Discaya kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldigo. In the office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no?
1: And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, even Benny Abante defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them.
18: Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya pong leader natin dito sa Kamara.
19: Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez.
20: In the 19th Congress, Speaker Romualdez steered this institution with both resolve and wisdom. Under his stewardship, the House of the Representatives became a true House of the People.
21: Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez noong 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan.
22: Alam niyo, si Speaker, ang pagkakadala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision, no? He follows the rules, no? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na tinatawag natin.
23: The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker.
24: Kung hindi pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PER, tatawagin po ito sa local name na Tino.
25: Alas 9:00 ng gabi, ramdam ang pabugsubugsong hangin at ulan ng bagyo Tino sa Javier Leyte.
26: Grabe. Malalaki na nang mahalo-halo ng mailan.
27: Huwag niya sa dapno na to. Para sa dapno. Ayang pa na ako ang papa. Gusto mo na. Lawa. Ako nga na. Nabuyan. pagbalik niya sa babaw, magkatkat sa akin, habili na ako, anak, wala na lang.
23: It is because of our dear speaker. Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may AKAP dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni speaker.
1: May mga trolls pa at influencers na binayaran, allegedly, to defend him.
0: I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership.
2: Ang inaako sa nila dito, si Boss Martin, sabi, tinago daw. Pero asan ang patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan or dalawang buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba?
3: Hindi nyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam nyo, hindi nyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa din yung dalawa.
4: He publicly stated that he had no hand in the bicam. Yun yung pinaka-consistent defense ni former speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa bicam or sa small committee.
1: He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan.
15: I did not hide, I did not run, I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me.
1: He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad. That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOTDs and travels dahil umaasa sila na makakalimutan natin sila. Second, he said na ang Congress as an institution ay walang kinalaman sa project implementation.
15: Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives.
1: Sir, hindi naman Congress as an institution ang sinisisi. Hindi naman kung ano ang nasa papel ang kinukwestiyon. So, imbento lang namin ang bentahan ng projects? Imbento lang namin ang subasta?
5: Puso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, ng budget po. Si Senator Marcoleta kinatesto this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin na po sa TV, ikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso. Yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Na akin na lang, 20%. Parang gano'n susubasta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair.
1: Imbento lang namin ang parking fee?
5: Ito po yung common lingo ito. Yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga doon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair?
18: Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa.
5: Could you tell us the difference?
18: Hindi ba yung parking, Your Honor?
7: Yung parking, Rep. Tiyanko, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa?
18: Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakikusap ka dun sa district congressman.
7: Yes.
18: Umayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is
6: Wala kang magagawa sa ayaw mo sa gusto.
7: Mas matindi pala yun.
6: Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi matitibo sa congressman eh, nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Eh, binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam.
1: Ang corruption ay ginagawa ng mga politiko, hindi ng Kongreso as an institution. At ginagawa under the table and off the record. Hindi sa resibo dinadaan ang lipatan ng pera sa maleta. Finally, sinabi niya na wala siyang kasalanan pero may alam siya.
15: I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence.
1: Wala siyang kinalaman with whatever went down, but he claimed to know many things, that if he goes down, he will not go down alone. Basically, he wants us to believe that the scheme behind the flood control corruption scandal started and ended with Zaldico, who, let us not forget, not only did he, as House Speaker, personally chose, he also promised the position to Zaldico back in 2007.
8: 2007 tayo nagkakilala. I told you if I became a speaker, I'll make you a chairman of opposition.
1: He wants us to believe that the scheme thrived and made a lot of people in Congress very rich without him knowing. Dalawa lang ang possibility kung paanong magiging successful ang naging modus na yan, kung saan bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga kawatan. Number one, tanga at pabaya si Martin, kaya harap-harapan at garapalan siyang niloko ni Zaldico.
8: Yun ang kasandahan po, that we have a wealth of experience. We have a wealth of leadership, a pool of leaders. So we can always go to them for advice, for help, and guidance. We are very blessed to have leaders of that caliber with that experience.
1: Oo, kasabwat siya. At may basbas niya ang panggagagong yan dahil kumita din siya. Katulad ng sinabi ng maraming mga witness.
9: Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig.
1: I believe the witnesses. Either way, he should never be Speaker of the House ever again.
15: With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
1: The Appropriations Committee is very powerful because it controls the national budget and it handles funding for all government agencies. Kaya kung gusto mong mabigyan ka ng mas mataas na pondo para sa mga proyekto mo, maglalambing ka sa Appropriations Committee Chair. At kung wala kang bayag, tapos corrupt ang chairman ng Appropriations, eh, mapipilitan kang maging corrupt din. Or, i-accommodate lahat ng lambing ng chairman. Kaya nga pati Agriculture Department, di ba? Pinakialaman daw ni Zaldico.
15: Pinatawag niya ako para pumunta sa Manila Polo Town Homes. And basically, ang hiningi sa akin ni Zaldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. So I just said, I will look into it. Kaya immediately, nilabas namin yung noong March 8, 2024, ang Sugar Order No. 3 series of 2023 and 2024. Itong Sugar Order No. 2 ang naging basihan ko sa pagtanggi sa kanilang request. Ito ho yun. Mapakita namin mamaya.
1: Ganyan ka-powerful talaga. Kaya ang nilalagay dyan ng speaker is someone they deeply, deeply trust. Someone very close to them. Someone na alam nila paano gumalaw at dumaro. Gusto ni Martin paniwalain tayo na wala siyang alam at kinalaman sa lahat ng scam na yan? Come on! Pero, sa Appropriations Committee, ang pinag-uusapan natin, pera para sa agencies katulad ng DPWH, DSWD, DOH, Agriculture at marami pang iba. Pera para at galing sa labas. Now, I want you to take a pause now and think about this. Kung ganyan ang nangyaring manipulation at panloloko sa budget ng ibang agency, kung saan maraming tao ang dapat hinga ng basbas o kailangan gawing accomplice o kakutsaba para mangyari ang nakawan, and it was successful, don't you think mas malala ang pwedeng nangyayaring nakawan sa budget kung saan walang kailangang kakutsaba, walang ibang may control, at walang ibang nakakasilip maliban sa mga nasa leadership dyan sa house? Ang budget na hindi dumadaan sa deliberation, hindi pinag-aawayan sa BICAM kung dadagdagan o babawasan ba, at hindi pinag-uusapan ngayon. I am talking about the internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. A committee whose chairperson is as powerful as a deputy speaker or majority leader because he or she has a voice and vote in all other committees. A designation so powerful that Martin Romualdez could only entrust it to one person. A person who he trusts way more than he ever trusted Zaldico. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez.
10: Ako po si Yeda Romualdez, ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kongreso.
11: It is our collective hope that this momentous milestone of celebrating the 30th anniversary of the International Convention on the Rights of the Child will rekindle in us the burning desire to be unrelenting and passionate champions for children, especially for every Filipino child in need. Thank you, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Batang Pilipino.
1: Ayaw niyang makonect sa kasalanan ni Zaldi? Tanga lang naman ang maniniwala dyan eh. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. Together, they ran that committee like a sindikato. Very buwakaw sa pa-only budget. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt. Let me tell you why. Ito ang committee na naghahanda at nagmamanage ng sariling budget ng buong House of Representatives. Itong committee na nag-a-approve at nagre-release ng mga pagkakagastusan katulad ng sweldo, mga bibilhing equipment, pagkain, kasama ang everyday buffet sa opisina ng speaker, supply sa mga opisina, repairs, construction, bonuses, donations, lahat. Ilang suppliers yan? Ilang contractors yan? Alam ba natin? No. But unlike other departments or agencies, actually, even the Office of the President at Vice President na dumadaan sa hearing at debate, ang budget ng Congress, like I mentioned earlier, hindi na usually pinagdedebatihan yan sa plenary o sa BICAM. Kung ano man ang budget na ibigay ng Congress sa sarili niya, thanks to the Accounts Committee, malamang sa malamang, Iyon na yun. Dahil under Article 6 of the Constitution, Congress has control over its internal affairs, including the administration of funds appropriated to it. Hindi pwedeng diktahan ng executive branch ang Congress kung paano nila dapat patakbuhin ang mga opisina doon dahil sa separation of powers. So co-equal branch

0: released. So, kung sa ibang agency, performance-based o need-based o conditional ang release ng budget, sa Congress, hindi. What Congress wants, Congress gets in whole. Well, of course, nandyan ang Commission on Audit o COA. But what can COA really do? Its mandate under the Constitution is post-audit. Taga-check lang sila ng legality sa paggamit ng budget after the fact. Tingnan kung paano gamitin ang budget. Sitahin kapag may mislabeled na item. I-remind ang Congress sa tamang procedure. Katukin sa mga hindi nako-comply na policy. That's it. Hardworking ang mga auditors natin, pero maliban sa imposible na matrack lahat ng pinupuntahan ng pera ng Kongreso, which I will discuss in more detail later, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung sobrang maghigpit ang COA sa Kongreso? Kongres ang nagbibigay ng budget ng COA, di ba? Kalahati ng Commission on Appointments na nag-a-approve sa sino ang magiging chairman ng COA, mga congressman din, di ba? Kung sa DPWH nga, takot yung mga district engineer na hindi pagbigyan ang mga congressman sa mga special request nila kapag may project dahil pwede silang palitan, pwede silang ipadala sa malayong lugar.
1: Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto.
0: Don't you think the same power tripping happens sa Congress pagdating sa mga auditors? Eh, home court advantage sila? I'm not saying nagnanakaw ang mga auditors o kasabot sila. No, that's not what I'm saying. I'm saying paano papalag ang auditor sa buong institusyon? Paano papalag ang auditor sa buong Kongreso? Paano papalag ang auditor kay Martin Romualdez? Sige nga. For so long, nagre-reklamo na ang mga auditors pagdating sa spending sa Congress at sa Senate. Dahil nahihirapan silang sundan kung saan napupunta ang pera. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Bakit? Ayaw nila maglabas ng resibo eh.
2: Ang mga senators, no, when they liquidate, for example, they usually just give a certification on their honor. They're saying that, yes, we spent this money for this kind of thing. And kung may mga dokumento kami nakikita, well and
3: good. Walang resibo.
2: Walang resibo.
0: As early as 2010, nagre-reklamo na ang mga auditors tungkol sa lack of transparency sa paggamit ng pondo sa Senado at Kongreso. Kinwestiyon nila yung practice ng pag-rely lang sa certifications imbes na resibo sa mga pinagkakagastusan nila. Kung walang resibo, paano malalaman ng auditors kung sa intended item nga nagastos ang pondo? Halimbawa, sa Senado daw, yung sweldo at allowances ng staff pwedeng ma-release sa legislative staff ng senador through special powers of attorney lang. May authorization lang ng senador na kunin lahat ng sweldo. Hindi tuloy malaman ng mga auditor kung totoo bang staff ang mga nasusweldohan o ghost employees lang.
4: There was a senator, I won't mention his name, but in the past, was caught having ghost employees.
5: Yun na nga. Kasi personal salaries eh. Maraming avenues for corruption yung 2.2 million na yan.
4: Okay.
5: As you said, Karen, all you have to do is put names there and then pretend that you have paid their salaries, but all goes to you. Or you can put also additional expenses from MOOE, but it all goes to you, no? You can just use any manner of words there.
0: Si Trillanes nga eh, di ba? Pati houseboy, pati mga family driver niya, naka-item sa Senado as consultant. Tapos 16 members ng Magdalo Group na nakasama niya sa mutiny, naka-item din as consultants. Pati campaign donors niya.
6: Sa akin, no, talagang kailangan ko sila. Talagang sila yung tumutulong sa akin para magawa ko yung mission ko.
0: Isipin mo, Senador, 63 ang consultants. Lahat daw yun, confidential agents niya na tumutulong sa office niya for intelligence gathering, field research, tsaka staff work. 400,000 pesos lang ang suggested na gastos ng COA para sa consultants ng Senador Trillanes. Pero siya, 1.6 million pesos ang budget monthly. Gumastos ng 18 million pesos in 2014 alone.

0: ko si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
6: Mga katupa, exciting!

0: Akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon, wala. Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

oras ang kama ni Justin? Damo buslot. To agis ang sunog. To iya sa sigarilyo. Hala. Eh. Gusto ba lang aris ako na ako? Ay, anay ka bala? Kasugiran ko si Nishchay Lusing. Ay, anay ka bala?

0: Pedro?
1: Oo, Chay. Kadamos ang buslot. Ngadaw agis ang sunog ang kama ni Justin.
0: Buslot? Ngadaw agis ang sunog? Igaabad?
1: Naglibog mong kaning ulo ko, Chay. Dali ba sa kwarto niya? Nakita ako, ina, sa nagpanilo ako sa kwarto niya, ka ina.
0: Sige, sige. Dali.

0: Nak, ara chayo. Amoy nang ginsiling ko, nasunog na buho diri sa kama niya.
1: Bay, abo ba tuod? Daw sa agis ang sigarilyo gagit suso sa kama. Kagala, kadabo? Ano ba lang buot silingon sini? Nagapanigarilyo bala si Justin diri sa kwarto niya?
0: Basi, Chay?
1: Oy, pabangkutod ko siya karon kung mag-abot siya halit sa eskwilahan.

0: Ate, ano ang ginhimo mo sa kama, bubat? Nga ka na mo sa buslo. Daw sa ginsunog sa sigarilyo.
1: Ah, ato? Ano abe, kaya ka damo sa tanga sa kwarto ko, Lola? Dani ginsindihan ko ang sigarilyo ni Lolo? Kagamoy ng ginsunog ko sa kama?
0: Apagaga ginsidutan mo? Kung tade, ginpatay mo na lang pagis ang imo ismagol. Ginhampak mo na lang kung tade.
1: Hindi ko kaigo. Kaya kadasig sila magpalagyo, Lola. Gani amo na eh. Amo na ginbuhat ko. Kundi patay sila tanan.
0: Apagaga may taga sa kama mo? Siguro nagakaon ka dira. Ano pa? Ginaamag ka sa mga insekto.
1: Amo siguro, Lola?
0: Mira?
2: Ah, Chay?
0: Abi, tinluoy karon palihog ang kwarto ni Justin. Para nga magkaladula ang mga tanga nga ginasiling niya.
2: Ate, ho, Chay, ah.
0: Justin, apo, hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo, ha? Kay basi kon masunog kita.
1: Oh, Lola.

0: Uy, Manuel, may isugid ako sa imo.
1: Ano ina, Lusing?
0: Nagtawag kay ina sa ako ng principal sang eskwelahan ni Justin. Gusto niya kuno nga magsugila doon sa ako.
1: Eh, nga aman. Anong sala ni Justin?
0: Abot. Wala man siya nagsiling. Kung nga ginapakadto niya ako dito.
1: Ate, kadto eh lang. Kasi kung may problema si Justin.
0: Ate, sige. Makikita ako sa principal, boss.

0: mga classmates niya ng mga babae.
1: Bay! Mom?
0: Matodi na, Mrs. Sa primero, hindi pa siya mag-ako na siya nagahimo. Apang ginpanilagan ko siya. Kag nadakpan ko gid siya sa akto.
1: Bay! O Diyos ko!
0: Delikadong apo mo, Mrs. Pasibala kung maginarsonista siya sa pila kaadlaw?
1: O Diyos ko! Hindi ako sinima kapati, Bob. Kikabuot gani sa akon, apo.
0: Ang panugyan ko lang, amo ini. Ipat-anaw niyo siya sa doktor. Kay madamo na nagreklamo sa iya diri sa eskwilahan.
1: Ate. Oo, Bob. Buhaton ko, ina. Buhaton ko.

0: May, si Mira ba nang nagsinggit yato? Kantuan ko siya sa may kusina. Mira! Nga nga nagsinggit ka!
1: Chay! Chay, nusing!
0: Ano ka? Ano na tabok?
1: Chay, ang kuring ni Justin, ginlansang sa cross, patay na siya!
0: May, ano?
1: Oo, Chay! Makaluluoy ang kahimtangan ni Snow! Ang dali bala, ipakita ko sa imo, Chay!
0: Dali!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo, nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa

0: isa kasi ma'am nakakabudlay sa pagpindo sa bragit kay Sakleros ang nag-inom ko sa Sistapain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Justin, gidpatay busis do?
1: Oo, Lola.
0: Ado? Iga ah. Sugiri ako sa grasod. Kagidpatay mo siya?
1: Akin ko siya, la.
0: Kagaan naman. Anong sala niya sa imo?
1: Wala sa sangpulos.
0: Ha? Ano ga wala sa pulos?
1: Wala niya ginpatay ang ilaga. Gani ginpatay ko na lang siya.
0: Weh! Ado? Kapag aga ginlagsag mo git siya sa cross? Kung tani, ginlampusan mo na lang siya. Agad nga mapatay siya. Hindi na kinahanglan nga ilansag mo pa siya sa cross.
1: Amoy nang gusto ko nga buhaton siya, Lola. Para nga madudla siya.
0: Sa ano pa madudla ang kurig? Kay patay na siya?
1: Ambot siya.
0: Ay, Justin, apo ko. Umalang nagkatabo sa imo, man. Kaya nga nag-aamo kasi na. Nga nga amo nang ginbuhat mo.
1: Ano man gali ang buhaton ko, Lola?
0: Ay, Justin, apo. Hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo sa kuring, ha? Nakabate ka? Hindi malahusto, ina. Kapintas sa imo sa mga sapat. Hindi ka man amo sinasaguna? Nanamian ka pagani sa mga sapat. Apang subong, ginapintasan mo na sila?
1: Oh, hindi na ako magliwat, Lola. Hindi na ako magpaminta sa ila.

0: Kabanta ko siya eh. May mga amigong adik si Justin mo.
1: Bay. Ano?
0: Oo, Chay. May nagtudlo sa iyang amangin adik. Kasi limo, hindi man siya amo sinasang una.
1: Oo, Bera. Apang sinuman abi ang magtudlo siya sina?
0: Magpamangkot ka sa mga classmate niya, Chay eh.
1: Bay. Husto. Amo inagbuhatod ko, Bera. Mangusisa ako sa mga classmate niya. Apang ang buhaton ko, sikreto lang.

0: Ten. Uy, kaya nagahibi ka?
1: Manuel, hindi na ako makahibano kung anong buhato natin sa kay Justin.
0: Aha? Eh nga man, naano siya?
1: Nagkanto ako kaina sa eskulahan. Kaya mabagkot kong tani ako sa iya nga maestro kung may classmates siya nga mga adik.
0: Ote, anong siling niya?
1: Manuel, si Justin. Wala na galing na ga-eskwila tatlo na kabulan.
0: Ano?
1: Oo, Manuel. Amoy nagsiling sa maestro niya. Tatlo kabulan na nga wala na ga-sulod sa klase si Justin.
0: Apang nagalakat man siya kadadlaw ah. Kag nagapasaan sang iya napsak may unod niya gamit kag libro. Eh sa din magali siya nagakadto kung wala siya nagasulod sa klase niya.
1: Amo gani nga daw sa India ko magpati. Apang amuin ang ginsiling sang maestro niya. Kag ginakonsider na siya nga hindi estudyante sang amo nga eskwelahan.
0: Buan ni mga nga bata. Adik igali siya kun amo? Apang sa ano matabuin na? Sa ano? Makita gin niya sa akon karon. Makita gin niya.
1: Manuel, usisaan lang siya, ha? Apang palihog. Hindi siya pagpanapati sa imo mga kamot. Hindi pagsakit ka nga ito na po, Manuel. Hindi. Hindi.

0: magsugid ka sa matuo, Justina. Sa diyan ka nagkakanto. Eh, wala ka manggali na gasulod sa klase mo. Wala ka na nag-eskwila. Ano ginabuhat mo?
1: Wala na ko sanggana ang mag-eskwila, lo.
0: Sa diyan ka nagkakanto kung wala ka nag-eskwila?
1: Wala lang. Nagapulupungko lang.
0: Kag sa diyan ka nagapungko?
1: Sa bangko, eh.
0: Nagbuang ka na bala? Kaya nga wala ka na nag-eskwila.
1: Hindi na gano'y ko mag-eskwila, lo. Hindi sila maluya ka magsimpon ako sa ila.
0: Ano? Sino? Sino hindi maluya ka magsimpon ka sa ila?
1: Ang mga classmate ko. Abin nyo, classmate ko na sila. Hindi, no? Hindi ko na sila yung mga classmate siya. Mga demonyo na sila
0: yan. Ano nga mga demonyo?
1: Oo. Amo na nga hindi ko mag-eskwila. Dito lang ako makanto sa kakahuyan. Kag magpulupongko dito.
2: Lumaw, Diyos ko. Manuel, ano ba lang natamo sa aton apo? Ano?
0: Ipalantaw ko siya sa doktor. Naglagtok na ining aton apo.
2: Bay, Manuel?
0: Oo. Kinahanglan na niya ang doktor.
2: Ang iyang mga ginikanan, kinahanglan nga makahibalo sila.
0: Hindi!
2: Bay, ano ga hindi? Nga hindi?
0: Eh, ato sila sa malayo. Kagmasi kung hindi na sila magkakonsentrate sa ila obra kung makaibalo sila sa natabo kay Justin.
2: Apang mga ginikanan sila, Manuel. Dapat lang makaibalo sila.
0: Matuo din na. Dapat gidman. Apang hindi lang natun pagulpihon. Amat-amato lang natun ang pagsugid sa ila.

0: Amina ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
7: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarang ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM...
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:40 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig agad nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na kung nagaboron ang aton nga pananawan. Ang Vision X Plus ang mayroon sang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga mayroon sang kombinasyon sa mga bitamina kaga minerales nga kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kaga mangin masanag ang aton nga pananawan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agad maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 11 na. Ikaduha sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sang kabulakan, ang bulan sang Mayo. Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters? Sa mga members ng XFM 100.7 na Fans Club. Kamustang aton nga aga? Sa mga drivers sa Sweet Lovers nga nagapadayon sa paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kamustang aton nga biyahe na hinaylang kita sa pagmaneho sa aton sa nga mga salakyan? Kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Sa aton sa nga mga XFM Taxi Patrollers, kamustang aton nga biyahe? Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kalakip na ang temperatura, amo ni nga mga inoras, terrible kasingkal sang init. Ang las 7 sa aga gani, las 8 sa aga, katropang Alex, mabatsyagan mo dotong ara na blas sa mga taglas 10, las 11 na nga kasingkal sang init. Terrible, no? Sa aton sila nga mga katropa, amo na nga bisan pa gani nga siling sang pag-asa, may weather disturbance kita. Pero ang kasingkal sang init diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, terrible. Hinahinay lang kita, no? Sa mga senior citizen nga may yara sang comorbidities da. Inom kita sa madamo nga tubig kag hindi kita sagay ka pa-expose sa direkta sa silak sang adlaw. Kapin pa ko na malawig nga daw kapalanopsop ang kasingkal sang init sa imo sa nga panit. Sa ato nga mga katropa, liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton sa ila sa tagsa ka mga radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 MHz. Siyara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita, pinagi sa aton sila ng mga social media platforms. Please like, share, and follow. Sa aton sila ng mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube channel naton, ang XFM Radio Patrol Iloilo, i-like and i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues, sa current events. Diri sa aton sa syudad sa probinsya sa Iloilo, sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan mga katropa. Sa mga nagaselebrar sa birthday subong adlaw, happy happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sa anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagahiwat sa kafiestahan, wala na ton, basta gani Mayo, halos kada adlaw, katropang Alex, may mga barangay, sityo, or banwa nga nag-celebrar sang fiesta. Centro. Ang Petsa 15, gani, di bala fiesta na sang Saraga? And fiesta man ina sa barangay Hibawan in honor sang ila siling patron nga si San Isidro Labrador. Ang patron sang mga mangunguma. Ang di bala katropang Alex, ang San Isidro Labrador. Ano pa nga mga San Isidro Haro? Fiesta man sa San Isidro Haro. Basta gani, apit sa 15 do, damugin na sa mga banwa or barangay, sityo nga nag-celebrar sa ila silira fiestaan. Basta bulan sang Mayo, yakatropang Alex, yaway labot sa Flores de Mayo, nga kada hapon ang mga kabataan gina-encourage gid nga mag-participate. No, sa Flores sa de Mayo, magluwas na nga te makakita kada sa imo sila yung mga abyan katropang Alex ang ibans na dira nagalagas nga ma ano ta to ma Flores ta to kay damo to pamahaw. sa aton sila nga mga katropa, mga talalupang don nga mga balita kag impormasyon sa subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Una kita sa balita lokal. Subo nga aga, may nasapuan nga abangkay sang lapsag dito sa barangay Bagaygay sa Banwasang Sara, Iloilo. Ang report nga nakalabot diri sa aton nga ang lapsag katropang Alex na sapuan subong aga kagulalabot nga gina nasapuan ini siya. Ang report nga daw gintaban pa kuno kaayam.
1: Sentro.
0: Sino man ang wala sang konsensya nga nanay nga nag-abandon sa sining lapsag nga ginbilin lang. Ang masubo kay patay kag gintaban pa sang ido o kon gintaban sang ayam. Araw-araw tapati mo nga matapos mo nga nagpanamit sa Iloy katropang Alex. Matapos mo nga nagpanamit ka gindala mo na sang pila ka bulan. Tapos pagabunag mo hindi pa na basta-basta sakit-sakit pa na katropang Alex. Ay siling nila gani, ang mga babae nga nagabunag katropang Alex, ang kapihak kasi na nga tiil ato sa buho sa nga lulubngan. Yamakon mo na, ibilin lang, iabandonar lang, pagkatapos tabanon pa sa ayam. Ibaloon ta ni Kiron kon na bala na-identify na ni sa aton sa nga makatapos ang pulis kag kon maidiya na ang aton sa nga makatapos ang pulis sa Sara Municipal Police Station sa siling nasapuan nga ang lapsag nga ginabandonar kag gintaban sa ido. Last guest sa 49 diri sa aton sila nga pagpangalagad sa pihak nga bahin mga katropa sa balita lokal sa gihapon ang Iloilo City Police Office nagpagwa sang official statement. May kaangtanan ini mga katropa sa natabo kahapon nga shooting incident involving sang security guard dira sa may Festive Walk Mall sa Mega World no? Sa distrito sa Mandurriyaw mga katropa. Sa official statement nga ginapagwa sa Iloilo City Police Office, subong gilang nga aga nagapabutyag nga the Iloilo City Police Office ICPO is conducting a thorough investigation into the shooting incident that happened at about 4:37 on May 10, 2026 at the fishing area inside Save More Festive Mall, Mega World, Barangay Q. Abeto, Mandurriyaw, Iloilo City. So, nagapasalig ang ICPO na mag-ahimo sila sang maid-id nga imbestigasyon mga katropa may kang tanan sa siring natabo nga shooting incident. In fact, ang suspect sa aton siring mga katropa ara na sa kustodiya sa aton siring mga katapo sa pulis while ang biktima ara naman nagapabilin sa ospital kagapadayon nga ginabulong mga katropa. Ginpasalig sa ICPO o kon Iloilo City Police Office nga magahimo sila sa maid-id nga imbestigasyon may kang tanan sa insidente nga natabo kahapon. Nagahimo naman sila sa koordinasyon sa SOCO kag iban pa nga mga concerned agencies agud mahibaloan ang rason o kon sirkumstansya sa insidente. So nagahingyo ang pamunuan sang ICPO sa publiko nga dapat mangin kalmado kagalikawan ang pagpalapnag sa mga unverified information. Nagapasalig man ang ICPO mga katropa nga maghatag sila sang update sa progress sang ila ginahimo nga imbestigasyon.
1: Sentro.
0: Ibaloon ta ang dugang siling mga update sa mga katropa diri sa aton siling pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, ari siguro i-call talang ang atensyon sa aton siling mga katapo sa pulis ilabi na diri sa distrito sang Haro. or iya man sa pamunuan sang Iloilo City Police Office. Kaya kahapon nakabaton kita sang information and isa ka kopya sang CCTV footage maikaangtanan mga katropa sa isa ka tricycle kaga ini ang ginasakyan sang apat tanan ka mga suspitsyado nga naga libot diri sa syudad sang Iloilo kag naga pangawat kutob sa mga madalasa nila katropang Alexa. Di ang part sang compressor nga gamiton kung tani ito sa isa ka project sa may Banati Iloilo kinkawat sang mga kawatan makun mo sa tungang adlaw iya katropang Alex mo may dala pa isug-isug yang mga kawatan niya waya ginakulbaan kay nga imagine mo bala may dala sila nga tricycle nakapture sila sang CCTV footage tapos may ginakarga, may ginakargahan apat sila actually ka mga kalalakinan, mga bataon pa nakwaan sila or nakapture sang CCTV footage sa Barangay Lanet sa distrito sang Haro ang description sang tricycle kaga ang mga pangitsurahon sang sineng apat ka mga suspitsyado mga bataon pa siguro mga dira sa mga 20s siguro katropang Alex. Ang isa pa diri ka masubo sa aton sining mga katropa kay may nabiktima sila nga ginkawatan man sa Barangay Suok Arevalo. Magluwas dira katropang Alex nga may gintaban man sila, may ginkawat sila dito sa Barangay Suok Arevalo. May ginkawat pagin sila ng aircon to sa may banwasang Santa Barbara. May mga information kita nga kinarga same description sa sining tricycle mga katropa ang ginkargahan man no sang mga suspitsyado sang ginkawat nila nga aircon. Ang aircon bala nga, hindi sila nga window type na klase sa aircon, katropang Alex. Ang aircon ngayon ang split type bala. Ang iya sila nga unit daw, ara nasa sagwa, mostly ginabutang. Amo ning gintaban sa mga kawatan. Diba, second sa mga, mas may, pagida katropang Alex mo, do mas may zoom in pagida nga itsura sa nga tricycle. Areho sa aton sa nga mga katropa, sa aton sa nga mga taga panamatik iti. Timayo ka na bala. Although nga, masiling naman ang aton sa nga mga police nga ti isolated ini nga kaso. Pero ti, makon mo, tama ka banaag sa silak sa adlaw ya katropang Alex ya mga what ya mo. May isa pa rin ang CCTV, ganing aging send sa aton. Sa aton sila nga mga katropa. At sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga kauturan, base kung may mga makakilala, may maka-identify sa sila yung tricycle, kundiin ini nagapauli, araw na. Ang anong model sang tricycle yan naman? Suzuki, no? Smash no, Suzuki Smash no. Color pula and then ang iya sining sidecar daw tricycle type nga ang iyang color sang sa tubang na blaw itom. So siguro kung taga lugar kasi ni ma-identify mo ni sila. Mahapos mo na yung ma-identify kay nga ang motor niya pula kag daw damo sang mga sur sticker katropang Alex no. Abe sa mga katropa naton sa aton sa ding mga kauturan da base kon may mga nakakilala may mga maka-identify no kag makahatag diri sa impormasyon sa aton diri sa aton nga pag pangalagad. Ang aton sini nga ti alarming ini kay nga alan. Tawan nyo bala? Adlaw, gabanaag ang silak sang adlaw por Diyos por Santo. May mga nagalibot iyang kawatan. Ay, hindi ba katropang Alex? But singo, hindi mo na yung subong masaligan. Hindi mo na yung sila nga maka... makaturutungtong o kung makapang bilin-bilin kada yung katropang Alex kay kung bilin-bilin mo sa binit sang kaksada kapakayosin eh. Sa lanit, actually, natabo ni. Lanit, ang part sang compressor ni ang gin... ano nila, gintaban sa mga sospechado. Dira sa lanit sa distrito sang Haro. Sa aton sila yung mga tag palamati. Diba, si kon may makahatag sang impormasyon na. I-message diri sa aton sa XFM 100.7 Iloilo kay parang mapalabota. Makabulig kita sa pagsulbar sang kagmadakpan ini sila. Ito delikado ni ma galibot lang sila yung mga siling lagaw-lagaw kung may chance na kaw mo. Hindi bala katropang Alex? Amo giniyang literal nga lagaw-lagaw kung may chance panakaw. literal, amo giniyang katropang Alex, te, may service pa? Grabe, no? Literal ni literal, gini yung katropang Alex nga lagaw-lagaw. Hindi nga di mga to. Hindi nga lagaw-lagaw. Lagaw-lagaw, kung may chance na kao man eh, tiyan mo gini. Literal gini ya. Isa ini kadako man nga challenge sa ton, sari nga makatapos ang pulis. Especially, diri sa distrito sang Haro, at ika pariyosin eh. Adlaw, may CCTV pa. Pero amo na kaisog. Amo na ka isog ang mga suspitsyado nga maghimo sang pagpangawat sa Barangay Lanit sa distrito sang Haro mga katropa. Centro. So ibalonta ang dugang sila nga mga updates kag ti on the parts ang pulis eh. Challenge ini on the parts ang aton sila nga makatapos ang pulis. Especially sa distrito sang Haro and may nabiktima man dito sa Sook Arevalo. Impunto last 11 na sa aga ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, aryo talupang doon tanay katropang Alex kay madamo sa mga nagdayaw. Naton nga mga kauturan, ang mga netizens sining nakabasa sa aton sining gin-post. Actually, ining picture, nanungod ini sa picture sang isa ka traffic enforcer na nga nakuhaan sang Laraguay dira sa may Mega World sa distrito sang Mandurriao. Nakuhaan ini siya ni Mr. Jeric Fernandez. Nakuhaan ini siya sang Laraguay nga nagakaon sa kilid sang karsada. Duty niya, nag-break lang siya sa makadali. Pagkatapos, nagpanyapon. Medyo may edad na ning traffic enforcer, katropang Alex. Di madamo sa mga netizens ni sa syudad sang Iloilo ang nagdayaw no, sa kadidikado kagati sa iya sila nga kaukod sa trabaho katropang Alex eh. Imagine mo bala nga ti mabreak ka lang sa makadali makaon kada sa may kilid sa nga dalan ti kung ara ka nagkakaon sa kilid sa dalan sa katropang Alex daw hindi ikaw komportable sa natural hindi bala katropang Alex pero madamo sa nagdayaw no naton nga mga kauturan sang makita ini ang Laraguay sang isa ka traffic enforcer na kuhaan ini siya sang Laraguay sang isa ka netizen nga nagatrabaho nira sa festive walk, no, sa Mega World katropang Alex. So, amo ni dapat tularan sang aton sa nga mga kauturan. Tularan sang mga kasubong niya nga mga traffic enforcers. Eh, balanta, mga traffic enforcers, damo sang issue. Hindi bala katropang Alex, damo sa reklamo. Pero despite sa mga reklamo, may mga dapat mangkita dayawon nga mga akto sa nga aton sila nga mga traffic enforcer. Di aton di kung may mga kapalpakan o kung may mga reklamo again sa traffic enforcer. Kaya ito pang Alex, ginabakol taman. Kaya ti, kinakriticize taman inang constructive criticism black atropang Alex. Pero may mga maayo man nga akto ang traffic enforcer nga dapat dayawon taman. Hindi lang tanan sila nga all the time nga may kalainan sa nga traffic enforcer nga makita ta. So may mga bagay man nga dapat naton na dayawon ang aton sila nga mga traffic enforcers. Kapariyo sila sa kay sa isa ka traffic enforcer, why kunin makwa kung ano ang pangalan niya. Kay daw hapon ang iya sila nga duty, no? Ang shifting niya daw hapon. So, again, kung sino man ni ang traffic enforcer kag sa maayong akto, so ti ginadayaw ini siya sa aton sila nga mga kauturan. Ati basi may makakilala man ah, kag makahatag sa informasyon. Actually, ti nakalabot naman ni siguro sa Italopangod sa aton sila nga mga opisyal sa syudad. Labi na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kag sa Italopangod sang alkalde sang syudad sang Iloilo. Kag kay Mr. Eric Fernandez nga nagkuha sang lakagway sa sining traffic enforcer dira sa Mega World mga katropa. So subongte palakpakan ta. Hindi ba katropang Alex, palakpakan ta. Dayawon tanay kiti hindi tanan mga mabatian nato ni katropang Alex, so managsahon ini nga makita mo mo. So, kung may mga dapat dayawon ti diriya sa XFM Iloilo, dayawon naton. Pero kung mayara sa mga salawayon kag mayara sa mga yamo kag reklamo, aton iga criticize sa tinutuyo nga matadlong. Diabla katropang Alex. Las 11:05 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton sila nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo. Good morning sa kay Mamery Ocampo, kay kagawad Rodrigo Montaño, aton nga class coordinator dira sa District of Arevalo, in particular sa Barangay Kalaparan. Gawad, good morning. Good morning man sa kay kagawad Tony Iturriaga, sa kay kagawad Alan Ilanggos, kay Sir Busayong, kay Mr. Busayong, ang presidente sang senior citizen dira sa Barangay Kalaparan, Arevalo. Kay Ronel Daroca, good morning, happy listening lang. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Ma'am Angelo de Monteverde, good morning, happy listening lang. Kay Ma'am Emily Alteliero, good morning, happy listening lang. Keep safe always and God bless. Thank you sa kay Ma'am Emily Alteliero. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Kapamati ni si Paring Boy Mortel kag si kagawad Helen Mortel dira sa Barangay Ungka Haro. Bao may ginistorya si Paring Boy sa akon katropang Alex. Parte, kundi, kani siya mo, magluwas nga Santo na Gold Coffee Mix user ini siya. Tiga, gadalikyat gidito sa clinic. Agod nga magbakal sa Turbo Dietary Supplement for Men. One time ko no katropang Alex, maging istorya sa aton si Paring Boy, si Lingya. May nakadungan siya. Basta may gingkadtuan siya kag naka istorya sa iya. Ambot kung sa ano man nga punto katropang Alex nga naglabot sa punto nga naistoryahan ang parte sa turbo katropang Alex. Istorya na daw, why naged, why naga, daubo na lang iyang nagatiga. Di si Paring Boy Mortel, sila niya, kung daw, alang-alang, giga, diritso ko to sa clinic ko, gabakal ko sa nga turbo dietary supplementa for men. Gapakayo, gali siya motor. Nagpakayo sa sang iyang service. So may nakadungan siya nga nagpakayo man sang motor. Nagistoryahan ay kag nakalabot sa istorya parte sa daw daw ubo na lang ka tropang Alex na nagatiga. Asa niya kun magamon ang problema mo, sige di na problema. Dito sa clinic may ara da. Sige, turbo dietary supplement for men nang naang katapat ya. Pagkatapos ko no katropang Alex ang repair sang iyang service, dumiritso ko no to dayon sa clinic. Galing kayo ay pamatawgan ni Paring Boy kung bala, kamusta ang epekto. Pero sa linya, nagdiritso gid siya sa Yes to Health Clinic dira sa iyang building agod magbakal sang turbo dietary supplement for men. Amo na yung tirada, Paring Boy. Importante daya, Paring Boy, nga hindi lang ya ubo ang nagatiga, ya Paring Boy mo. Dapat ang ibanda patigahon man na, Paring Boy. So basta nag-diritso to sa siling niya, amo na yan, bakaltas ang turbo dietary supplement for men. Daw taga din to gani, Paring Boy, daw taga Barrio Obrero, balato mo. Grabe si Paring Boy. Simple lang ang gina-introduce niya. Sige nga, turbo dietary supplement for men. Sige nga, why na yung side effect? Kaya nga, natural, safe, and effective. May maka kag klabuwas ka. Gani, baskog ka kung nakaturbo ka. Sentro. Sige ah, last 11 Jess ang aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Isa man sa mga balantayan katropang Alex ang parte sa deliberasyon sang House of Representatives sa karon sa hapon. Parte ini sa impeachment deliberation against kay Vice President Sara Duterte. Di karon ma-ipresentar ni karon sa plenaryo and di rin ni mabalaan kung nabala sa numero sa aton sining mga kongresista pila diri ang magapabor agod nga ang impeachment complaint magasaka sa Senado katropang Alex. Di ang isa sa mga bantayan sina diri sa aton sining mga katropa amo ang aton sining mga Ilonggo congressmen. Pila ka bilog kongresista tadi sa Iloilo sa first lima, no? Lima ang regular. Ika-anom sa Lone District of Iloilo and maisa kita ka party list representative si ang Oswaga Ilonggo party list. So sa kabilugan, mayara kita sang pito ka mga Ilonggo congressmen nga bantayan kung bala ano ang mangin ano ang ila mangin boto sa siling impeachment complaint against sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya kung makakuha sang numero sufficiente ang makuha sa makakuha ng numero Masaka ini sa Senado sa aton sini nga mga katropa. So isa ini sa mga ginabantayan sa aton sini nga mga kauturan kag mga taga panamati. Karon sa hapon sa pagbukas sang sasyon sang kongreso sa aton sini nga mga katropa. Last 11:12 ang aton sini nga oras sa pihak nga bahin mga katropa naghimo sang site inspection si CHES Chief Operating Officer Mark Lapid sa mga natapos na nga mga proyekto sang CHESA sa Puerto Galera. Kasubong sang Sewerades kag wastewater treatment facility, boardwalk sa White Beach kag ang redevelopment sang Molly Waterfront nga ginhimo nga mini museum kag cultural landmark.
1: Sentro.
0: Kaupod ni Lapid nga naghimo sang inspeksyon sanday Puerto Galera Mayor Robin Hood Ilagan kag Vice Mayor Rocky Ilagan mga katropa. Sa ila sini nga pagbisita sa modular floating dock sa Molye Aminolo kag sa Sabang Ports. Gin-inspeksyon man sini ang hyperbaric chamber center sa kilid sang Puerto Galera Hospital para sa pagpabulong sa mga divers nga may decompression sickness kag target man sini nga makompleto sa subong nga bulan.
1: Sentro.
0: Pagapunduhan man sang CHESA ang redevelopment sang viewing deck sa Tamaraw Falls sa Puerto Galera. Sono kay Lapid padayon man ang CHESA sa pagpatuman sang iban pang mga proyekto kalkip na ang modular floating dock sa Pinamalayan, Mangrove Ecotourism Park sa Rojas, subong man ang mini park kag Baywalk development sa Barangay Wawa, Pinamalayan.
1: Sentro.
0: Last 11:14 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mag-break kita nay kaya sa aton sini nga pagbalik. Tingwaon naton nga labuton ang hepe sang Sara Municipal Police Station. May kang tanan ini mga katropa sa nasapuan nga lapsag, bangkay sang lapsag sa Barangay Bagaygay nga wala labot nga patay na gintaban pa sang ido.
1: Sentro.
0: Ano ang investigation sa aton sa makatapos sang pulis. Balikan tani kag tingwaan ta nga labuton ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. Ang oras, las 11:15 na sa aga.
2: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: X FM.
9: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
10: Edukasyon
9: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
10: Edukasyon para sa ikayong lawas.
9: Subong adlaw, istorya naman nato ng ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule.

8 nga konsiderin ini makahatag sa benepisyo kag nagapasanag sa aton sini nga mata, makabulig ini nga magkontrol sa blood pressure kag cholesterol, kag nagapanubo manini sang risgo sa asma, cancer, diabetes kag balatian sa kurason. Ti ini isa pa lang iya kasangkap, ano pagidayhan kun tingbon mo ang pito ka mga sangkap, baskog kang mabakod ang epekto sini sa ato ni kayong lawas. Kung sustansya kag bitamina naman ang paghambalan, ang tugabang o kung saluyot manggaranon ini sa calcium, iron, protein, vitamins A, C, kag E. Resulta ang saluyot nagapabaskog sang resistensya. Daw amu-amu man ini sila sang ampalaya o kung namarguso, balunggay, turmeric, nga mga antioxidants nga nagapahinay sang pagtigulang, ginapunggan nga magkurinot ang panit, ginapahimis o ginapakinis ang kutis mo, amo na bala ang siling sang iban mabatian naton nga pre, do wala kayo pre gatigulang pre, no ano sikreto mo man isiling ko ti gatumar kuya evergreen herbal capsule. Suno sa mga pagtuon ang saluyot o kuntugabang, nagabulig manini nga magsipat ang aton mata kag magklaro ang aton sininga pananawan tungod kay tugabang bugana o manggaranon sa vitamin A kag vitamin B6. May mga pagtuon nga nagapamatuod nga ang tugabang manami para sa mga nagabusong kag makabulig manggali ini sa may diabetes. Kun ang amarguso kag balunggay nga mga sangkap man sang evergreen herbal capsule, naghatag proteksyon sa aton sini nga mga atay. Amo manggali ang tugabang, ang manami sini sa tugabang kay gina-prevent niya ang internal bleeding. Luwas ina madasig ang pag-absorb mo sang mga sustansya. May mga pagtuon man nga ini makabulig makapabakod sang ngipon. Nagabulig man ini control sang blood pressure, cholesterol, diabetes, kag pagtap na sa mga balatian sa kurason. Ini bangod sa mataas nga fiber content sang tugabang. Prevention man ini sa cancer kag ini mahimo man gani gamiton nga bulong sa asma o kun hapo. Ari iya tested and proven giniya nga ang tugabang makabulig sa constipation. Ginapahumok sini ang aton nga etats. Okay, kung utanon mo gani na daw madulot ang log dayon nga sining sabaw. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Sige, madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Madiet na ko bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Centro. Centro.
1: Las 11:26 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Gina-acknowledge naman si Ma'am Josa Bataklit Celo. Good morning. Happy listening lang dira sa Hong Kong, kay Sherwin Marcoe, also sa kay Nong Fred Belbao, sa linya, budlay ang patigahon kundiin. Nong Fred, kay Apple Tabanda, good morning, happy listening. Kay Paring Boy, ay by the way, sa aton silinga mga katropa, sa mga barbero bala, basikon interesado ka mo nga mag-trabaho bilang barbero sa Vince Barbershop, dira sa Ungka kay Paring Boy Mortel, no, nagakinanglan si Paring Boy sa isa ka barbero, no, ang ginhatag ni Paring Boy dati, libre ang pamahaw, libre ang panyaga, libre ang panyapon, kag ti dako-dako man ang ginhatag nga porsyento sa mga maluyagon mag-apply bilang barbero sa Vince Barbershop. Isa lang kabilog, no? Kay kulang si Paring Boy sa isa ka barbero adira sa Vince Barbershop sa aton sining mga katropa. So, sa mga interesado, pwede man nga makakontak ka mo sa akonde sa XFM, no, para ma-facilitate naton nga ma-refer kay Paring Boy Mortel. Hindi gani magbisita da sa Vince Barbershop sa Ungka 2 or sa Ungka sa distrito sa Haro. Lapit lang na apos na tultulon kay aral na sa kilid sang flyover. Basta mayo ang gina-offer da, no, libre pamahaw, libre panyaga, libre panyapon and ang porsyento, no, sa panggunting. Libre pa kape sa aton sila nga mga katropa. Last 11:28 ang aton oras. Good morning man dira sa taga CBM Pawn Shop and Money Changer sa tanan nga branches sa Uyo Torong ka Street Calibo Brands, kag sa Alpha Omega Beta Umbit sa Fraternity Soror and Sorority 1976, no? Wala pa, why pa data ang COP sa nga Sara. Okay.
0: Centro.
1: Why pa sila sa update katropang Alex, no? So why pa sang update ang Sara Police makadto pa lang sa area ang imbestigador. So basic ako na, no, kay kaina nag try kita nga maka-establish ang contact sa area gid mismo o galing daw malayo-layo ni ang barangay Bagaygay
0: Centro. Centro
1: sa poblasyon sang Sara. So basic kon maka ano kita maka kuha kita sang latest update
0: Centro.
1: Karon sa hapon kiti pakadto pa lang kuno ang investigador kito pang Alex, no? Pakadto pa lang investigador sa area sang barangay Bagaygay. Last 11:29 ang aton silinga oras sa diri sa aton silinga pagpangalagad. Dili nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ini nga kinanglanon naton agud nga magapabilin kita nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule ang mayara sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Lima ka mga ingredients nga ang kombinasyon prutas kag utanon. Ang mga health benefits nga makuha naton da nagikan sa mangosteen o konsanton, may ampalaya para sa mga may diabetes da, spirulina, garlic and malunggay, no, nga manggiranon sa bitamina kag minerales. Para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ug iban pa nga mga klase sang balatian. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo, agud nga mangin epektibo ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule kag maayo ang epekto sa aton nga ikaayong lawas. Aprobado ini sang Food and Drugs Administration, certified halal kag sa aton sini nga pagtumar sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ug danaton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga Vitamin C, ang Vitamin C nga nagikan sa Santon. So Perfect combination gid ang Santon Plus Gold Herbal Capsule Santon Vitamin C. Dugangan ta sang premium D3 nga mayara sang ala antibiotic effect, mayara sang may pambato kita sa viral o kung bacterial infection sa aton sila nga mga katropa. So, tatlo ni, no? May virgin coconut oil, may vitamin D3, and malunggay oil extract para sa mga may viral o kung bacterial infection sila mga katropa. So, tandaan na, the superior and the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mabakal ini sa mga butika like Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. O hindi gani, makabisita ka mo sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kaya dira, may libre din ang konsultasyon. Adlaw-adlaw, arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mo ang ginalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sila nga mga ginabatyag. Adlaw-adlaw, libre ng konsultasyon from Sunday to Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. As in, libre. Ang inyo ibayad, idugang nyo na lang ina sa pagbakal sang mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Oras na alas 11.35, katropang Alex Leog Tasaton, sa ring XFM Taxi Patroller, ang nakaschedule subong si katropang Rodolfo Dilapos, ang aton sa ring coordinator sa XFM Taxi Patroller na to, no? Siya subong nakaschedule nga mag-report sa aton sa ring pag-pangalaga. Di ba, loon tabi ang exact location? Ay, by the way, subong galing adlaw, ang fuel subsidy do para sa mga jeepneys daw, ara na, no? Ara na, katropang Alex, daw subong to ang iga panghatag, subong adlaw to ang schedule sa distribution. Mayla ni ang makabaton, no? Check ta si katropang Rodolfo Dilapos, ang aton sining coordinator sa taxi patrollers naton. Katropang Rodolfo, good morning.
2: Good morning, katropang Mario.
1: Good morning, kamusta? Exact location, dasubong na din, katropang Rodolfo.
2: Exact location, direkid sa LTO.
1: Bow, tubanggid. Ato, banggid sa Land Transportation Office?
2: Dire lang sa kilid nila.
1: Oo, sa kilid lang. Abi ko, anay, akakagida sa tubang sang LTO office?
2: Sa kilid, may gindulong mo pa sa iro, baggulang gaya na naog na siya.
1: Aha, okay. So, kamusta ang observation naton sa mga dalanon subong, ma-traffic or magutok ang mga dalanon ta?
2: Amo magyapon sa naligad, amo magyapon basta may rush hour gid. Ay dala.
1: Oo.
2: Ipatay ko lang monitor kay do nagay ko.
1: Oo, te mga ang mga inoras nga mo ni medyo magutok-utok gid man kiti rush hour mo, no?
2: Monday. Medyo sako tanan sa mga transaksyon.
1: Mm-hmm.
2: Oo, mga wala matapos, subong tapuson din.
1: Oo.
2: Asa sa Biyernes, te sako ang Monday ta. Pero okay. Sa kagahon, pwerte katawhay, subong amuni nga uraso, dali sa Haro, pwerte katrapek.
1: Din nga area sa Haro, ang do medyo matrafik yun.
2: Halin ka sa Haro Plaza, pagkagdugin rin sa LTO area.
1: Bao, te halin ka gin sa Haro Plaza, going to, ano gini, amo ni ang MacArthur drive. Oh, amo ni ang sa tabok suba.
2: Oh. Eh ang kombla ang middle lane butangan nila sang do steel na bla.
1: Oh, do.
2: Sa may da sa area sang tabok suba git.
1: Ah, so, butangan. Te ang lane da is pakadto kahalin halin diri sa ano sa LTO going to Haro Plaza, two lanes na. Same man sa piyak.
2: Same traffic man, going kag out.
1: Wow. So magutok-utok. Oh. Na-mention mo katropang Rodolfo nga may ginbutang steel barrier?
2: Ah, dugay na
1: railings.
2: Dugay na
1: okay.
2: Though ay hindi man kita ilan ta hostel sa nga gatindog sa blang do hindi kit ka U-turn hindi ka left turn slot yan amo sa isa man ka rason nga naga traffic ang area.
1: Te ang isa sina sa mga explanations ang taga ICT team o ginbutangan nila ina sa tinutuyo nga bisa para hindi lang magpinagusto nga kung sa diin lang blama liko o blama mag U-turn na katropang Rodolfo.
2: Correct, correct. Pero ang yan ang resulta ka traffic.
1: Medyo ma-traffic siya?
2: Ma-traffic siya. Siyempre, kaysa punta-punta pa ma-left turn o U-turn mo.
1: So, Tabok Suba, sa Tabok Suba pa lang ng imong na-notice, magluwas sa Tabok Suba ang area din pag ng mga
2: sa area? Sa top north area, sa may intersection top north area.
1: Going to, diversion?
2: Going SMC, diversion, going Mandurriao lang area.
1: So,
2: grabe ginang traffic before, labi na ginang stoplight lang, dugay-dugay.
1: So, sa atong sila nga mga nagapamati isubong sa mga nagadrive sa salakyan. So, for the meantime, likawan lang siguro anay da nga mag-agi sa sila nga mga area sa mga pang-mentionar mo kay daw terrible gid, no? Traffic congestion gid, bumper to bumper katropang Rodolfo.
2: Natural ka permigin man na ang traffic basta magpula ang sigas ang traffic light. Ay natin alam ko ganing kung green dali lang pero kung ang pula perte ka dugay napugok ang mga salakyan.
1: lawig ang minutos.
2: Lawig minutos dapat tani adjust na sa taga traffic tani.
1: Okay, sige lang kaya i-suggest na ipalabot na sila. So magluwas da so far ini nga mga areas daw magutok-utok no. Pero by the way, katropang Rodolfo, sa mga fuel subsidy sa ayuda naka kamusta ang distribution?
2: Kung missing ko, wala ko katilaw sa fuel subsidy.
1: Why ka ganyan?
2: Sa totoo, katulpang Mariam, bahala ko lang get. Kaya kuya butante ko sang uton. Kaya ang ilagin na loud, gali butante ka dyan ni Raisa.
1: Butante
2: ka nila sa city.
1: Ate, naka-avail lang to si katropang Jimuel. Ito taga city, si katropang Jimuel.
2: Registered sa city. Kaya kami amon nga mga taga-probinsya, bakho mas Japon kaya ang 5 mil pag ito nga Yakael de Parbe wala mabalaan kung saan o to.
1: At iba si kung mayara manaipanghatag ang taga ang LGU o to na kaya ti ang explanation sinadira katropang Rodolfo nga ti ang pundo sina from LGU mo so ang COA i-audit sila so gina justify na kung sino ang residente lang sang natungdan nga LGU pero tiko national ya ti kabilugan na ayaw na ayapili ya katropa Rodolfo
2: si osa national nga pagwasa sa balita 89 million to na release na para sa tanan ng mga driver. Te ako wala mo ko katilaw, missing ko.
1: Te ba si
2: ko kalit ko sa gasolina wa mo katilaw.
1: Te ba si ko sa sunod ang imo ah.
2: Tapos na wala man sa notice bala sa tanan ng mga driver sa probinsya nga okay, relax ka mo anay da, hindi magdula paglaom kaya tiyara na dugay-dugay nyo subsidy. Duway man ko kabate. Ano ka klase?
1: Wala to laton lang ha. Wala to laton lang. Importante na nga nakapasa ka na to ha.
2: Ang samon sa kampanya sa Hydra, nakapasa kami, pero namangkot sa pisina, why man sila kung notisya or update?
1: Why man sila update?
2: Kung anong plastada, buka luluoy lang ko eh.
1: Sige lang ah, ang ato niya, tingwa na lang kita sini.
2: Kabay nga may malakakate ka makaluoy sa akong san isa kalitro na lang bulik na lang.
1: Pila-pila subong, te. Buwas by the way, gasolina na imo, no? Ma-increase ang gasolina, porsintimos man ang buwas ah.
2: Increase sa gasolina, decrease sa diesel. Te, sinti mo si support na gapon kung mag 20 litros ka dadlaw biyahe mo, buhin na sa amon na ganan siya. Te, gapon biyahe ko sa subong, patas lang, gasolina, kilalang gin na. Na baka-bakaan ta.
1: So, kabay pa nga nagapamati man ang taga LTFRB, no? Dapat i-update ang aton sa rin mga drivers nga, why pa ya makabaton sang fuel subsidy. Since ngang may first batch na ugaling ang second batch sa mga pamangkot kung kasano.
2: Ay, actually, ay, katropa ang Mario, atong ginakagtuan ni Shelty Parbe nga spokesman na nadakpa na ginman to?
1: Ati, yaka na saan? Nakabalik na duty? Nakabalik na?
2: Pero napamangkot na saan ah. Saan o ang ikaduwa?
1: Why pa man siya gano'y idea, no? So, wala to
2: siya ang spokesman na sa idea kung saan nung sikon nga tag sa ano?
1: Depende. Nagadepende na sa central office, sabi. Ito sila di sa local. Ang local, di masunod man lang kung ano ang ipagwa sa national.
2: Tani una di sa XFM Radio Patrol, no? Pag-announce nga, oh, ang second nga tagtagana isang subsidy, muling adlaw, ubos na.
1: At i-announce sa manaya Japon, ah.
2: Di pa luap tagit Japon, siguro katrupang Mario si Sir spokesman sang El Parbe.
1: Ati yo gina si katrupang Jansen, ito na kapila na magbalik-balik to eh.
2: Si Kwan naman di pabalik-balikon, tabi si katrupang Romel.
1: Si katrupang
2: Takpansa.
1: Si katrupang Jansen, tong Kwan, si katrupang Jansen.
2: Okay. Ay, anay pa katrupang Mario. Mayari kami nga bagong apps ang si Carbla.
1: Oo.
2: Sa papasayro namon, gusto nyo maka-discount din sa pagsakay sa taxi. Apps na, dali-dali na lang.
1: Why
2: C-car na? Apps.
1: C-car.
2: Hindi na kamo magabudlay, ah.
1: Ano lang sila, upload lang sila da, no?
2: Upload sila, install lang sila da. Pag gusto na sila, tawag ka taxi through apps.
1: Okay.
2: Plato pa,
1: Sige. So, thank you again, katropang Rodolfo. Basi ko na, na may pasayro ka da.
2: Why mo nagsakay?
1: Sige. Regards na sa padayon lang kita sa pagpaninguha sa aton sinigang mga taxi patrollers sa katropang Rodolfo.
2: Bakas-bakas. Good. Madamong salamat. Good, tropang Mario. Kaya sa aton tropang tagpulamati isang XSM Radio Patrol sa Iloilo. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si Rodolfo de Labos Jr. sang XFM Taxi Patroller XFM News
0: Centro. Centro.
1: Nabatian mga katropa si katropang Rodolfo de Labos Jr. ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Hi, tiway pag-isa iya. Sige lang katropang Rodolfo, ang importante yan, nagapaninguha kita.
0: Centro. Centro.
1: Kaya kung saligantang ayuda kag bulig sang gobyerno, mapote matata. Diba lang katropang Alex? Tiga pa kayo, sina kung driver ka, tapos ti hindi man pwedeng isalig mo sa ano no sa gobyerno.
0: Centro.
1: Kaya kung saligan mong gobyerno, bao por Dios por Santo, laban-laban mapote ang mata mo, mamala alingagngag mo. Daway pa kwan, daway pa. Dawala pa sang kasiguraduhan to ang second batch sa fuel subsidy.
0: Centro.
1: Ang halin iya sa nasyonal ang 5,000 pesos nga ginapaagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Centro.
1: Pero ang iya sang city ya, di natural na panghatag na to sang nagligad nga simana ang 1,000 pesos sa fuel subsidy sa mga taxi drivers nga residente sa syudad. Pero tiko hindi kaya residente sa syudad, so hindi kaya maka-avail.
0: Centro.
1: Maka-avail ka kung ang inyo, alimbawa, kung dito kaya sa Banwabi, kiron ang Banwabi may sufisyente nga pundo nga ihatag ya sa para sa mga drivers, ti maka-avail ka mo. Pero kung hindi ka mo ya, kung wala, ati hulat sa nasyonal. O galing, ang pinakamasakit da, ang nasyonal, na wala pa sang kasiguraduhan kung kasan o ang second batch.
0: Centro.
1: Kaya ang ginrelease to nga mga pangalan sa mga taxi drivers nga nakabaton sang 5,000 fuel subsidy through sa LTFRB.
0: Centro.
1: Amo pa lang tong una, katropang Alex. Nagadepende na sa national nga level. Nagadepende na sa LTFRB national office to, no? Kung may additional, no? Taxi ang sa mga tricycle gani actually katropang Alex, ang sa mga LGU bla, Naligan to, dumdumanyo nga may reklamo gani sa banwasang haniway to.
0: Sentro!
1: Nga damo-damo sila sang maging pangsumiter nga pangalan kay ti dali-dali mo. Igo mo rahon gani, way format. Why format sala-salaset ang mga nag-submit nga mga LGUs? Tikaron, igo murahon, nagwa ang listahan sa mga pangalan, Bausos Maria Kagusip, Santisima, Anak, Sangkamba, nga Buaya, mga sobragi din sa kalibo, sobragi katunga, katropang Alex, ang why maka, why malakip to sa listahan? Tingiban to yung nagalaom nga makabaton sang fuel subsidy alin sa national government nagpila man damo nagreklamo kasi nila ti nagsubmit man kami to legal man ang amon nga franchise legal man ang amon sining pag-operate kaya mga tricycle niya ginapaagi ni local government units niya ang nag-submit sang ano mo nag-approve sang ila sila franchise contacts kag mga jeep sa aton sila mga katropa mga bus mga buses ni LTFRB tigaron ang sa iya ka mga tricycle hindi pa kompleto halimbawa pala nasa Haniway. Galing kay tikon kon pamatian mo lang ang PR sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno katropang Alex daw daw makabangon patay eh ah, diba Alex? Mga flowering words and mga sugar coated nga mga tinaga da diba pamatian mo daw okay man. Galing ang kayo lang pero ang reklamo why ma why nila ginalakip? Tekon mangkoton mo na sila. Ang baro na ati, amulan ni Abi ang listahan nga ginpagwahalin sa central office. Pero gai ka na, kay kon sa nagligad to, kapareyo sa banwas ang haniway. Dali mo. Makon mo lang sa subong adlaw ang releasing. Ipasubmiton mo a day before katropang Alex.
0: Centro.
1: Ito yung tingkayhan katropang Alex ma-perfecto mo kagtapos wala sang template amo nang resulta sang padali-dali.
0: Centro.
1: Aton gobyerno nga daan mahilig sa dole out. Way labot sina instant. Na Alex na dapat yo sa mga
0: Centro.
1: Ay, oo. Las 11:48 ng aton oras kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning. Happy listening. And also sa kay Ma'am Kisuna Ramin. Kamusta na da? Kay Ma'am Lucela Capio, Ma'am. Good morning. Also sa kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Kay Maninay Grace da sa Israel. Good morning. Happy listening lang. No? Salamat kid sa pag monitor diri sa aton nga pangalaga. Las 11:49 ang aton siling oras sa aton siling pangalagad para hindi kita magsagay kay inugtas, hindi magguba ang aton siling pagkagwapo. Kag ang aton siling pagkagwapa katropang Alex, pangapihin nyo na lang sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hindi ka mo magsagay ka pa stress. Kay kung nagapa-stress ka mo, nagalipot ng inyo kabuhi. Agway labot na, kung nagapastress ka mo, dali ka mo magtigulang, dali ka mo maglaway, iti pangapihin nyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang kape nga mayara sang mangosteen, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may turmeric, may garlic, and may yara sang glutathione and collagen. And natural ara ang real coffee bean.
0: Centro.
1: Amo ini ang kape sa mga guwapo kag ang kape sang mga guwapa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang glutathione nga nagapanami sa aton sa nga panit and ang collagen nga nagapabakod sa aton sa nga mga cartilages. Amo ini ang kape sang mga guwapo kag ang kape sa mga guwapa. Gani kun di ka mo gusto nga magdali, magtigulang, likawi ang stress. Kung gusto niyo nga maglawig ang inyo kabuhi, likawi ang stress. Para hindi maguba ang pagkagwapo o pagkagwapa nyo, pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magluwas nira ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan. Amo ni ang kape nga aroma lang, no? Sang kape, pero wa isang caffeine. Kay ang iyang ingredients, mangosteen, moringa, kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainhan nga mayaka sang hormonal imbalances. Kag sa mga kalalakinaan naman nga mayaka sang prostatitis o kung paghubag sang prostate. Bisan bata, pwede, no? Makapangapi. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sa ringa kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga may diabetes, ang Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, may real coffee beans, kagang vitamin D3, ngayara sa kape, kagang kape nga may vitamin D3. Sagay ka mo ka pinangapid sa mga kape nga tapos nyo pangapi, gapalpitate dughan nyo, gasakit ulo nyo, gataas ang sugar level nyo, gataas ang inyo sining acidity level. Islinin nyo sa mga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, and Premium D3 Coffee Mix, nakapangapi ka na, naka-vitamin D3 ka pa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Nabakal sa mga butika sa bilog nga pungsod nationwide and sa Yes to Health Wellness Center. And by the way, sa aton sa ring mga katropa, remember nga, remember sa aton sa mga katropa, ang mga empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang lima sila ka mga empty sachet, pwede ninyo magamit para sa pag-join sa aton sa ring promo ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Ang empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Magluwas nira ang empty blister pack sang Santon Gold, Santon Plus Gold and Premium D3, subuman ang Turbo Dietary Supplement for Men, pwede ninyo magamit ina nga promo purchase para sa pag-join sa aton siring nga promo. 3,000 pesos kada simana ang nagahulat sa aton siring nga mga katropa ang inyo madagaan sa mga naga-join sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Himuon nyo lang da, i-collect nyo lang ang mga empty blister pack sa Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kalakip na ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay ina magamit ninyo. Ang inyo diri nga sikreto, kabudlay nyo, sulat and ang gamay nga ibakal nyo bisang sobre para sa sudla ninyo sa inyo siling entry. Pero ang balik sina, 3,000 pesos kada simana, no? So join na, pwede ninyo ina mahulog diri sa XFM Iloilo, ari kami sa La 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabok Suba sa distrito Sangharo kada Biyernes ang draw mga katropa. Sige, kada wala nga langon kita sa oras sa atong siling pagpangalagad ang update siguro parte ni sa bangkay sang lapsag nga nasapuan dito sa Bagaygay Sara. Bantayan na lang sa masunod nga mga news and public affairs program sang XFM Iloilo kay nagapakadto pa lang tong investigador sang Sara Municipal Police Station. Sa pangalan sang aton sa nga technical partner katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. O pwede katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ryan DePaz. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
3: PNP-CIDG, isinilbe na ang subpoena laban po kay Senator Bato de la Rosa. Senador, hindi natagpuan sa kanyang bahay dyan sa Davao Region.
4: Polis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
3: Paulong Ferdinand Marcos Jr., malugod na tinanggap ang Pangulo ng Paraguay sa Malacanang.
4: Sa balitang regional, 200 na kilong amber gris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
3: International, mga katropa, U.S. President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
4: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
3: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
3: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode, katropa, nilatag po ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
6: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Dingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time, ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
3: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
5: XFM News Nationwide.
4: Hindi na ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na husgado sa oras na umakyat ang reklamo. ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11 upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
5: XFM News Nationwide.
3: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suriing mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang ng mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
5: XFM News Nationwide.
4: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senator Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
5: XFM News Nationwide.
3: Pinagpapasa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa muna planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
5: XFM News Nationwide.
4: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
5: XFM News Nationwide.
3: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisi sa atin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live report.
0: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Sir Mirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, X. XFM News.
5: XFM News Nationwide.
4: Sinipak na sa tungkuli ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang polis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody. Kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission, Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
5: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga mga katropa dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017. O MAPLR Registration Ordinance na sabing syudad.
5: XFM News Nationwide.
4: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
5: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, katropa, inihegpo ng National Dairy Authority o NDA, tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand ng mga mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
5: XFM News Nationwide.
4: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report.
5: Live report.
4: Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot doon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
3: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC Commission on Elections na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa mga ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18 Nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamaraming aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
5: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
5: Balitang regional,
3: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensan.
1: Muling hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng Barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sample nito. Ang naturang bagay na tinaguriang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
2: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibalo, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayam ng ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuhin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon kay Joel, hindi nila na malayang nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sityo Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
3: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong paggawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
7: Nalansag na pulisya ang isang paggawaan ng baril at ginagamit na drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sa anipwersa sa operasyon, ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
4: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya, mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Idna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos.

0: Ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspect ka. Maharap ngayon si Sidinyo sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong suspect na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa suspect ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulisyang suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, inaasahan ang pag-asa tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
4: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
1: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar. Ang Dinagat Islands gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang makakapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
4: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora. 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora. At 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
1: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure na tapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta na nuclear capabilities ng Iran.
3: Showbiz News.

0: balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome, pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set na nagparin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuluyang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang nag-aanda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southern Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southern Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southern Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din ano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita sa nga mga talakay sa natural nga mga pamagi. Sa pagpabakod sang aton lawas, kag paglikaw sa mga balatian, pinagi sa pagtukib sa mga sikreto. Sa mga tanom sa aton palibot, mga sikreto sa mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina, mga sikreto sa mga prutas, sikreto sini nga mahimo madulot sa aton sang paghaklo sang matinlo nga hangin, paginom sini sa matinlo nga tubi, kag paggamit mismo sang tubi, ano? As part sang aton sini nga natural and home remedies. Kagiban pagid sini nga natural nga mga pamaagi, natural nga mga metodo, kana pa idalom sini sa naturopathic medicine. Kati mo nga aton sini nga tutok, no? Sa aton sini mga suki nga mga tagpanamati. Kun paano mapabakod ang aton sini nga lawas, nga kon mahimo pala nga daan aton matempranuhan nga ang balatian aton nga daan malikawan. Kumbaga focus kita sa masami pagabot sa prevention. Pero kon may ara na kita sini sa maginabatyag sa lawas, magasuggest magita sa inyo, no? Sampila sini ka mga pamaagi nga maka-support o kon makabulig sa inyo sini nagkalain-lain nga mga treatment sa inyo sini ginabatyag. Kag kun kinahanglan nun magahatag magita sini sa pila ka mga suggestion, pinaagi sini sa mga dekadidad kag FDA o kun Food and Drug Administration approved nga mga food supplement. Ganito to kita sa aton sini mga suki nga mga tagpadabati. Isa na naman ka topiko ang aton sini pag-estrehan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Kagti daw do kadamo gid sang mga insidente, no? Sa sining sa pag-atake, no? Sa sining aton pag-istoryahan sini. Ang topic ko sa ning edisyon sa aton siri pagpangalagad. Pero antes sina live gani kita mabatian sa tanan nga mga XFM stations diri sa isla sang Panay, Kalibo, Rojas City, Antique. Kag diraman sa Tabok, ano, sa siyudad sang Bacolod, kag Negros Island Region nga may mga XFM stations. Ayan, may mga concern kamo sini sa inyo ika ayong lawas, may mo nyo lang isend sa aton sini nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag mo kita sini sa pira ka mga suggestion, rekomendasyon, kung na makabulig pa ayon na sa inyo sini magdebatyag sa lawas. Welcome to kita, no, sa aton topiko kapag istoryan sa ning edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Or by the way, live magiging kita makitaan na, no? Sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo dira sa ikaing lawas, feel free nga i-send lang dira, no, sa aton sa nga comment section. Later portion sa aton sa nga pagpangalaga daton nina paga basahon. Welcome to kita sa topiko nga aton sa nga pag-istoryan sa nga edisyon sang aton sa nga pag-pangalagad. Magatuto kita sa aton sa nga pang-adlaw-adlaw nga mga pangginawi gagmay naton sini nga mga naandan, mga nakagawian, pero tuman kadakaw gali ang impact sa aton sini nga kalawasan tungod nga ang gagmay-gagmay gali nga mga hindi amo ginahimo naton, ano? Nagasululupot ni sa aton sini nga lawas pagabot sa panahon kag nagaresulta sa nagkarinlain sini nga problema o kunbadatian sa lawas. Sini nga edisyon naton pag-istoryahan ang about sini sa stroke. Kumusta ang inyo sinadira ng mga blood pressure? Kumusta ang mga katapo sa pamilya nyo dira nga na-stroke na o kung nakaagi na sini, no? Sa episode sini sa stroke o kung kapila na, no? Kabeses sini nga ma stroke. Pero ang tutukan na ton subong sa aton sini mga tagpanamati, ini mga ginagmay na ton sini nga pang ginawi. nga kung nagasigi-sigi no sa aton sini mga taga Palamati nagasululupot at ito dito kita padulong sini no isagid akong mga factors kung magsululupot maiguan di kita sining stroke. Pero antes sina ano bala ining stroke? Ang stroke nga ini no nagakatabo kun ang dugo hindi makalabot no sa parte sang aton sininga utok kag may duha ni ka main types sininga ginatawag naton sininga stroke ining ma-block bala ang aton sininga blood vessel actually most common ni siya kung mabarahan bala ang ugat amo na ginatawag naton nga ischemic ti mga 70% ini no sa ginatawag stroke nga nagakatabo kag may ara mano stroke sini nga nagaburst o kung naga lupok ang aton sini nga kaugatan like parehas blasang tubo example lang nato na nga nagaleak o kung na nagalupok te ginatawag ini iya nga hemorrhagic stroke ang mga 30% ang nagakatabo sini no sa mga stroke incidents pero nga ang nagakatabo ano ang ining stroke usually tungod ini sa ginagmay naton nga mga pangginawi pero tinuig na nga naanda naton why kita nagamind why naton dinhi ma correct no sa aton sa mga suki nga mga tagparamati mga Facebook live viewers naton diri kita nga nagakatabo sini ang stroke ini tungod sa ginagmay nga pangginawi nga nagaresulta sa ginagmay man nga damage tungod sa mga masunod isa sa ni high blood pressure na sa mga hypertensive dira isa ini ka risk of factor tungod sa bisyo kasubong sini sang pagpanigarilyo tungod sini sa kondisyon man sa lawas kun ikaw sini ang diabetiko mataas ang imo sini nga cholesterol kulang ikaw sini sa physical nga paghulag kulang ikaw sa exercise kulang ikaw sini sa nagakaigo nga tulog makatulog ka man sa gabi pero utod-utod masami ikaw sini stress amo man sa palainom sini sa makahulubog nga ilimnon sa mga overweight man dira o kon obese sa mga mahilig magkaon sini sang processed food instead of natural food pila lang ini no sang mga ginahimo naton adlaw-adlaw ayhan ginagmay pero nagaresulta man sang adlaw-adlaw ginagmay man nga damage kag ang adlaw-adlaw nga ini tungod sa primero ay pakita sa may mabatsagan sige-sige tayuyon hasta ang adlaw-adlaw sinimana binulan tub-tub tinuig munisiling bala nila nga ang gamay ko no ang tulo-tulo pero kung sige-sige makabuslot o kung makabuho man ko no sa bato amunin bala nga ginagmay nga damage pero ay naton makorekta ano di nagasigi-sigi bisan ginagmay ka ginagmay nang nagadugang adlaw-adlaw sa ni mana binulan kag tinuig kag ano bala ni mga ginagmay man naton nga mga habit nga maka-prevent kung makapalikaw sa aton sa stroke may nag-message diri sa aton about the amo ginadok ang paigid basta may inom may sigarilyo pero hindi man tanan na, may ara man nga nagainom nga waay nagasigarilyo, may ara man nga nagasigarilyo, ang waay nagainom. Pero ang hula nandong kalabanan, gino, basta nagainom gani, may sigarilyo. Ako nagasigarilyo, nagainom kafe. No, usual wala nandong, kumbaga, no partner, partner, gin sila, no? Ang mga ginagmay natin yung naandan, kung hindi natin matalupang dan, mag-resulta gani sa simple nga nabatsagan, pabuyan-buyan, nantub-tub, magresulta pagid sa malala sa nga badatian. Pero ari gani no, mga small habits na ton, nga mahimo makapalikaw, kung makabuling sa ton para makalikaw kita sini sa stroke, may nag-message pagid. Sina, kondok, basta nagpangapi ko, Santon Gold Coffee Mix, gid lang. Wala nang iba. stick to one ba? Hindi kayo, hindi kayo mag-one, hindi kayo mag-premium D3 o kung premium D3 coffee mix o kung Santon Plus coffee mix. Giblan mong iban sini, may ara sila sa premium D3 coffee mix. May ara pagid sila sa Santon Gold coffee mix. Kung may ara pagid sila sa Santon Plus coffee mix sa ilas sini nga mga bulutangan dira eh sang ila sininga mga ginainom ko nilimnon na sa adlaw-adlaw dira sa sulod sira sininga balay. Pero kung paborito may mo ya ang Sunthorn Gold Coffee Mix why man problem kay ti beneficial man sa aton sininga lawas. Balik kita ha sa aton sininga talakayan. Ang isa gali no ka pinakatutukan gid naton ha para nga makalikaw kita sini sa stroke ang muning pagkontrol sa nga aton sininga blood pressure ha. Isa gid ni sa dapat naton tutukan tungod ang high blood pressure is the strongest stroke risk factor. Ah, sa aton sa mga tagparamatiya sa mga hypertensive, dire na aton nga mga listener. Ano ba lang nagkakatabo kung hypertensive ang isa ka tao? Hinay-hinay, kagamat-amat nagkakadamage ang aton sa kaugatan until nag-aabot ang panahon nga ini ang mabarahan, tub-tub posible ini ang maglupok. Kadamo sa mga tao ano nga completely normal lang ila sininga pamatyag. That's why gina encourage gid naton nga monitoran yung inyo sininga blood pressure kay sa early stage why ka sang sintomas sininga mabatyagan amo man sa stroke no sa aton sininga mga tagparamati not until kun until kutob sa tiempo nga matumba ka na lang palanulom imo sini panulok dulaan ka sini animo or may confusion ka na stroke ka nagali many people feel completely normal samantalang nagakatabo ang damage ano sa sulod sa ila sininga lawas. So dapat yung monitoro nato na aton sininga blood pressure like dira kita sa 120 over 80 sini sa healthy sininga blood pressure range sang una mo tilain man ang standard sang una no sa American Heart Association pag-abot sini sa aton sininga blood pressure kay lain naman na subong nga ginasiling nga kon consistently sa imo sininga pag-monitor kon ang imo sininga blood pressure is 130 over 80 te ginakabig gina nga medyo taas-taas ng imo sininga risgo sa stroke labi pagid kon mas magtaas pagid sa 130 over 80. Pero ano bala ni mga gagmay na to, yung mga pangginawi nga makabulig para nga hindi magtaas pirmi ang aton sa nga blood pressure ukon na hindi ukon makabulig sa mga hypertensive nga ma-manage. Bisa na manage man lang, no? Makontrol ang inyo sa nga blood pressure. Isa diri, amo ang paglakat gali adlaw-adlaw. Take note, ha? Adlaw-adlaw. Hindi isa ka adlaw. Sa isa ka semana. Isa ka adlaw sa isa ka semana. Ambal sa kilala ko, one week. Isa sinisa dapat ito ni Mongali, 20 to 30 minutes ni nga paglakat adlaw-adlaw makabulig para ma-improve ang blood vessel flexibility ang pagnaming pagginat-inat sa aton sininga kaugatan makabulig para mapanubo ang aton sininga stress hormones makabulig para magnami aton sininga blood circulation kay makabulig pati no sa aton sininga weight control kay kalabanan man lang sang mga nagadalagko uko naga tinambok naga overweight tumtum maglabot sa obesity magluwas abi sa iban pag mga factors ano ini ba lang bastante sa kaon pero kulang sa hulag. Ti resulta sini magtinambok kita ng isa sini ka tao. Pero kung permi kita sini nagahulag, bisan pagali 20 to 30 minutes nga paglakat-lakat sa adlaw-adlaw, dako gali sini ang impact. Ang control na ton ng aton sini nga blood pressure nga makapanubo man sa risgo na ton sini nga mabarahan ang aton kaugatan o kung maglupok ang ugat na ton sini sa ulo. Dugang pa, likawan nato ng pagkaon masamisang processed food nga kargado sini sa asin tungod ang asin isa man sa factor na gina-consider naton sa pagtaas naton sa ninga blood pressure. Of course pag-abot sa table salt o kon rock salt lain naman niya nga pag-istoryahan naton. Pagtulog sini sang maayo kag i-reduce naton ang chronic stress if possible kun mapalampas man lang naton likawan naton ang nagay ugtas kag pagka irritable. Sunod sini nga isa naton dapat i-manage o kon kontrolon bulubantayan magluwas sa hypertension o kon high blood pressure ang aton mangali sini nga blood sugar. Bauti, dire kita sini sa mga kaina hypertensive. subong iya mga diabetic di kalabanan galing kalabanan no sa mga hypertensive balaan sa paglipas ang panahon kundi ma-manage so siya dira man ang diabetes kag di kalabanan man sa may mga type 2 diabetes di mga hypertensive man nga nga nagapataas ang risgo sini sa stroke ang diabetes. Initungod kung mataas ang aton sini nga blood sugar, nagyaka-damage ang aton sini kaugatan sa paglipas sini sa mga panahon nga nagaresulta kung kabangdanan sang inflammation, syempre pagka-damage mismo sang ugat kag pag-build up sang plaque dira o kung na posible nga ma barahan nga naga pa-increase sang gidatawag blood clot. Di ano bala ang magagmay na ton nga mga pangginawi nga may dako nga impact kung kita sini ang diabetic nga kun makontrol or bisan pa ma-manage man lang nato nga aton sini nga blood sugar. Pero sa mga may type 2 diabetes because of insulin resistance di pwede man ganit tani na ma-reverse mo ha pinaagi sa aton sini nga life lifestyle. So ano ba lang pwede na aton sini nga himuon especially ha kung mahimo palang likawan gid naton ang masami nga pagkaon sang mga makalamay nga mga kalanon kag mga ilimnon hindi magsigi pangyamis hindi magsigi kaon dulce damo kalamay likaw sa pastries likaw sa mga panghimagas pagkatapos ni kaon likaw sini sa masami nga pagkaon sang tinapay ukon na refined carbohydrates kay may mga ginakaon gali kita nga hindi man matamis pero gina-convert sang aton sa galawas sa sugar pagsulod dira sa aton sa ning lawas kasubong sang tinapay magluwas abi ang iban nga tinapay ginaputos man sa kalamay eh. O kung ginapaligid sini sa kalamay pero masaling iban di pa nudok nga tabang man yun kung malas ay man yung kalamay I mean nga tinapay kung ginkaon paano ni mangin sugar susulod sa lawas di because of ginatawag ginaconvert sa aton ng lawas as sini ni mga refined carbohydrates into glucose instead kaon kita sini sang mga utanon madahon kag berde nga utanon ara ang malunggay ara sini ang ampalaya ara sini ang dahon sang kamote ang ampalaya magluwas sa bunga dahon sang ampalaya kung makaon man aton na the best man no ara man sini ang beans iban pagid sini nga mga prutas whole grains amuning aton bala sini nga pangbulos sa mga naandan naton kay why magkita sini nagapinsar no ang iba no mahimo why man nagapinsar ini nga sa adlaw-adlaw gali nila nga pagkaon nagaresulta gali ini sa balatian kay ang mga food choices kunon naton kundi kita kabalos sini mag himo o kun magpili duha lang kabutang ang ginahimo naton sa aton sini nga lawas ang ginakaon naton nagapabakod o kun ayhan nagahilo sa aton sini nga lawas ti dapat to nagakaon kita ginapaminsar gali naton ano mangin resulta sini ginkaon ko sa kun ikaayong lawas baka pataas bala ni sa akon sa nga blood sugar may labot bala ni sa pagtaas sa akon sa nga blood pressure yang blood sugar kag ang blood pressure nga mataas risk factor ini sa stroke so dapat huna-hunaon na to no hindi lamang para mabusog kita hindi lamang tungod sa kanamit kag sa aton sa nga cravings kung nga ang nagakaon kita sunod nga dapat na ton gali himuon dapat gali kita sini magtulog sang insakto kay nga aman kung pigaw ang aton pagtulog malipot kulang ang aton sini nga pagtulog makapataas magali ni sa risgo sini sang stroke nga aman tungod nga ang kakulang sa tulog makaapekto sa blood pressure makaipikto sini sa hormone may labot ni sa inflammation kag may labot man ni sa insulin resistance nga nagaresulta man sa type 2 diabetes. So isa siya sa dapat naton bulubantayan man ang aton sini nga tulog kag especially no sa aton sini mga tagpalamati bulubantayan nyo man ang inyong sini mga kaupod sa balay dira kung masami makabati kamo sini sang hambal sang kilala ko tambutso sang barko. Sige, ano nga tambutso sa barko? Nagapalapit sa pier o kung manoglarga. Siya, parehas lang ah. In short, sa mga nagahuragok bala, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Pero, lain naman niya. Nga topic ko, our episode niya ito, hindi na paga istoryahan na, no? Kaya nagadisturbo man din sa aton sa nga pag tulog kagati kwani. May mga episode sina nga nagauntat ang pagginawa no sa mga nagahuragok bala no nga hindi lang ma bantayan. Pero bantayan nyo man ha, sa aton sa mga suki nga mga tagpanamati kabisan pang inyo sa niko galingon kati magin may nabalaan gani ko nga ambal sa asawa singya langga nagahurago ka bala samtang kakatulog ka sabat sang banas ni untod ka wayo ka bati aw paano ka makabati kay tulog ka isa sa dapat man talupang don kag isa pagid no sa dapat galin naton himoon para ma prevent o kung makalikaw kita sa stroke stay hydrated dapat gali inom kita sang bastante nga tubig para hindi kita mamalhan sini, hindi kita sini ma-dehydrate. Kaya pamangkot balaan, may labot bala ang dehydration sa aton sini nga lawas nga magadulong sa aton sa pagpataas ng risgo sini sa stroke. Ang isa sini nung nagkakatabo kung dehydrated ng isa katao, nagalapuyot ang iya sini nga dugo. Nagapigaw ang iya sini nga blood circulation. Mas mabugat ang pagtrabaho sini sang aton sini nga korason. So importante gid sa aton sini mga tagpanamati especially sa mga hypertensive yung mga diabetic dira kun mainit ang panahon dapat may nagakaigo kamo sini nga tubig. Sa may mga ginabatsag o kung may mga balatian dapat nagakaigo man nga tubi ang inyo sini nga inoman. Siyempre depende sa kung anong imo ginabatsag kung may problema ka sa kidneys karon or sa bladder man dira ginilimitahan ka na sa pag-inom sa tubi hindi kaya magsunod sa kinaandan nga mag-inom ka man sang kung ano kadamo nga tubi ang imnon nga way kaya sang ginabatsag kagamo man na sa mga physically active mga trabahoso dira construction worker o kung mga nag-exercise gapanghakwat sang mabugat dapat nagakaigo gid nga tubi ang aton sini nga pag-inom para nga malikawan nga maglapuyot ang aton sini nga dugo maghinay aton sa nga sirkulasyon, malikawan nga mabugatan aton sa nga heart, nga may labot man sa risgo sa ginatawag stroke para aton ina malikawan. Baw ilabi na gid kung mainit ang mga insidente sini sa stroke, mga ginadala sa aton sa nga hospitals. Bisan na nga aton sa mga doktor, naka-notice nga kadamo sang mga ginadala sini sa emergency tungod sa stroke isa sini sa may labot man ano ang kakulang sa tubig mainit sini nga panahon and of course ang accumulation pagid sang iban sini nga mga risk factor pero kung may problema kita sini sa stroke may prevention man kita nga pwede gali mahimo magluwas sa ginatawag exercise, magluwas sini sa tubi. Pag-abot naman niya sa nutrisyon, pag-abot sa pagkaon, may ara manggali nga makabulig sini sa aton. Like naman quote baladari sa aton. No? Tidok ang pag-inom niya sa Sunthorn Gold Capsule. Ang ginasiling nyo nga premium D3 kag vitamin C kung upuron sila, makabulig man balaina. Para nga makalikaw kita sini sa stroke si Ma'am Linda Sangharo ang nagapamati sa aton. Thank you mama sa imo sini nga pamangkot diri sa aton sini nga tupiko. Actually no sa aton sini mga tagpanamati kun ibase naton sa mga food supplement like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kay Sunthorn Vitamin C, syempre especially sa Sunthorn Plus Gold Capsule tanaw naton ang iya sini nga mga sangkap para makasiling bala kita nga makabulig or hindi makabulig, may benepisyo o kung wala sang benepisyo. Base sa pagtuon na no, sa aton sa mga tagpanamati, pag-abot sa mga sangkap sini, sipad-siparon naton kung anong yasa nga benepisyo sa aton sa nga ikaing lawas, especially pag-abot sa sirkulasyon, pag-abot sa aton sa nga kaugatan. Kahit dapat ang mga risk factors ni aton mani-manage mo talupang daw naton like ang aton sa nga blood pressure, aton blood sugar, inflammation sa lawas, blood vessel health, kagang aton sa nga blood circulation. Base sa pagtuon na no, ang garlic o kung ang ahos, ginagamit ini no, para nga makabulig pa-relax sa aton sa nga kaugatan, para mabuligan ng aton sa nga blood pressure, hindi sa nga magtuman ka taas. Nagabulig man ni para ma-reduce ang inflammation, kaya nagabulig man ni para sa manami sa nga blood circulation. Kaya recommend gani ini nga kung makaon kaya mo kaonon sining raw manami gid tungod nga ara sini iya o kun ari diri ang iya sining mga sangkap mga bioactive compound nga makabulig sa aton sining ikaayong lawas especially pag-abot iya sa prevention sa stroke tungod nga mabuligan kita nga mga risk o factor makorekt na nga daan naton. Ang problem lang gali sini kung may mga stomach issue, may stomach irritation, acid reflux, problema sini sa digestion. That's why ang iban sini ginagisa-gisa nila kadali sa olive oil. Pero sa atan sini mga tagpadamati, ang isa sini sa bintahan na ton subong kay ang ahos o kon garlic, isa na sa sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Gold Capsule. Nagasuporta sa aton sini nga ikaayong lawas, sa aton sini kaugatan, sa aton sini nga blood circulation. Isa pa gid sini kasangkap nga ari sini sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang ampalaya. Ginatawag man ni nga bitter melon. Hindi gali tanan nga bitter malain sa aton sa mga tagpalamati may mga termino kita gisamo ka bitter gid sa imo dai kay malipay sa kalipayan sang iban pero pagabot iya sa umpalaya the bitter gali the better ang iya sa nga benepisyo sa aton sining nga ikaayong lawas kay nga man ang ampalaya, known niya no, sa aton sa mga tagpalamati, nga makabulig para sa blood sugar. Masuportahan niya no, ang aton sa healthy blood sugar levels. Kaya iti base iya sa pagtuon niya, ang ampalaya iti may insulin-like effect. Gidali nga makabulig siya sa pagpanubo sa mga mataas ng blood sugar level. Lakip na sa mga may diabetes nga konsigi gani taas ang blood sugar ano sa aton sini mga tagpalamati mahimo siya makahalit makadamage sa aton sini kaugatan hindi man siling gulpi-gulpi kundi sa amat-amat nga nagaresulta sa pagpalanigas ang aton sini nga kaugatan. Pero hambal sang kilala ko, paghumok naman sa mayor nga ugat. Kung nagapalanigasin ko no ang kaugatan, may labot man sa inflammation, kung masami nagataas na ito nga blood sugar, plaque build-up, kag-clot risk. Nga ini, isa sa mabuligan nga malikawan kung may ara kita sinisang ampalaya, no? Especially sa mga tao, balang may insulin resistance, kaya makabulig ini para ma-improve ang insulin sensitivity kag blood sugar control. So, isa man na ni kasangkap gari sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. So, sa pamangkot sa isa na itong katexter, kung makabulig bala ang Santhon Plus Gold Capsule para sa pag-prevent. Take note, prevention ng aton ginestoryahan dariya para bala malikaw na nga daan kita ang stroke tungo nagabulig sa no pahagan-hagan sa mga risk of factor like hypertension kag mataas sini nga blood sugar. So makabulig gid siya sa aton sini mga tagpalamati hindi direkta kay sa texter na to na hindi direkta dito sa stroke na mismo kay ang stroke resulta lang ina mo sa mga risk factor bala kung nagataas padayon imo blood sugar, imo sini nga blood pressure, kulang ka sa tulog, kulang ka sini sa hulag, nagatilipon-tipon na nagasululupot ina sila. So isa nga makabulig nasabat na ton among Santhon Plus Gold Capsule tungod sa yasin nga mga sangkap kag magluwas pati may balunggay pag hindi na may superfood a food nga spirulina, may mangustin ina kag iban pagid sini nga mga sangkap. Sunod niyo pamangkot. Ang premium D3 makabulig mabalay ni kung importante mabalay ni sa stroke prevention. Ano pala ang epekto no sang vitamin D kung premium D3 o kung ano balang benepisyo sini sa aton sini nga lawas. Ini nagabulig para nga mapabakod ng aton sini nga immunity. Abis ang ibang vitamin C lang pero actually ang premium D3 vitamin D makabulig pabakod man sa aton immune system. Makabulig man para makalikaw kita sini sa inflammation. Mabenepisyuhan man ang aton sa blood vessel health and the muscle function. Kagbase sa pagtuon sa aton sa mga suki nga tagpadamati, kung manubo gali ang aton sa mga vitamin D, ginaangot ini sa mataas nga risgo sa isang high blood pressure, cardiovascular disease, di ari dari ang coronary artery disease, ari dari ang heart attack, ari dari ang heart failure, ari da ring atherosclerosis o kon pagpalanig abala sang aton sininga kaugatan kag paggamay sang alagyan sang dugo dira sa sulod agara man dira sini ang stroke. Kun manubo ang imo sa nga vitamin D3 o kung vitamin D base sa nisa pagtuon. So mo nang benepisyo, yeah, kung nagagamit kita sa isang premium D3 soft gel capsule, especially kung ginaupod na ton siya sa Sunthone Plus Gold capsule. Ang sunod niya pamangkot, ang vitamin C bala, importante man pag-abot sini sa prevention. Base sa pagtuon, ang vitamin C nga ini is an antioxidant nga makabulig. Number one, protect sa aton sining blood vessel. Makabulig man ni suporta sa collagen. Makabulig man ni para ma-reduce ang oxidative stress. Magluwas sa pagpabakod mang sa aton sining immune system. So, ang isa sinis sa dapat na aton sining bulubantayan, kag-suportahan sa sulod sa aton sining lawas, amo ang aton sining blood vessel. Nga dapat maging flexible siya. Kung manami ang sining pag-inat-inat, nga isa sa mabuligan sinisang vitamin C. Nga may pahanunot bala ang aton sining nga kaugatan, hindi magpalanig para iwas sinisang pagtaas ang blood pressure, kag-pagkabara o kung mabarahan na ini. That's why, pwedeng-pwede gid gamiton sini ang Sunthone Vitamin C for prevention, especially kung iupod mo siya sa premium D3 soft gel capsule kag Sunthone Vitamin o kon Sunthone Plus Gold herbal capsule. Asa nagapi naman ko tong pila ka beses ko na magtumar sining Sunthone Plus Gold premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Actually bisan twice daily lang, like 10 minutes before pamahaw o kon 30 minutes after pamahaw, kag like mga isa ka oras naman antes ni magpanyapon. Available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Pagabalikanta, pila nyo sini ka mga padamangkotanon may labot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa aton sini malipot nga mga pahanumdom. Sample
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthone Plus Gold.
2: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sunthone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
9: The secret of health.
0: Sa inyo gali palaga sa palamang kotanan, na may mo nyo lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Bawo si Dudoy ka pamatik sa aton. Tsakto ginadok, anhon mo pa. Bisan mainom ka pa bulong kung may dami, kung may damage na kay na stroke ka na. Gani mag Santhon Gold na ta, may premium D3 na, may vitamin C pa. Dumayadoyaw. Si Dudoy sa antike, no? Nagpamati sa aton sa ringa pag pangalagad. Sa nagpinamangkot, gali, no? Kung din ko nadapit ang Yes to Health Wellness Center. Kaya dito ko na sila mabakal sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kaga Santhon Vitamin C. Kaya mapakonsulta na lang kuno sila, dala na lang sila pagkanto. Pero ang pamangkot pagid, libre gihapon dok ang konsulta ninyo. Hindi lang paglawaga ang ngalan taga First District ako. At tali, no, ang Yes to Health Wellness Center open na sila halin Domingo hasta Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga. Bukas na sila dira. Pwede ka mo sila makakadto. Available dira mga product nga gina-mention bala na tondre. Ginapakilala na tondre. Mga produkto de kalidad sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C. Narisari sila yung mga kafe, tsaa, mga habon, balanyos o rubbing herbal oil nga sarang yung mabakal dira. Kagpadayon, kaglibre gihapon ha, ang aton dira nga consultation kati ara dira pero may aton sering alternative medicine consultant nga magahatag sa inyo sarang kaigo, sarang giya, advice, opinion, or suggestion. Kung ano man ninyo sa magdabatyag sa lawas sa tagan, kamusin isang protocol, mga dapat, hindi dapat himuon, mga dapat, hindi dapat kaunon, mga dapat, hindi dapat hinumon, etc. Para sa inyo sa specific na magdabatyag sa lawas. Kumbaga, kung sa mananahi ni o kung sa mga panapton, bala, hindi siling nagakadto ka lang sini sa mall kag magbakal sang RTW o kung ready to wear nga bayo, kundi kung magkadto ka dira kasubong bala nga daw nagakadto ka sa sastre o kung sa mananahi kay bala taksan kagid sang bayo o kung pantalon nga bagay gid sa imo. Kumbaga, hatagan tagid sini sa nagakaigo nga panugyan nga bagay gid sa imo sa nagadabatyag sa lawas, bagay sa edad mo, bagay sa kung ano man ang emotion nga mga medical history or mga result mo dira sa laboratory. Kanto ka mo dira sa aton sini mga tagparamating na nagpinamangkot about kung di nahamtang Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown na hotel. Buwas sa Martes, pwedeng-pwede ka mo makakadto or bisan subong ha, Lunes, kadto ka mo ito, hingagaw ka mo ito katimprano pa man, bukas giyapon sila, hasta pa na sila karon takna alas 5. Pero sa mga taga-syudad sa Bacolod, Negros Island Region, pwede ka mo din makakadto direkta man na, no, sa Yes to Health Store. Kasi kung na-bulk o kung medyo madamo-damo inyo baklon, posible, makadro discount pa ka mo din, no? Kung magkadto ka mo din sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok nang gidiri sila sa Marayo Bank. And of course, amo man din sa Yes to Health Wellness Center, kung damo-damo ang bakal mo sina, makadro-discount ka man din, no, sa aton suning mga bumalakal dira o kung mga nagapamati sa ton, magluwas nga may libre ka pa sa ni o kung libre pang ilas rin nga health consultation. Pamasyar lang ka mo dira, kadto lang ka mo dira, tabu-tabuon nyo lang ha, Lunes, kung dira lang sa Domingo, Tob-tob, Biyernes, kati kung Sabado, sirado ini sila, no? Ang Yes to Health Wellness Center. May nagpamangkot sa aton kung pwede ka nung kainom sang Santhon Plus Coffee Mix sang yasa nga bata. 12 ang edad, babae. Kay gusto gidok mag-inom sang kafe na ginapunggan lang namon. Actually, manami gid man, no, kung na ang mga kabataan, mga pamatanon, may kafe sila nga para gidya sa ila. Hindi bala nga bata pa nag-introduce ka na sang halos puro caffeinated bala nga mga ilimnon maninghambal sang nang kilala ko blas nga magngayo bata sang kafe hindi ni pwede sa bata ya yeah. Para ni sa may mga edad-edad ang caffeinated nga coffee pwedeng pwede sa nag-message sa Tondri pwede pa imnon akong painom siya sang Sunthorn Plus Coffee Mix kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix waay ni iyaya sang caffeine. At so, pwede sa kabataan, pwede iya sa mga pamatanon, mga hamtong, mga may edad-edad na. Kung ang preference niya sa pag-inom sang coffee is hindi ka mo sinigusto sang may cafe iya. Instead, ang aridri, lecithin, isoflavones, aridri, complete protein, nga makabulig pabakod sa aton sri nga tulaan, kag mga sangkap nga nag-ululupod rin, hatag sang sustansya sa aton sri nga lawas para magnami aton sri nga memory, mabuligan kita sri nga mabalansya yung hormone, lakip na sa mga kababainahan bala nga, nag-edad 40 pataas, o kung sa age bracket na bala sa pag menopause, makabatsag sang symptoms pa na. Tapos yung iba niya mga bana sri nga, nag-message sa lang sa aton siya, Doc, irritable, permisi, misis, baklang ko na lang sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Makabuli gali, Doc, kaya naganami ang pamatsyag. Inatungod sa isoflavones, nga ara sini sa soya, isa sa sangkap sini sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Pero kung gusto ka mo iya, sang real coffee taste, real coffee aroma, pero may benefisyo gyapon sa aton sini nga lawas samtang nagainom ka mo sini nagapasulod kita sini sang collagen kag glutathione sa aton sini nga lawas. Pwede ko marekomenda sa inyo kung pwede ka mo sini makatry sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Sunthorn Gold Coffee Mix may healthy ni siya nga mga sangkap, natural nga mga sangkap like ara dira ang manunggay, mangustin, ampalaya, garlic, superfood nga spirulina kagindugangan pagid sang collagen and glutathione nga nagabulig. Siyempre ha, tagon tang hindi man siling sa isa mo lang sinika inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix sa manami gadayon ang panit mo. Kundi consistency. Total gapangapi gid lang nagapangapi manggid lang kamo adlaw-adlaw, away na try nga mo ni ang inyo sini iilis sa o kon italos anay sa inyo sini na andan nga kafe. Kagang nami sini katin pampatamis is stevia. Sa aton sini mga tagparamati. Available na ni sa mga butika para mas marapit sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung narimbawa, may mga metabolic condition na kamo or syndrome. Like taas inyo triglyceride, taas inyo cholesterol, taas inyo blood sugar, tungod sa insulin resistance, medyo naga-overweight na o kung naga-obese, tungod sini sa mga calorie nga ginapasulod sa aton sini nga lawas, pero

mo sa ginawas, pero kung naginom ka sa premium D3 coffee mix, may vitamin D3 ka na, may santhone ka pa alit ini sa mangustin. Of course, may ara pagid sini sang malunggay, kagiban pagid sini ka mga sangkap. Kagkasubong sini sang santhone gold coffee mix sa stevia man ang gingamit sini nga pampa tamis. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Kung may mga feedback kita nga mabaton na no. Daw pila diri, isa, dua, tatlo, apat, mga lima or anom nga nag-update sa aton diri nga nami gid ang ila sini nga pagpamuhin sa aga. Sa ila pag-inom sini, sige-sige, sang Santhone Gold Herbal Tea sa gabi. Bawagin sunod ko nun nilang hambal na ton nga isa ka oras antes magtulog, inom na kamo sini sang Santhone Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig ini pakalma sa aton sa ningat yan. Kating isa lang ka problema no, sa aton sa mga tagpadamati, kung disturbo aton sa ningat tulog, ang aton tiyan lang nga daw hindi mapahamtang bala. Daw butod, nga daw nagahilap, nga daw gutom, nga ka man gana sa magkaon. Pero kung halimbawa gani karon kondisyon ng aton sa ningat yan, isa sang rason nga nagahamuok ang aton sa ninga pagtulog. Hamuok nga padayon. Kag manami, pag, padayon bala nga, manami ang tulog hasta pagkaaga. Hindi padayon, nga nabugtaw-bugtaw. Lain naman yung istorya. kay kung gusto ang tulog ta, nagapadayon yung manami ang aton sa ninga tulog kada gabi, ang posibilidad, isa man ang isang factor nga, makabulig pala lawig-lawig sa aton sa nga kabuhi. Santhone Gold Herbal Tea, kunim nun mo ni sa gabi, tungod siya sa nga cinnamon, cinnamon bark, tungod siya sa nga malunggay, tungod siya sa nga curcumin, nagabulig sila para magpanami man sa aton sa nga bowel movement pagkaaga. So sa mga constipated ra, pwede nyo nitilawan na no. 1 cup sang maalabaab siri nga Santhone Gold Herbal Tea isa ka oras antes kamo siri magtulog sa gabi, pwede nyo ni siya nga inumon. May nag-message sila sa tondering tatay niya may prostate gland enlargement. Bado halos kawalo tubtob kapulo mag-ihi sa gabi doon di na makatulog sa gabi hasta mag-aga sa balik-balik sa CR. Pero sa natilawan niya Santhone plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhone vitamin C, mga 1 month kung gamit niya, nabuhin-buhinan na. Hasta na lang kalima kabeses sini magbalik-balik sa CR. Kati ang mga sangkap sini nga ton yung Ultimate Trio, may anti-inflammatory sila mo. Kag may anti-proliferative nga mga ginatawag beneficial sa aton sa ring lawas. Ang problem balaan sini kun ang prostate gland sige damol, sige enlarge, nagadinako ni ginaipit niya man ang tubo nga ginaagyan sang ihi sini halin sa aton sa ring barukhan o kun sa aton sa ring urinary bladder. Which is samtang nagalipas ang panahon sini nagabudlay nga nagabudlay ang pag-ihi sini sa mga tawo nga may amo sini nga problema, especially kung pala inom kasi ni sang makahulubog nga limnon. Inom ka brandy, whiskey, inom ka beer, basta makahubog ha, bawa nag-worsen pagit ini sa sitwasyon. Problema sa damduman ko sa istorya, wala nga perte na gid niya kaakig sa niya sining asawa. Kay halos gabi-gabi na lang nagainom. Di may prostate gland enlargement siya. Pagkatapos magsigi karon pinainit kay hindi sa makatulog mayo sa gabi pagkaagasan ni irritable hambal sang asawa o ari-ari na ta para mauntat ng inomo. Patayog tayog taihi. Patayog tayog kung na sila ihi. Kung mas tayog bang ihi hambal sa asawa, kung mas tayog bang ihi mo sa kon, pwede ka makainom, sige-sige. Pero kung tayo, ganing ihi ko si mo, untat ka na inom, para nga hindi ka na magsigireklamo. Nga sige, kabalik-balik sa CR, hindi ka makatulog, mayo magpinaugot kaya karon na ulamid, baka medya sa sulod sa balay. Abati, sugot ang bana, basta niya, abati, padayunon ko inom. Sige na, bala na, basta nag-ihi-ihi. Kadaw hindi kumabuhi, nga wise ang inom kada gabi. Bote ara na, nagpatayog-tayog na sila ihi. Bawa pag-ihi sa asawa, palabasin siya. Istoryala na nga to na. Pag-ihi sa asawa, ba doon mga isa pa ka, kung ano doon mga isa pa ka pi, ang tayog ya, ang balsang bana. Why na?
daog na ko sa niya. Tisang isang banat. Ako naman turno. Sa isang sawas niya, imo na. Oh, pag kuhan sang

0: paghana sang bana nga maihi sing sa wa ops ops way oyatay way oyatay tang tupa sang ihi ya dalas dapa nira sa tiil ya eh. Ang punto sa nino sa aton sa nino mga tagpara mati especially kung may problem bala sa enlargement sang prostate gland kag pala inom ka pa sa makahulubog nga limdon hindi ka din makabulig nagadugang pag inisang iritasyon dira sini sa sulod. Pero manami sini nga balita na bato na ton sa ton siringa texter nga siringa tatay alin sana makapulo ka beses pabalik-balik sini sa CR kay gaduging gini mo sa gabi gini sa nagasunlog o kung naga duging tisubong kalima na lang sige-sige tumar san Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Santhon Vitamin C kagin sunod yung manong aton siringa rekomendasyon gintry niya 1 hour antes sini mag tulog Santhon Gold Herbal Tea. Kaya na-recommend naton sa may mga problema bala sa ihi bala sa gabi nang kasinako ihi nyo bala sa gabi bala likawan nyo ang pag-inom sa damo nga tubig antes kamo dayon magtulog. Ang pinakatayog nyo nga inom sa tubig like isa ka oras antes kamo sini magtulog inom na kamo ang daan. Amo na nga ton sa rekomendasyon abit tirawin nyo no, sa ton sini mga suki nga mga tag palamati. Sa nagapamangkot dali sa aton, pwede kuno ang Visionex Plus. Kuno ay ka man sing ginabatyag sa mata, pero permi ka naga-computer kag naga-pulaw. Bati sampat gid nga pwede naton gamiton sa aton sininga lawas, especially protection sa aton sininga mata, ang Visionex Plus, bisan way ka pa sing ginabatyag, pero ang mga risk factors ara. Like for example, masami ka nag-atubang sa computer, sa imo sininga laptop, sa imo sininga desktop. Pagkatapos, paghalin mo dira pang imo sininga smartphone, dira pang imo sininga gadget, nagapulaw kapagid. Nagapataas, inisang risgo sa pagkakapoy sa aton sininga mata, kagpagburon sa aton sininga panulukan. That's why, no, sa aton sininga mga tagparamati, manotice na aton sa mga kabataan, bala, mahiligon, exposed sila sa gadget, bala. Ang iban sa bataon pa, kung mga bata pa, may mga antipara na. Kadagmol sa mga lens, sa ilas ni nga antipara. Isa nga makabulig sa aton para mahalungan aton sa nga mata, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E. Mga antioxidante din sila, specifically, para gid sa aton sa nga mata. Of course, may benepisyo man sa iban niya partes nga aton sa nga lawas, pero ining lutein, kasi zeaxanthin, bala direkta, ining mga benefit sa aton sa nga mata. Especially, exposed ka sa computer, sini, no? Ang blue light bala sa gadget na ton, makapastress sa ton sa nga mata. Pwede makainom. Visionex Plus soft gel capsule. Bisan wa'y pa sing ginabatyag, pero exposed ka sa screen, kaga palapulaw ikaw. Kumbaga, more kita sa nutrition and prevention. Visionex Plus, sarang ini mabakal sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kagbaw sa kainit, balas ang panahon, dugay-dugay, ginabalhas. Ang ibang sinin, nagaka-irritate, ang ilas sinin nga, panit, naga-dry, naga-kurinot. May nagapamangkot sa aton, may habon bala daw ka pwede gamiton para sa body odor. Nagapangilis nga ako no, nga kung magamit mo bala, bisan paano makabuhin-buhin man sang, hambalya dari sang baho sa ilok. abitray no, ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang madami is sa Santhon Plus Herbal Soap, ito natural lang yan sa rin mga sangkap. May ara inisang dahon sang bayabas. May ara inisang dahon sang barunggay. May ara inisang kapayas. Iban pagid sa rin mga sangkap, makabulig pagid din, no? Sa nagkalain-lain yung mga problema natin sa panit, bala, like mga katol-katol sa panit, mga skin irritation nga pabalik-balik diri. Tungod sa iya sini mga sangkap. Abitray bala sa aton sini nga texter dere kon maligo ka gamita sa bilog mong lawas sini Santhon Plus Herbal Soap. Gamito naman sa imo sini kilikili o kon mga singit-singit dira nga ti dira gid sina nagahalin ang nagapangalis nga kung kita sini ang balhason. Kag sa mga dalas dason ko na lang ni bisan wa pa sini nagpamangkot ano pero previously kag diri sa aton sa mga text message inbox sa aton damo gapamangkot diri kun daw pwede naton ma-recommend para sa guya iya nga habon especially kung may dark spots ano sa aton sa mga tagpanamati dira na may mga kambang-kambang dira do hambal kini sang kilala ko andok ang mayo sa gidatawaga may mga do mapamapa wala sa aton sini nga guya mo di blog isa ko nanu magina pang apply ta sa aton sini guya tapos silakan kita sa isang adlaw ang reaction bala sa aton sini nga panit nagaresulta sang mga dark spots abi try nyo tilawi sini paggamit sini sang clear skin herbal soap. Ang manami naman niya sa clear skin herbal soap, kaya ti makabulig din nino sa aton sa nga panit, especially kung nag-dry imo lang nga panit, kaya ti may aras sa VCO. Para nga hindi tuman mag-dry nga aton sa nga panit, may vitamin C man din ito, ikabalo kita nga ang vitamin C, isagid sa kinang lanon para maging healthy man ang aton sa nga panit. Ti sa inyo sa nga guya, pwede ya, pwede dalas dason, pati inyo sa nga liog, kag inyo sa nga butkon, pwede nyo magamitan sa pagsabon sini sang clear skin herbal soap. Manami sini may glutathione kung may kojic siya, may VCO, may vitamin C pagin para sa benepisyo sang aton sini nga panit. Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, available man din sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. May nagpamangkot sa aton ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix at Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal, mabalak na sa butika. Yes, available gitani sila sa mga butika hag parmasya sa inyo sa nga lugar. In fact, pwede ka mong kakadto sini sa Mercury Drugstore. Available dira ang mga product na mention naton dari sa aton pagpangalagad. Ano? Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Kag sa iban pagid sini nga mga butika nga sarang kamo sini makabakal sa mga product nga na-mention naton diri no. Produkto di Caridad Sri sang Yes to Health Incorporated para sa aton sini nga ikaayong lawas. Siya the best gin man dok ang Santhon Plus Herbal Oil. Naglagaw-lagaw ko sa plaza amo ni gamit ko dok pamanyos daw ay naga alay nga kon sini nga tuhod pati nga kon sini nga hawak nga permi ko mabatyagan kon masubrahan ako sinising lakat. Malan mong isa man sina nga makabatyag kita sa mga palang-alay palamaol kon mas stress man ang aton sini nga ugat kag ang sirkulasyon aton bla sini mahinay, which is ang aton sini nga sa Santhon Plus Herbal Oil makabulig man sa aton sini nga blood circulation, makabulig man para makondisyon pati nga aton sini nga panit tungod nga magluwas sa peppermint oil nga makabulig para sa palanakit sa aton sini nga lawas palamaol kag palang alay, makabulig man siya no para sa pagkondisyon sa aton sini nga panit tungod may moringa oil pagid ni kag may VCO kag isa pagid ha ang bals ang kilala ko sinya dok pati mga lamok kali galagaw man sa plaza mo siya gusto man karon nila mag slide ay isa nga makabulig sa aton para maprotehiran ng aton sa nga lawas especially ng aton sa nga panit batok sa hagat sang sapat-sapat batok sa hagat sa nikang asang lamok nga mahimo magdala sa isang dengue infection amo ang benepisyo man makuha naton kung ginagamit natin yung pamanyos is Santhon Plus Herbal Oil. Kadamo sa benefit yung makuha naton din no? Sa aton sa mga tagpalamati, hindi lamang mga palang-alay, palamuypoy, palanakit sa aton sa niya kalawasan, kundi nag-serve man din as mosquito and insect repellent. Gina-advise naton pero may nga sa palanakit sa lawas nyo, hindi ka mo dahil magdiretso sa nisa pag-inom sang pain reliever. Kapin pa kung makaya nyo malang. Kasi diba, si madala pa lang sang simple nga hilot-hilot, malumasahe, reflex sabi dira, apply sang gamay nga pressure sini, kagamit o kung paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, hindi nagid madala iya sa hilot, pero tinigid niya nga pala nakit sang lawas. Ang balsang kilala ko lang nga daw malitik, nagid ang iya sini nga ulo. Hindi na sa maka-eskwela. Kay tungod sa dysmenorrhea pwede matumaran iya no sang cess the pain ako nang pala nakit balas ang kalawasan disturbed gid madisturbo na kita sa aton sini mga pangginawi aton sini mga pangkulag pwede kita makatumar sini sang cess the pain available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Well, sa aton sini mga suki nga mga tagpanamati ba daw ka lang-alang na naman sa aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagapamangkot diri no nahanungod sini sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Especially sa concern kung pwede ko nung mabakal ni online. Kay may nag-mention dari sa aton, ano? Siya dog gusto ko man tani, ano ni man? Magpatulutig. Anong gusto mo patiga? Gusto mo magpatulutig? Anong gusto mo? Abik laruhain eh. Gusto ko magbakal online. Available man bala online ang Turbo. Ah, okay. Turbo Dietary Food Supplement. Dari kita pa mga coach sa aton sa nga texter. Actually, available ini tanan yung mga products, ano? Ano mention na aton dari sa aton sa nga pagpangalagad sa TikTok and Shopee. Halimbawa, may TikTok account ka mo, kung Shopee account ka mo dira, i-type nyo lang sa inyo sa nga search box ang Yes to Health Inc. 2011. Sarang nyo dira makita kag ma-order ang mga produkto nga preferred ninyo. Kaghulaton nyo na lang, no, ang i-deliver sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kasubong sa isa naton sa nga texter, nagapamangkot sa about sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kung pwede ni ma-order online. Pwede gida, makabulig in enhance nga ton sa nga sexual performance, makabulig padugang sa pwersa kung medyo nagaluya ng pamatyag, makabulig pa kondisyon sa ton paminsaron sa nga medyo gumon kag-stress kita kayo, nga nagaka-divert ang aton sininga focus, nagapadula sa aton sininga gana, kaya nag-affecto man sa aton sininga blood circulation. Pwede matuma rin 30 minutes before and loving sinig kay Mrs. Kag-available man rin sa mga butika, kag-parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Well, since alang-alang nagiging aton sininga oras sa aton sininga pagpangalagad, subaybayan na naman ang masunod sininga edisyon aton sinig talakayan para sa dugang na naman ng mga kaayuhan sa kinaandan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes paman mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon. Para sa igayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Bag-o na naman nga adlaw, dala kayo naton kung ano ang mahatag sang ampalaya ukon amarguso ukon bitter melon sa aton sinikayong lawas. Sa corona pa lang ginauyatan sang amarguso, kinabansaga na ini nga the ultimate blood purifier. Okay, ginadumala sini ang blood sugar pagkanto sa pagpanubo sang kolesterol.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Prutas ini ang amarguso, pero dawala pa ko kabati nga ginlakot sa utan ang dahon sini. Hindi man ni siguro hello ah. Kung gusto nyo nga testingan, testingin nyo da ah. Kaling kita makureate ka lang siguro sa kapait. Now let's go down to business. Ang mapait nga melon, isa ka maayo nga low calorie, high fiber nga puno ini sa sustansya kag mga antioxidants, inisuno sa US Department of Agriculture.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Istorya nato ng pila ka mga minerals kag vitamins nga present sa amarguso. Ari man ini sa iban pa nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Importante gid nga mahibaluan naton nga ang vitamin C nagabulig paayo sang pilas, nagapabakod sang resistensya kag nagabulig absorb sang iron. Nagapabakod man ini sang collagen structural protein sa aton sini nga panit ginapabata yaman kani dugay kani magtibulang. So, usap ko mo marguso, pero kung dabudlay, ginati, tuka na lang ko mo Evergreen Herbal Capsule eh. Protektado man, especially nga itong sininga heart protection maninibatok sa gout o arthritis. Isa man ka antioxidant, kag nagahatag maniniproteksyon sa mata, ginapasipat manimata, tagali. Ang iban sa aton niya, kung makainom lang, ang lauay gagwapa, pero diri iya kung palakaon, kaya marguso, tutuot, giniya nga makakita, kag hindi agwapa, kag ginapasipat, siniya mata. Since it is known as the blood purifier, nagapugong ini kag nagabulig ini nga hindi ikaw magka-anemia. Okay, nami sa gani mag-absorb sang iron, lipatan ko ha. Kung gusto nyo nga hindi magkurinot panit nyo, imne nyo na nga daan sang Evergreen Herbal Capsule kay nagaprevent ini nga magkurinot ang mga panit naton. Tungod mapisan ini nga maghimo sang collagen. Singit ko lang niya, amang gustin, isa ka prutas nga puno man sang anti-inflammatory kag antioxidant. Present man ini sa Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang mangustin, parehas man sa amarguso, nga manggaranon man sa vitamin C. Kung pamilyar ka mo sa potassium, isa ka mineral nga kinanglanon gid naton, manami ini sa kondisyon sang aton heart, may dietary fiber man ini nga nagabulig, agud mangin mabakod ang aton tinai. Digestive system naton ginahalungan sini. Halos pito ka mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, makasalig ka nga mahalungan gid una. ang imo panit, ang imo buhok, ang imo atay, ang imo edad eh. Iba niya tulukon, 60, ikaw ya 40, ako mo 20 anyos gijay ang imo yang delay sa edad. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung ko sang ordaryo ang kape, gadu kang pagit pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlong ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Maka-college na ko!
12: XFM.
13: Patroma mo!
11: Exciting!
14: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Dagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Vision X Plus!
8: Marami na ang natulungan!
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora, Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang Katropa Mo Station, Les 2-4.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Edi wow.
5: Oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobelme lang yung sala ko?
4: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat, kiss ah, ikaw man ang ginalagas.
0: Ang puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
7: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag siyempre, extra sa chikahan!
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay gali! Exciting ba?
9: X-rated. X-rated.
10: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-rated.

0: Okay, tropa niya, nag pumatina kay Tutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo, ang kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May rayad nga hapon sa mga kitropa natin nagpamatina kay tune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta ang inyong adlaw? Ang inyong Lunes? Grabe, Monday na naman niya katropang chance. Yeah, today is Monday, mga kitropa, May 11, 2026. Grabe, ang bilis ng panahon, ha? Mayuman agad ni ano? Kati, dasig na malabot ang ano, ang kung ano naman ang aton nga ginaplano ng laboton.
1: Si malabot ang ano?
0: Hindi lang finish line.
1: Katubtuban.
0: Oh my God. Kaya mo ba? Ready ka na ba? You will never be ready. Magluwas sa pagiging parent. Amo na ang isa ka bagay nga you will never be ready.
1: Amo na ko nang gihambal din nakatawa pang era nga ang kamatayon is balaan na to niya maabot siya.
0: Yes.
1: Or di ba balaan na to niya matabo gina siya.
0: Uh-oh.
1: Pero hindi git kita ya preparado.
0: Mm-mm. Iskan ang iban wala na adlock mapatay. Pero hindi, we will never be ready. Amiara, ginaya mga plans nga hindi na matuloy.
1: Yes.
0: Diba? Ote. And is mga katropa natin that you have to protect your immune system, mga katropa, and to remain strong. Para nga matuan mga katropa ang bacteria and viruses. Yeah, ara sa atin nga palibot. Of course, one way dira ang pag-inom sang something plus gold. Mga kitropa, ang Sulfen Plus Gold, himo sa malunggay, ang palaga, mangosteen, garlic, ag spirulina, nga produkto sa Yes Soft Incorporated, nga magkabulig sa atin ika yung lawas. Ilabi na sa mga kitropa natin, nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag, bukol-bukol sa lawas. Ang Sulfen Plus Gold, safe in non-FDA approved, kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Corona Center sa Ayang Building, Yung Street, Parangay Arroyo, Iliila City, at tumong sa Midtown Hotel. Kag ang Sulfen Plus Gold, mahimo man nga ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sulfen Plus Gold, pangitawan ng may tatak kay Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Po na, good afternoon sa mga kitropa nato naka-tune in sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa nato nga nagapamati isam to nagabihay sa mong din man ang inyong destinasyon this afternoon. Halong-halong kid and exciting a Monday sa inyo tanan. Kabay pa nga nag-enjoy ka mo and hope that you are all happy this afternoon, mga kitropa. Good afternoon lang sa itong mga kitropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, di man nga parte sa kalibutan, sa syudad, kag probinsya, sa Iloilo. Hello sa inyo tanan. Ano man ang inyong ganap dyan? Ano man ang inyong pinagkakaabalahan? Hello, hello, hello sa inyo tanan. O, kamustang buhay-buhay, mga katropa? Yeah! Kamusta na kami? Okay pa ba tayo dyan?
1: Ayos pa, ayos pa.
0: Ayos pa ba tayo dyan? Carry pa ba natin ang life? O sige lang, miskan ano man nga mga problems and everything ang mag-abot sa atin nga life. Hugton lang nato ng aton nga pagtuo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Padayon na.
0: Oo. Hugtagin ang inyo nga pagtuo. Diba? Oh, yung mga talamyawan, ikaw katropong trends, tamyawan ng imo mga katropa.
1: Of course, good afternoon, Gid, sa tanong mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, syempre, kay Cap Butch Florentine.
0: Unang-una.
1: Oh, hindi kinaya pwede malipatan niya.
0: Oh, good afternoon, Cap Butch, mayo
1: nga po. Oh, sa may Molo Kapihan.
0: Si Cap Butch man.
1: Mm-hmm.
0: Tapos,
1: and of course, kay Cap Pato Kim Singh. And mm-hmm. syempre, kay Cap Ising Villanueva. Sang Camp Ising Pansit Molo.
0: Camp Ising? Di na siyang Camp Ising.
1: Camp Ising.
0: Di na man na Camp, ano gani? Camp Sawi?
1: Aguinaldo.
0: Hindi, Camp Sawi na, no?
1: Oh, Camp
0: Di na
1: man
0: na Camp Sawi?
1: Oo. Oh, good afternoon, Saliwata. Kay Kap Ising, pansit mo. Oh, and of
0: good
1: course,
0: afternoon.
1: Might aid man niya pagpamati kay Ma'am Rowena Manuel dala sa San Carlos, Anilaw. Might aid lang pagpamati. And of course, dala man sa mga katropa ta sa Maykulob, Anilaw, Iloilo, sa Aranwes, sa Rites. Kag Atundukan family, good afternoon gid. Always nagapamati sa aton nga programa Katropang Era.
0: Yes, good afternoon. We daig nga hapon. And of course, aton mga taxi patrollers, din man kamo subong nagapila, nagahulat sa inyo mga pasahero. Mayong hapon sa inyo tanan.
1: Kamusta ang pasahero ta subong? Damo pa ihan ng pasahero. Pero basta mo ni gani Katropang Era, amo ni ka init kisan lapit lang. Kuna amigin man niya mag ano gid ya mag sakay sa salakyan
0: sa aircon nga salakyan di ba gani
1: ay budlay na mga heat stroke
0: kag mga katropa ha dapat drink plenty of water dapat stay hydrated dapat mga katropa ang may pang namingid kita ya sa init kini basta-basta ang init subo wala bang nga daw hindi gid ya mabangbang ang init sang panahon okay sa mga katropa natin da nga nagapaniaga pa lang teka musta ang inyo nga pagpaniaga ano ang inyong sudan? Sa kupa niyo lang tala sa inyong panyaga. At least mayo man akibal anamon. Nga nagapanyaga ka mo. O, di ba? Basta makapanyaga ka mo, busog na kami. Okay na kami, Yarn. O, okay. Ikaw ka tapos yan, Zin. Busog ka, ho. Ate, mayo, eh, very good.
1: Naka-snacks gamit.
0: Wow, snacks! Sana all!
1: Sabi na snacks.
0: Basta mga manggarano, nagapa-snacks-snacks lang.
1: Omad.
0: Omad. Hindi pwede nga gaano nagigahawat-hawat na gidya ang unod sa ato ng mga bulsa. Ano pa, rason na lang na yung omad. Sa tuod, sa true, omad or nagtitiped? Okay, great na ito na yung mga katropa na ito na nga nag-upload sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon, umiyad-ayad nga hapon kay Sir Reynaldo Abeto. Nag-upload sa ito, hello, katropang Aaron, katropang John Zin. Good afternoon to all the staff of XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. God bless always and more power. Thank you, Sir Reynaldo, ha. Salamat, kid. Sakay, Sir Alvin Catedral. Good afternoon. Nagapamati kami diya sa Kalinog sa Pasaporte Building sa BT Agri Cereal. Ginatamiyaw ko lang dyan, mga upod ko. Tama, gid ka busy, ma'am. Thank you, gid, sa pagpasa. Ay, sana all. Miskan busy, isinisingit tayo sa kanilang schedule. Okay. Mayong hapon, Sir Alvin Catedral. Ha, kagsalamat gid sa inyong pag-upod. Hambal ni Sir Alvin Catedral. Ma'am, akanami, galik ka-program kung gabi, no? Bala kayo gay kay katropang Troy Tisoy. Oo, bala, mati-mati lang kamo daa. Oo, tune in lang kamo. Kay Sir Jetty Baga, hi, good afternoon, Ma'am Era. Si katropang, kay katropang John Zian. Pa-shoutout lang sa amon din, nagaluto, adobo native manok. Shoutout lang galing kay Mang AJ Bordon. Thanks, Git, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Ay, grabe. Grabe, ha? Though, dumapanamilan ko man ang adobong native na manok sa akon nga, ano ba, sa, on the tip of my tongue. Wow!
1: Pinaka-pinoy nga, ano?
0: Oo, bala.
1: Sudan?
0: Oo, rimis man. Katropang, katropang jetty baga. Okay, kabay pa nga gencho. Kamanda, ah. Kabay pa nga, ikay mabubusog. Sa kay Sir Alvin Catedral, ma'am, dako, guro, regalo mo kahapon, ma'am, kay Mother's Day. Nga, nanay, nakuaw. Bot na lang sa inyo. Alam mo, gid ka mo yan may nabalaan niya. Kung ginregaluan mo ko, Sir Alvin Catedral, mabasalamat, gid ko. Oh.
1: For mommy na siya.
0: Oo, ayam bot sino.
1: Damo na siya kabataan kag mga apo.
0: True. Sa true lang. Bot damo.
1: Pero lain lang galing.
0: Gamay lang. Kay Sir Alvin Catedral, mommy yung sudan namon diya sa Kalinog, Tambo, nga may gata kag may pasayan. Ay, wow. Ay. Daw, gabato ang sudan ni Katropang Alvin Catedral, ha? Oh, di mayo man na ate. Kabay pa nga busog ka mo da.
1: Panamit-namit na lang sudan.
0: Oo, mga katropa, if you have talamyawan, may ara ka mo sa greetings. All you have to do is to comment sa ating Facebook Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga mag-text o kung magtawag sa aton nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, our hotline number 0950-975-6970. Ikaw katropang dyan, Zin, ano ang mga favorite nga sudan?
1: Damo eh. Pero ang pinaka paborito ko gid is amo na adobo.
0: Adobo nga.
1: Pork adobo. Kag native chicken nga adobo.
0: Nga ano?
1: Sa adobo.
0: Tanan adobo, ti magluwas da ano ang gay na lang ko top 3 mga favorite nga sud ano. Top 3 ha.
1: Sige. Adobo, lumpia, kag
0: ano?
1: Estopado.
0: Ambot, ah?
1: Imo.
0: Estopado? Ilog-ilogan kaya si estopado? Ya.
1: Ay, sos. Ba'y mo wala na salmon? Estopado? Drink ko lang na natilawan sa Iloilo, katro pang era.
0: Galaw din pa ko. Anay, kamala.
1: Oh. Amo na mga katropa.
0: Kay kapanundom ko balaan ko ang kinkwa lang estupado ko. Ano na lang ako.
1: Pwede ka man yan, ano? Pwede
0: ako
1: ka man.
0: Number one nga sa danon. Ano na lang. Pinakas na lang. Kapanundom ko ano man.
1: Puro ganyan baboy ako,
0: ano no? Na, oo. Actually, ano man. At least hambal nila tangkilikin ang sariling atin. And di ba hambal nila love yourself.
1: Love yourself.
0: Ano na ganyan kanta? Baby, love... na, na, na. Ano yan? Kay Justin Bieber na, di ba? Love yourself.
1: You like
0: the way you that much of baby. Ay, te, nag-may space na lang. Yourself. You should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to some, you should go and love yourself. Oh, diba? Ay, ang gana. Oh, ako ay ano, pinakas. Pero si Katropang Romel, balaan ko man ang pinakas. Man gusto ya. Ang bal ko, gai ko sang top 3 nga paborito mga isudan. Kay Katropang Janzin, adobo nga baboy. Adobo nga ano pag ito?
1: Manok.
0: Adobo nga manok.
1: Basta adobo.
0: Lumpia nga Shanghai. Kag ano?
1: Estupado.
0: Kag estupado. Di ba? Sumak-sumak lang.
1: Amo na namit ya.
0: Ano?
2: Binokbok nga binokbok nga balinghoy. Gahon sang balinghoy. Ginadobo nga takway. Kag ginlotek nga kalabasa.
1: Kawe, puro healthy. Dunaya na lang man ko ay.
0: Ipanumdum na lang ko kung ano ang akon nga utan ay.
1: Mayo pa ila healthy.
0: Ano na lang akon? Ginmungguhan nga alugbate. Ginmungguhan nga alugbate.
2: Pwede man.
0: Tapos ano, ang akon pa yung favorite, ang ginlapuhan ng ano,
1: ano?
0: Dahon sa kamote.
1: Oo, thousand isa.
0: Nga may kamatis. Amo lang na. Ano ko yung ladaan? Down to earth.
2: Vegetarian?
0: Hindi ah, amugin mo na sila. Ya, kita mong iya nga paborito. Amugin mo na.
1: Paborito?
0: Ang paborito ya, di ba? Mga adobo, iya ya, paborito. Mga imbuk, mga estupado, mga...
1: Actually,
0: mga,
1: actually...
0: Mga lumpia. Ipo, sanay dapat yun. Kung yung mga ikaw ay nakakambal. Ipo, sanay da. Kay man, Katropang Romel, amugin na sila.
2: Katropang ya. Alex?
0: Ay, may ikasarang sila.
2: Katropang Alex?
0: Hindi lang sa kuno pag ipakita, no?
2: Kita sa karnate.
0: Ote, di ba?
1: Actually, actually, joke lang na. Hindi na mo na ang paborito kung ang mga pagkaon, ah.
0: Te, ano, bihay?
1: Mga sudaan.
0: Joke, Litson. Joke.
1: Oh,
0: joke,
1: ha? Actually, ang ano ko, ang paborito ko, Gen, ang palaya.
2: Abi ko, Litson.
1: Palaya nga, wow! May ano.
0: Wow!
1: Tapos, tutang talong.
2: Oy, yan yun, mga katropa. Itlog na rin sa tutang talong.
0: Ako, nasa door! Ipasalaan ay. Uy, kamo ka ba, lo, mga katropa? Nga daw sa mga 1 year before, dumapurga kami tutang talong. Ikada aga mo na yung balon ni Katropang Janzin tapos ginahatag yung sa amon. Kaya man strict na ang parents siya mga katropa. Ginapabaluna na siya nga daan sang tortang talong pero wala yung ginaano, ginakaon, ginahatag yung sa amon. Kaya mali hindi na makatun sa intestine ko.
1: About perfect.
0: Mali hindi ka sa intestine ko, kaburot-burot. Mali na.
1: Grabe ba?
0: Kambal niya na yate.
1: Isa na sa mga paborito, kong tortang talong. Tapos, ano pag ginapuhan niya okra.
2: Itlog nga ginbutangan sang marguso.
1: Oo, mana. Tapos ginapuhan niya okra.
2: Tapos gintorta nga rabanos.
0: Ginapuhan niya okra, ara, naman ta.
1: Good.
0: Pakunok-unok
1: naman mo, na. Down to
0: hindi
1: earth man.
0: Hindi pala bagayan sa imo. Hindi pala halata sa iya, di ba?
1: Ano pag ng mga...

0: House of Representatives, ako ng deliberation isang House plenary angot sa impeachment angot sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Yes. So, subong hapon, magaluntad ang pagbutuhay kung pila ka mga senador makalabot bala sa 106 galay ka mga mamalidha. 106 ka mga representatives na magaboto pabor or hindi pabor sa sa pagdala sang impeachment, articles of impeachment sa Senate nga magatindog bilang impeachment court. Nan. So, this afternoon natin may baluan. Pero ano sa pagbanta niyo mga katropa, how?
1: Oh.
0: Ano sa pagbanta niyo? Sa liwat, are you favor or in favor
1: of hindi.
0: Impeachment? Against Vice President Sara Duterte. Diba? O nagustot na mabalan ka tropang Romel, no? Pero so far, no, wala man may nagapamangkot ni Saton ng mga mamalidha. Dugay po sipos man lang sila. Diba?
2: Para i-text siya karon.
0: I-text ko sa guro. Ano man, wala man ka mga pamangkot-mangkot di sa mga taong bayan o kung sa pumuloy isang
1: sila-sila na malang.
0: Isang ilo-ilo. Diba? Wala man lang nila kita ginpamangkot kung favor or in favor kita.
1: Sa tapos kung mag-election, ginapamangkot kita nila kung sino aton gusto.
0: Tapos kung magambal sila dito sa may House of Representatives in behalf of the people of the residents of the Iloilo province of Iloilo City. Diba? Amon ambal nila in behalf. Kasi syempre, they are representing to in behalf of us.
2: Representatives.
0: They are our representatives. So, bilang representatives, did you know kung ano ang gusto sa inyong mga ginarepresent?
1: Ginrepresentan niyo gitman kami? Or basi wala?
0: Do you properly represent us? Or kung ano ang amon nga gusto, ginarepresent niyo gitman ayhan? Di dapat dapat.
1: Paano niyo mabalaan nga kasakit siya namon?
0: Gani. Paano niyo mabalaan nga ginakulang kami?
1: Wala niyo kami hinap.
0: Kaya di wala man ka mga pulo pumangkot. Charot.
2: Correct.
0: Di ba amo dapat na, how can I know? Di ba?
1: Na public hearing?
0: Hindi Okay, SM bala niyo. How can I help if I didn't know?
2: How can I help if I do not know?
0: If I do not know. Paano mabalaan
1: kamo na. Diba si ambal nila hindi naman kita kabulig?
0: Ay?
1: Kung mga wines na pumangkot.
0: Wala ganun na. Ganun ba yun?
2: Wala na ako ng bitaw.
0: Wala ng bitaw. Tiyabi ko, diba, kita, democratic country. Yeah. We are the, dapat kita ang dapat kita na ganing amo nila.
1: Dapat ka.
0: Kita na ganing amo nila. Hindi nga kita ang mga, dapat kung may magkadtong ang mga politiko sa inyong lugar, mga katropa, hindi ka mo mag-bow down to them. Kaya kita na yung mga amo nila.
1: Kagbatian ko lang sa una sa kampanya. Kung may isugo ka mo, ari ako di bangod sulugoon nyo kami.
0: Nan.
2: Public servant.
1: Public servant. Di na ka mo.
2: Why na eh? Sa naman galing? Mag-eleksyon naman galing?
0: Mag-eleksyon naman. So, atin bantayan. Kasi sino na nga linya. Pa, hindi mo na kay kagawgaw nga linya.
1: Hindi.
2: Lain na yan,
0: So, mga katropa natin ha, magkanta lang sa Facebook page ng XFM. Radyo Patrol, Iloilo mga katropa. XFM, Iloilo 100.7 if you want to succeed sa nagapadayan ng plenary deliberation sa House of Representatives. Awat sa impeachment, bata kay Vice President Sara Duterte. Kagbantayan ba ng mga updates dari sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Kaya tibalantayan ni mga katropa kay this could not affect only the Vice President itself, but also
1: Tekon
0: the
1: Republic hindi.
0: Of the Philippines.
1: Kung ikaw ba ang... kiti, isa ka man sa mga... isa ka man sa mga nagapamangkot mo. Isa ka man dapat nga makasabat. May impeach ko kung hindi.
0: Ikaw
1: gani ginuna ko pamangkot.
0: Hindi lang na gani sa pagbotohay nila karon.
1: Lain man tong ilaya, lain man ang aton.
0: Hindi na ko yung magpapiksakot, daya kay Karon. Hindi na ko daya magpapiksakot. Dirilang ko yun sa mga katropa. Okay man, sinyo. Basi mamba, kita yung impeach na bisik katropa niya sa X-rated. Hala ka, lain. Ano ka mo man? Lain man na man.
1: Kasi na ano ang matindog na impeachment court kung ikaw ang impeach.
0: Ano? Si boss? Kalain mo. Basta, ano lang, makuha ko abogado.

0: ikaw, Paon, kung abogado. Ikaw ako nga head of my legal counsel. Okay, mana?
1: Oy, basin, konsulto kita. Ang legal counsel niya dapat abogado. Hindi, kuya, abogado.
0: Abogado. Ano lang eh? Head of my counsel lang. Wala lang legal.
2: Bodyguard.
0: Counsel gani? Counsel lang. Oh. Ano impeachment of XFM counsel?
1: Ano, parang may counsel?
0: Ang spokesperson ko si ano, si katropang ano. Si Ma'am Lynn na lang. Diba? Ay, nako. Pero ay, ambot na lang. Ano nagkakalatabo sa Pilipinas? No? Ang mga mga katropa kung wala unity.
2: Mga witness.
0: Yeah, because said to unity. Pagkiba.
2: Ay, nako.
0: Nga, sabong wala na. Anong nangyayari sa ating dalawa?
2: Ang maraming natawag nga walang forever. Mm.
0: Maniniwala ka ba sa forever? Sa relasyon nga ni wala forever. Sa politika pa, ihan.
2: Oo, walang forever.
0: Ay, ambot na lang. Ginaginawa, ganis ang iban pakigbato para sa forever. Sa politika, ay, ambot. Aral sa politika, nga ano, nga, pero, diba, ang iba na hindi man related. Kaaway, gani ang by blood sa politika. Ang inipayhan. Diba? So sa mga kitropa natin ha, bantay, abang-abang tayo mamaya kung ano ang ilang mga anong mga bitaw nila sa House bitaw. Of Representatives.
2: Dapat may bitaw.
0: Okay, oo. Bantayin nyo da kung sino nagboto in favor and not in favor. Kung makalaboto mga kitropa sa one-third sa okay, number of House of Representatives.
1: Bantayin yung inyong mga congressman da kung nagboto sila
0: na,
1: kung wala.
0: Oo.
1: Diin sila nagboto.
2: In behalf of Kagunihan the
0: Pilipinas. Kagunihan ba nila in behalf of the of Ilonggo people na iunaunaan nyo kung in behalf din
1: pero sinabi sa Iloilo City in behalf of Iloilo City. O anong ginboto ni Congressman Jamjam Barunda?
2: Karon
1: mamaya. Din siya nagboto, nagpabor siya ng impeach or wala?
0: Perfect. Yeah! Pero balik ka trapang Reynaldo, abeto, piling na ko niya sa manggahan, boss.
1: Oh, pinadala na sa impeachment. Ayos mo.
0: Wala.
1: Manggahan festival, gali ya.
0: Kamalya mo na, gawin ko no?
1: Oo.
0: Opening, boss, di, ma-cover ka mo to, wow.
2: Friday nga niya.
0: Oo. Buwas, yeah, buwas.
1: Buwas Martes, eh.
0: Martes, bala. Buwas naging...
1: Pizza 5.
2: Ambot? Wala mo man, invitation.
1: Adosi.
0: Wow. Kita mo daan, katropang Reynaldo, abeto, gaulat lang niya si katropang Johnson invitation kay ano na sila yan ni Mayor.
1: Lagubi, hambal na kay Gob.
0: Kay Mayor.
2: Depende sa provincial government sa Gimaras.
0: Kay Gov. Good afternoon, Gov.
2: Basi bastante naman na yung mga vloggers.
0: No.
2: Basi hindi na kinahanglan
0: sang
2: media.
1: Depende, sang mainstream.
2: Ano man na?
1: Sa mainstream media. Mm-hmm. Dapat mga vloggers lang.
0: Basi man. Oh. We do not know. Okay, yes, Sir Alvin Catedral. Hamalya, Ma'am Lagaw. Kamu dyan sa Kalinog. Ma'am, may t-shirt. Kami nga regalo. May t-shirt kami nga regalo halin sa XFM ba? Namin niya ni Guru kung tani maglagaw tato sa Kalinog. May t-shirt lang. Ano, hatag sila. Gai kami danay katropang Alvin Catedral sang lugar. Nga pwede malagawan be?
1: Sige be. Gai kami dyan sa manok.
2: May t-shirt.
1: Sa manok ngiliyawon.
0: Gai kami dyan sa lugar nga pwede malagawan.
1: Anong mga sikat nga mga lugar sa Kalinog nga pwede lagawan nga hindi mo malipatan?
0: Nan. Sige, bigat rapang Alvin, be. Basi kung may ano kada, may iampal kada sa aton. Basi malay mo, di ba?
1: Dam, guro eh. Lumsan ka to sa dam.
0: Basi magluwas sa dam, ano, pagid ka tropang ano, ka tropang Alvin. Yeah! Namin na tong dam, kayo airport, bala.
1: Oh, ganun.
0: Lapad na to, bala.
1: Pwede mahugpaan aeroplano. Pwede mahugpaan barko.
0: Correct. Ano, pagid? Ano, pagid?
1: Balsay.
0: Balsa, basahon mo
1: pwede
0: to.
1: Pwede mapalupadan para
0: siya. Lang, pareho to sa India, bala nga nahulog ang iya cellphone. Ipasuyupan niya ya ang dam. Oo.
1: Basi mahal iya cellphone.
0: Nahulog. Di nila mas mahal sang dam?
1: Te, wala kakabalo. Basi dito nakabutang. Talan niya mga... Talan niya mga budget sang gobyerno nila.
0: Councilor to siya, di ba?
1: Te, manihin mo yan.
3: council.
2: Kaya yung rason
0: niyo is... presidente.
2: Kaya rason niyo to is, ano, may mga sensitive information ko, no?
0: Di, ano na siya nga mga kasi sa sensitive
2: information. Diba, si kung may makakuha sa iyang cellphone, makarima cover, bala.
1: Magwa.
2: Pero pati, ba si Way pa to na ano?
0: Na?
2: Way pa to na yung pasan.
0: Basi feeling ko man.
2: Diba? I don't know kung ano to, iPhone to, ano to.
0: Ambot lang. Away man siya gambal, api, no?
1: Pero pila kaadlaw ang pagpasuyop niya.
0: Pila to kaadlaw, katropang dyan, Zin. Kay, di ba?
2: Dua
1: kaadlaw. Arato siya?
0: Dua, hindi, ah?
1: Sabi ko, arato siya pagpasuyop.
0: Ariso.
2: Na dua kaadlaw?
0: Oo. Teka, so kayo nagreklamo ang mga citizen kay wala na sila patubig sa ilang mga kaumahan.
2: O, oh, pahigo
0: kaya
2: pa.
0: Pasuyupan.
2: Pasuyupan ng tinuntam.
0: Oh, good afternoon, haba ni, ano, ni Sir Jetty Baga. Pulutan sang nagaubra ka kamalig ka manok, ma'am. Adobo ka ginubadan nga manok. Adobo nga native nga manok ka ginubadan.
1: Ginapulutan lang nila. Yeah!
2: Grabe, no?
0: Grabe ba? Sana all.
1: Tapos lang manok.
0: Oo. Ay, te, mayo man na ino. Oh, enjoy, enjoy lang mga kitropa sa pagpamatihan. And when we get back, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. Ganit sa mga kitropa natin, natutok lang mga kitropa sa X-rated. Kaya man magabalik pa kita after this short break.
4: X-FM Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: X-FM
7: X-FM
8: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
9: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
11: Nanay Christy?
12: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Ganton Plus Gold and Ganton Vitamin C.
4: Santon Plus Gold.
9: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
9: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
9: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: XFM.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit, diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
19: Kung vitamin C, tandaan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Sister Pain.
21: Si Sairan, isang bye-bye hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
20: sa mga butika.
16: Madiet na ko buwas ah.
20: XFM.
23: Katropa mo.
24: Exciting.
25: Mga katropa. Exciting.

0: Okay, tropa, nagabalik ang X-Rated oras XFM 247. Yeah! In the afternoon, mga katropa, ang oras, dinadalong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, alkaline base ng vitamin C, ni magsulab ang inyong sulok-sulok, maging ni mag-astom ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa mga katropa naton nga may mga weak immune system. Atong protection na ng atong ika yung lawas pag isa pag-inom sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base aliwat ng vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Mangosteen, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Shore Drugstore, All Grain Pharmacy, kag Generica. Oh, good afternoon sa tanan ha. Mayong hapon. Kamusta na ang inyong mga afternoon dyan? Ang inyong mga hapon. Carry pa ba? Oh, carry pa ba ang kainiton sang kalibutan? Alright. Ready naman pala ka mo, mga katropa, para sa ating X-rated question. O, katropang Romel! Ano na tong X-rated question mo, katropang Romel? Oh, sino na gani? Katropang Romel! Ano na itong imong X-rated question?
1: Ari, kay hali naman sa ano? Iyan naman sa mong bangka. Oh, bangka, hey, katropang Romel. Ara na.
0: Oh, ano itong imong X-rated ano question?
2: Simple lang niya.
0: Ano to?
1: Go!
2: Matig akong uyatan, galaway kong dilapan.
0: Uyala! Ano na siya, may takong?
1: Woo!
0: Ay, ano nga ba ang galaway? Ano nga yung galaway? Ang galaway nga? Bala?
2: Bibig eh!
0: Ay, nako.
1: Ano?
0: Pero ano? Di ba natiruhan ka ba?
1: Paniro, Timo Hao? Isa pa.
2: I-comments lang inyong sabat.
0: Iliwata ako, no? Balila, liwata. Doon namin magbasa kay doon namin magbasa kay katropang Romel. Oh,
1: with
0: ba?
1: Into ako.
0: Namin magbasa.
2: Diba?
0: Dali, liwata.
2: Into ako, dahi.
0: Liwata, gani, noy. Ano man ni siya man.
1: Into ako, dahi.
2: Matig akong uyatan, galaway kong dilapan.
0: Matig akong uyatan, galaway kun uyatan. Ay, grabe!
1: Live?
2: Hindi ko galaway. Gatulo, gali, gatulo.
0: Gatulo kun uyatan. Oh. Ah, okay.
2: Kung dilapan.
0: Matig
2: akong uyatan, gatulo. Gatulo kung dilapan.
0: Gatulo kung dilapan. Tawag yan, may sikatropang John Ray, please. Sige na, please.
1: Ba, sikatulog to?
0: Wala nang sikatulog. Kaya, balya, may nagkakuti sa dulungan. Yan ko nung udto. Ang bata niya. Mayaga initulog ko, ang balya na. Mayaga initulog ko, kakuti sa talinga ko, ang balya. Ay. Ay, nako. Oh, sige na, go. Tawagan mo siya para mabalaan ta kung anong iya sabat. Kaya siya? Kaya
1: lang.
0: Oh.
1: Kasi kung... Are, video call ta siya.
0: Wow, video call!
1: Para makita agad.
2: I-off ang imo microphone kung nalakaghambal kay may gagunghong na aeroplano sa gwa.
0: Nga, di. Amo na, guro, ho? Amo na?
2: Sensitive mo sa microphone.
0: Ay, ganun pala yun. Sige, sige, sabahan.
1: Sige, sabahan to.
0: Ay, ampot siya. Basta ka pala namgo na sa... Basta ka namgo sa guro nga sweldo na. Sorry, nagkakamali ka po. Hindi, wala na siya katulog.
1: Ay, pwede ka init magtulog.
0: Magabot na sa day, amo pa na sa kag magtulog.
1: Oh, why did you?
0: May ina na sa... Pero katropang Alex, anong sabat mo? Do, nakibot man. Sinong Alex? Nakibot man. Katropang Alex, anong sabat mo? Ice cream ko, no? Ice cream kay nung Alex niya sabat. Oh.
1: Wala ka siya, oh. Tulog. Oh,
0: may ina na sa...
1: Hello?
0: Sino na siya? ice cream, katropang Romel, ice cream, sabat ni katropang Alex.
2: Pwede man.
0: Pwede, baton. Ikaw yung katropang Jensin, what is your answer?
1: ano akon? Ice pop.
0: Ilog mo lang sa bat ni Sir Jet, ho?
1: Ay!
0: Ayan, bot! Ay, ilog-ilogan! Ice skin!
1: Ice skin, di pa ganiyo.
0: Ilog-ilogan, kaya pala. Sige, tra pang AJ word on ice candy, ice cream, ice candy, ice pop, ice buko. Tanan na lang, ice akon. Ice nga, literal nga, ice na lang, eh. Tanan na lang, ice. Kaya ubos, yun naman ang ice.
1: Chub ice.
0: Ang sakit, ulo ko yan. Langgagin mo na ice cream. Kaso na konsensya ko kayo, hambal ni Doc. One of the causes of... Di ba ka tiyano ito ka trapang Alex? Tapos ang balya ang tulog. Pagid ko nung ako lang sa tulog. Ang pagid ako ng isa sa mga ginahalinan sa stroke. Di ba gambal ko si mo ka trapang Alex for me no? Kung hindi ka magtulog. Ay, hindi ko katulog nung pukawon mo lang ko ha.
1: Kosa sa stroke.
2: Aral na si mo yan kung hindi ka magtulog.
0: Tiyano mo kung hindi ka gidiyabi ka tulog.
2: Hulida ko isa kagabi. Patulog, unta ka.
0: Ay, sorry, tayo. Nakapamuyaya ako, tani. Kay... Ay, Diyos ko. Wala. Makoton ko na lang si
2: kantahan ta ka?
0: Ha?
2: Kantahan.
0: Pikpikan mo ko.
1: Ili-ili mo.
0: Ili-ili. Ili-ili mo ko.
2: Hindi na, ah. Bugat-bugat si mo.
0: Bugat yung kilala
1: mo. Amuhan mo lang na, eh.
0: Bugat yung kilala mo yan, eh. Sangkap lang.
1: Lapit-lapit lang ta.
0: Bugat yung kilala mo, eh.
2: Bagay.
0: Ang tupad mo, bugat man.
2: Sa kwant lang, sa kilo na.
0: Oo, oh, ganda. Eh. TL pa lang.
1: Kamot pa lang gani.
0: Kamot pa lang, pila na kilo. O, oh, diba? O, oh, sino pag ina may answer man? O, oh, ice. Sabi ni katong jet ice. Ano yun, ice. Ano ganito? Matig akon, uyatan, gatulo, kon,
2: dilapan.
0: Nakon! Ano nga ganito dilapan? Ano nga mga bagay? Ang ginadilapan, how? Ha? Ano pag- sige, be. Daw wala si Danilin kapag iraw.
1: Nani, absent siya.
0: Ginaaway si Sir Jet, ibaga, abi, ah.
1: Di ba rin na siya, di?
0: Oh, si Sir Jet?
1: Si Ma'am Danilin.
0: Wala siya, ah.
1: Di ba kapapuli na to siya sang ligit?
0: Oo, oh, kapapuli. Basi wala signal. Basi wala na to signal sa liga.
2: Basi galangoy siya.
1: Sa ila.
0: Or basi galangoy siya. Basi i-break yung record ni ano ni Cherry Ann Mateo. Oo, oh, nga naglangoy sang almost 6 kilometers. Halin sa bay, sa tunga sang Labod pag higad sang bye-bye.
2: Din si Danlin halinaw.
0: Ay, Diyos ko.
2: Din si Danlin halinaw.
0: Sa Dinto?
1: Sa Caloocan.
2: Sa Caloocan.
0: Ang bali sa Mindoro. Ano ginan bala?
1: Sabi ko sa Manila, mansa.
0: Sa Mindoro siya bala, ligad. Asang upod sa upod kami ni Katropang John Ray sa Mindoro.
1: Di ba nag-trip siya. Lang to siya, nag-trip siya.
0: O, oh, pa Mindoro siya, kay gin, ano siya.
1: Kindala siya sang amo
0: sang
1: niya.
0: Sang
2: iamo. Ba si Roro ba sa niya sa
0: kaya? Basi, kung sa bagay, basi.
1: Pwede, ang bali man tumapuli na siya, di?
0: Oo. Good afternoon sa Buyog Vloggers, ha? Mayong hapon. Ama ni Sir Jet, ibaga sa tunga sa duwa kahita na Sir Jens ang sabat ni, ano, ni Danilin.
1: Iya na ginayang sabat.
0: Iya, ginayang trademark.
1: Away na na ganun may nagakwa. Isa
0: ka, tsakto man sabat ni Danilin. Kung ang sabat ni Danilin sa tunga sa duwa kapaa, tsakto man.
2: Pwede.
0: Pwede.
2: Pwede.
0: Yeah!
1: Pwede.
0: Pwede.
2: Ngayon dipindi sa pagdilap, guro.
1: depende sa dilap ko mag ano
0: natural ah ano ang klase sa pagdilap
1: kung maglaway
2: kay okay, kung ang dilap mo ang iatulo ginasalod sang dila mo hindi man na siya magtulo.
0: Gusto ko
1: ganyan
0: yung hot seat si Sir Jens. Wala. Oh,
1: sige.
0: Let's have like yung
1: hot seat,
0: ha?
1: Aria, usapang lalaki niya.
0: Kaya ako yung babae ko. Duwa ka muna yung
1: Sir Jens.
0: May intro.
1: May intro mo si Sir Alex, oh.
0: Hindi magtulo kon. Madasig ka magdilap. Oh, diba?
1: Siyempre. Kay lagsun mo.
0: Bako to, nag-uro si Trapang Bea, hai?
2: Oh, si Bea, si
0: Bea. Trapang Bea, busy ka da. Oh, karoon na
3: ay, ah, wala siya obra to, ah.
0: Ah, wala siya obra.
3: Wala siya to obra.
0: Gaisip lang siya kortaya.
2: Ah?
0: Gaisip lang sa kortaya.
2: Nga problema siya
0: sa... Nga problema siya sa niyang, ano?
2: Doktor.
0: Oo.
1: Good line kung ano.
0: Katrapang babe, ang habat, iluga lang ang, ano, ang moto ni Katrapang Romel. Kung oras mo na
2: oras
0: gina.
2: Mo gina.
0: Oh, diba?
1: Sa ano mo pa ka pugong, no?
0: Oo.
2: Pinasig ni Bea.
0: Pero ako ya, hindi. Mawaras, yun kuya.
1: Ano gani, ah? Mahinyo ka pa yun, ah? Ma-request ka pa yan, ah?
0: Ma-request, kuya. Ba't ko pwede nga siya? Ano lang, ah? Hindi lang ko.
1: Mapakitloy ka yan.
2: Nalahig ka pa,
0: iba. Ma-pinpointin, kuya. Pwede nga siya lang, ah? Kito damo mo na sa skala, sa ako. Diba?
1: Mapakitloy ka ganyan.
0: Sabi na, oh, please lang. Dalaan pa lang kagaling sa pagkaon. Diba?
1: O, tanaw mo gurong series nga Supernatural. Katong pang era. Dragon na, mabalaan mo.
0: Ano ba?
1: Kaya ka mag...
0: Natanaw ko na ang Supernatural.
1: Dira gali, di ba?
0: Ako na, gani nga, dira ko gani na. Gusto mo 7, ano pagid? Ang ano, Death Note pagid. Gusto mo?
1: Death Note, oh. Pwede ka mag ano?
0: Dira ko na sa Supernaturals. Kaya tapang dyan. Di ba daw stone na siya, ya?
1: Pwede ka makipag...
0: Oh my God! Miss ka na, no?
1: Willing ka bala makipag...
0: trade?
1: Deal.
0: Nan.
1: Sa demonyo. Para lang mabuhi. Katropang Romel. Ang mga fictional ng mga series, mga katropa. Pero may mga ano, may mga lessons, may mga ano man. Real life realizations muna. Pero muna eh, syempre, wala man natin ngayon, di na naiyan natin ma-ano siguro, mahimo man sa uli. Pero ti sa muna nga episode, sa muna nga series, inapakita if willing ka ba lang?
2: Basta yung plano ka pa lang, ginatigo ka na.
1: Oo. Willing may baligya yung mga soul, no?
0: Nahan. Oo, oo, amo
1: para
0: na.
1: Sa happiness. Para sa...
2: Pag sa next life.
0: Tapos, ang sa ano naman niya, sa Death Note. Pauna-una ko lang galing sa Death Note. Pangita ko, ibigid sa yaya. Pag-una ko dito ibutang ang mga politiko, ang mga makasasala.
2: Una-una sinabi, example.
0: Ara naman niya. Ang nabalaan mo nga nabalaan ko man eh.
2: Amma na.
0: Oo eh. Alaman. Oh, diba ang nakabutang na to sa Death Note?
2: Ano mamalit ha?
0: Ginaisa-isa na sila. Kung natsugi ka na, gina-cross out na to yung mga pangalan. Tapos next in line, next nga nasa lista, amo naman ang next. Ginasugat na siya.
2: Tikon ilista mo ako sinusunod mo.
0: Ipulihon na lang kaya lista. Kaya ikaw pang madulong sa ako. Charot lang.
1: Kung mapulutan yung Death Note, ano, sino yung mga...
0: Siyempre mga politiko, gani, ng mga...
1: Basi maubos to, karoon ng ano.
0: Huwag kita mabulos eh.
1: Pwede back to back to.
0: Ah, ang ano, ang page sa Death Note. Gamayon mo, agi mo. Oh. Diba, gamayon mo, agi mo. Amo na ng tricks. Oh, diba? Ikaw yung katropang Alex. Kung ari di sa to ng Death Note, wala man sa naga, hindi man ta makasasala. Gida nga ga pangayo, tas ang kamatayon sa ibang nga tao. Pero kung kaisa, wala mga katropa. Hindi mo kaya nood, malikawan yung kaisa, di ba? Kaya ang ilang mga batasan, mga ambot.
2: Naka-experience.
0: Isang, mga bagsik nila. Ang effect lang. Kamu wala kang mukha ba, Tiaga?
2: Wala.
0: Mangaranon ka mo?
2: Hindi man.
1: Hindi man yun.
2: Alam mo lang isa sa pamuhol-bungol naman. Wow.
0: Sa pamiyo-miyo?
2: Oo.
0: Oh. Oh, di ba?
1: Pero muna hambal nila kung hindi ka kung magbalos. Let karma
0: pagbatuhin,
1: do its thing.
0: Pagbatuhin ka daw
2: hindi
0: ng bato.
2: Hindi ka mag-react kung hindi ka igo.
0: Kung batuhin ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ay, hindi ko yun.
1: Let karma
0: do its thing. Ka na. O, oh, di ba? Pero kapatigid kayo sa, ano, sa karma. Oh. Kapatid man ka mo na. Oh. Let karma do the work, ano?
1: Hindi ka na ako nang magbalos.
0: Oo.
1: So, galing, okay. Basi madugayan lang galing bala.
0: Okay lang. Patience is virtue. Oo. Patience is virtue. Wala ka trapong dyan, Zin. The, ano ko, no? The wine is, ano ko, no? Diba?
1: Much sweeter.
0: Much sweeter. Kung mas gadugay. Tiara, ang balos is much deeper kung gadugay.
1: Yes.
0: Amen.
1: Yes. Amen, madam.
0: Kamata. Alright. Nabalik ka to pang jetty. Baga ba, ilang na siya gataas kilay lang, ah?
1: Lang
0: gataas na. Kilay lang na siya sa amo ni Ma'am AJ. matulog yun na iya, ma'am, kaysa sobra ka namit. Ay, ala! Amo na galing ko nung katropang Romel, ha?
2: Kung?
0: Nagatulog siya sa sobra ka namit?
2: Oo.
0: Nabalik, Sir Jetty, baga?
2: Pwede, oh.
0: Nan. Pero ikaw, katropang Romel, ano imo sa bat? Hawagang muna ang napinsaran mo.
2: Ang mga sabat nila, gin sa pang sabat dira.
1: Sala.
2: Pasok sa sabat.
1: Aw, abi ko sala. Abi ko si Ma'am Danilin lang ang ano, ang insakto.
0: ano? Pag igaya ka tropang Jensen, ano yung sabat? Kaya ginilog mo lang itong sabat niya, tropang Jet.
1: Chub ice na lang gani.
0: Ako, ano na lang gani, ice. Nga, kita mo lang ice sa ano?
1: Taglima.
0: Hindi ah.
1: Oo.
0: Ice ginaya nga ginabutangan. Bala, ano na gani, ang panit, sang palay. Ano nga yun?
2: Sang labhang?
0: Oo, nan. Ara, wala ka nakita na ay. Hindi ako kay ka muna ito gagamit. Ya kay hambal mo ay kapangangalat tol kuya sang labhang. 'Di ba? Mo ginahambal ya katropang Romel. Wala na to sila gagamit sa ilang mansion. Sa ilang villa gali. Kaya kita mo hindi na to tanawag nila mansion. Kay mga villa na tong iya balay. Hambal ya hindi kami niya magamit sang ano sang ice nga may gin ano sa labhang, agin lubong sa labhang. Ah, kay kapalangat tol ako. Hambal ya na.
2: Sang hambal.
0: Sir Jans, kay hindi siya kay kasaho. Gusto yung ice hypoallergenic.
1: Tapos alkaline base.
0: Oh, alkaline base. Iya gusto.
1: Tapos diba? Gininit ka tatlo.
0: Tapos ang iya nga gusto nga ano, with ano, with essence, with ano, with mangosteen essence.
1: Deposit in the bank.
0: Sige! Sige!
1: Gina-rage bait.
0: Na! Sige! Sige, yeah! Pihigit, ah! Oh, teka, ya pa ba?
1: Pati okay. Ang ay samon, halin sa ano?
0: Sa?
1: Sa bubon.
0: Nan.
1: Sino na yung gaano, no? May gabaligyagi na yung ice nga halin sa bubon, ang tubig.
0: But ay?
1: May haragi na yan. Ang galain. Ganyan matchag. Ah, matchag. Imuchanda yun. So mga katropa yun, hindi ka mamagawa na.
0: Uy, sino? Oo. Ang gabaligya. Uy, uy, kakabalo. Adlaw-adlaw. Daw halos sa isa kasi mana ka duwa. Pagkapila kami magpa-deliver tubig. Nga, ano, nga tubig na isan. Oo. Kasi syempre, yung muna ginahimo namun nga ice. Tapos, ang amon, gali, baligya, ice stress. Ano gali? Barato na gali. Wala ko yung kabalo.
1: Actually, ka-disclaimer siya yan.
2: Mamulipin din manabalaan sa source ng tubig na ginakuhaan. Makuha ka malang kabayad sa tubig nga kabayad pamahalan gani, mo.
0: Tag 25 per ano.
1: Okay man tali, ka-disclaimer siya. Nga gambal niya, bubon.
2: Or basi, why kami kabayad ko rin, te. Basi, pangawat lang kami ako. Ay.
1: Bubon ko nung atubig.
0: Wala pala din kami ito mga ngawat. Kaya again, tasok sa palibot namon.
1: Hindi lang ko nung pagkwaon sa plastic.
0: Sa plastic? Di what if mag-leak?
1: Amo gani.
0: Amo na nga dira nag-start ang iban nga HEPA.
1: HEPA or mga ano.
2: Nikolai. Ano? Tawag mo niya.
0: Amo na asad to. Ang ano na gani. Ah, ang problem. Hindi sa shulad to. Bala sa water nga. Ginakos.
2: Galing kiti ang... ang mga pariho ng mga tawag niya mga bakterya nagkakakuha lang sa mga very populated area bala ang bubon bala ara sa tunga-tunga sa damo-damo nga pamalay nga ang ilang tangki sang ilang CR dira man siya nagalusot dira
1: tayo mo ganit
2: kaya hindi na siya kung mapatay sang init ang ano mo
1: tapos ibaligya pa nila as
2: ibaligya nila
1: is na lang.
2: Mga sa umaumaya, gurudo, wala man nagkatabo kay ang tubig dito, ano? Flowing.
1: Flowing niya dito. May batis. Yeah! Wow. Sana all.
2: Damo-damo-dami at topic, no? May DNR.
0: Oo, wala. Amo na di gani, katropang, ano, katropang Romel, kita mo gani, hambala mo ni katropang Johnson. Dapat everyday, hindi about kabulastugan lang mabalaan, dire. Amo nang everyday, may ara kami sa mga bagong kaalaman. O, di ba? Kagi gani kami di-search sa, ano, to gani, katropang Johnson. Kung ano-ano na din gani na pang-search na mo. Kiti, everyday, dapat may bagong kaalaman. O, di ba?
1: Kisa amo DOH man ta.
0: Amo na daad. Amo na dapat. O, di ba? Gagulwa. Nagidya pangatun ko sa diin, taga-diintay. Amo na dapat. Oo, amo na dapat, 'di ba? Dapat everyday may bagong kaalaman mga katropa. Parang daw, 'di ba? Everyday is a learning day kuno mo. So dapat hindi kita ma-zero. Dapat everyday may mabalaan ta bisa nang konting bagay lang. Para at least ang aton nga utok ga-grind mo siya ga-grind, gagana mo siya. Kaya ba nila kung mag-untat ako na pa-learn ka mong Jansin or if we refuse to learn, nag-rusty man ako ng aton nga brain.
1: Kisa ga, ano ka na? Daw, abin mo, dasig ka na nga bala malipat. Hindi na ka-exercise yung mga...
0: Balaan mo kung insat, nagkakalipat ka sa mga bagay-bagay.
1: Insat? Insat
0: tao. Kung nga ah!
1: Insat tao.
0: Kung nga ah, nagkakalipat. nagakalipata. Because every day there is cells in our brain na nagakapatay.
1: Yes. And so may nagareborn man.
0: Yes, and may nagareborn. Of course, alangan.
1: Good line ako maubos sila.
0: Basi karon gani ang ano mo, ang di ba ang bagay nga ang cells nga natuunan sang bagay nga amo tong nadumduman mo.
2: Dito nakasulat ngalan mo.
0: Napatay ang mo tong cell, ang mo tong nalimtan mo siya. Kaya hindi siya gani core memory.
1: Isa ka kalipat ka na sang tawag
0: nalipat ka ako din mo tong inbutang ang ano mo. Oh, basi kay ang brain nga tong nag sync ang amo tong information, napatay siya. So, amo na, kalipat ka.
1: Isa ka
0: isa na sa mga reasons, pero basi ko, pa-check up ka na. Charot lang.
1: Kalipat ka na, uyat mo na gali yung mga cellphone. Pwede lang yun na iyan.
0: Ang zaway ka na kagi, aw.
1: Kagi.
0: Kagi, pangita mo ang imo nga eyeglasses, pero ara mo na gali sa imo mata.
2: Pangita ko kalo ko.
0: O, ara gali sa ulo mo.
2: Sugalo ko.
0: Diba? Amo na kung kisa kay tinalipat ta. Or kisa mala you, oo, mind fog. Or you are too busy kung ka isa. Nga you are not aware sa imo nga last activity or kung sa diin. Pero ang balaan mo lang gidya nga muna.
2: Pero magparos na, mga ako be.
0: Oo.
2: Kung nilipatan ko siya, gabalik ako sa kundiin ko naghalin.
0: Madumduman ko na siya. Ang manasad to? Ang manasad to? Ang ginahambal nila. O, kamuya, anong inyong ginahimo? Kung may isa ka mga bagay, mga katropa nga nalipatan, kag ginatry nung ganyang panumduman, or ginatry nung ganyang panumduman, what are you doing? What are you doing out there? Anong ginahimo niyo mga katropa to remember such things, or to remember sang bagay nga gusto ninyo nga madumduman? Sige, be. Ilapag nyo biyang inyo nga ano.
1: Basi may mambal, gina-ano. Gina review sa CCTV. Sana all.
0: Oo. Hambal ni katropang Jetty Baga. Ikaw gito type ya kay daw malupok to barukan niya. Grabe man. Grabe man. Ay, babay. Inilala si katropang Danilin. Ang mula dira siya na lipay. Supportahan ta na lang. Okay. Oras natin mga kitropa, 9 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Self-Implies Coffee Mix. Ay, muling oras na namin, ginawa ni Pangape, no? Mga kitropa, Self-Implies Coffee Mix, yung si Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabuling sa atin, ikaayong lawas! Ilabi na sa mga kitropa natin, yung may mga hormonal imbalances, kag bukol-bukol sa lawas. Self-Implies Coffee Mix, epektibo safe, yung non-FDA approved, kag certified, wala sang side effects. Kakape ka na, may bulong ka pa. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kaysa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Barangay Arroyo, Iliira City, at Wangsang Midtown Hotel. 3:10 ang oras mga kitropa this time. Magapos kita na for some commercial break. Kagsatan nga pagbalik, atan nga pag-i-share sa inyo ang atan nga X-Rated Story. Ganit tutok lang mga kitropa sa XFM. Kiman, magabalik pa ang X-Rated!
3: XFM Supplus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santum Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO
3: at Moringa Oil Premium D3. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: mga kitropa sa XFM 17 minutes after 3 in the afternoon ng oras. Mga kitropa, ginadalong sa inyo ang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, mga kitropa, himo sa gluta, kaya kag VCO sa pagpahamis, pagpaputi sa atong nga cooties. Magamit sa Claire Skin Herbal Soap nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Claire Skin Herbal Soap, ang mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Claire Skin Herbal Soap, mga kitropa, safe gamiton. Mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health. Nag-i-add to cart, kag i-check out. Oh, may mga sabat pabala ka mo. May mga sabat pabala ka mo sa itong X-rated question. Uy, kamo ka balo isa. Ginaya ka bala ka gabi. Nga ginpanumdumani ka, tropang Romel. Para lang, para lang may X-rated question. Tapos bukong sa mo lang to sabat niyo. Ay, ito lang si Neo, ah. May pagsalabat man ka mo, dabi. Oh, ako sabat ice. Ice picture. Uy, kakulalbaan.
1: Grabe ba? Ice pick ba?
0: Kakulalbaan. Wala ang ice pick. Di ba pila na naguro katawang napatay sa ice pick, no? Di ba amo na sa dom ni na ano?
1: Ano?
0: Pamuno. Ouch.
1: Kage na sa una. Katong maerang na may ginbuno sina. Di kayo wala nag... kuha ang dugo.
0: Memorage.
1: Nabandog. Nabandog lang.
0: Banog?
1: Hmm.
0: Wala siya napatay?
1: Napatay eh.
0: Tinga wala nag-go ang
1: pero mo na gani kay Y, hindi mag... Ambot kung ano ang principle causes. Sina. Pero tendency na kung wala, hindi mag-go ang dugo.
0: Mm.
1: Tiyan mo pag-inang-gakos pag-insang ano. Kag, diba kita uman ang ice pick nga tuktokon? Diba? Tuktokon pag-in na. So, ala, ano pag-in?
0: Tetanus.
1: Tetanus.
0: Oh my gosh, asa mo katropa natin, hindi bigam mo mamuno, bigo na kid ka mo, be. Yeah! Diba katropa ba? Romel, ikaw ya gani, diba? Ay, kapamuno na siya, ya. Kung akig ka katropa Romel, kapamuno ka. Oh, diba?
1: Yeah! Ang lalaki, kapamuno man.
0: Ikaw gani. Ikaw gani, amo man. May ginbuno man, barbecue stick patay. Nga ahaw.
1: Why nagbayad barbecue?
0: Why nagbayad barbecue? Ginbuno siya barbecue stick?
2: Wala
1: kagwa dugo.
2: Gin stroke?
1: Amo na biko, no? Kaya kis,
0: diba, balila ko mas na stroke na mag- mo? Ano man?
2: Gin cardiac arrest siya sa kulba sa pagbuno sa stick.
1: Mas mayo pa na ako nung magdugo. Gidya ba na?
0: Namabuang ko sa iya.
1: Kesa bunon ka, tapos hindi magkuha ang dugo.
0: Nan. Mas no, yun na lang nga. Amo man na sa mga ulo naton, di ba? If like mabunggo ka or like ang ano ginabala, impact gin nga super impact.
1: Madisgrasya ka, halimbawa.
0: Oh, madisgrasya ka. Habang nila, mas mayon na lang ko nang magdugo.
1: Mm-hmm.
0: Like, kay nagwa siya.
1: Ang pressure, bala.
0: Oh, sang sa dito siya magsulod. Kag mag-flood dito ang imong utok.
1: Ang pilosopo ko pang kilala,
0: ano?
1: Ang internal bleeding ko, no?
0: Doon ikaw, guru na, filosofo mo pang kilala, ha? Idalaigo no pang kilala mo ba? Balan mo pa siya nga filosofo?
1: Nga ako no malain ang internal bleeding. Kay dito, ginman niya sa sulod ang dugo.
0: Ah.
1: O, oh, di ba?
0: Di ba? Grabe mo na filosofo mo nga kilala. Sino na saman?
1: Kaya nga ako no, ma, ano
0: ka? Mabasahan ang hambal ni katropang Alex.
1: Ano na? May ginbuno, pero wala. Maigo, pero napatay. Kay naglikaw.
2: Hulog sa taytay.
1: Ah, nahulog siya sa taytay. Double dead.
0: Ginulo, ah, pero wala may igo, pero sorry, napatay. Sorry. Kaya naglikaw na hulog sa taytay. Ay, kunwari lang. Bisa ka na pangalbin. Damo, ginadisemin walaan. Kagi nag-upunto sa sex rated. Dumaubos ang hangin ko sa iya. Wala yan man ginasup-sup, pero ginapagwa. Iya, sorry. Ay. Ay,
2: naku. May side effect kung sup-supon mo mo.
0: Ha?
2: May side effect.
0: Diba? Arapag yun. May side effect. Ay,
1: ano ang side effects?
0: Anong side effects, be?
2: Basta lang.
1: Mas maliwalas.
2: Hindi, nag-ano siya.
1: Ano?
2: Nag-taas ang imo acid.
0: Gasuka.
1: Sadi. aray mo katas.
0: Gagad na. Halaga, dugang sakit sa ulo ko kayo nung
1: kagina, nagasakit na ulo mo, sumusakit sa akin.
0: Oo, nagasakit. Ang feeling ko matulog ka tani, pero hindi ka katulog. Tapos ang dugang pag inisakit sa ulo ko, kaya ang bote siya.
1: Problema on.
0: Damo na tabala problema sa kalimutan.
2: Kung mag-alat ni Black Acid, Basta naman alat ang insup-sup ya, ang mga acid. Ang ice cream.
0: Katawag yan, Zen. Kagi ka sup-sup.
2: Ang ice cream.
0: Katawag, dali lang pala. Katawag yan, Zen. Kagi ka sup-sup alat.
1: Oo eh.
0: Ayun. Dilo-direto ko kani ang balo ko.
1: Ayun.
0: Ayun.
1: Ay, di po. Sit in the bag.
0: Katawag, Bea. Amalika, Tropa Rimmel. Nagaka-acid ko no ang isa katawag.

tropa, na-miss nyo bala ako? Kung na-miss nyo ako, tinamiss taman ka mo eh. Good afternoon na sa mga katropa natin nga nagkatutok, nagka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ka mo da? Nakabantay man bala ka mo sa ano? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na siya. Na-impeach na siya sa ano, sa House of Representatives. Sa vote nga 255 yes, 25 ang no, kag 9 ang abstain. Sige, transmit na ang iyang articles of impeachment sa Senado, mga katropa. Abang-abang na kamo. Dani, follow ang amon sining mga Facebook pages para nga mangin updated kamo sa mga balita lokal, national, international, mga sports, entertainment, kag kun ano pada ah. Follow nyo lang, pangitaan nyo lang ang amon sining Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Please like, follow and share ang amon sining mga Facebook post para nga mangin updated kamo da. Every time nga may may update, syempre maano kamo da, ma-alert. Kamusta na daw mga vendors naton sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Kadasig sang adlaw, Lunes na naman. Grabe out na yas ang tanan nga mga nag-opisina. Sana all ba? Balan ko samtang nga nagabiyahe kamo subong papuli. Nagaabang-abangid kamo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So abangan ulit ano ang kaganapan sa Senado. Damo sang ganap subong. Actually no, nagasulod man ang report nga gin-issuean ko no si Senator Bato de la Rosa sang warrant of arrest halin sa ICC. So dala-dala ini ni former Senator Antonio Trillanes. Oh grabe, damo kita balita subong. Dapat mangin updated kamo ka, pasugot kamo na iyang ulihi kamo sa balita. Sa chismis gani dasig kamo nga hindi na kamaturan. Tapos subong nga rin nga kamaturan, late kamo. Marangin kamo malate, syempre follow nyo gani ang XFM Radyo Patrol Iloilo nga Facebook page. Dali na di mga katropa, tune in na kamo. Magpamati na sa 100.7 XFM Iloilo. Sa jahunta na naman ang inyong kapunanon. Nagay kamo da iya pa stress. Dasig ka na yung magtigulang. Ang ginambay ko sa inyo, dapat 10% lang yung inyong stress. Hindi nyo na pagdugang isang 2% because mahimo na siyang 12%. Basic ba lang ang math mo? Ang ginambal bala nila nga, simple problem cannot solve. Dali di ka sulbaron, taina. Kamusta, kamuda, kamusta ang inyong agkapunano? Nakapangapi na balang mga bag-ubog tao? Pangapi na kamuda parang na mahimasmasan kamu sa kamuturan? Nabisan, anong matabo? Madamo, giyapon kurap, no? Kurekong? Ayang bot na lang gidyaan, nung masenyo? Ipadala ang inyo sininga mga mensahe sa atang sininga text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. Oras diri sa XFM, it's now 5:18 in the afternoon. Kagini nga oras ang ginadulongid ka sa inyo mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhina ng aton oxidative stress kag nagasupport man sa aton sininga immune system. Mayara ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sang inflammation kag naga-improve of course, sang atin nga overall health. Santon Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyong nga mga lugar. And of course, sa leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katropa of the night kita ha, until 7 o'clock subong nga gabi, mga music requests nyo da, mga greetings nyo, kag inyong nga mga pa-shoutouts. Again, ay send lang sa aton sining nga text line, 0950-975-6970. It's now
now, 19 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Gani pa dahil lang sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunodin na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Reven Ito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
0: XFM.
7: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahad lang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X FM.
12: Mga katupa, exciting!

Oras sa XFM, mga kitropa, it's now 6:06 in the evening. Kagining oras ang ginadulungin sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold is a natural food supplement. Bangon may arainis ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabusi niya, mga katropa, sa ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health. Nagabulig man sa pag-regulate sa ating nga blood sugar. Nagapanabos ang cholesterol, kag of course. Nagamanage man sa ating sininga blood pressure. Abin niyo pala, mga katropa, manami man iniya sa mga may diabetes. May arainis ang palaya nga nagabulig sa pag improve sang atong nga glucose control. Santon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gid sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. O, kamusta? Kamu na sa buong mga katropa peeps, kamusta ang paghimos natin sang inyong mga panyapon dira? Subong nga panahon na importante gid yang healthy man ang aton nga ginakaon para nga mangin healthy man kita, of course. Mabudlay nga daan subong nga panahon na sang krisis tapos nagadugang pagid ang aton nga galastuhon, it's because nga damo kita sa mga nabatsyagan, damo kita sa mga balatian. Samtang bata ka pa, dapat mag-isip gid sang maayo. Dapat pilion nyo gid ang mga pagkaon nga healthy. Abi nyo ko nag-aidad ka mo mga katropa pips, nag-aamat-amat na natuhaw ang mga balatian na hindi dapat magtuhaw. O kung mahilig ka mo sa mga processed food, mga canned goods, mga mantikaon, favorite gina sa mga balatian. Ang inyo na nga mga creatinine, ang inyo nga mga fatty liver na kung mga mataas ang inyo nga mga cholesterol level. Sige, himang biri, ang inyo na namit ang kaon baboy. Kapin pa ginang nagalagtik na panit sang lechon, ay, padamo pa man subong sa mga fiesta. Hamali ka tropa nga, Alex, namit now, aguanta later. Harap lang feeling nga namit magkaon lechon, namit magkaon sang kasudlan nga dinuguan, tapos panamit na pulpog tuhod later. Okay na lang mga kamalaman, di bala? Sige, birahin niyo na kaon sa mga kontra. Ano ang balila ha? Hindi man iban ang nagabatsyag, ikaw man ah. Sige, birahin na kayang sungad mo, gid man na ang makapahamak sa imo. Wala man sang iba nang makabulig sa imo, kundi kaugalingon mo, of course. O kung pasaway ka na sa kaugalingon mo, ti at the end of the day, ikaw man ang gihapon ang maanto. So pili, subong pala nga daan, paminsaran na sang maayo. Dapat mangin maalam ka man sa pili sang imo nga mga pagkaon. Kanon ang kalanon, batsyagon ang balatsyagon, nga sakit. Aray mo! Na lang gid yung mga Pinoy, mga pasaway gid kita yun, oh. Hindi ka na yung madula sa mga Pinoy ang pagkapasaway, ha? Even though walaan man na nila nga ikalain na nila, pero nga sigihon gid yapon. Ay, ambot na lang gid, ah. Tapos kung maglain ang matsyag, maugtas nga, ay, anong maning nga klase ka balatian, eh. Ay, ambot na lang gid sa inyo, ah. Kamu man ba lang naghahatag sang libog sa inyo nga kaugalingon? Sabi mo, nagkakaon-kaon ka na yung nami. At ang ano ba? Namit magkaon street food ba? Pero wala kakabalong mantika, sulit-sulit. Ay, ambot na lang. Ginao ka muna na bahala, ah. Total kabuhi nyo man, ah. Kung basta kung niin ka muna lipay, masupport na lang, kuya. Oh, by the way, sa tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Happy, happy birthday! Tayo laban-laban ang gaduga-duga na mandang sungad nyo kaon sa mga spaghetti, no? Ay, ang buwat na lang gada, wala ka tapusan ni nga kananay. Hindi ka pa magkaon sa healthy food kung wala ka pa sang balatian. Ay, sinasabi ko talaga sa inyo, mga katropa peeps, mas mayroon ka mandira sa mga music request. Bango dasta pa kita 7 o'clock. Birahin nyo na di-sense ang inyong mga music request. At ang sininga text line, 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Oh, ang paduo pa, kamusta na ang paglugay-lugay? Tas ang aton nga mga ginadaha.
So mga may fiesta, subong tiwala, gig kamong gapangagda ba? Sige, kung magfiesta sa amon, abin nyo ha. Pero layo pa man fiesta sa amon, February pa man. Pwede ko anong kapamiesta sa inyo, sa mga taga, ano daw, mga kabaranggayan na sa limod dyan. Ay, baka naman. Pati ang ko na to nagainiwik ang mga baboy. Kasi pa lang man nga ano ta maagdahan ta diho. Makao naman ta eh. Tapos mga padalundunan ta na naman sang soft drinks. Syempre do hindi man ta kaguanta nga hindi makalamok sang soft drinks. Ang birahin nyo ah. Sabihin pa subong nga ka initurn na wow, magandang ka initurn tapos kanami turn sang soft drinks. O, padayon na kamo mga katropa. Enjoy kamo sa inisining activities. Mga naga-walking-walking, naga-jogging-jogging sa mga nagabantay sang ilang mga anakies. Sige, antusan yun na. Enjoy mga katropa peeps sa mga gabi. Enjoy kamo sa inyong pagpaniyap. Ang oras diri sa XFM, it's now 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Padayon lang sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo. Feels like

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline. Alkaline, no vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Ba't jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
14: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Madiet na kumuwasa.
17: XFM. Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: exactly 7 o'clock, mga katropang oras diri sa XFM. Madamong ganyan nga salamat sa pag-upon nyo kay katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: So bye-bye natin mga katropa pips kung sino bala no ang mga kongresista diri sa Iloilo province, ang mga kongresista no nga nagboto pabor o kon hindi pabor sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Para mang-updated kamo mga katropa pips, syempre again no ginaagda ko kamo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa nga amon sini nga mga post sa amon sini nga Facebook page, pangitalang ninyo ang XFM Radyo Patrol Iloilo. This time mga katropa, wala na kita sang time sa atong sininga program. Magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Para sa mga balita lokal, national kag international, no padayon lang kamo sa pagpamati diri lang sa 100.7 XFM Iloilo. Kita ikita liwat buwas mga katropa peeps, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngalan naman sa amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kagsangalan naman sa amon sininga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Sabalo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patroller Ilo, alas 7:09 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga kabayanan, mga katropa. Nagap na mayroon kita sa mga gabi sa atong mga kautoran, sa atong mga kabayanan sa palibot sa Western Visayas. Nakipan mga kabayanan sa mga katropa naton sa palibot sa Negros Island Region, Palawan, Cagrumblon. Nakipang kabanan sa Guimaras. May gabi sa inyo, yari kita makabanan sa ika-11 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Nagapamati ka mga katropa diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. And ang XFM Radio Patrol Iloilo, ang amon nga frequency 100.7. Amo ni sang unablang frequency sang Z100 dira sa sulod sang University of San Agustin. Naka-live stream kami mga katropa sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon ang amon nga page. Samtang nga amon niya nga account is sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, kamo informasyon, nakipman inyong pa-shoutout. Nag-celebrate subong adlaw sang ila ka adlawan. Happy birthday! Kaya celebrate sang ilang anniversary, happy anniversary. Papanamayo harin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. May gabi dira sa aton mga kautoran, sa aton mga kabanan sa Antique. Gapmati subong sa 93.3 XFM Antique. Dira sa Roja City 106.5. Dira sa Calibo 96.5. Kaga, dira man sa Bacolod, 96.7. Ang mga kabinan, mga katropa, ang mga istasyonan sa XFM. Dira sa aton sa Panay, kagsuman sa Negros Island Region. Mayara kami sa Palawan. Mayara kami, mga kabinan, sa Manila. Kaghalos sa nationwide. Hindi mga kabinan ang XFM radio stations under sa Yes to Health Broadcasting Network. Ang oras alas 7:12 makabanan. Welcome na sa Headshot. Dirigyapon makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa giyapon ninyo katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Opdang kita ng makabanan ni katropang Alex Aspak ni katropang Bia Joy Sobaldo. Ay kaniya sa aton nga news center manin plano kita makabanan bago mention mo dalag ko ng mga events. Dito iya sa Metro Manila kay natabunan ang pagbinutuhay sa aton niya mga congressman sa Articles of Impeachment. Bato kaya kay Vice President Sara Duterte matapos nga nagluntad ang disorder sa sulod sang Senado. Pagkatapos magkabanan nga nag-aper dito ang mga membro sang National Bureau of Investigation. Kaginarangan nila si Senator Bato de Rosa for the first time. Last umpisabi sang November 2025 nga inisya ng panago ini matapos nga nagagluwa ang mga balita sa to nga may ara kuno siyang nga warrant of arrest nga giniisyu ang kabanan sang International Criminal Court. Di umpisa sa to mga tropa wala na magpakita sa sesyon sa Senado si Senador Bato de Rosa. May nagreklamo sa iya sa Senado sa Ethics Committee nga tigabato lang sa sweldo ay siya nagtambong sa sesyon. Sang Sabado, nagwa ang balita nga may ara ko na makabanan nga impormasyon ang News 5, isa ka payagan o isa ka stations dito sa Metro Manila nga may mga multiple sources lang ko no, nga nagpahayag nga may ara nga warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Gagin capture ni makabanan sa halos mga national media including ang mga provincial media kaya ang tanan man nga mga social media ang nag-capture sa balita ang kabanan na may ara nga warrant of arrest harin sa ICC o kung si Senador Bato de Rosa base iya sa multiple sources sa News 5. Tob-tob sa kuli mga kabanan nga naglapot Domingo nga nagpagba naman sa balita ang Jimmy niya kuno na may ara nga may ara makabanan nga official statement ang ICC nga bala kuno iya sang maging pagwa nga warrant of arrest sa kay sinuman nga mga tawo diri sa pungsod Pilipinas nga muna makabanan ang rason kon nga ang nagwa subong gid lamang adlaw for the first time sa sesyon sang Senado si Senador Bato de la Rosa mga katropa. Diba kung sila natabo mga kabanan, inisya ang ginarangan sang mga membro sang National Bureau of Investigation masunod sa Senado kagdangin emosyonal mga kabanan si Senador Bato de la Rosa. Nagdalagan siya pa saka sa third floor sang Senate building apang ginlagasin sa mga katropa sang mga NBI. Ginahudat nato ng official nga statement mga kabanan sang NBI kung ano ang rason kung nga adito sila sa Senado. Kung anong ilaplano nga ginlagas nila tuya si Senador Bato de la Rosa. Tob-tob sa ngulihin mga kabanan nagpagwa sang official nga statement ang Senado nga pagatagan sang proteksyon ni si Senador Bato de la Rosa. Pero before sa mga kabanan siya natabo ngayon may araman nga natabo nga pagbarasa sang Senate Presidency. Ngas ko din mga kabanan nagbinutuhay man nga gin islan si Senate President Tito Soto kagin bulos mga kabanan amo si Senador Peter Alan Cayetano. So, matihan ko mga kakatropa kung ano karon ang mga ang rason niya sa NBI, kaman sila karon ang center of attraction. Sino yung rason nila nga ginlagas niya si Senador Bato de Rosa? Kay ang informasyon nga ko no, may ara nga warrant of arrest ini si Senador Bato de Rosa harin sa International Criminal Court. Gagin pakita sa media ni Senador, ako ni former Senator, Antonio Trillanes ti kon iya ina ka ICC nga warrant of arrest ano yang papel dira karon ka NBI ginahulat karon makabanan sang pumuro yung Pilipinhon ang nangin ang mangin official statement sang National Bureau of Investigation. Nasubong mga 10 minutes ago, may nag-abot makabanan ng truck sa nga karga ang mga membro sang PNP dito sa gwa sang Senate building. Ibalonta makabanan ang pinakauling sitwasyon dito karon sa Senado. May kangtanan sila mga katropa sang paglaga sa NBI sa kay Senador Bato de la Rosa mga katropa. Unahon tama kabinan ng aton sinayang koneksyon sa aton nga news center. Ang aton karon nga focus ang malita ng halos national news ini. Kay sa iluhan ta karon letter portion, ang partiya sa impeachment, articles of impeachment, nagbinutuhay na karon ng aton ng mga congressmen. 256 ang nagboto, kay man gin correct bago lang sang Congress sang House of Representative out of 255, 256 ang nagboto pabor sa Articles of Impeachment. Samtang 25 ang wala mag pabor, kag isa ang nag-abstain. Kamusta hon tang aton mga congressman diri sa Western Visayas? Kung anong ilang kabinet nga nangin posisyon sini sa Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Aton mga kabinet kwaon ang balita. Nagikan sa aton yung Central Political Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards, nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang tanan ng mga Ilonggo representatives nga sanay First District Representative Janet Garin, Second District Representative Catherine Joyce Gariseta, Third District Representative Lawrence Nonoy Defensor, 4th District Representative Ferdinand Ferge Biron, 5th District Representative Binky April Tupas, Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Barondakag, si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Sa boto nga 257 yes, kag 25 kano, kag siyam ka-abstain, impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa makaduhang beses. Masobra sa 1/3 nga boto sa tanan nga mga miyembro sa Kamara ang nagpabor para sa impeachment sang Vice Presidente. Antes ini katropang boards aprobado na sang 55 ka mga miyembro sang House Committee on Justice ang Articles of Impeachment batok kay Duterte. Si VP Sara lang katropang boards ang labing unang opisyal nga na-impeach sa Kamara sang makaduha ka beses. Natalanan nga i-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment sa pagpanguna sang bagong Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano. Present man sa 1st District Davao City Representative Pulong Duterte, Representative Harold James Duterte, kag Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte sa plenary session, apang nag-walk out si Pulong antes pa man ipatigayon ang pagbinotohoy kaina, angot sa pag-impeach sa iya utod nga si Vice President Sara Duterte. Samtang sa dugang pang balita national, nagpanumpa na bilang bagong Senate President si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Gintal Usani Cayetano, si Anay Senate President Vicente Tito Soto III. 13 ka mga senador ang nagboto sa Senate Presidency ni Cayetano. Siyam ang nag-negative, kagduha ang nag-abstained. Halin sa majority, amo ini sanday Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Cheese Escudero, Senator Jingoy Estrada, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Joel Villanueva, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar. Samtang sa minority, ako ng mga wala nagpabor sa Senate Presidency ni Cayetano, amo sanay Senate Vicente Soto III, Senator Bam Aquino, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Risa Hontivero, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Kiko Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, kag Senator Rafi Tulfo. Samtang ang duha ka mga nag-abstain, ang susanday Senator JV Hirsuto, kag Senator Migs Subiri. Samtang sa dugang pangabalita national, ginaligar ni Senator Amy Marcos nga may gina-offer nga nagkalain-lain nga incentive package sa mga House of Representatives para magboto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte. Sunos ba sa senadora nga mas ginpadako subong ang sang administrasyon ang gina-offer nga package sa mga kongresista kag senador kabaylo sang suporta sa impeachment sang Vice Presidente. Gikan sa 5 million pesos nga cash incentives para sa mga kongresista, naglabot ini sa 20 million pesos. Samtang ang infrastructure fund ang nagtaas man halin sa 150 million pesos kag nangin 200 million pesos dugang pa sang senadora. Magluwas diri maging promisa man nga term extension para sa mga mamalida pinaagi sa constitutional convention pagkatapos sang impeachment process. Samtang sa dugang pa nga balita national, emotional nga nagpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang anum kabulan sininga pag-absent. Sunod pa din nga ginbalabagan siyang makasulod sa Senate bangod sa posible pag-oppose ni sa kudeta bato kaya Senate President Tito Soto. Dugang pa ni De La Rosa katropang boards nga kung mag-absent gani ini ginapangita ang iya presensya apang subong ngayari ini sa Senate hindi naman iniluyag nga patambungon. Kag sa kaangot man nga balita nag-aabot si Senator Antonio Trillanes IV sa Senado bit-bit ang ginapahayag warrant of arrest ni Senator Bato De La Rosa gikan sa Internet National Criminal Court. Ginpakita mismo ni Trillanes ang nasamit nga dokumento sa tubang sang katapos ang mga media. Na-captured man sa CCTV camera ang pagdalagan sa kagpagkadusmo ni De La Rosa samtang nagapalagyo ini sa mga katapos sa National Bureau of Investigation o NBI. Magkita man sa video nga halin sang nanaog sa iya salakyan ng senador, tudo na ang dalagan sini padulong sa Senate building. Kaupod sa mga taga NBI si former Senator Antonio Trillanes IV agad magserbe sang warrant of arrest kay De La Rosa. Ang iyon napahayag na warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ang may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity sa war on drug ni former President Duterte. Ginbutang si Senator Bato de La Dela Rosa sa idalom sang protective custody sang Senado kasunod sang motion ni Senator Rodante Marcoleta subong nga hapon. Iniagod ma-exhaust ni Dela Rosa ang tanan nga legal remedies para maprotektahan ang iya kaugalingon maika ang tanan sa iya kaso sa ICC. Ginsight in contempt man sang Senado ang NBI personnel kay ginpaidalom sa custody sang chamber. Ginlockdown man katapang boards ang Senate matapos ang ginaaligar pag-attempt sang NBI nga arestuhon si Dela Rosa. Sunod sa personnel, ila ini nga ginhimo agod nga makilala ang taga NBI nga ginapayag nagharas sa senador. So far katropang boards, amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iliilo ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Bea Joy.

amo ini ang warrant of arrest kuno nga gin-isyo sang International Criminal Court batok sa senador ligad patuig ti hindi maintindihan makabanan kati mismo si DILG Secretary John Becrimolia sa iya nga gin mention sa tubang sa makatapos sa media kagabi o kon kahapon kati nagbalahuba na isang ligad pangadlaw mo kahapon nga daw nagbalahuba na nga kuno may warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Halin makabinan sa multiple sources sang News 5. Actually, wala mabutang kung anong source. Basta may aralan ko nga warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa sa International Criminal Court may kangtara makabinan sa drugs and war ni President Rodrigo Duterte. Ina kuno ang rason. Apang sang ulihi, sang gabi na, nagpagwa makabanan sang balita ang GMA. Nga kuno, nagpagwa sang official statement ang ICC nga wala sang warrant of arrest. Halin sa ICC para kay Senador Bato de Rosa. Pamangkot, anong rason? Ano ang balasihan sang NBI? May diber bala ang NBI sa pagdakop sang isa ka legislators inibigay ang senador kagang senador naton while on session. So, may mga gin research kita na makapatag sini sa inyo makabinan. Kibasi ba na kon mambal kita ngay? Anong tapos ato ni man? Balik kita sa timpo 1969? 1970? Nga on effect pa sa tumatidoon ang Marcelo? Doon na kulbaan kita sa mga Moser eh. But, ang marakad niya nagambal siya, marakad niya labot, distansya kami da. Pero, ginahulat natin sa pamakamanan ang statement sang NBI. Ano ang rason? Or, abi, kahit ang NBI ang diri makamanan sa DILG or sa DOJ. Yeah? Ang diri makamanan sa DOJ. Ang National Bureau of Investigation. Ano abi ang balasihan nga alagson si Senador Bato de la Rosa kag anong buta ba doon sang protective protection nga ginhatag karon kay Senador Bato de la Rosa sang Senado? Magambal kita karon makabanan nga under protective custody sang Senado si Senador Bato de la Rosa. Anong buta ba doon sini? Pwede siya balang matunover sang Senate President sa NBI. Inakaroon magkabinan at itong istoryahan. Pero hindi lang kita gyapon makalipat. Ang mga sitwasyon subong sa atong kalibot, sa atong iyang palibot, sa atong din sa Pilipinas, kaya doon nakulbaan kita. Ang kutob sang mga nakaabot bala sang tiempo 1969 to 1972. Nga naka-epekto pasadto mga tinaon ng Marcelo. Kutob sang buhi, pasabong daw ginakulbaan mga kamusin eh. Ha? Number one, sino ba na ang actually, siguro may salabton man. Iling managpanapta sa mga balita nga parte sa ikayong lawas ng presidente. Ngagin tumod nila ba lang ati amo gini ang presidente nato na muna muna ni abala bala ti ini sila ang ginpansampina kagin dakop sang NBI ti aton karon makabanan pat hagaan ang aton mga pumuluyo may kagtanan sini kita wala kita daga nadumduman na aton sang unang sitwasyon kaya nabdan ko to yamo. Kagkutob guro subong sang ara pa sa buhay pa siguro subong nga makadumdum pa. Nadumduman lang nila sa ito mga tinion. Nga ti, sa itong tiyempo, ginalagas sila kagulada sa damo, bangga mo, silod sa prisuhan.

0: Balikan natin magkabinan, pero hindi natin na ipakalimtan. Ang balatian magkabinan, ining hantaberos, kaya nagdungka ng karoon magkabinan, ini ang cruise ship. Nga may karga dito ng mga pasyente nga na-infect ang hantaberos. Ha? Di, hindi na kita makalipat ngayon ng mga virus, kaya ang bakterya nilang sa bonggapon sa palibot naton. Dapat nga maghalong magkita sining kay amuning hindi natin makita ang kontra. Ha? Hindi natin makita ang kontra ni ining virus ng bakterya. Para nga makalikaw kita makabanan kag may proteksyon natin nga lawas sa virus ng bakterya, maginom kita sang premium D3. Kaya ng premium D3 mga katropa, meron siya nga gin pa epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos ipon hila ng trangkaso. Hindi natin papabayaan atun lawas sa may gosin nga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3, meron siya nga virgin coconut oil, kag moringa oil extract, meron man siya nga vitamin D3. Ang premium D3, may aras siya nga kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa atun nga lawas. Kag may ara man magkabinan nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase ng antioxidant nga nagdelay sang skin aging. Kaya mag premium D3 de superior and powerful ultimetrio ang premium D3 mga katropa. Mabakali din sa mga butika malapit sa lugar ninyo, pareho din sa Antique, sa Kalibo, sa Rojas, Bacolod, kag Nationwide. Pamangkot na kamo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, generic sa pharmacy, generica, kag pwede man makabinan nga ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. May gabi din sa atin mga Shopee Boys. Kaya man ang namin dito, no? Dira sa mga Changi, no? Siguradan na nga nga ito nga mga Shopee Boys kaya aga pala sila boss malumpat agad mag-deliver sa ilang mga parcel. Pagbalik natin makabinan, istoryante rin parte sa paglaga sa NBI kay Senador Bato de Rosa. Mangkot natin, balikon talimat, mangkot natin. Anong balasihan? Anong balasihan nga adakpon siya? Anong balasihan nga nagson siya? May kaso siya ba na dinis Pilipinas? Or ang bit-bit abis ang taga NBI, amoy nang ginpakita ni former Senator Antonio Tirlanes nga duwa kapahina sang warrant of arrest kuno bato kay Senador Bato de la Rosa. May jurisdiction ba na? Or may pwede ba na ini makabinan nga mahimo sang NBI kung ang warrant of arrest nga ginisyo batok abe, no? It's my hypothetical. Kati wala pa takot na subong confirmation mo. Batok kay Senador Bato de la Rosa, pwede ba na inamon na gamiton sa NBI? Agod nga dakpon si Senador Bato de la Rosa. Ina makabay ng pabalik na ito, dirigyapon sa ato ng papangalagad sa headshot. Mamatay kita na makabay na pa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Paagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa 7:33 na mga katropa.
1: X FM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litoy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito, at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
6: Santon Gold Live.
1: Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na ang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
10: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Bibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ni Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Makalage na ko!
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Iloilo a las 7:47 naman katropa. May gabi sa tanan ng mga gwardiya sang CBM pawn shop dira sa Kalibo kagasuman dira sa mga membro sang Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority. Haling kay Mike De La Torre dira sa Aklano, may gabi dira kag happy listening Mike. Kag may gabi man kay Emily Altiliero, Julio Sancho Abilardi Medina, kag kay Jerry Boy Adorno Climino. Now diri kita makabanan sining update subong dito sa Senado. As of 6 o'clock gin lockdown ang Senate building, giserduhan ang gate. Samtang dito sa sulod sang building si Senador Bato de la Rosa. Ang NBI arasagwa ang tanan nga naga pasulod nga masalakyan kay naga pagwa ang ilang inspeksyon. May nag-abot nga truck 6x6 truck nga may karga nga mga miyembro sang PNP. Ang impormasyon makabanan nga kuno mag-augment ang sa pag-maintain sa peace and order dira sa lugar mga katropa. Headshot. Si Senador Bato de Rosa arasubong sa sulod sang Senate building under protective custody sang Senado. Now, dire kita magkabalan umpisa sa tanan-tanan. Sinikon nga nagwa si Senador Bato de Rosa. After 1 year and 6 months. Ngayon siya makabanan ang wala makareport sa Senado pagkatapos naging paso ni Santo mga tinaon sang 2025 na may aras siya kuno nga warrant of arrest. Ngayon pagwa ang International Criminal Court batok sa iya. May kangtanan sa crimes against humanity ngayon mga tubang karon ni former President Rodrigo Duterte ngayon karon detained sa ICC prison sa The Hague, Netherlands. Sang kahapon, nagwa ang balita. Ginpagwa sang News 5 nga may aras sila kuno nga mga multiple sources nga may warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa. Nga ginpagwa halin sa International Criminal Court. Apang nagpabilin ini makabanan nga wala sang confirmation. Tub-tub sang gabi nagpagwa sa isa ka flash news ang GMA. Nga may nagpagwa kuno makabanan sa isa ka official statement ang International Criminal Court nga wala sang magin pagwa nga warrant of arrest. Sa sino man nga tawo dire sa Pilipinas. As update kahapon, nga amoy ni makabadan ang imbasihan ni Senador Bato de la Rosa sa pagwa subong adlaw sa pagtambong sang sesyon sa Senado. Pwede, report siya sa Senado. Pagsulod niya makabadan sa Senado, sa Senate building, dito na nagahaharang ang taga-NBI siya. Pagkita makabanan ni Senador Bato de la Rosa, dumalagan siya. Pasaka sa may Senate building. Pero ginlagas pagin siya makabanan sang taga-NBI. Kung makita ninyo ang video, amo ini makabanan ang pagdalagan ni Senador Bato de la Rosa nga kanadasma siya pasaka sa hagdan. Nga may nagreklamo siya nga nabali ang dumayang katudlo. Katikita naman ito nga na dasma siya sa halintang sa hagdan. Pamangkot, ano bala ang balasihan sa NBI? Ha? Anong balasihan sa NBI nga nagson kagdakpon si Senator Bato de la Rosa? Kati as of 6 o'clock kagabi, Sunday, wala sa confirmation nga may warrant of arrest makabinan si Senador Bantil de la Rosa as sa bahay niya sa Department of the Interior and Local Government. Suno kay DILG Secretary John Becremolia nga ginapaisuhan niya sa sumon ini si Senador Bantil de la Rosa may kang tanan sining drug war nga tabo dito sa Davao San Siapa ang Siapa ang CPNP kag Siapa to ang HP dito makabanan sa Davao. Pero sa warrant of arrest wala sa maging mention makabanan si DILG Secretary John Becremolia. Ari ang statement makabanan ni DILG Secretary John Becremolia sa mga tapos sa media, kung ano ang may ara ba na kabrasihan nga dakpon si Senador Bantil de la Rosa? Ano ba yung katika pang Alexa?
1: Rosa, sino pa po yung mga kasama na iimbestigahan?
2: We will announce that down the road. Not that he will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami na complaints dito over 100 cases. We will issue succeeding subpoenas in the coming days.
1: Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La Rosa?
2: Yes, he is, based on info, he's in the Davao region. And Region 11 has already been alerted to this upcoming subpoena.
1: Thank you, sir.
3: Maki Pulido of GMA.
4: Hi, sir.
2: Oh, hello, hello.
4: Hindi sila muna, mamaya na.
3: Oh, okay. Third Ann Malonzo of Sunstar.
5: Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom, matagal na naging investigation. Why just now?
2: Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating.
5: Sir, okay. Kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya, inaresto, meron pala. Wala po bang ganong...
2: Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday? If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on a Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Okay? So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely reinvestigating the case.
5: Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC?
2: We are not a part of the ICC.
5: Thank you, sir.
3: Dave Abuel of TV5.
6: Hi, SILG. Dave Abuel po ng TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung ang a-attend talaga
2: wala
6: siya?
2: Bukas pa lang naman i-issue eh. So, I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued tomorrow.
6: Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically?
2: We will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao.
6: Mm-hmm. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator, given nga na naging chief PNP siya at saka...
2: Well, we will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
0: All right, nabatian makabanan si DILG Secretary John Becremolia. Kaya confirm siya, wala kaya kakita sang warrant of arrest. Siya gimuon naton is to summon si Senador Bato de la Rosa. May kang tanan siling niya sa 100 plus complaints against extrajudicial killing siya pa ang assigned dito sa Dabao. Amol na wala siya sa maginambal nga warrant of arrest. Kundi, ipasomon siya sa CIDG kag subong adlaw gani kim somon ato kung kim padala na to ang somon siya opisina nga magkaper siya I think buwas ka adlaw. Di wala sa warrant of arrest. Amol na ang kamanan ang rason. Kung nga ang nga nagwa siya after 1 year and almost mga 5 months. Tinang inisyo pa rin kay gineklamo sa ethics committee sa Senado nga siya nga gabato lang sa sweldo ay siya wala sa iya naga-report siya opsina. Diba kung sinang ang statement po kamanan ni just niya DILG Secretary John Becramolia nga wala sang warrant of arrest siya nakitaan kag gin confirm ni kamanan sa report sang GMA kagabi gana pagba kuno sang isa ka official statement ng ICC nga wala sang may inuman nga warrant of arrest gagin isyo ang ICC batok sa sino man nga tawo diri sa Pilipinas as kon ang date nga magabasihan kahapon. Kung i-report si Senador Bato de la Rosa, kampante siya nga wala siya sa warrant of arrest mo. Nakibot karon makabanan si Senador de la Rosa nga sa dito pa lang sa may entrance, arat ng NBI nga nag-haharang sa iya. Ali ba lang ang sitwasyon, no? Sa pag-emotional makabanan ni Senador Bato de la Rosa nga nag-haharang sa iya itong mga taga-NBI kagilaga siya. Ano pa nga, Alex Lugabe?
7: One more na lang.
8: Sir, ano po yung steps ng government?
0: Ang kaya ba ito nila, Rosa? Ang audio, naman ang audio? Mga ka, wala audio ka ito pa, Alex?
9: Ano po plan?
0: Nag-akuan siya, nag-kumbati siya. Kaya nga ang...
9: sa ginawa si inyo,
0: sir. Siya sa Riga, ito sa linya, ginapangita niyo ko. Ah, 6 months ka rin, 6 months, sorry. Okay, November mo. November last year, 2025. November, December, January, February, March. Basta absent siya. Ama naman kami na nga tiambal sa report sa GMA, siya wala ah. Napagbasa statement ang ICC nga wala sang warrant of arrest. Tikibot siya nga dito nakaper si former Senator Trillanes. Dari kayo na ang pagwal natin ni Senator Bato de la Rosa dito sa plenary. Sang hindi siya makapitang ginharangan sang taga-NBI kagilagas. Katapang nga, Alex.
10: Kung hindi ko mapasok, ginahanap mo ako. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako po mapasok.
9: But is survey
10: kinalaman
9: sa
10: pag-user
9: para makabuo ng numbers
10: ko? Lahat yan, trabaho na si Dabur. This is the worst government. Ako!
0: Okay, sa mo tong iya nga pagkombate makabayan sa sulod sang plenary sang Senado. Yung mga hindi ko mag-report sila nga pangita nyo ko. Katapos sila nag-report subong niya questionon nyo ko. Timo to makabdan ng sa kuli nagwa makabanan si nag-appear abito sa Senado si former nag-appear si former Senator Antonio Trillanes. Sa tubang sa media ginpresentar niya to ang duwa ka panid sang papel nga may logo sa International Criminal Court. Gagay pakita niya katapadya may kitapadya kaya may date na mo. Nga may nga may date ini makabe nang 2025 nga nabutang ang pangalan ni Senador Bato de Rosa nga warrant of arrest siya ko no halin sa International Criminal Court. Tiyabot kung ano ang basihan ta sini makabenan may warrant of arrest siya sa International Criminal Court nga mo na serve siya sa NBI pwede ba na? Now, tiba kung sino yung mga senaryo, mga katropa, kaya daw, ang intensyon daw, dakpon siya eh. Di pwede ba na nayang ang NBI magdakop sa isa katawo dire sa Pilipinas kang gamit ilang warrant of arrest na mo sang ICC. Pero hindi kita kumbinsido makabalan kabagdanan na nagpamangkot kita, ka nag-research kita. Agot nga masabat naton makabanan ang mga pamangkotanon. Sa nga aton nga mga pangulo, ilabdagay ang mga supporters ni Senador Bato de la Rosa. Kahit kung naman rin ipakita karon nga warrant of arrest, nga yes ang ICC, pwede ba na? Now, may epekto ba na ini diri sa aton sa Pilipinas? Automatic ba na ini nga magamit agod aristohon ang isa katawo? Nga ang warrant of arrest niya is halin sa International Criminal Court. Nag-research kita makabanang parang nga may ihatag kita sa inyo nga ideya. Base makabanang sa atong nga research, nagapayag, an International Criminal Court arrest warrant has no automatic domestic legal effect in the Philippines. The Philippine government must actively cooperate and executing such warrant requires approval from local Philippine courts. So dapat kayo magkabalan kung may aras yung warrant to arrest niya. Ngayas ang International Criminal Court, hindi niya automatic yung mangin may legal effect dire sa aton sa Pilipinas. Ang imuon na niya sa Pilipinas, amo ang pag-cooperar. Mag-execute sang warrant requires approval from the Philippines. Makoperitan siya sa ICC. Otherwise, nga may ara siya sang warrant of arrest nga ginisyo sang Pilipinas. Kaya batag din mga kabinan, ginahambal nga ang ICC warrant does not grant foreign authorities the power to bypass local laws. Individuals in the Philippines facing an ICC warrant must handle the situation through domestic legal. So, punta ba naman gapon? Balik kita gapon, mga kapitropang, makoperar lang niya ang Pilipinas sa International Criminal Court may warrant of arrest sila. Kagaang gin task amo ang Interpol, ang International Police mga tropa. Another one, ari pagiday. Pwede ba naman akop ang isa ka senador while on session? Kaya di ka session eh. Inaya, for the sake of this discussion. Nga kung may aras siya nga warrant of arrest na karon nga ginisyo sang local court. Ini ya for the sake lang sa diskusyon, kasi di wala man tiyay kabati na may warrant to arrest mo. Butang tabi, karon ka may ara. Ina, butang talang abi na may ara. Butang talang na may ara. Pwede ba na siya na dakop ining senador naton while on session? Number one, the privilege from arrest sa katon sining mga senador. Under Article 6, Section 11 of 1987 Constitution, members of Congress cannot be arrested while the legislative body is in his own. So, buti pa lang hindi ka na yung kapailabot. Unless nga mag-coordinate ka mo, anay, sinawanda ka mga law enforcers, inaya kung may ara nga warrant to arrest makabanan si Senador Bato de la Rosa halin sa local court in the Philippines. So hindi po siya pwedeng madakop. Bangod, makabanan, kamay ginatawag, ini mga katuwa pa, nga under the Philippine Constitution, lawmakers are privileged from arrest. Meaning, sitting senators cannot be arrested while Congress is in session. Ito yung yakin NBI. Ito ano yung gaulat kita subong sa official statement sa NBI. Hindi mo siya madakop while the senators cannot be arrested while Congress in session. In session. Amo nang ambal sa nga ito ng konstitusyon eh. The privilege from arrest na base ng makabinan sa Article 6, Section 11 of 1987 Constitution, hindi po siya ma-arrestar while the Senate is in session. Timatag ng makabinan, ano iyang ibasihan abis ang NBI na nagsun nila iya si Senador Bato de la Rosa. Bangod sinis isang warrant of arrest ngayon isang ICC. Tagod nga mahatagan pag-ibakabanan sa proteksyon. Si Senador Bato de la Rosa, ang Senado nagpasar sang resolusyon nga nagahatag sang protective custody para kay Senador Bato de la Rosa. Ano ning protective custody? The Senate operates under the principle of institutional courtesy, which generally prevents law enforcement from arresting a sitting senator inside Senate premises, particularly while Congress is in session. So muna, dito subog sa sulod magkabinan sa Senate building, si Senador Bato de la Rosa, kagna-approve ini ang resolusyon nga tagan siya sa protective custody. Ari ang deliberation sa paghatag sa protective custody mga kabayanan kay Senador Bato de Rosa upod na ang bag-ong Senate President nga si Senate President Alan Peter Cayetano. Katropang Alex.
11: Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and the Philippine laws.
12: Mr. President, may I have the floor?
0: So, gintagaan siya karon sa providean siya sa Senate protective custody. Nga, samtang dira siya sa sunod sa Senate building, kag while in session, mag-epekto ina makabanan ang gatawag nga Senate protective custody. Pamangkot nyo at balikanta lang ni. Kinulat naton, open man makabanan ng aton sa ngalin niya dire or basi may post na karon ang taga NBI or ang Department of Justice regarding sa ilang pag-attempt na pagdakop makabanan kay Senador Bato de la Rosa. Ini ka monitor man karon ng aton sa newsroom para ang ngalantawan karon kung ano ya ang official nga statement sa National Bureau of Investigation. Kasi pagpati, yan Senador Bato de la Rosa, kagin lagas siya nga attempt siya nga sa dakpon mo. Patpatol man sa inyo, mga katropa, kung ano yung jurisdiction sa sinumandang law enforcers. Nga while the Senate is in session, hindi mo siya po hindi matandog na. Hindi man po hindi nga ang gamiton nga warrant of arrest niya sa ICC. Katimatag man ito ang ginbasa natin sa inyo. So open ang Department of Justice, ang NBI, sa pag-explain sini. Kito na ka-monitor kami di subong sa inyong page, sa inyo sa National Dailies. Kagaw naman na karong ipagbaat niyo ng state. Yung pabati pa naman di sa amon sa XFM. Para makuha pa ng side ninyo eh. Tinga nga lagsus. Ay. Gapanalus mo ya si Senador Bato de Rosa sa Dilagan? Kating gibasihan niya liwat. Ang gibasihan niya nga wala yasang ginpagwa nga warang tubarest mo. Ang International Criminal Court. Tinga ako may aras nga warang tubarest nga wala sang taga-Interpol abiday o kung taga-ICC nga nagabot. Wala pa mang kote. Dula man siya sang maging pagbaabi ka balita nga may warang tubarest siya. Di ba na? So, sige lang, kay bantayin nyo ang makabinan ang dugang sining ng mga development. Dire sa Tori Iya sa XFM, kay Tibuas hindi maglabot, may arang gidang official statement ipagwa ang National Bureau of Investigation. Although nga ang wala kanya nag-antad na dire. Sa sining makabinan nga natabo kay na sa Tori Iya sa Senado. Napag ito yung makabinan pagnakop kay Senador Bato de la Rosa. Ang oras din mga katropa, mga kabiyanan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 8.13 na. Dugang mga kabiyanan ng mga balita. Liton kita mga katropa, diri sa, ano, sa binutuhay kay na sa Articles of Impeachment.
13: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Kay 257 ang nag-boto pabor sa Articles of Impeachment batok yung makabinan kay Vice President Sara Duterte kag subong gabi na transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment kagdi ara na karon sa ang bula sa atoniyang ang mga senador naman nga mag-convene bilang mga senator judges mga katropa.
13: VP Sara absuelto o convictado.
0: Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:14 na. Ang aton mga katuran, hindi lang kita iyang mag-five blood sa sagiugtas. Ato niya tingoon nga nga ato niya nga lawas mayo gid kay budlay na nga kita iya ang magbatyag sa ulihi kung mag problema kita sa aton nga kayong lawas. Maginom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabugligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukod ka ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanang nga sakit. Labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo. Nga mo gitunaan sang nga makabulig sa paghatag proteksyon sa aton sang mayo nga paglawason. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo. Proof din man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita kita sang kape nga namit na kagilty pa, mag-inom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix ang Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural, makabulig sa tanang kabalatian, labi na sa mga hormonal imbalances, nga among ginitunaan sa mga makabukol-bukol sa ato nga lawas. Hindi nga may hormonal imbalance kita mga tropa. Ang maning ginahalinan ba na sa kisaray lain na desisyon sa inyo partner na mga partner ninyo, tipayin na nyo ba na sa Santon Plus Coffee Mix para nga madula ang sining pagka-Arab, Arabuton. Sa aton man yung mga lalaki, para nga madula ang aton sining baratian, labanagin ang may, kung may mga, kung ba na, may mga prostatitis kita, mag-inom kita makabilan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Pagbalik natin makabilan, sino nga mga congressman ang against sa Articles of Impeachment. May ara ba nga mga Ilonggo congressman nga nag-upod sa against? Atong kanilahon ang kundanday sino ni sila ang nag-against sa Articles of Impeachment batok kay Sara BP o kung BP Sara mga katropa. Ang oras alas 8:17 na mga kabinan na.
14: XFM.
15: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
16: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Xanthone Gold, Coffee Mix.
18: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
17: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
17: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
20: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
20: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
23: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
5: Aray ko!
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Vice President. Impeachment coverage. Absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado.
1: Ang oras tayo makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.22 na. May mga gamay kita yung oras makabanan na bilin. Di lang kita makabanan siguro sa mga nagboto sining impeachment o kung articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sa aton nga mga congressmen dire sa Iloilo lang kita nay. Kay sa aton mga congressmen sa Iloilo kanin sa 1st hasta 5th kag may lone district kita sa Iloilo City kag may isa kita ka party list representative. Ano ba na ang ila sining boto? Parte sa articles of impeachment. Base makabilan sa records ng House of Representative, nagwa makabilan ng 257. Hindi 55 kayo na itong pagbaan na minabuting is 255. Pero gin-correct makabanan sa House of Representative nga 257 ang nagboto pabor sa Articles of Impeachment. Samtang 25 ang kontra. May ara nga siyam ang na-abstain. Ang aton mga congressmen, diri makabanan sa Iloilo. Una-una aton sa Lone District sa Iloilo City. Congresswoman Jamjam Baronda. The Vice President, impeachment coverage. Pabor sa Articles of Impeachment. First District, Province of Iloilo. Congresswoman Janet Garin. Pabor. Second District, Congresswoman Cathy Joyce Goriceta, pabor. Third District, Congressman Lawrence Defensor, pabor. Fourth District, Ferdinand Biron, pabor. Fifth District, Congressman Binky Tupas, pabor. Kag si Oswag Party List Representative Jojo Ang, pabor mga kabinan. So, dali sila sa 257 nga nagpabor nga i-impeach mga katropa si Vice President Sara Duterte. The Vice President, impeachment coverage.

0: Nonoy Defensor.
1: Honorable Representative Attorney Gerville Jinky Beatrix Luistro, 2nd District Batangas, is hereby recognized.
2: Mr. Speaker, my distinguished colleagues, magandang hapon po. I rise today not in triumph nor in anger nor in pursuit of political advantage. I rise because the Constitution commands us to rise. I stand before this chamber carrying not privilege but duty. Isang mabigat na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng saligang batas at ng sambayanang Pilipino. Sa mga pagkakataong gaya nito, sinusubok hindi lamang ang isang opisyal, kundi ang tibay ng ating mga institusyon. Ang katapatan natin sa batas at ang ating kakayanan na unahin ang bayan kaysa sa politika. On behalf of the Committee on Justice and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report Number 261 together with House Resolution Number 989 setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic. Mr. Speaker, simple lamang ang hinihingi ng pagkakataong ito sa atin. Sundin natin ang Konstitusyon. Nothing more, nothing less. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit, o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libu-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonia, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayanang Pilipino.

0: upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila, manahimik, o sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang one-third vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. Mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaba ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow ng mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong, marami ang nagtuda, marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang nabubuo ang kabuuang larawan, unti-unting luminaw ang isang bagay. May mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kaba ng bayan gamit ang mga questionable dokumento. Article 2, ukol tungkol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kabanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga, at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sampayan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa SALEN, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot, kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay, kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya, at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.
1: Majority Leader, Mr. Speaker, please recognize.
2: Dapat siya magkabilan ang pag-deliver sa committee report ni Congresswoman Jervel Loestro, ang chairperson sa House Committee on Justice. Dapat ang resulta is 257 ang pabor and gintransmit na magkabilan sa Senado ang Articles of Impeachment. Di mga Muslim mga kabayan, nasa Senado karon ang bula kung paano mga kabayan nga magpatigayon sa hearing, ang tawag sa ilang mga kabayan, amo ang pagkonvena sa senator judges naton. Magkang tanan sa Articles of Impeachment. Now, kaina, may ara makabinang nga changes sa Senate President sa Senado. Ini matapos makabinang nga before sang pagbinutuhay sa Kongreso, parte sa Articles of Impeachment, nakapagwa abis ang statement na muli ginabasihan abis ang iban nga mga observers naton. Kapagod ko no, kaya nagpagwa sang pag-una nga statement si former Senate President ang sa tumatiraon Senate President Tito Soto nga siya pag-abot diri siya sa aton sa Senado, gilayon ko na mag-convene ang Senado agad nga mag-conduct sang hearing. Magangtanam kabanan sa Articles of Impeachment. Kapag yan ang kaina sa hearing, akon sa unang sa sesyon sang Senado, unang agenda, ito mo ang pag-ilis. Pagkunita makabanan kay Senador Tito Soto bilang Senate President. Inisya makabanan ang imbuslan ni Alan Peter Cayetano. Tinibrito ay kayo na kung sinong pabor kay Senator Alan Cayetano, kung sinong pabor iya kay Senator Tito Soto. Ini makabanan ang sulo sa mga observers daw nagboto pabor kay Cayetano mga sunod. Chess Escudero, Joel Villanueva, Amy Marcos, Rodante Marconeta, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, kag nagboto sa iyako galingon si Senator Alan Peter Cayetano. 13 sila. Samtang ang nagboto pabor makabanan kay Soto, Panpilo Lacson, Frances Pangilinan, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Rafi Tolfo, Erwin Tolfo, Sherwin Gatsalian, Lito Lapid, kamay duwa ka mga nag-abstain. Siyam ni Tetanan ang nagpabor iya kay Soto, including ang iyako galingon. Si Meg Zubere ang abstain, kag Jiberes ito. So now sa observer makabanan, ngayon yung 13 ka mga senador nga nagboto pabor o kung yung 13 ka mga senador daw gina-brand din abi ko no, nga muning alay sa mga Duterte. Te, makita naman sang ligad nga impeachment hearing. Ngayon sila ang mga senador nagboto pabor sa pag-dismiss sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. It's because ang gatawag nga fourth wed. Tinagkwa na to, nagatag sa ilang definition makabanan ang Supreme Court kaya ang fourth wed, wala man ginadalian. But it depends upon the circumstances. So, it depends upon the circumstances kung saan ini makabanan tanakayon sang Senado ang hearing batok kaya kay Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment mga katropa.
3: VP Sara, absuelto, suelto o convictado.
2: So, matay mga kabanan ang mga developments diri sa XFM. Was sa pila ka mga public affairs program sa XFM, inibadagid ang statement sa ato ng mga Ilonggo congressmen. Kati na tanantaran sila nagbuto pabor sa Articles of Impeachment mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:54 na. Talaga na kay Marikanta na hindi tayo nga ako nga ato ng mga listeners, no? Kada wala at greet sila diyo. Kada wala at kabinan sa mga development, no? Nga nag guluwa dito sa Metro Manila, kaparte kay Senador Bato de la Rosa, sabong naka-lockdown ang Senado kay ang Senate building kay dito makabanan si Senador Bato de Rosa bagod ba kay gin under protective custody ini siya makatropa sang aton iya nga mga senador buta ba siya makabanan under on protective custody ini siya ang hindi ma-aristo samtang nga nagasisyon kag samtang dito sa sulod sang Senate building. May gabi kay Abiques sa Caceres, Edna Poray, Dira Saribalo, kay Mermiti, kay Silsa Balinia Malones, Nick Espinosa, kag kay Bingbing, salamat kid, Nga nagaupod subong sa aton diri sa XFM Radio Patrol at iyo kagay Apple Tabanda. Una kita makabarin sa panahon diri sa aton pangalagad sa gihapon diri sa Bullseye sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 8:56 is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ito 30 minutos antes para maglabing kay Mrs. Magtumar sa isa kapsula. Sigurado mas manamin sa mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales, XFM News.
4: FM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Basta daranon ka, makibot ka ginaya. Gintuduhan pag inabing earphone, no?
1: Ay, correct.
0: Nano ka subong, ado, wala ka subong ka costume-costume, ha? Lalaki ka
1: ano,
0: naman.
1: Naubos ang tinta sa ngakon nga eyebrow.
0: Sabi ko, naubos ang tinta sa lukos nga may ata.
1: Ah, correct.
0: Bati ko kuno nahulog ka sa duyan.
1: Kagapon to. Malaki, wala na bidyuhan.
0: Nga, nagdag sa duyan na.
1: Happy lang ka.
0: Ah, may wala mo. Ama na ako nga ang wala ikaw kasakay sa duyan.
1: Ba?
0: Oo, wala labot na daw yun na vertigo ko.
1: Oo.
0: Dudag ko na yun sa duyan, magsakay ko da iya.
1: Amo na gani, kay na-out balance ko gani kagapon.
0: Kay gani, kay na-out balance kay?
1: Langka.
0: Welcome to tanan nga XFM radio station ni Boss Rem sa Bugos. Nga NIR Kagpanay Island, babatian kita sumong sa Bacolod. Via XFM Bacolod 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang
1: Chris
0: Juderi.
1: So balo-balo mang kamuban.
0: Sa Kabankalan upod ta kag naka-tune in ang ato ng mga katropa via XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Winston
0: Rudel.
1: Oh, kita ko na. Amo nakaplangga ako sa iyo. Amo nakaplangga ako sa iyo. Wala mo kito pinapabalik dito.
0: Sa Kanlaon, nabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Debiron
0: Shotty Boy.
1: Oh, kita ko paano ko naman perfect ang test kaya wala ka magpapabalo-balo?
0: Sa Sagay, mabatihan kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental via 87.5 MHz kag sa Star Cable Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Halin sa Star Cable sila Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alec.
0: Correct.
1: May pa si Alec. May yan ang Alec.
0: Consistent.
1: Oh, kaya hindi ta kaya pagbulagan. Makatila ko agisang akong bingka.
0: Ya bingka nga may lakot nga luy ah.
1: Ito, amo pa lang ko nakabati.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: John Ray
0: Kalibo.
1: Kalibo. Kalibo.
0: Kalibo. Wala ka lang may dumdum.
1: Noel.
0: Ha?
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Gin mo yan. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. Upod na si katropang
1: John Ray Nagnaia
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3. Upod na si katropang
1: Noel, hindi.
0: Are you sure?
1: Noel.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Kuya Jay Panagsagan. Kila sakto mo?
1: Isa lang eh.
0: Congratulations!
1: O di na ito si Charmaine?
0: Ha?
1: Si Charmaine na pa-why.
0: Ah, basi siguro straight naman ni ano Subong.
1: Sa Rason si Mana, Goro.
0: Ni si Noel naman Subong eh.
1: Oo, gani.
0: Oo.
1: Di nga, nagamba ka nga si ano?
0: Pintrahon ta ka bala sa GC, bla. Ay, hindi na, mabalaan mo na ako kung sino ka-duty.
1: Dapat lang.
0: Hindi ang purpose ina, kay para mag December bala, may ara kita sing katropa Christmas party. Makilala mo tanan ng aton nga mga partner kada gabi nga mga technician.
1: Gani man.
0: Masa ulo mo mga pangalan, mga Noel, Alex, mga muna bala Rodel, hindi lang mga taga Bacolod gabant ka lang kag kanlaon. Pati ang mga taga Ruha sa aton isla pang amigohon, Kalibo, Iloilo.
1: Correct.
0: Na. Mm-hmm. Sinugin man ang type mo sa ila, taga Negros o kung taga Panay.
1: Ambot lang ah. Basi mangimon bala si Rodel.
0: Hindi ato, ano nga, rasi mo kasing-kasing.
1: For the meantime lang ha. Oh. For the meantime, wala. Oh. Si Rodel.
0: Nga nga dami ara reservation nga for the meantime. Ha? Nga may reservation na for the meantime.
1: Pwede man kumaulam sang iban.
0: Ha?

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga Pampiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe, gid. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: 47 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM Katropa mo.

0: maganda po sana man sa. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Ka ginadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga sa prayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold.
0: Si Jan Regal, isa mong duty, si Iloilo. Sabi ko si Alex. Sala ka eh.
1: Sala gani zero.
0: Masala akong paglantaw, lihin, sabi ka type mo. May caller to sa line number 2, good evening.
2: Good evening, salamat.
0: Bababayi wow. Tayo. Wow. Hi.
1: Si Madam Rose na.
0: Sino ne?
1: Madam Rose.
0: Ay, abot na. Goodbye. Si Rose ne?
1: Nan.
0: Si Rose ne?
1: Oo.
0: Naglain na tingo gaw. Nabalbalan ni siguro ligad adlaw. Nabalbalan ni siguro ligad adlaw ay.
1: Base nagabutan ni siguro sa rapulan.
0: Alam, daog ka? Nagdaog ka, Rose?
1: Nagdaog ka?
2: Huwag yung
1: daog. Ayan, bot.
0: Ah, babay ah.
1: Di wala kasali ah. Hindi madayon ang kasal.
0: Wala sing kasal nga may matabo. Oo. Oo nga, nga nakatawag naman liwat si Nanay Rose. Ano nahidlaw ka sa amon nga mga ngala-ngala? Ha?
2: Hindi ka nilawan. Nalingaw mga sinodwa ni Dolce.
0: Gadugay ba lang ang gadugay? Ganamit kami ng ganamit, no? Kung sa Tagalog ba lang, habang tumatagal?
1: Lalong sumasarap.
0: Oh. Oh. Ikaw, binanay Rose, sabi, para sa Kidulpo, may... Ah.
2: Ah?
0: Ah, yak. Oh.
1: Palawiga ba lang?
0: Amo na ba lang? Ah.
1: Na?
0: Kabe?
2: Ah.
0: Yak. Kadurder. Lain na ganyan ugayong sa mga edad na, Dolph, no?
1: Oo, oh,
0: sa mga hubinon pa, no? Kaya kung si Sinang to makaugayong gani, lain ganyan.
1: Si Sinang pa yan.
0: Kaya itong taga-Kabankalan, pagkit ba lang nga si Ninya?
1: Mm-hmm.
0: Grabe, pag ito yung mag-ugayong to, matyagan mo, ugayong pa lang. Do, ginagusab ka na mo.
1: Si Ruby, pag ito ba lang isa?
0: Kagi ka na, Dolph, maging gusab ka.
1: Naging gusab
0: na. Nakambal ko, oh.
1: Secret.
0: Ikaw na Nanay Rose, kagi ka na Nanay Rose, nakambal ko.
2: Oh.
0: Ikaw, ano? Nanay Rose, katry ka bang naging gusab ka na nakambal ko.
2: Oh,
0: nakatry ka na?
2: Oh.
0: Nga ginagusap ka, gambal ka?
1: Tinga, virgin ka pa?
0: Amo man?
2: Try?
0: Yes?
2: Araw ka ba?
0: Ha?
2: Araw ka ba?
0: Araw ka ba? Bakit?
2: Sikat na sikat ka.
1: Talaga lang, ha?
0: Ganun, ha? O, ako naman, araw. Hindi mag... Wala pa ganito.
1: Makadano ko yung adaan.
0: Nanay Rose, araw ka rin ba?
2: Bakit?
0: Ha? Tinanong mo ba?
1: ako naman, ha? Nanay Rose...
2: Yes,
1: araw ka ba?
2: Bakit?
1: Araw-araw, timo nga.
2: Okay, good.
1: Ano?
0: Yes?
2: Ipapakot ako sa inyo, ha?
0: Oh, sige, ipapakot naman. Pasakayan na lang ni Malam, ha? Sige, go ahead. Basi ko, mabukya ka na yun, ha?
1: Ano lang pabakot-pakot mo?
0: Pila premyo, ne? Pila premyo?
2: Pabakot gani pag nadaog ko.
0: Ikaw ba? Ikaw ba wala mapapakot?
1: Oo, ikaw mapapakot. Ikaw manggapon mo daog.
0: Na, ano na yun? Wala kang hindi ka perdihan. Magamon, eh. Ano? Ha?
1: Ano?
0: Kung mapakta namon?
1: Ano ko no?
0: I-treat yata ko no pa Hong Kong.
1: Wow, tuod!
0: Kung hindi mo na kung hindi mo na madayon makulkugan ka ginamon ha.
1: Pahiwitan dagit ka.
0: Sige. Oh sige, shoot. Oh, shoot ah, shoot ah. Sino una ang imo pamangkutan? Si Dolpy una ha.
2: Sige, girl.
1: Oh, sige, ready.
2: Girl, what happened to Iloilo ko lasi kalibo?
1: Ano?
2: Iloilo, Kulasi, Kalibo.
0: Ano ang matabo sa Kulasi, Iloilo, kag Kalibo? Amo na?
2: Oh,
0: What happened kuno to Iloilo?
1: Iloilo,
0: Kalibo, kag ano to?
2: Kulasi, Kalibo.
0: Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Iloilo, Kulasi.
0: Oo. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Kulasi.
0: Ako kabalo ko.
1: Letter L?
0: Ako kabalo ko, masabat
1: ano,
0: ah.
1: Ano?
0: What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo?
1: Oo.
0: Ikulab. Makulab ang Iloilo, Kulasi, Kalibo. Right or wrong?
2: Hindi.
0: Ay? Dali lang si Dolpo naman.
1: Kulasi.
0: Iloilo, Kalibo.
1: Iloilo.
0: Hindi na ako kaupod sa Hong Kong.
1: Letter L gani.
0: Amo na sabat mo?
1: Ha?
0: Ano sabat mo, Dolpy? What happened to Iloilo, Kulasi, Kalibo? Sabat.
1: Tanan ang letter L.
0: Chakto?
2: Tapos?
0: Ara ko na tanan letter L. Okay, no? Chakto. Tapos? Chakto. May kulang pa?
1: Kalibo. Ano to ganyang isa?
0: Ay, ang buta dooli. Anon pare sila gano'n. Iloilo, Kulasi, Kalibo.
1: Letter O.
0: May L ko nung kag O.
1: Oh, insakto?
2: Ano?
0: Sakto, sala.
1: Insakto, hindi.
0: Ah, sala. O sige, ang sabat ano?
2: Ang sabat. Hindi ha. Pag na hindi ka makasabat, di ay. Si Lulu, Kulas, Kalbo.
0: Ah, oh, ano? si Lulu Kulas Kalbo ko no.
1: Ah, di ako naman ibabati-batian mo. Kanami ni mo ba?
0: Sala kita aton gali ano? Gane. Inaano mo na ibuha bidya? Amo ni Bi. Nanay Rose, ano abi ang imo nga joke kay ka old school na katama? Balaan mo nga mga millennials na kami subong. Sino sila nagtudlo si imo kay sulok-sulokon ko. Oh, may ara pa basi may chance pa kami. May ara pa?
2: Ano? Oo, may ara pa.
0: Sige.
1: Ano na?
2: Kung magbunggo anay ang sinus ka dito, diin ang duro patay.
0: Aham.
1: Ano saling mo?
0: Kung magbungguanay ko ng series ng motor, diin ang damo patay.
1: Ang ambulansya eh, pipi-pipti mo.
0: Motor lang gani kay series.
1: Diin damo patay?
0: Oo, sa motor ko kun sa series.
1: Sa patyo.
0: Do, hindi na-updated siya. Joke sa mga. Dahil lang yun ah.
1: Insakto hindi.
0: Kung magbungguanay ang series kag motor, diin ang damo patay. Siyempre, hindi kita magpili sa series. Kay damo na naiya may masakay mo.
1: May masakay.
0: Sige ah, motor ang akon, motor. Motor ang akon sabat.
2: Sala.
0: Ah, ano man ang sabat?
1: Teh, kundi insakto. Okay, itreat mo ko sa Hong Kong. Silingan ka na kiti patyo. Diyay mo pati. O, teh.
0: Mayo kiti mga tigulang kiti indianay.
1: Teh, itreat mo ko sa Hong Kong. Ha?
0: May ano pa? Bukodamo man sila. Ubusan na dayon, bi. Ano pa kitang isa?
1: Katapusan na lang na.
0: Oh, sige.
1: Oh, katapusan na lang. Pakot-pakot, ha?
2: Kung magdalagan ang jeep, ano ang guma ng wala gadalagan?
1: Ano?
0: Kung gadalagan ang jeep, ano kung nung guma ang wala gadalagan?
1: Ang kapundo nga jeep eh. Kaya, exacto hindi.
2: Gadalagan, ay.
0: Ha?
1: Gadalagan ang ano?
2: Gadalagan, ay. Si ano nga guma ang wara gat.
0: Gadlagan.
2: Ang part ka guma nga wala gadalagan.
0: Ang part ka guma nga wala kuno gadlagan. Kung gadlagan ang jeep, ano kuno nga part sang guma ang wala gadalagan?
2: Oh.
1: Ang interior ya?
0: Chakto ay.
2: Galibot
1: gyapon.
0: Ang wala guro gahulag guro ko maglagan ang jeep, lagagiyo. Amo na ganing sabat ni Dolphy kung magpundo ang jeep.
1: Ano nga gumang wala gadalagan?
0: Kung magpundo ang jeep.
2: Sala.
0: Sabat.
2: Reserva.
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Reserva na. Siyempre ang reserva.
1: Ah, ang reserva ko, no? Ang reserva nga guma.
0: Ay, oo. Ang backup.
1: Oo.
0: Oh, isa na lang yun. Hindi na nakapagpulutson sa sininga time, ha? Animala. Daw ginapinabuang-buangan mo kami diyan. Huwag kakabalo na nairos na kami nga doon. Nakaagi na buang. Tapos buang-buangon no, pagit kami. Oh, ano pagit isa?
2: Ano center kasan?
0: Ano ang center kasan ko no?
1: You?
0: Correct,
1: hindi.
2: Ano sabat mo?
0: U, letter U.
1: Letter U.
2: Okay.
0: Hindi kami ya pagpaagi kay buang kami nga da.
1: Hindi ka di mabu... Hindi ka di manawag wasa kay Martes. Kusog ang gahom sa mga buang.
0: Oh, sige na nanay. Nanay Rose, greet na da kay Balda ang joke mo sa amon. Ha? Go. Go ahead.
2: Mag-greet ako.
1: Oh, sige na.
2: Oh, sige. Ngayon lang ang gabi dyan sa akin na cousin, si Ala Martin, Dilibet Martin, Akay Martin, kadang la, si Anet Nadino, hindi sa mapasan, hindi sa mati, hindi ako na gabi, at 24 hours, hindi ako, nagambal, hindi sa na, kala ako na, hindi man ako, hindi ka sa mati, ako,
0: wow, salamat. Nanay Rose?
2: Yes.
0: Hindi ka na magliwat-liwat. Hindi ka na magliwat-liwat sa joke mo, ha? Oh, ginpasakayan ka lang namon actually sa bunga gabi. Teka na. Nanay Rose, salamat
1: bunga gabi.
2: Toy.
0: Oo.
2: Toy.
0: Oo.
2: Balik mo sa kuno, walang kapalit.
0: Piolo Pascual?
2: Oo.
0: Sige, ay play ko ng walang kapalit ni Piolo. Ah.
2: Nag-drawing kay
0: Dolphy. Wow! Pwede na lang, pabatiya kami ang anong tono sa walang kapalit, be?
2: Joy?
0: Anong tono sina sa walang kapalit kang taha, be?
1: Kung hindi man dumating sa atin ang panahon, huwag mo lang akong ipagpalit.
0: Muna.
1: Kay tanto na sa imo kapait.
0: Kag tuman na ikaw kaganir. Nanay Rose, madamo nga salamat. Mayong gabi. Bye-bye. Yes. Salamat. Thank you, Nanay Rose.
2: Bye-bye.
0: 1 minute after 10. And nagapaday ng phone palobod nyo si Katropang Tritisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
1: Science on Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Kating, pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. XFM.
3: Ang kape ko, Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanfon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Gasal.
1: Perte ka hyper ba?
0: Gasal, laman ng mga tigol. At gawa ka. Alam, naruto, naruto. Pabasko ka inyong immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C, ang pinakadabes nga ascorbic acid para sa aton nga ikayong lawa. Siyempre, with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kagara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang mga Yesol products ni Boss Rimilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Yahoo! Bukas na ang amon linya, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Sikat-sikat, nagid ko nuya subong ang XFM.
1: Hindi, nagid yung mapunggan.
0: Oo, kay Ara, nagid ko nung si Dolphy lang ka.
1: Oo. Oh. Kung si Nanay Rose pa, araw ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sikat ka na. diba?
0: Mayong gabi kay Solomon Antonio, Charmaine Garcia sa Concepcion, Iloilo. Mayong gabi man sa family de la Cruz nga nagatagay, watching from Cadiz City, aling kay Mark June. Mayong gabi man kay Angel Gerald. Lee Fardigno, mayong gabi. Happy birthday ko no kay Toto Valdizon Escalada, nagapamati sa program nyo, Troy kag Dolphy Lanker.
1: And happy birthday man sa kay Francis Palermo.
0: Kay Gatlin, mayong gabi, watching from San Jose Antique, Visayas. Shout out naman dyan. Ah, Arnes Toto Val. Oh, happy birthday, Toto Val. Nag-birthday pa yung animal ni.
1: Si Dodo, daw wala nang ganyan ka mabatsyaga. Ano? Wala ka mo nagdayunay. O kung wala ka na sa tsansa kay, ano?
0: Kay Katropang Joy. Yeah! Ba, naisa naman siya. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Hello? Elang. Elang dol pa kay basi nag-inarte ato ng cellphone. Ah, wala. Gin, ano niya? Gin butang niya?
1: Sige.
0: Daya lang. 0915-8311-431.
1: And of course, 0912-0076-793.
0: Oscar Matigayon, mayong gabi. Kagay Zach Dailan, sang Takuling Bakulod, mayong gabi sa imo, Zach. Kaga Jonald Bala, last na lang a caller, PWD Troy. Chris Ivan Luz, mayong gabi, shout out kay Pio, kag kay Marlene, Boss Rex Rivera, kag Jay Vince Reta, shout out sa girl nga taga Bacolod nga natawag sa akon, kaso kagabi lang nagtawag. Why na? Pa-request Troy Multo. Ha? Mapaaswang-aswang sa... Sikat yung manabing kanta subong sa Multo.
1: Oh, my.
0: No, Cup of Joe.
1: Oh. Hindi ka gusto sang Sigben.
0: May ara man na, di ba? Ang M16. Ah, ano na gano'y? Si Junior Kilat kanta sila sang Sigben mo.
1: So something.
0: Oh. Tapos, mayong gabi man sa mga nagalantaw sa TikTok, Troy Tisoy Official, kay Prince, kay Gillian Adrian. Damo di sila dol. Sino pa ni? Si Denver, kag si Maria Juana, kag kay Janel Jan Tumao. Yun. Munang aton nga mga viewers sa TikTok, kag sa FB Live.
1: Wow. May gabi, kag salamat kin sinyo tanan.
0: Ay, ano na niya tabo sa aton nga, ano? Sa aton nga... nga Pungso Dolphy.
1: Yes.
0: Nga doon kagarot na gidya.
1: Ganit man. Si ano na, dayon gid man ang impeachment?
0: Oo, daog sa, madayon ang impeachment based sa boto sa Kongreso, pero may ara pa man Senate ang proper git.
1: Nande.
0: Ano boto mo, yes or no?
1: Sa impeachment?
0: Oo.
1: Hindi lang ko magambal.
0: Abstain.
1: Ma-abstain lang ko.
0: Mayong gabi, line number one.
2: Line number one, mayong gabi.
0: Mayong gabi!
1: Sino ni Palihog?
2: Troy, napita Troy.
1: Sino ni?
2: Bernadette.
1: Sino ko, no?
0: Laki, tingog mo, tas ngalan mo si Bernadette.
2: Bernadette tunggad eh, Bernardo kung aga.
1: Ah, okay.
0: Paloy ka man, pre.
1: Pre.
2: Pre.
1: Pre.
0: Pre, paloy ka man. Paloy ka man, pre.
2: Pre.
0: Sabta pala na yung mamangkot pala, pre, antes mga pre. Pre, paloy ka man, pre. Oo? Ah, lalaki ka? Si Dolphin ang paloy?
1: Mugaya ko na, pre. Nugayin ko na, pre. Laog-laog sa ngamos na, pre, ha? Kagpaliog ng pre. Hindi ko pa agawi lalaki, pre. Hindi ta.
0: Kag kong magkita, nagigam mo ni Dolphin, pre. Sigurado, gigong ikaw pa una talikod.
1: Bernabe pangalan mo. Taga din ka, Bernabe? Tagadiin ka.
2: Si John Ray.
1: Si John Ray naman sa kuno.
2: Taga Proviso.
1: Sagay?
2: Pabrika.
1: Dingit pala. John Ray sang barangay pabrika. Dingga da sa pabrika kay taga pabrika man ko.
2: Nasa may program.
0: Sa din? Purok?
1: Purok River Bank ko, no?
0: Purok River Freedom. Bank. Ah, Freedom?
1: Sa... Oo, ah.
2: Freedom.
0: Ah. Ano ang hiligay nun sang Freedom, Dolph?
1: Kahilwayan.
0: Paghiliusa.
1: Uy, hindi, uy!
0: Ah, kahilwayan. Di na ka... Dara ka sa Purok... May Purok Freedom daw. Hindi pa na familiar sa ako ng Purok Freedom. Inambal mo daw yung binto. Kayo mo, John Ray, ah.
2: Kagpili para mabalaan mo kung, pa, kung ano dito.
0: Permi na kabalik-balik si Dolphy sa pabrika.
1: Good, eh?
0: Miguay ka mo ganit ni sino to ganit si Les. Sino kay Dolph?
1: Si Ernesto.
0: No, miguay ka mo Ernesto, no?
1: Oo.
0: O galing ka wala. Nasubong si Gani,
1: pare. Ganit sa?
0: Lolo mo si Ernesto? Ha?
1: Lolo mo to si Ernesto?
0: Dokuging ka bala, John Ray.
1: Ay, pila ka gramos ang naubos mo? Gusto mo suplayanta ka?
0: Ano ginakadlaw mo naman ko at pala kami kung lolo mo si, ano, si Ernesto?
1: Yes, oo.
0: Lolo mo?
2: Si Dolphy ang lolo ko
1: yan. Napungol lang.

0: Ara na wala na ka loudspeaker?
1: Ano?
2: Wala na.
0: Tigundi ka klaro?
2: Ayaw ko tani.
0: Anong iayo mo? Hindi lang kwarta, priya. Kaya wala kami kwarta, subong.
2: Kaya mo ko na ni Bugas, do.
0: Ami ari? Pila ka kilo gusto mo? Pila ka kilo?
2: Ang pagbaha.
0: Ha?
2: Ang pagbaha, pinaguruan.
0: Mabalaan mo, ako.
3: Bago niyo.
2: Bilhin ko na.
0: Kaya pila na edad mo ko no, John Ray? Kaya daw namihan si Dolphy si Mutingog ko, no? Nakuhit na di ako nga, no?
2: 28.
0: May miga ka na? May miga ka na?
2: Amo na ganit rin yung palapit ko sa inyo, Troy.
0: Hindi ka lang anay, Mang Nubia, kay kamahal pa subong kagamugamo subong sa aton nga, ano, dlagan sa pamulitika.
3: Gani?
2: Abala si Dolphy kung makabot niya pension, yung friend ko ba na Mang Nubia?
0: Ah, kung si Dolphy ang piliyon mo, wala ka ginihang pun sa iya.
3: Wala
0: ang ID niya lang yung available, senior citizen lang
3: yun. Pange, bro, pangitaan ta midyos. Oh, tiyan no?
0: Mapati kami. Pamati, bala anay, bala John Ray. Mapati kami kung seryoso kagid. Bago magtakop ang amon program, masaka ka dire kay tuparon ko kamo ni Dolphy, wala kang interbiyon ta kamo live.
3: So talaga, kamo lang sa pabrika.
0: Oh, lapit man lang may motor ka man, di ba?
2: Plano ko gani tani mga pi sa kapiyan ni Ariel galing kay
3: Jesus. Sa din ang kapiyan ni Ariel man.
0: Dire ka na lang pang api sa
3: amo gaya
0: mo di kape.
3: May santon kami di.
0: Dire ka awa ang cart na ang cart.
2: Oh,
0: tindiri ka lang saka sa kadamo di kape di sa amon pili ka lang may Santon Gold Coffee Mix,
3: may premium,
0: may Santon Plus Coffee Mix. Sus kadamo di saka na di ah. Kadugay si may motor ka wala.
2: Hindi pa nga pagluputon sa kape na.
0: Ay ang kagago yan.
3: Kuya, pan ko ni sa karon mo.
0: Nga ako mabulong ka ni pre.
2: Troy.
0: Mabulong ka ni, madula imo pagkakulang-kulang.
2: Troy.
0: Ha?
3: Ano?
2: Troy.
0: Oh.
2: Pwede ko naka-entra sa programa nyo, boss. Masaka ko, the boss.
0: Subong gani!
3: Subong gani! Kung hindi ka di, subong magkato.
0: Break na ka mo.
3: Hindi ka kabimbang sa akon. Te, ano?
2: Troy.
3: Paulaton mo pa, boss, yan nga.
2: Wala na ko di short of breath. Nalipatan ko.
0: Abis kan, mga gahublas ka pa. May problema.
3: Wala ka na problema, ha?
0: Oo. Wait, kung ito mo na ni Dolphy, galing ko magloy-loy.
3: Mugi, Jaya.
2: Troy.
0: Ano?
2: Troy.
0: Oh.
2: Dahil sa ano ba eh.
0: Ah, ambot ah. Ang tanan mo nga pangayoon, magkadto ka di gani ihatag namon.
3: Oo.
0: Live. Live.
3: Kaya ano, gusto mo?
0: Nakay para may ara mo ko isuri-isuri ako na sa mag-agab la. Kay tuparon ta ka mo ni Dolphy kung bagay ka mo. Dali na.
3: Well, wala labot sina. Magbimbangan na itang adwa.
0: Oo.
3: Bidyon pa ni Troy.
2: Dali lang.
3: Ano?
2: Dolphy, ano tumbal mo gani Dolphy? Ano gusto mo?
0: Ha?
2: Ano naman ko si Dolphy? Ano tambal mo? Ano gusto mo? Bako, siya ang pension mo ay gusto ko.
3: Siya mo na gani, nga bimbangon mo ko, anay. Eh?
2: Ano gusto?
3: Hindi pa naklaro si mo.
2: Pwede.
3: Ano?
0: Hindi, masaka. Hindi,
2: pwede, basta tubo. Tubo.
0: Kanto na di, akadamo pa sa iyo mo istorya. Kaya manahon ako kay ilak ko itong pertahan sa dalawang. Ma-plug ka number o kung makanto ka di subong.
2: Plug na, nai, number 3.
0: Oh, sige, plug na, go ahead. Bahala, eh, po. I-describe ba na yung imo ko galingon para sa mga girls nga nagapamati at nagasagay?
2: Sige. Sa mga city girl na babaeng sa sagay, kadis, iskalante, tukon sa diin ka man na purgatorio ka mo, isend nyo na yung number nyo, ikuha nyo ko, inisip nyo ko, or i-chat nyo ko sa Facebook.
0: Ba?
2: 0991-7488-987.
0: Sa pa?
2: 09-09-91-74-88-987. Troy, kita ito na, boss Troy.
0: Hindi ka mo mapadala-dala siya, tigong nga nami, ah, kaya hindi niya sa gwapo. Saka di, pasado, alas 9, kaya rin na kami di. Past 9 o'clock, rin na kami di sa babaw, pyra.
3: Oh, nugay ka, ano ah? Hindi ka na magbalik-balik sa rugby, kay total.
2: Asa
0: oras? Asa launa ka, alas 4 sa kagahon, ah.
2: Ayos, ah.
0: Fire.
3: Okay, ah.
2: Yan, Dolphy, yan, daw,

0: Memedang planak semua.
1: Basta, ngambal konsey mo, kay ko mo may konsumo ka na gidman,
2: planak.
1: Nugay ka na rugby, hindi ka.
0: Robot.
1: Lamat.
0: Lawan dali ka robot, Troy.
1: Lamat, John Ray.
2: Turbo, turbo, turbo. Thank you, John Ray. May gabi, bye-bye. Lain-lain pag meet lang mo.
1: Sa, amo gid.
2: Amo gini ang pagsaka mo nga madayon gid nga masulok-sulukan ka gid namon. Isulod ta di sa ano? Stock room.
1: Amo gid eh.
2: Pero maupod ka hindi. Maupod ka sa stock room hindi.
1: Basta nagtaaw ng pagka.
2: 10:34 pa dahil ang phone palupod si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangat ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. XFM.
0: Couple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Couple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato ko.
0: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: 6 minutes before 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Obusay ginhawa. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Sis the Pain, ang pinaka-epektibong makapadula sa palanakit sang aton ng kalawasan. Gasakit ang unto, sakit ang ulo, Sis the Pain mo.
1: Kung gusto mo sang Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-screen herbal soap ka na.
0: Ang Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: May pinapos nga ba wala.
1: Ama sa kanya una. Ama na sa kanya.
0: Ikaw, ikaw bibi dal para sa ako. Ba. Nano. May gabi kay Crystal Marie Joy Librado. Naglantaw kami din sa buong sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Wow!
0: Nagapangita kami sing manog himas lang kay Kapoy kami galing work. Base may arada manog himas para marilax man ang akon susula. Manyak ang animal. Lapit-lapit ka lang di guro, kinumos ko na.
1: Mayo kong kubo sa magyan niya eh.
0: Ah, dasop-sopol ko pa gina. Pwede na akong katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Subong mo lang agab, Idolf. Tsak, totong hambali, John Ray, kay ina. Damo-damo pa subong ang mga batanon nga nagatambay-tambay sa mga coffee shop, bala. Then, ang coffee shop nga na, naka-tune in ang ilang Bluetooth speaker. Kaya number one kita sa channel, 87.5.
1: Wow!
0: Diri na sa Northern Negros nga area. Mga Iloilo, pagidabi, ginapangita, ginanila yung frequency subong sa XFM niya.
1: Kaya, makon mo na banwa?
0: Kita mo, ang iban gani nato na kompetensya. Gabalik-balik na sila kagbaligya sa ilang product mo.
1: Ano na, pangabuyan. Ang mamangkot lang ko, ano na, pangabuyan.
0: Ambal sa dodihado na kita subong ba? Mamaligya ta bala.
1: Pangabuyan, tapos palagyuhan.
0: Dere ka mo bakal sa amon sang mga Yesol products sa barato kami direya. Tapos yes. Gaan namon sing discount ang close namon nga gusto mag baligya sang amon na mga product.
1: Kaga
0: very effective niya ang mga Santon na products. Kahit proven and tested na ganiya since pag-start sang Santon, effective na ganyan siya ya doon.
1: Yes.
0: Ano ginainom mo?
1: Kagina, premium D3.
0: Ba, pasip-sip naman sa o.
1: O, tito. Hindi na lang, hindi na lang.
0: Balaan niya nga makanto si Attorney Bisnar mo. Attorney, may gabi, Attorney. Ari, may caller to sa line number 2. Good evening. Ay, good evening. Munang gusto namon ng mga caller.
1: Oo, mga alive.
0: Ang buhi, kadya bala. Mayang gabi, pangalan.
3: Dali lang
0: sa pangalan. Sa pangalan, planta nag-isuryanay. Hindi, ano'y pagsugpo ni. Tapos, hindi pag i-loudspeaker ang imo nga cellphone, palihog. Rikta lang, rikta. Ngalan mo to si...
3: Itong taga Binalbagan, Kalmoros.
0: Ah, itong taga Binalbagan. Ano itong tuyo mo gani, Jeffrey?
3: Well, ito na pasa ang number mo sa atong friend.
0: Dol, nga wala mo ginpasa, Dol, pao.
1: Ginpasa ang number niya siya.
0: Masino ito gani, imo nga ka-istorya gani, Jeffrey?
3: Hindi, Vanessa.
0: Ay, oo, si Vanessa. Taga dito gani si Vanessa gani, Dol? Taga dito sa gani, imigo mo, dumduman mo, Jeffrey? Taga din siya?
3: Taga Talisay.
0: Ay, oo.
1: Ay, atong
0: 41. Taga Silay.
3: Taga Silay
0: to ya. Awala ko na sila number ni Vanessa.
1: Atong lapit sa may McDo?
0: Oo, oh, mo to. Atong sa may Watson. So sa Silay bala. Wala mo makuha number niya?
3: Wala, Troy. Pero pwede mo lang kumakag lang sa number na to.
0: Kailang ka kaman mo. Wala. Ginambalan, tagid ka.
1: Ngayon, hindi mo pag-ibutang,
0: ngayon, hindi mo pag-ibutang ang telepono. Ginbutang mo man imo.
3: Ako, ginbutang ka to, Otto Troy.
1: Sinong langka?
3: Pariyo mo ko, Adore, Delphi, langka mo.
0: Lalaing ba?
1: Himbasol mo pa, kuya.
0: Match-match ni sila nga duha kay 41 man edad niya mo. Dorp, no? 41 man edad niya.
3: Oo.
0: Oh, islan tanay mo apelido doon.
3: Ginbutan ko, Ate Troy.
0: Islan tanay mo apelido.
1: Ano naman?
0: Islan tanay mo apelido.
1: Ano naman gani?
0: Jackfruit. Higalatun, Dorp. Galatun.
1: Ay, sa muna pala nga makalalat.
0: Pero ginungo tagid man na nga mangin langka ang imong apelido.
1: Kasi langka, gibang kuya.
0: Whether you like it or not, ano ka gani? Whether you like it or, whether you like it or not, ano ka gani?
1: Sa gusto ko, sa hindi langka.
0: Ano to, Jeffrey?
3: Nakilala ka mo kamante, upos na sa langka.
0: Ah? Wala, hindi kami ka, hindi kami ka-relate sang kamansi, hindi kami nakauyon. Ang amon na namihan. Wala kami gani na namitan, gani na namitan amon marang.
3: Marang nga namin.
0: Di ba ang marang, ang liso niya na daw paras man sa kamansi, nga pwede mo man tanukon para pwede mo man makaon nga daw mani.
1: Yan.
0: Pero ang ginapangita namon nga mani ang purple. Di ba may ara? May ara man nga purple, Jeffrey?
3: O, ara.
0: O, oh, ilabi naging kong overuse.
1: Ang mani nga
3: puyos. Ang mani nga.
1: Nga preska.
0: Ang mani nga preska, color violet?
1: Palagpat ka lang.
0: Lubok na na iya.
1: Oo, ah. Ay, hindi. May ara to, ano, maning violet.
0: May ara gani. Te, preska bala ng violet?
1: Hindi, may ara gani sa variety nga.
0: Amo gani, may ara gani. Wala man ko ga-argue sina. Pero sa imo bala ang color violet, preska?
1: Bahala, kala.
0: Ilang taon ko ba imo mani, be? Kung preska pa na, be?
1: Ha?
0: Ilang taon ko yung mani?
1: Hindi nga mani na yun.
0: Ang imo wala mani yung ginatubuan sang hemorrhoid.
1: Manipulong ko ro.
0: Hemorrhoid. Ah, sige na, plug the number mo. Jeffrey, go ahead.
3: Sige, sige. 09-09-055-1185.
1: Hinaya lang.
3: Sige. Mga single mom, ah, kuwaan ang number ko. 09-09-055-1185.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Oh, handong mama, ayaw kami makuha sa number mo kung magamot ang tingog mo.
1: Ano kay, ako naging si Vanessa, ah.
0: Langka mo, ipabutang-butang. Ambalang hindi, ambalang ko kin siya, Jeffrey, hindi mapabutang, tawa ang tawag ko, ah, kay i-dictate ko sa imo number ni Vanessa.
1: Amo gayad, panamiyon, tama naman ang tawag siya, ah.
0: Ano?
1: Langkawas.
0: More music coming up 2 minutes after 11 o'clock. You're with Troy Tisoy
1: and Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Fashion Plus, Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Fashion Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Fashion Plus, Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Fashion Plus, Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. XFM.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: 25 minutes after 11 o'clock, nagpapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
2: Ano to yan?
0: Nakopya kita. <ba?
2: laughs> At least naka-one up ko.
0: Nakibot mo kabi sa po. Oh. Nalata na lang nag-untat ko. Wisit nga opisyo. Ay, hindi ko magkalipat. Magtumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsules sa may mga bukol-bukol sis kag tumar gid sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kag ko nagapananakit ang inyo kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang mga Yesol products ni Boss Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: Oh, panawag na kamo diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Halin kay Nelson Aquino, Migo Troy, kasadyagid bala sa inyo. Gakadula, problema ko sa inyo nga duha.
2: Yan o, gusto mo tagaan ta ka problema.
0: Dugangan naman problema mo.
2: Eh, gakadula, mambalaayahan.
0: Si Ton Palma, mayong gabi sa inyo, Troy Kagdolfi. Always ikaw balaga pamati sa inyo. Halin sang una, Troy, sadya-sadyagid ya sa inyo. Yan.
2: And speaking of Concepcion Iloilo, mayong gabi nila sa mga Bailon family.
0: Oo. Te, alin pa kuno sila sang una na sadyahan na sila mamati sa aton. Nilain naman nila buot kay ginbuyan naman ta nila.
2: Sala nyo na iya.
0: Ginbasol-basol. Sala nyo na inyo. Abi nyo, ka mga bright sinibala sa aton ng mga listeners, no? Kaya kung diin sila gani malingaw, makadtogin natin sila kag pangitaon kag nila kung nahidlaw sila sa imo, no?
2: Kung abid listeners, ginaasalaya.
0: Ila binagid nga, ang aton nga panyempo subong pagdula mo, kag itype mo lang ang pangalan mo either sa TikTok o kung sa Facebook, dasig ka lang nila matultulan pag mabalaan nila nga XFM ka na tanan gina nga XFM, yes. Ila gina ya pangitaon kag tultulon kag gina nila kung anong time

0: Di ba? So meaning may ara man sila Japan contribution sa aton nga career.
1: Oh, correct.
0: Oh, di ba? Career o kun katiter?
1: Amo pa na kinandom ko.
0: Nga katiteron ka? Ako na lang makatiter.
1: No, kaya ako na.
0: Nakakadlaw naman ang mga nurses kaya mga doktor on duty sa mga
1: nurses. Speaking of nurses, and ano ha, alin sang una, Yasuki, naging sila yan sa my doctor, Iloilo Doctors Hospital.
0: Oh, mga taga-mission pa yun. Nagapamati man na sila. Tapos diri man sa Bacolod, tanan nga mga private kag public hospitals sa mga pasyente, sa tanan nga staff dira, nagapinamati. Kag sa tanan nga mga hospital nga malabutan sa atong signal.
1: Correct. Di ba one time may listener tato sa Riverside?
0: Yes, taga Riverside sa Bacolod.
1: Yes.
0: Tapos, siyempre kikalapad sa nga ito nga market. Subong mo kay nag-region wide buy kita.
1: Mm-hmm.
0: So, batian kita sa Kalibo, batian kita sa Roas. Ti, ang ilan na nga mga signal yan, nagalulumapaw na sila nga mga kaprobinsyahanan mm-hmm. sa aton pangadaan. Damo-damo, gid. Ang mga nagapululaw aton na.
1: Kag ang aton nga audience, bala, hindi lang kayo nag-cater kita sa mga may edad o kung ano. Lambutan na subong ang mga millennials.
0: Wow. So meaning ikaw, sugot ka na nga, mangin part ka na sa millennials?
1: Basi millen?
0: Kung mangupang ka eh, millennials.
1: Hindi ah, millen. Millentian.
0: Pero ang imo nga real status ka siya is senior ka na siya. Pero galing kay ti, siguro kung wala lang sa Facebook ang makita ato ni Chura bala nga ibalik tang sang una nga boses nang gid tawag sa nigani ang ma-familiarize nila. Oo. Ah hindi ka gid nila mabala nga senior citizen ka na
1: sa bagay.
0: Tapos damo-damo ginaya ang ma ang matukib nga tuod gyud man ginahambal ito nga senior citizen na si Dolphy.
1: Wow.
0: Makadto gyud na siya sa stasyon. Galing kay tiso mo kay makita ka naman lang nila sa kamera balano na gyud ya kay raspag-raspag ka na gyud yagi.
1: Sino ang sige?
0: Raspag-raspag.
1: Ang monarkiya ko na naing raspag. Pero itsura ko ya, hubin pa ya.
0: Toon.
1: Mamo ka na bala.
0: Maglantaw ka dabi sabong sa itong monitor sa aton nga screen na o mga pila pa na edad mo be.
1: Mga more or less mga 30 pa lang po.
0: Wala ka pang ilat sagwa, no?
1: Plus, pag pa na...
0: Wala ka pang ilat sagwa?
1: Basta ko, pila magdago.
0: Kaya ako ta ni Abrihan ng kristal bala.
1: Amo na gani nga sireng ko basic gulpe na magdago.
0: Mga taga barangay Bato sa gay nagapamati si Mami Dandan, Jedan Mendoza, mayong gabi sa imo ma'am.
1: Speaking of Bato ara mala si Ma'am Jurita Borste.
0: Sino to yung mo kilala nga ano nga tiya ni Mayan sa tong pag birthday ni Kayla?
1: Okay si ano si
0: Mama Florinel.
1: Of the floor.
0: Ano bi apelyido be?
1: Sebron?
0: Sang naman na siya?
1: Nang manaay?
0: Wow! Grabe, taga-sagay, gin siya gali. Yes. Lagi siya gaman nugin-nugin.
1: Kaya neighbor kami na sa una.
0: Ha? Kumakutong ko sa gali kung ano yung mga inagyan sa una sa barangay Bato.
1: Ay, hindi na!
0: Diba, mangkot ko man na siya kung tuod, yung man itong ginbira ka sa bagon.
1: Ha?
0: Ginbira ka sa bagay.
1: Why not sila yung kakita? Mahal pa ka mo gani. Kaya yung sugiran, taka mo.
0: Aba mong kutun ko, Tani, kung buhay pa to nagbira sa imo bala?
1: Ha?
0: Buhay pa to ayan.
1: Buhay pa na sa...
0: Ano ngalan niya?
1: Hindi lang.
0: Mayong gabi man sa aton nga taglantaw sa ano... Sa TikTok, si Yang Yang, si Prince, kag si Gillian Adrian, mayong gabi. Mayara kita mga 100 subong naka-heart sa atong TikTok. Oh. So, ibang tulog na gidman, kay Dokaina Pamantaguro nag-wrap up sa aton nga mga number. Pero do subong lang kung natingala, nga Lunes sa subong, no? Lunes?
1: Lunes, oh. Lunes.
0: Ah, dali lang. Lunes, akapoy gid sila gali. Kaya nagjuluti sila.
1: Mm-hmm.
0: Buwas pa ng iban mabawi-bawi. Mga Martes, eh, siyempre, i-expectar ta nga daan. Tuesday, damo naging ang mga kulang-kulang ang manawag.
1: Kaya wala labot sina ambal sa mga ano ha, katigulanan. Na, no? Nga ang

0: Martes kuno kag Biyernes. Oh. Puso ginaanggahom nila.
1: Mayo man no kay balaan mo gid. Kiti isa ka man sa ilang nga naka-experience nga mo.
0: Mo na gani ginahambal na gani sa mga katibulangan sa muna. Nuga ka mo paligo kun Martes ka. Biyernes.
1: Ay tuon. Kay amo gina nagasaler gid na.
0: Kay basi mag magbalik ang masakit.
1: Sumining ang mga ang iban nga gatawag sa atong inkanto.
0: Ambot lang ayan.
1: Ambot daw, hindi naman naguro magsaler. Oo, kay ti unay man di sa ako ng inkanto.
0: Amo na gani. Ruto nang sa tuod man.
1: May panaming na ko diya.
0: Natingala, ko na ba sa una nga, ano mo? Nga? Nablang maligo. O kaya Martes ka, Biyernes, yakigan kay Muya.
1: Kung may ara, guro, kung may na-deads guro, ya, eh, amo na iyang pamahiin, hindi pwede ka panilig, mga muna. Mga superstitious belief.
0: Wala labot sa patay ng imo ya.
1: Oo. Oh.
0: Sa muna, yung nabawalan, yung kami yung magpaligo, Martes, kag Biyernes.
1: Ah, amo galing, ya, sa subong nadala mo.
0: Amo na sa.
1: Amo na. Kita mo sa kamera, subong ka-dry sa imo nga itsura.
0: Oh, sino siling?
1: Tapos ang imo nga kilay, kakaupod na gito, hindi nag-i-tsa klaro, no?
0: Hindi maupod kay Pindilpin. Imbes nga eh, bro.
1: Pero may buhok pagid man na.
0: May buhok pa. Lang.
1: Ay, tuon. Ay, hindi. Na-use ko lang guro nga naka-highlight ang imong kilay. Kaya ginabutangan mo sing piltilpin. Oo. Subong, be.
0: Ganyan kayo, ulat na tinta.
1: Kay kalain simulan taon sa camera, kung hindi ka mag-design, kay nang hindi ka masalaan nga si Dolphy lang ka.
0: Bailang bala kay mamakalangit ko sang akon yung mga gamit. Aha.
1: Kaya muna kung kaisa hindi mo basol ato ng mga viewers na ginatawag ka tatay.
0: Wow, tatay!
1: Dude! Ala tawa bala mo chura daw bala.
0: Sana kriga to gani. Pagsakay ko bala sa modern bus.
1: Modernized.
0: Modernized bus.
1: Na jeep.
0: Bus kaya.
1: Jeep ah.
0: Hindi ah.
1: Sige ah, bala ka na ah.
0: Na may man taning iyang intention kani kasi nga to ay tay-tay diri pong ko, tay o kakapoy, bala magsige, sanding lang.
1: I told you, bala na naging nga do, tatay ka kung hindi ka mag-makeup. Dapat i-maintain mo na yung makeup.
0: Yes, ah.
1: Makadto tato kay ano, kay Boyto, bala?
0: Kay Boyto, sa funeral pa.
1: Naabot mo gitayo na nga ako ni Scarpe, ha? Ang ako na ni plano nga itato na gin sa iya, bala? Itato na gid lang arang lifetime na gid. Pero ga deteriorate kay Dolph kung tato no kay ato nga panit kay luslos sa muna oh. Mm-hmm. Kung ga katigulang tatapos amo nagakunot-kunot. Swerte ka pagan isubong kay indi gid amo na ka massive ang pagkunot sang imong itsura kay ano gani ginasabon mo?
0: Syempre clear skin herbal.
1: Amo na gali gamat-amat yes. Erase ang imong itsura.
0: Kay nga hugot yung imo.
1: Okay, may kilala ko nga 60 plus na. Ano na gid lata na gid yang malam na gid siya bala. Pero effective gid manggali ang clear skin.
0: Yes,
1: tisigihon mo pa.
0: Of course.
1: Gagamit ka gid man.
0: Oo, na-try ko na sa nagligan.
1: Tinga nga pagpangihi ko bagulang ko ano? Sa babaw sa CR nga may atutosing ano ha safeguard.
0: Ay, sinuto ay ang
1: ay, wala ta oras. Ay, diyan tama padugay. Ah. Mapaway ta timprano kay may gabi pa man. Ma-giveaway kita sa ato ng mga tech ng mga paway man sila early. Kag makaspin sila sang ilang mga playlist kag favorite songs sa kada lugar. So, damo nga salamat ha sa mga tech on duty subong evening kag sa mga callers naton kag listeners all over Western Visayas kag Negros Island region. Salamat gid sa mga station managers. Thank you so much. Kag sa ngalan sang amon nga CEO President Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios amigos, amigas.
0: Patria adorada.
1: Babush ka.
2: All the hits XFM.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Magsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa worm mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa bubble gum. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Mas Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko tayo, wala na nasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: XFM.

0: FM.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Exit.

0: kanyang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried. Besides sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: X.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
1: Sister Pain!
20: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, ini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Martes ng edisyon sa ato nga pagpangalagad, pitsa 12 na sa bulan sang Mayo. Sa kinandal mga abyan, maghahatag kita sa inyo sa mga nagapangunang mga balita lokal, mga exciting nga mga informasyon, exciting nga mga istorya, kag mga mainit nga mga balita, mga katrupa sa ato nung sining pagpangalagad, diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Ang mga balita lokal, nasyonal kag international nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan sa karon nga adlaw, mabasahan subong adlaw ang mga nagapuna balita apang mabatian ninyo subong palang sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo on FM band. Kita kag mabatian man ninyo kami sa duha namo ka mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo ka man makapadala sa inyong opinyon, mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Mahimo ka man makapa-shout out sa inyong mga himata, katrupa, kapamilya, kapuso kag iban pa. Sa kuno na naman nga okasyon. Pasiplat kita anay mga katrupa sa aton sininga kasaysayan. Dahil tayo dito sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang patutunguhan. Sa tong Mayo 12, 1962, wala pa 100 years ah. Sang May 12, 1962, mga katrupa, si President Diosdado Macapagal nag-issue mabiyan sang Presidential Proclamation No. 28 na nagatulod sang Philippine Independence Day celebration from July 4 to June 12. Di sa kinaandaan, June 12 ang aton Independence Day. No? Diosdado Macapagal bla, tatay ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang ining ginakabig nga historic decree, mga byan, mga katrupa, nagpasangkad pagid ini sang fecha sa pagsulusanto sang 1898 declaration ni General Emilio Aguinaldo kag nagtulod ang national sovereignty over dependence on the United States. Yan pa bakod lang. Kaya man at that time pa lang 1899, nagdeklara na si General Emilio Aguinaldo sang national sovereignty nato ni. Amat-amat na bulag-bala kita sa pangginahom sang Amerikano. Di pagbulos ni President Diosdado Macapagal Arroyo na pilian bilang presidente sa itong Mayo 12 bilang presidente na indeklarar kagin pabaskog pa ang aton nga independence. June 12 ang aton nga Independence Day. Luya gid sang mga Pilipino nga mangin independent kita eh. Kay kahibalo naman kuno kita magpalakat sa gobyerno, kabalo gani pero kabalo man mangawat.

Sama na ang kiwatan nato na sa sunod pa rin nga bulan. Ang Proclamation No. 28 mga pinang nag-establish ang June 12 as a special public holiday sa pagdumdum sa 1898 nga Proclamation in Kawit, Cavite. Ang purpose mga binsad to ni Pangulong Diosdado Macapagal nag-indeklarar ang Proclamation No. 28 nga nagapabakod sa June 12 nga amo ang aton nga Independence Day. Kasunod man ini mga biyansang July 4 nga Independence Day sang Amerika. Nagapromote man sang pag-irinangot sang independensya sang duha ka mga pungsod. Ti ang ining impact niya, nagapabakod sang national identity sang Pilipinas. Kasi diin mga biyan, gina-exercise nato ng aton nga right to self-determination.

So masunod nga bulan, June na, Independence Day. Medyo mainit sa buong panahon gyapon, medyo mapaang panahon, natunaw na ang bagyo nga si Kaloy. Kaya may nakasurod at tumabi ang international name sang sining weather disturbance amo si Hagupit. Nakasulod gid man siya sa PAR sa Philippine Area of Responsibility pero amat-amat nga natunaw. Pero hindi na itong mapatyagan ang presensya niya, ano? Bisan ulan-ulan lang tani kung kagabihon. Para nga maulumpawan man ang nagapalagtik bala nga mga duta sa mga talamnan sa kaumhan. Titunaw na ang bagyo. Bangod mga biyan, hadlok pa ng bagyo, bangod sang kainit sang sitwasyon dili sa Pilipinas. Sa politika. Tuman kainit na gid mga biyan ang tensyon dili sa Pilipinas sa aton nga politika. Sa aton nga mga kongresmen, sa aton nga mga senador, nakafocus naman subong ang atensyon sang publiko sa mga senador. Kahapon mga katrupa, for the first time in 6 months, nagpakita si Senador Bato de la Rosa nga sa sulod sa 6 kabulan absent sa Senado sa sesyon. Nagaparago kaysang damlag lang na hadlok ang nanago si Senador Bato de la Rosa kay base arestuhon siya sang ICC. Pero kahapon wala gid mapunggan. Siguro lain kag may mabakod siya nga tinutuyo sa pag-attend diya sang sesyon kahapon. Ang isa sa mga idalantaw nga rason mga biyan kunya nagtambong si Senador Bato de la Rosa sa sesyon kahapon mga katrupa. Among maislan, may kudita na mga biyan sa Senado. Tikinanglan ang buto niya eh. Ginrisgo ni Senador Bato de la Rosa ang iya sining security, safety and security. Agud lamang nga makatambong sa sesyon kahapon. Kaya ginpatigayo na mga biyan ang pagbago sang leader rato sa Senado kahapon. Pag-una ang aton nga Senate President si Alan Peter Cayetano na naman. Na kuditagin si Tito Soto. Hello? Nga ang islan ang liderato mga katrupa sang Senado hao. Kaya kung panilagan talang ini, kaya man ang mga congressmen niya overwhelming mo. Pila to 255 ang nagbuto pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang ginalauman lang gani at that time is 120 lang mo, no? 1/3 ang total number of congressmen. Pero gumawa kahapon mga bin 255. So in other words, ipasa na nila sa Senado ang Articles of Impeachment ngayon ni Senado na mag-ahusgar. Ti mga biyan ang pinakalast nga depensa ni Vice President Sara Duterte amo ang mga senador. Ti ginislanggid ang liderato sang Senado. Nagbaliskad ng paya ang minority amo naman ang nangin majority subong. Kay balo ka mo, ang aton nga mga senador, no, hindi man tanan, may mga reservations ni sila mo. May mga political ambition reservation. Ang ila political interest lang bala ang ila nga ginapaminsan. Kaya nga angaan. Kaya kung magpapili ka senador, Luzon, Visayas, kag Mindanao nga butante, ang ganyaton mo, ang intuon mo, agud nga magbuto sa imo. 24, 12, kada tatlo ka eleksyon. Ti, kung mabalans ang mga taga Mindanao kag grupo sang Vice President Duterte nga nagpabor ka sa impeachment, markahan ka nila. Ikaw galing nga senador, nagpabor ka nga may impeach ako ha. Ari mo ay sunod nga eleksyon, wala ka sang buto nga makuha sa Mindanao. Sa sina mga biyan nga prinsipyo, may mga senador, pila sa ila o damo sila, nga daw nahadlok. Nga daw nahadlok. Kaya ti basi bala matapos na ang ila political career. Kung basihan mo lang ang sitwasyon ha, di sa mga congressmen iya kay ang nagabuto sa ila, congressional district lang mo, pareho sinis aton sa Iloilo. First district, second district, third district, fourth district, at fifth district. Wala ni sila yung panginto sang mga botante sa Luzon. Kag sa Mindanao, sa ila lang niya nga natungdan nga distrito. Di amo na iya wala mapunaw ang mga congressmen. Nagbase sila sa mga ebidensya nga ginpresentar mga abyan sa House of Representatives. Katulad sa mga figures halin sa AMLAC, mga figures halin sa CUA. So ini mga abyan, suno sa iba niya nga nagakontra sila nga may ebidensya, sila nga fabricated lang. Pero mabudlay biya magfabricate, no?
Sang mga figures nga ini pati mga fitsa sulod kagwa sang kwarta sa bangko. Budlay ni, nga ipasanto mo to sa isa pagid kaahin siya sang gobyerno. Budlay. Pero mga abyan, kung nanano man ang matabo. Kay man sa ato na balaan mga abin maga-convene buwas ang mga senador. Dira na ato na balaan kung sa first nga hugnat pa lang mga abyan, maano na, matumpilak na bala. No? Sang damlag lang mainit ang mga istorya nga antes pa man mag-convene ang mga senador, may pagbag-una sa liderato sang Senado. Actually, sang Lunes pa nga nagwa, pero subong lang ini mapatuman kay balaan mo iban nga senador, nagapawala man lang niya, ti may pagbag-ugid man sa liderato sang Senado. Lang niya ilam, why, tako kamaan. Pero gali, pitik sintas pag binutway. Talsik na naman si Tito Soto. Ah, ini maabyan mainit ini nga isyo kay man amuning last defense sang aton nga vice presidente mo, no? Amo ini ang iyang pinaka katapusan nga depensa bala. So no, sa mga report naton nga abyan nga mahimo gid sang tikang mga senador agudto nga hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Muna, sini man nga tinion, gadubli-dubli na sa pagpreparar ang mga defense team sang Vice Presidente kung bala ma-appear sila sa Senado, hindi. Medyo nabulubutlayan man subong ang grupo sang Vice Presidente, no? Nga malutsan ang mga legal issues ngayon ni Bla. Kay man, kung madumduman pa ninyo, nagpadulong man sa Supreme Court ang grupo ni Vice President Sara Duterte, bangod mga abyan sa ila kuno nga pagpati nga pinolitika ini paunta tuntani itong impeachment proceedings bla sa House of Representatives. Ti mabalaan ta na karon mga abyan kun buwas nga adlaw kun anon mangin matabo sini kun maga-convene gid man mga senador ta kag tala kayo nila ining articles of impeachment forthwith kun ara na sila bla nga pag-inakop kun bala tala kayo naton tala kayo na dayo nila, no? Kaya man kung dito lang niya sa Senado, sa Kongreso, allows hindi kaya kapareport ang mga kongresmento sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kay Baluka mo, kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo, kita na lang manilag. No? Hindi tabi pagpeeralon ang mga political leaning. Bilang isa na lang ka Filipino citizen nga ordinaryo, kag isa lang ka ordinaryo nga taxpayer, ah, nga nagasweldo sa aton nga mga congressmen kag mga senador bala. Ipaiway tabi ang political inclination ta, ang religious belief ta, ang economic status ta. Ha? Lantaon ta lang patas bing aton nga status bilang isa ka taxpayer, bilang isa ka Filipino. No? Kita na lang abi magbinag-binag ba ilang na mga congressmen kag mga senador da kun ano ilang nga panindugan. Ang congressmen niya tinagimo na sa panindugan, nagapati sila nga ma-impeach si Sara Duterte ang Vice President. Ang mga senador ya, napihak ang ila sini nga panindugan. Pero nonetheless, may election pa sa 2028. That is why kita, sunod kita sa mga balita. No, sunod kita sa mga balita para hindi kita bala mabudol sa masunod nga election. Ang ebidensya, pabor o kontra man sa Vice President Sara Duterte, ang mga pumuluyo na lang ang maghusgar. Kon sa aton pagpati, ginapairal sang mga senador subong ang ila political interest. Kon madumduman pa ninyo, sa itong Pebrero 2025, nag-ibwal ang grupo sang Vice President kag nagpadulong sa Korte Suprema. Oh. Porke ginamadali ang impeachment niya. Huh? Kag wala sa kununatagan sang bastante nga panahon, agod nga sabton ang mga pasibangod sa iya. So baliwala ini sang ano sang Supreme Court ba. Baton ini sang Supreme Court, ginambalan ng House of Representatives nga abi tagaay nyo abi sang kopya sang tanan-tanan nga ebidensya kag testimonya kag imbitahan sa investigasyon. Ti subong, sa tungunang impeachment, okay na to, why na to?
Di subong mga biyan, teki pala ka impeachment, impeachment kasing in kaso mo. To make the story short, subong, mga pangatubang sang panibagong impeachment si Vice President Sara Duterte, nagahalong na ang mga katapos ng House of Representatives sa pagpatigayon sang mga legal process. Tigin imbitar man ang Vice President sa kada hearing sang Committee on Justice. Ginalimit ang mga tanong, ang mga pamangkot, tabay kang tanan mabiyan sa mga sinumpa ang salaysay kon mga affidavit. Gintagaan si Vice President Sara Duterte sang mga abogado, tanan ng abogado nga kampiyon sa pagpati nila nga magpangapin sa iya. Ang natabo, wala gihapon magpakita si Vice President Sara Duterte sa investigasyon sa House of Representatives. Pati ang mga ginakabig nga lagting abogado niya nga Dusi Cabilog wa man tumagsipot sa House of Representatives. Pero nagasabat sila. In fairness, nagasabat man sila. Pero sa social media, pinagi sa mga vlogger nila, mga press releases nila, nga kuno sila ang ginaguba, tiila man ayam, ginaguba pati mga testigo nila. Kaya sa press release lang, tiila, hindi sila ma-interpellate. Pero kung sa proper forum tani, proper venue sa investigation, may interpellation, you know. Tika man ang pananawan sang grupo, sang kampo ni Vice President Sara Duterte, in general, ginapolitika sila. Ginaguba ang grupo, ginaguba ang Vice President para nga maglain ang imahin nga. Para hindi na magkapadalagan sa 2028 na eleksyon. Ang rason sang Vice President, ano ning inyo man? Pamulitika ning inyo ya. Kontra ni inyo sa akong plano nga magpapili sa pagka-presidente sa 2028. Instead, mga biyan ginabalik ang mga isyu sa gobyerno. Corruption, kapalpakan sa proyekto, hasta sa tion nga ginaguba na ang presidente. Nagapagwa na sa mga fake news nga kuno, napatay na ang presidente, clone na lang subong, nagamasakit kag napatay ang presidente. Ginabaliwala ang pagtistigo ni Ramil Madriaga. Ginpangiwala sang Vice President nga magkilala sila ni Ramil Madriaga. Pero kahibalo ka mo, si Ramil Madriaga, ginatag yaman ng detalye, pinagi siya isin ng affidavit. Ang relasyon niya, anay sa kay Pangulong Rodrigo Duterte kag Vice President Sara Duterte. Anay ini siya sang una, diehard supporter gid ni sa mga Duterte. Amo ini ang nag-confess nga nagahatod sang mali-malita nga kwarta sa mag-amay. Pero ginpamalibaran ini ni Vice President Sara Duterte. Ling ni Vice President, di tamo magkakilala karan. Pero kay balo ka mo may ginpagwa mga video sa hearing eh. Nga ginatamyaw ni Vice President Sara Duterte sang happy birthday Kuya Rams. Ginabaliwala man sang Vice Presidente ang tatlo ka mga opisyal sang Department of Education bala nga nag-ako nga ginasuhulan ni Vice President Sara Duterte sang siya pa ang DepEd Secretary. Di ini mga biyan, kag maramo pa nga iba na nga mga ebidensya galing ti anong tabi kundi matay Vice President Sara Duterte mag-atento sa hearing sa Kongreso. Ti sa Senado, mag-convince la buhasa, I don't know kung ano matapos, hindi kay kahapon lang nagkiranggual na ang aton nga mga senador. Kay man mga biyan, matambong gidya si Senator Bato de la Rosa mo. Kinamatarong yun sa pagtambong sa sesyon. Isa sa mga mabugat nga rason nga pamangil ni Senador Bato de la Rosa amo ang pagbaylo sang liderato sang Senado. Pabor siya sa kay Peter Cayetano nga may bago nga senador. Ginresgo niya ang iya sining safety. Wala sa payan mga ben nga may mga inhuring-huring na nga ginpagwa nga may warrant of arrest ang ICC batok sa kay Bato de la Rosa. Pero ato man dito ang mga katapos ang CIDJ. Ato man dito ang mga katapos ang NBI. Kay man may ginabitbit man sila agid man nga warrant of arrest sa ICC. No, daw uwak bawi nimo sang damlag lang kuno may ginpagwa nga warrant of arrest ng ICC sang ulihi wala naman kuno. Pero sang ulihi ni Black Katrupang diyan, rimi ara gid man gali.
May aragid man gani. Bit-bit ni Senator. Bit-bit ni Senat ni Anay Senador Antonio Trillanes IV ang warrant of arrest alin sa ICC. Oo. Ano pa? Ang NBI kag ang mga CIDJ balaan nila nga matambong sa sesyon si Senador Bato de la Rosa binantaya nila kapon to. Sadya to kapon lagsanay mo. Dakpon tani nila si Senator Bato de la

Iwanan to barista. Nana. Nanago si Senator Bato de la Rosa. 6 months saling Nobyembre sa nagligid niya tuwig. Wala na siya mag-attend sa mga sesyon sa Senado. Pero sige-sige, baton sweldo. Amo manahanggit pa kamalahor sa nga ito nga mga, mga pumuloyo. Na ano man na inyo man? Porque senador ka mo, bisan huwag ka mo trabaho, sige, baton sweldo. Kami yung ordinaryo nga Pilipino, private employee, government employee, no work, no pay, ano man? It's unfair, no? Di kapon nang iisog. Ambal si Bato. Ako pa! Testingan nyo! Makita nyo sa video. Ay, sa pagkadako nga nga tao, grabe man palagi. Madasig man sa kinimagsaka sa agdana, no? Bit-bit sang taga CIDG kag NBI ang warrant of arrest alin sa ICC. Pagkakita ni Bato nga may mga tao to sa NBI, may ginabit-bit nga folder kag papel. The 100 meter dash pamatyaga ni Senador Bato de la Rosa sa building sang Senado mo. Araw-araw. Kaya das mo. Ay, te drama niya sa Senado. Amo nang drama na tabo kapon to. Amo na te kapon ara sa Senate na kustodi si Senador Bato de la Rosa kay ti sino man bidi na hadlok man? Ha? Sino man bidi na? Kun ka mo, be? Dakpon ka mo sang CIDJ kag NBI. Pusasan ka mo kag pasakyon sa aeroplano dahil unto sa dahig, hindi ka mo blagyo. Ha? Kun ka mo, be, sa lugar ni Senador Bato de la Rosa. Senador Takon. Oh. Pusasan nyo ko, pasakyon nyo ko sa aeroplano libre, diretso sa dahig, Netherlands. Kundi 100 meter dash ang agyan nyo gid sa akon karon. Pag-abot sa session hall, gapala mula si Senator Bato de la Rosa mo, dayon niya pamulpog sa ano, sa lamisa. I'm a senator. What kind of government is this? Basta may mga drama-drama to siya. Dasig mo sa gilang magdalaga, no? Bit-bit gali isang taga CIDJ kag NBI ang ano, ang warrant of arrest. Ang ICC man mismo nag-confirm nga ang isugin man sila. Di ano sini matabo mga byan. On the other hand, gintagaan man kuno sang panahon sang PNP kag CIDG. Ang paandam nga isa ka manhunt operation against Senator Bato de la Rosa kung hindi ini magsipot sa subpoena, sa ginpatong sa subpoena. Kay man kahibalo ka mo, magluwas sa warrant of arrest kag ginahumaom nga ipagwa sang ICC, may subpoena pagidya. Ha? Nga para sa pagpatawag sa investigasyon kay Senator Bato de la Rosa. Ginpagwa na opisyal mo sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang subpoena bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ini mga katrupa angot iniya sa investigasyon sang masubra isa kagatos ka reklamo nga konektado sa extrajudicial killings. Suno sa dokumento nga nabato naton, ginmanduan ni si de la Rosa nga magpadulong sa CIDG headquarters sa Campo Crame, mga katrupa, sa Mayo 14. Buas pa rin, adlaw. Ha? Ano subong 12? 12 subong, no? So sa Huwebes. Serbian sa sangsampina mo. Kasunod si Nimabian, nagtuhaman ng balita nga magalunsar sang manhunt operation ang PNP kag CIDG. Gismil ka mga pulis mo, ang nipa-alerto na. Halimbawa, hindi gid man magsipot abi si Senador Bato de la Rosa sa CIDG sa Mayo 14. I-deploy ng 10,000 ka mga kapulisan. Banta nyo man lagyo pa si Senator Bato de la Rosa sa Huwebes o hindi na. Galing ala sa ara sa subong sa Senate custody eh. No? Ginabulong to siya kay man may mga bagras to siya. May mga siguro nakadasma ang pobre pasaka sa ano ba? Sa ano ni sa hagdanan.

0: Mabla nagabarong ka. Ano ka ni gani? Nagabarong ka, nagasapatos ka. Pagkita niya sa mga katapos ang NBI. Gasirit agi. 36 minutos nang nakaligad, natabunan sa mga national issues, no? Ang local issues ta, no? 36 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amoy ning pinakamanamit nga kape nga igupo naton sa sining nga matineon. Sa mga nagabulog taw na kag sa mga nakabangon na, init na kamo sang tubig, magpabukal sang tubig, butang sa tasa kag butangan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix imo sa moringa kag mangustin. May soya powder nga lakot nga nagaserbi pamangil kag nagapadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga diabetison mahimo na makainom sang Santon Plus Coffee Mix kay wala iniya sang kalamay. Ang inbutang nga patamis o kung sweetener, amo ang stevia, ang natural sweetener. Wala man ini sang caffeine. Ang mga kautura naton, mga katrupa naton nga naanad na nga mag-inom sang regular nga kape, nga kung kaysa nagahilab na ang inyong sulok-sulok, basi sobra na ang kape nga nakonsumo ninyo. Ang tendency siya na nagahilab o hapdi ang inyong sulok-sulok. Kung mabatyagan nyo na gani ang paghapdi sang sulok-sulok ninyo, amo na ina ang oras nga magbaylo na kamo sang inyong kape. Tuloy-tuloy lang ang pagpangape sa Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Ang iyabla nga aroma sino. Balisan wala sang caffeine, pero ang aroma niya daw barako nga kape mo, ang hamot niya bala. No? Kag manami sa Santon Plus Coffee Mix, bisan hindi nyo na pagparisan sang pandisal o tinapay, kay may ara siya nga soya powder eh. Nagaserbi pamangil bala sa sulok-sulok. Tatis tingin ninyo, no? Sa mga millennial people, sa mga Gen Z, mahilig sa mga iced drinks or iced coffee, tis tingin nyo. Pero I suggest, timplahan ninyo anay sa may init nga kape o kung may init nga tubig ang inyo kape para matunaw ang mga granules niya bla, no? Di may presensya sang moringa kag malunggay. So para nga matunaw, itimplahan niyo anay sa may init nga kape. Then kung matimpla na, natunaw ng mga granules niya to, isilyo niyo sa bottled glass, butangan niyo sang cover, butangan niyo anay sang ice, kubiran ninyo kag i-shake-shake ninyo, no? Either ice cube or ice tube ibutang niyo da. Basta mag-cold, bahala na kamo. Kung daw anong kadamo, nga ice ang ibutang ninyo. Kaya kung gusto ninyo nga cold gid, dasig mag-cold, butangan nyo man sang damong ice. Tistingin ninyo, kay kanamit man gali sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kung himuon mo siya nga iced coffee. 38 minutes after 4 o'clock ng aton nga oras, mga katrupa, ang ining abahin ang inadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ining vitamin, bala nga bisan wala ka pa makapamahaw sa aga, pwede mo na imnon. Kaya hindi maghilab sulok-sulok mo. Lain ini sa kinandan nga vitamin C nga giniinom naton sang una. Nga dapat makapamahaw git kita, ang tendensya abi, may hapdi sa sulok-sulok kung magtumar ikaw sang vitamin C nga hindi alkaline-based. No? So ang Yes to Health Incorporated, nag-produce mga abyan sang alkaline-based nga vitamin C. Nga amo ang Santon Vitamin C. Para sa mga kabataan, tigulang, mga laon, mga balo, binulagan kag mga binayaan, pwede gid ang Santon Vitamin C. Agud malikawan tabla ang trangkaso ubo sipon kag iban pa nga pamalatian. Abi ninyo bisan mainit ang panahon, iban gid na trangkaso, iban gid na ubo. Hindi na kita luyag pa nga matapikan kamo sang balatian antes kamo magtumar sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C o kun ang vitamin C amo gid ning pinaka basic nga vitamin nga tumaron naton kada adlaw. Sarang mabakal sa mga nagapuno ng mga butika sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southern Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Mga katrupa, stay put lang ha, steady pulso lang. Baga panubalik kita, dugang pa ang mga balita nasyonal, mga importante nga mga informasyon. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magabalik kita pagkaligid lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkuyat.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ang oras sa Pilipinas, 47 minutos nang nakaligad. Sa tak ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, Martes ng edisyon, Pizza 12 na sa bulan sang Mayo. Padayon kita mga kapiyan sa pagkatag sa inyo sa mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Antes kita magsaylo pa sa dugang mga balita nasyonal mga katrupa, ato ni Baloon, kung balas ang desinong mga kongresmen diri sa ato nga lugar, sa syudad kag sa probinsya, ang nagbuto pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Para sa inyo hibalo ha, ano ang panindugan sa ato nga mga kongresmen? Ang Lone District Congresswoman naton, ang Party List Representative, kag ang lima ka mga congressmen sa lima ka mga congressional districts ng probinsya. Ano ang ilabuto kahapon? Baloon tayo na, dugay-dugay. Pasodlon tayo ang local reports mga byan ni katrupang Febi Borges Morales. Kaman si Police Major Jose Nimias Pamplona. Ginpasidunggan sa IPPO matapos ang early nga pag-retire. Detalye, upot sa kakatrupang Febi Borges Morales. Borges?
1: Police Major Jose Nimias Pamplona nag-early retire. Kinatagan sa pasilungog sa Iloilo Police Provincial Office si Police Major Jose Nimias Pamplona matapos kinaprobahan ang iyang application sa early retirement sa Abril 1, siling atuig. Ginpangunahan ni Police Colonel Briani Rizalan ang paghatag sa pasilungog kay Pamplona sa flag ceremony kahapon Mayo 11. Sa mensahe ni Police Major Pamplona, na-diagnose ni siya ng stage 4 pancreatic cancer sa ligang atuig rason sa iyang pag-apply sa early retirement. Iyang ipasalamatan ang iyang mga kaupdanan sa organisasyon, labi na si Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Briani Rizalan ang tanan nga iya kaupod sa organisasyon. Upod ni Pamplona ang iya pamilya nga nagbaton sa token na rin sa IPPO. Nagbilin man ni sa nga panungdom sa iyang kaupdanan nga nagapadayon nga nagaservisyo.
2: Good morning to our respected officers, to our provincial director, Colonel Briani Rizalan, sir, to our deputy provincial director for administration, Police Lieutenant Colonel Rimi Alabarin, sir, to our deputy provincial director for operation, Police Lieutenant Colonel Engelbert Magilio. To my fellow police officers, guests, friends, and their family in the Philippine National Police, good morning.
3: Good morning, sir.
2: Today, during this Pasalamat Kapatid program, I stand before you with a heart full of gratitude, humility, and mixed emotion as I formally bid farewell to the organization that became my second home for almost 30 years. For 29 years and 9 months, I served the Philippine National Police with dedication, loyalty, and honor. My journey was not always easy. Like many of us in uniform, I experienced sacrifices, sleepless nights, dangerous assignments, separation from family, and countless challenges in the line of duty. But despite all this, I remain proud to wear this uniform and serve the Filipino people. Last December 2025, my life changed when I was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. It was one of the most difficult battles I have ever faced, not as a police officer, but as a husband, a father, a friend, and a person trying to remain strong despite of harsh intensity.
1: Si Police Major Jose Nimias Pamplona ang mga balita sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Nutri, Kagpambo, Dietary Supplement for Men, Asan sa FM, Manditon, 7 Radio Patrol, Ilo, Asan sa FM, Boys, Tibor Morales, XFM.
0: Labat yan ang report mga katrupa ni katrupang Febi Borges Morales nagikan sa Iloilo Provincial Police Office. Nagdala sa tunora, 52 minutos nang nakaligad. Sa tak ng alas 4 sa aga, sa palatuntunan Exciting Pilipinas, hindi nga bahin. Ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na may makakaglabuhas ka. Ang makakaklabuwas ka ng main ingredients ng Turbo Dietary Supplement for Men. Amoy ini nagapabakod sang panindugan ni Junjun. Kag nagapalawig sang standing ovation. Kunluyag ninyo nga magbalik ang nagakayaba ninyo ang performance sa kama. Kag kunluyag ninyo magbalik ang intimate relationship ninyo sa inyo nga partner. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya ang Turbo Dietary Supplement for Men, epektibo ini, hindi lamang sa performance sa kama, kundi nagapabakod pa ini sang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, tumaron 30 minutos antes ang inkwentro o kunang championship. Kaya dira nyo makita kagbabatsyagan ang iya sini nga efekto. 30 minutes before loving-loving. Kaysa pirtahan pa lang kamo sang inyong kwarto, nagapanghaig na ang mga tiil ni Mister sa Turbo Dietary Supplement for Men. Nagabakod ang standing ovation o kung ang panidugan, lawig-lawig pa ang ilang standing ovation. Kaysa Turbo, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya, kayang-kaya paamanan o pagid sang kaldero sa blay mo.
4: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Mabato pa! Di mabakal man ini sa mga butika, malapit sa inyong lugar. 100% natural. Wala mga biyansang side effects. Ano ang mga panindugan sa atong mga congressmen? Diri sa siyudad, kag sa probinsya sang Iloilo. Nakahibalo ka mo may pito kita ka mga congressmen o mga representatives. Anom ka congressional districts, kag isa ka party list representative. Tanan-tanan nga mga kongresista nga ari diri sa Iloilo. Nagpabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nagboto pabor sa impeachment mabyan ni Vice President Sara Duterte ang tanan nga mga Ilonggo representatives. Kanday sino bala ining mga Ilonggo representatives naton, no? Agudto nga ma-refresh kamo. Kay kung kay sabi san high school student, college student lang hindi makakilala sang mga kongresmenta, no? May ara gid jang hindi makahibalo, hindi kakilala daw, hindi bala aware sa aton nga mga public officials. Now, ari oh, may listahan kita diri sang aton nga mga congressmen o mga representante sa House of Representatives nga nagbuto pabor. Tanan-tanan gid sila. Ha? Ang congresswoman sang First District, si Congresswoman Janet Garin, nagpabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang Second District nga congressman, babae man digali. Tatlo gali na ka mga babae subong, no? Sa pito ka mga representatives, tatlo gali ka babae subong. Si First District Congresswoman Janet Garin, si Second District Congresswoman Catherine Joyce Goriseta, amoning duha ka mga congresswoman, First kag Second District. Ang Third District Congressman, ang Majority Floor Leader, nga si Lawrence Nonoy Defensor, nagboto pabor man sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si 4th District Congressman Virginel Ferds Biron, nagpabor man nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Si 5th District Congresswoman, ay, na apat gali, no? Binky April Tupas, nagpabor man sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Si Iloilo City Long District Congresswoman Julian Baronda, nagpabor man nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kag si Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojoang, nagpabor man nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So sa pito gali ka trupang John Ray, apat gali ang babae. Si Janet Garin, Catherine Joyce Goriseta, si Binky April Tupas, kag si Julian Baronda. Sa boto mga byan, nga 257 nga yes for impeachment ni Vice President Sara Duterte, wala ginalauman. Kay ang ginalagas lang sini daw ba 106 lang. Oo. Kay 318 members mo ang House of Representatives, tip tungaon mo sa tatlo, bali tag 106, no? Tama ako katropang dyan, Ray. 106 lang ka mga congressmen ang ginapaabot nga magbutar kag ma-impeach ang House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Amo gani mabihan nga overwhelming man. Pero sobra-sobra sa ekspektasyon sa mga congressmen ang nagboto pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa boto nga 257 nga yes, 25 lang ang no. Kag may siyam ka nag-abstain, agud nga ma-impeach mga bihan si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Apat ka mga babae, no? Luyag nila yan, no? Nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Siling nila dito na sa Senado, mga pangatubang Vice Presidente, takag ihumlad niya dito ang iya sininga mga depensa, ang iya sininga mga panaming. Ti kun kamo abi pamangkuton, dapat gid nga magatubang dito si Vice President Sara Duterte sa Senado, hindi. Agud tumasabat ang mga ginhaboy nga mga aligasyon batok sa iya. Corruption, ill-gotten wealth, paggastos ang mga milyon nga kwarta nga wala sang mga inventaryo, wala sang proper audit. Abi kamo ordinaryo bingang pulmuloyo. Ipaiwan nyo lang abi nga ipaiwan nyo bi ang political leaning ninyo. Ipaiwan nyo bi ang inyong religious belief. Ikonsidera lang bi nga Pinoy ka, taxpayer ka. Hindi gani, bisan kita nga ginikanan, magatag kita alawan sa kabataan ta. High school man o college, ginapamangkot ta, anak, paano mo gingastos ang kwarta man, kasanuta lang kagintagaan. Abi tagay kulistahan bi sang imo nga ginpamakal. Di bla la, sa aton nga panimalay. Kay ikaw gatag kwarta mo pero sa aton, kita man nagagastos sa mga congressman kag senador, tamo pinagi sa tax na wag nabayad ta. Kaya abi, kabubi pamangkoton, kaya aton lang sini, ang ginapairal naton din nga prinsipyo, amo ang accountability, kag ang transparency. No? May kinamatarong kita eh. Taxpayer kita eh. Hindi ba lang ang mga senador ta kag mga congressmen ta public service ng ila mo? No? Nagapanumpa ni sila to promote and protect the general welfare of the people. Galagsik laway nila singgitan sana. Ugali nagagawa mga biyan sa iban nga to protect, to serve, to promote and protect the personal welfare of my political career. Mama na. Kung nga ang nga dinalok ang iban, hindi man tanan-tanan, may mga matarong pa man, no? May mga matarong man. Sa pihak na bahin, mga abyan, mag-convene ang Senado bilang impeachment court, mga abyan, mga katrupa, sa Mayo 13. Buwas nga adlaw kun mapasa na sa ila ang articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte kahapon Mayo 12. Suno mga biyan sa report nga nabato naton, ginpayag sang pila ka mga senador nga tama lang na aksyonan gilayon sang mga senador ang articles of impeachment, kinalauman man nga matranspit sa ila posisyon ang ining articles of impeachment. Okay na, kahapon, okay pa na. Pero mga biyan, last minute kahapon, lain ang liderato sa ang Senado. Kung pamatian mo ang side ni Senator Soto, tisiling niya aksyonan ta na dayo na. Tapos natun convene, kung mag-convene kita, mabato na natun ang articles of impeachment, aksyonan ta na dayo. Amo na panindugan ni Senator Tito Soto, sang siya pa ang presidente sa Senado, kay ti last minute kahapon, lain ang presidente, pitik sintas si Alan Peter Cayetano na. In other words, may pagbag-o naman sa panindugan sang mga senador subong, considering nga lain na ang majority subong. Grupo na mga biyan ni Cayetano. Ti Cayetano, kahibalo ka naman. Nangin kandidato ini sa pagka-vice-presidente ni Tatay Dig sang eleksyon. Galing na pierde siya kay Lenny Robredo. No? Ti ang yasinay nga political leaning arag yapon sa mga Duterte. Hindi pa nato nini mapaktan kung bala ipatuman nila ang fourth wid. Daw ano bala kalawig ang fourth wid? Aton nga simple ang pag-intindi, immediate, right away. Matuman ka agad. Pero suno sa konstitusyon, sa interpretasyon sa Korte Suprema, fourth wid gila yun sa nagkaigo ng panahon. Why man naghambal nga pagdakop mo sa article, ipasa mo dayon. Pagdakop mo sa ginpasa sa imo, sang Congress, hindi naman na nagakulugan suno sa court of, sa Supreme Court nga i-shoot mo dayon. Pwede man kuno ano yung madribol-dribol ah. No? So bangot mga piyan sang lainang liderato, balantayan ini. Ha? Kung bala ang pag-dribble sa mga senador sa i-article sa impeachment ngayon, dugay, basi libot-libot yung pabalas basketball court, anti-susgaran. Pero sana saling na nato mga abyan, bilang ordinary nga pumulo, regardless ah. Kaya man, hindi man kinalanggid nga abogado ka, hindi man kinalanggid nga congressman ka, hindi man kinalanggid nga senador ka, agad yung magbinag-binag sa mga nagkakanaanabo, subong. Ang mga nagaginahod lang, amuning mga DDS, kag mga BBM, ang silent majority, mga bininiga panilag lang bla. Nga wala lang nagasinggitan sa dalan, wala lang nagakumod-gumod, pero may nahimo na sila nga desisyon. Ang ilas din nga desisyon lamang, tipagwa nila na sa, ano, sa 2028 nga election, 2028 election mga bin, this is a presidential election na. So, balantayan, medyo crucial moment sa buong. Muna nga, hindi kita lang magpabaya, no? Kaya kung magpabaya kita mabiyan sa sining mga nagaklanabo ng mga national issues, do pariho lang lang nga ginapabayaan ta, ang mga corrupt do ginatolerate lang, do katulad lang nga admission sang aton nga pagpanugot, silent admission sang pag pabaya naton, kung nagpabaya kita do katulad lang nga ginapabayaan ta ng mga congressmen, mga senador, ta kagibantang mga public officials nga magpangawat. Dapat mong gini-involve man kita. Well, may ara nga involved nga nag-marcha gid sa dalan, nagawangal gid, nagakumod-kumod. May ara man mga abyan nga nagahimo sa ilang opinion sa matawhay nga pamaagi.

0: Sang damlag lang naglupok ang balita nga nagisukro sang warrant of arrest ng ICC. Sang ulihi binawi naman sila niya daw ay mat warrant of arrest nga ginisyo ng ICC. Pero sang ulihi pagid ni bit-bit bit-bit ni ani Senador Trillanes ang warrant of arrest. Kagintuman niya ang pagbaghangkat ni Senator Bato de la Rosa. Abi pamatian tang pinakauli habi nga report. Daw iya ni sang ICC nga representante mo ang nagasiling nga giabit-bit na nila.
1: With drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development. The position of chief of...
0: Kamu na mga abyan, ang kabahilang voice clip lang yun mga abyan. Sang report nga nabato naton nga may ara gid man nga warrant of arrest nga ginisyo ang ICC, International Criminal Court. Ti kay ginbitbit ni ano ni kahapon ni Senator Anobla, Bato de la Rosa. Dula may go ang ano pa, katropang janaw ang internet ko. Nauto siya. Amo ining bitbit mga bian ni Anay Senator Bato de la Rosa sa pagpadulong niya sa Senado, no? Lang taon tani sa mga development karon nga adlaw din lang na utudakon ng internet tao. Lang taon tani mga development mga byan kay may init ini. Naka-focus gapon ang atensyon sang publiko sa aton nga mga senador. Kagkun pala nakagwa na sa Senate custody si Senator Bato de la Rosa kay dito nagpabilin siya, eh, no? Nga hapo-hapo man ang pobre, siyempre eh. Nga lagyo ka gid lang eh. Paano nga hindi ka malagyo? Kung dakpon ka sang mga taga-NBI, taga-CIDG, libre matuod ang ano, ang ano ni, ang ticket pa The Hague Proti. Priso kay mo ya. Kaya balo ka mo subong, may mga wanted person subong nga mga Pilipino nga hindi na ni makitaan subong dibla sa aton nga ginapangita sa otoridad. Sa ilo na kita si Banza, si Senator Bato de la Rosa ara pamanda sa Senado eh. Safe and sound siya. Hindi ka lang aneda, Senator Bato de la Rosa, mag-gwa. Kalma ka lang da. Kay ara ka sa custody sang Senado. Magpakatauhay ka. Hindi ka na pagdakpo na. Pero hindi na matuod nga kung may warrant of arrest, wala sang senador nga madakop sa within the premises ng Senado. Sang una to si kay Trillanes, dakopan si Trillanes ako. No? Sa sulod sang Senado nga building, sangin kasuhan to sa Blah Rebellion to, nga napriso siya. Ti, dakop man si Trillanes, nagpadakop man siya. Pwede sa malagyo ah. Sa piyak ka bahin mga bihan, may apat ka mga wanted personalities nga ara mga bihan sa Interpol list. Ara sa listahan sa Interpol. Ha? Ang Interpol mga bihan, nga mga red notices, gin-issue ini mga bihan. In other words, mga byan, pag nagwa sa ila sini nga mga listahan ang maning mga pangalan, alertuhon dahil ng Interpol, dakpon ni sila dayon. Ah, may apat ka mga high-profile personalities. Nga may mga criminal cases diri sa Pilipinas ang paidalom sa red notice sang Interpol. Ang ining listahan mga katrupa nagalakip sa mga masunod nga mga wanted persons, mga high profile ni sila. Hindi ni sila basta-basta madakpan bisan mga ginakabig na ni sila nga mga fugitives o kun mga wanted. Kay nga may mga influensya, may mga kwarta, may mga koneksyon. Ini sila ang musanday. Businessman Atong Ang. Kay balo kamo anong kaso ni Atong Ang? Ang kaso ni Atong Ang mabyan na link ini siya sang kaso may kang tanan sang pagkaladula sang mga sabungiros. Ang ginapatihan to sang iban balato nga gin butangan sang pamugat, gin bato-batuhan nila ang mga bangkay sang sining nga mga sabungiros to make it appear nga daw missing lang. Gin panghaboy dito sa Taalik may whistleblower na sila sang whistleblower dira namon gin panghaboy ang mga bangkay sang sabungero nga ginbutangan namon sang pamugat. Amo na guro rason no nagatambok mga tilapia to. Hindi man ah. Tambok man guro ang mga isda sa Batangas. Ah. Ini ang pinakadako nga kaso ni atong ang missing sa Bungiros. Sino pagid ang nadala sa listahan sa apat ka mga ginakabig na mga high profile nga mga personalities nga wanted subong sa Pilipinas? Ang masunod, amo si Anay Bureau of Correction Chief nga si Gerald Bantag. At sa subong, hindi makita ng whereabouts niya sini. Kaya balok mo kung anong kaso ni Anay Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na link ini siya mga biyan sa kaso sa pagpapatay sa isa ka broadcaster nga si Percy Lapid. Si Bantag mga biyan, of course, kaalyado ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte Anay ang nagbutang siya sa Peslo bilang Bureau of Corrections Chief. Kag si Percy Lapid, kung inyo pa madumduman, number one critic ini sa mga Duterte, sa administrasyon ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Madumduman nga si Percy Lapid nagaprograma sa Ila Balay. Bago lang galito tapos programa. Bago lang tapos programa, nagpapauli na sang ginbantayan sang mga hitmen kag ginparakan sang lutang patay. Ini si Percy Lapid sa programa niyang Lapido. At the time ginatalakay niya ang mga sa pagpati niya mga irregularities sang administrasyon Duterte. Ha? Ti ginatudlo diri nga may command sa to at the time si Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Titob-tob subong wanted ini siya kag indi makitaan kun bala ari pa diri siya sa sulod sang Pilipinas o kun sa luwasang pungsod na. Ang ikatatlo mga katropa, syempre the famous of them all, ang pinaka-bilyonaryo, ang may sariling cash vault sa underground sang iyang apulian sa Forbes Park, ang Anay Chairman sang Committee on Appropriations sa House of Representatives, amo si Anay Congressman Saldi Co. Nga tub-tub sa karon, hindi mapaktan kundi ng whereabouts. Kaya balok kamo ang kaso ni Saldi Co. I-refresh natin kamo na link ini siya mga biyan sa halos tanan-tanan nga mga anomalous dike kag flood control projects sa Pilipinas. Nag-ugat ang pagkadiskubre sang sining mga anomalia nga mga dike projects sa Oriental Mindoro. Kaginsunda na sang maramo pa nga mga iban nga mga flood control projects anomalies. Tatlo na, no? May isa pagid, sikat man eh. Si Anay Police Superintendent Rafael Dumlao III. Hindi man may baluan, kundi ng whereabouts subong sang sining wanted personality. Ang kaso niya sini mga katropa, link ini siya sa kaso nga pagpapatay sang isa ka South Korean businessman nga si Ji Ik Ju. Siguro ibaan sa inyo, hindi na familiar. Pero ang mga pangalan niya, ini mga ben familiar Japon sa mga otoridad. Magsiling kita nga napidalom na sa red notice. Kung may maobserbahan mga taga-immigration, mga taga-airport, mga taga-seaport, nga mga records, mga pangalan katulad sini, automatic ni i-hold ni sila kagdakpon. Bisan sa diin nga nasyon, halimbawa magkanto sila sa luwas, kag makita ang pangalan, kag mag-warning, ang mga pulis dito sa natungdan nga lugar nga ila kadtuan amo ning madakop sa ila. Interpol mo, international police na. So in other words mga biyan, medyo nagakitid ang mga dalan sang sini nga mga wanted personalities. Hindi lamang diri sa Pilipinas, bisan sa diin man sila magpadulog. Bisan sa diin man sila magkadto sa airport pa lang, sa immigration pa lang, kung makita ang ilis ni pangalan, mag-alert ang Interpol. Arestoon sila, dalon sila pabalik sa Pilipinas kag pagapatubangon sang ila sini nga mga kaso. Kay ining red notice mga byan, daw pangabay ini sa aton sini nga mga law enforcement worldwide. No? Sa pagpangita kag maghimo sa ginatawag nga provisional arrest sa mga tao, sa mga wanted persons nga may mga pending nga mga kaso diri sa aton lugar nga isurrender ang ining mga tao dalon pabalik diri sa Pilipinas. Kinsi minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. May gamay patang komersyal katropang dyan rin, no? Pila na lang, no? Mga apat goro komersyal sa lima. Mga abiyan, magkapunumbalik kita, dugang pa nga mga balita sa atong nga pagpangalagad. Pagkaligad lamang, sini-importante nga mga panumdum.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Para sa malakas na buto,
11: Premium D3.
10: Matibay na immune system.
11: Premium D3.
10: Proteksyon sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
11: Premium D3.
10: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw!
18: XFM.
19: Patropa mo!
16: Exciting!

0: Oras, mga katropa, 20 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 o kung alas 5 sa aga. 5:20 na. Bugtaw, kag magbangon na. Mag-inom na sa Santon Plus Coffee Mix. Sa nagligad to nga mga binulan, do medyo nakaangkon sang kalipay ang mga katapo sang barangay council, ang mga kapitanta, mga sangguniang kabataan, chairman, kag mga kasang SK councilors. Kaya nagtunog ang balita nga kuno ba si i-postpone naman ang barangay ang sangguniang kabataan elections. Pero kung pamatian ta ang mga taga Comelec, ang national office ang Comelec, mga katrupa, preparado na 90 to 95% nga preparado na ang Comelec para sa pagapatigayonon nga BSKE elections. Ipasiguro sa Commission on Elections mga pian nga yara na sa 90 to 95% nga preparado ang ilang talatapan sa paghihwaton nga 2026 barangay kag sangguniang kabataan elections. Sunod sa kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, naka-imprinta na sila sang mga balota kagamay na lang ang mga gamit nga kinahanglanon ang ila ginahulat. So kung sila ang pasundan mga biyan, tuloy-tuloy gid ang BSKE sa karon nga tuig. 90 to 95% na nga preparado ha. Naimprinta na ang mga balota. Gamay na lang gid nga mga equipment ang kinahanglan nga ma-procure. Kag on the go na, on the set na to go on BSKE ang Commission on Elections. Di sa karon sa mga nagapadalagan, may hando magpadalagan sa pagkakapitan, sa pagkakagawad sa barangay, sa pagka-SK chairman, sa membro sang sangguniang kabataan council. Nagapadayon gihapon mga abyan ang nationwide voters registration para sa 2026 nga barangay ang sangguniang kabataan elections. Kung madumduman pa ninyo, ginsuguran ining voters registration sa itong Oktubre 20 sa nagligad pa nga tuig 2025. Kaya man mga abyan, natala na nga magatakop ang voters registration nga ini sa Mayo 18 ha. Subong nga bulan na May 18, 2026 sa mga nagahandumda nga magpapili sa barangay kapitan, barangay kagawad, SK chairman, SK kagawad. May ara lang kamutob-tob kung qualified ng inyong edad sa mga SK members. May ara na lang kamutob-tob Mayo 18 sa pagparehistro. Kung ina, may plano kamo. Kag kung maka butar na kamo eh sa SK bala, no? Reminder ta sa mga nag 18 years old na. May ara lang kamutob-tob Mayo 18 sa pagparehistro. Sa mga wai pa magkaparehistro, ingagaw kamo. Sa mga nag-birthday na, 18 years old. Kung ang imo birthday, 18th birthday mo, May 20. Ah, May 20. Antes ang May 18, pwede ka na magkaparehistro. Kay man natala na ang barangay ang sangguniang kabataan elections mga byan sa Nobyembre 2. Subong at tuig ha. So daw wala naguro ni atrasan pa. Tuloy-tuloy na yun eh. May mga move nga dulao na lang iske galing kiti. Way man to madayon. Dugay pa ni nga proseso nga iabulis ang sangguniang kabataan. Kiti daw dubla-dubla. Daw financial burden lang sa gobyerno. Kaya kuno, para nga may tiglawas ang kabataan sa barangay council. Tigaling may committee on youth and the sports man kita sa aton nga barangay council, di ba? Pero tuloy-tuloy lang ni sa mga naghahandom nga mga miyembro sang sangguniang kabataan council sa pagki-SKE, tuloy-tuloy nyo lang i-assume nyo lang nga madayon ang gidang eleksyon kay ti mabudlay pa nga i-postpone ang BSKE barangay ang sangguniang kabataan eleksyon kag mabudlay pa sa sini nga matineon nga maghimo sa matika nga agud nga iabulis ang SKE. So i-presume nyo lang nga madayon gid ang eleksyon subong. May chance pa ang naghahandom nga magka padalagan kapitan kag konsyal. Sa mga lawlaw nyo da nga mga barangay officials, may chance pa ka mga islan sila. Mga katrupa, ginakulabos kita sang panahon sa atong nga pagpangalaga ng ining bahin nga nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa atong lawas, nagapabakot sang atong resistensya. May moringa man ini maabyan kag may virgin coconut oil plus vitamin D3. Ang vitamin nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Ang manamay sa Premium D3, ginpabasko gini kag ginpabag-o kag naputos sa mahumok nga kapsula para sa madasig nga pag-absorb sa nga aton nga body system, madasig nga efekto sa aton sining lawas. Magabalik ako mga abyan sa takna nga lasais sa Express Balita sa aga. Upod ko diri sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo 100.7. Ako naman si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: Mga katrupang

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin,

0: sa buhay. Mm-hmm. Eh, lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Yeah, diyan lang umaasa, ano, sa lakas ng pangangatawan.
1: Lalo yung mga no work, no pay.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, eh, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O, kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya, nasa sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
0: walang ipon.
1: Walang ipon talaga. Eh, yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. O, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
0: Ayun. Minsan, ano yan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
1: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, toxicity
0: yan
1: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang

0: na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas. Yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys. Kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka-talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
0: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Santone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santone Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
7: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, atin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kay Madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santon Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santon Plus Gold mga kababayan.
0: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon may pasyente ako na text siya no, before New Year.
1: Mm.
0: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: No.
0: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
0: Eh, basta moderation lang po ha. Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
1: Nako.
0: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
1: Kesa daw, ang kurot.
0: Masayang. Ano?
1: Mm.
0: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
0: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh ang peak ng cardiac arrest eh napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
0: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon. O,
0: kasi
1: ano?
0: Puro buffet ngayon, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
1: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
0: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
0: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
1: Mm-hmm.
0: Marami daw ang na-ICU, because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang Premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
0: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas... may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat
0: At saka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so...
0: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila 1 or 2 kinds of food at a time. Ang ganda ng ang research doon. Kaya, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya, assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
1: So, yeah.
0: Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano at tabag dito, common sense yeah. ang papairalin.
1: Mm-hmm. Ay, sa mga kabayad din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, mm-hmm. very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
0: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan,
0: bawas sa mga karne. Mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
0: O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints yun bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nagano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan
0: ano
1: yung
0: mga seafoods alimango hipon talaba naku medyo mataas po ang
1: buwang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
0: kaya nga marami tayong mga kaibigan eh pag sumaki talaga yung mga arthritis nila anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm-hmm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
1: dami na.
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose, kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay, kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang nakagisna nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons natin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At ayon po tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X FM.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
12: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: isang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
20: Ang nangungunang radyo.
21: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapang Station, Lasa East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Martes, Mayo 12, 2020, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, tanan nga mga kongresista sa Iloilo nagpabor sa pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives.
1: PDRRMO Antique, ginaproseso na ang mga kinahanglanon nagud nga hatagan sang pagkilala ang 12 anyos nga bata nga babae nga naglangoy sang malabot 6 ka kilometro sagud nga magpangayo sang bulig matapos nga nagkapan ang ilang ginasakyan nga motorbangka.
0: Cherian Mateo magaserbing nga icon kag modelo para sa PDRRMO Antique bangod sa iya heroic action.
1: Kumpiyerta sang pump boat ukon gamay nga cover sang bangka dala ni Cherian Mateo sa pagdala sang ukon pagbato sa dalagko nga mga balod agud nga makalabot sa isla sa pagpangayo sang bulig matapos nga nagkapan ang ginasakyan sining motorbangka.
0: Pag-engage kay Cherian Mateo bilang manginisa kay athlete ginakonsiderar sang kula si Antique matapos nga iyan nalangoy ang malabot sa 6 ka kilometro halin sa nagkapan nila nga motorbangka pagkadto sa isla.
1: 12 o kung duha katuig nga bata nga babae nagbalintuwad sa drum patay sa Balantang Haro.
0: ICPO Chief magahimo sa maidid nga investigasyon ayon sa shooting incident sa Savemore Festive Mall Mega World Mandurriao.
1: Iloilo City Government nag-deploy sa mga service vehicles para sa ilang mga empleyado.
0: Headlines, Balita Nasyonal, Sara Duterte gin-impeach sing House of Representatives sa ikaduhang ation.
1: Senator Alan Cayetano nagpanumpa na bilang bago nga Senate President.
0: Senator De La Rosa balik sa Senado matapos ang binulan nga pag-absent.
1: Ginaligar nga warrant of arrest ni Senator Bato De La Rosa halin sa ICC dala ni Anay Senador Antonio Trillanes sa Senado.
0: ICC ginkompirmar ang arrest warrant bato kay Senator De La Rosa. De La Rosa ginpailalom sa Senate Protective Custody.
1: Pagdalagan kag pagkaladasma ni Senator Bato De La Rosa samtang ginalaga sang taga-NBI pasulod sa Senate Building na-captured sa CCTV.
0: Senate Sergeant at Arms nagpasa sang resignation sa tuwa-tuwa sang plano nga pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa.
1: Nagkalain-lain nga package incentives ginaligar gina-offer sa mga House members para nga magbuto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Senado magakonvene o kung mahimo nga magkonvene bilang impeachment court sa Mayo 13 in kaso ng articles of impeachment ang matransmit sa upper chamber.
1: Kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa Senado, hindi magpamalabag sa pag-convene sa Senate bilang impeachment court.
0: DND o kung Department of National Defense nagpabutyag wala sa destabilization activities sa tunga sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente.
1: PNPCIDG ginisyo na ang subpoena batok kay Senator De La Rosa may kangtanan sa ginailigar nga Davao extrajudicial killings.
0: Kag Gerald Bantaga Rafael Dumlao III is subject na sa Interpol Red Notices. Balita international, ang Prime Minister sang Thailand nakagwa na sa presuhan.
1: Australian government iga-repatriate ang ilang mga citizens gikan sa cruise ship nga apektado sang hanta virus.
0: Entertainment news, kasal ni Bayad Alonzo, magdayon gid man pala.
1: Sa sports naman, 3-point performance ang New York Knicks nakabulig agud nga ma-sweep ang Philadelphia 76ers. Minnesota Timberwolves napatas ang serye sa 2-2 matapos ang ejection ni Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs.
0: Kag sa extra wow balita, lalaki sa Vietnam, sobra 6 kadekada nga wala sang tulog. Last 6:15 mga ketropang oras kinadulong sa inyo sang Southland Plus Gold. Southland Plus Gold team si Magustine ang palaya malunggay garlic ag spirulina produkto sa Yes Wealth Incorporated nga makabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, in non-FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Wealth Wellness Center sa A Yang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tuwang Sang Midtown Hotel.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is this is sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang tanan ng mga Ilonggo representatives. Nga mo Sunday, 1st District Representative Janet Garin, 2nd District Representative Catherine Joyce Goreseta, 3rd District Representative Lawrence Nonoy Defensor, 4th District Representative Ferginelle Ferge Biron, 5th District Representative Binky April Tupaskag, Iloilo Okuna, si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda Amuman, si Uswag Ilonggo Party is Representative James Jojo Ang. Sa botong 257 yes, 27 no kag siyam ka abstain na impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa ikaduha na nga tion kahapon Mayo 11.
2: Express Balita sa Aga.
1: Ginaproseso na sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang Antique ang mga kinahanglanon ugod nga mahatagan sang pagkilala si Cherry Ann Matio, 12 anyos ang edad sang barangay Batbatan kula si Antique. Naibaloan nga si Matio ang ginakabig nga Wonder Girl matapos nga siya ang naglangoy sang 6 ka kilometro sagud nga magpangayo sang bulig bangod sa nagkapan ang ila sining ginasakayan nga motorbangka sa tunga sang lawod. Upod ni Matio nga nagasakay diri amo ang tatlo ka iban pa. Sunod sa PDRRMO Antique Chief of Operation nga si Mr. Mel Legaspi Jr. nga hindi basta-basta ang ginhimo ni Matio sa diin ang heroic action ni sini ang daw halos hindi nila makaya bilang mga rescuers. Pakigbahin ni Legaspi nga iyan batian nga posible si Matio ang mahatagan sang scholarship kagpati na cash incentives. Ginpayag ni Legaspi nga siya ang nagalaom nga madamo pa ang magabulig sa mga bata. Naibaloan nga ang barangay Batbat ang isa sa tatlo ka mga island barangay sang kula si Antique. Sa diin halin sa mainland, maglabot sa isa ka oras ang boat ride pa kadto diri.
3: We are proposing na, no? We are making steps na and processes para matawaan kang recognition ang diyang bata ngayon. No? Kaya hindi basta-basta, no? Ang ginobra. Kumbaga, ang heroic action kang bata nga dyan is hindi lang even kami nga mga rescuers daw, hindi naman basta-basta lang maubra dyan nga maglangoy kang almost 6 kilometers away, no?
1: Mm-hmm.
3: Considering pa ang big current, no? Kang during that time nga nakapsize ang andang boat. And we are hoping nga duro pa ang magburulig and even ang LGU Kulasi, when they heard nga we are proposing and planning nga matawang ka recognition ng bata niya. I heard nga most probably base matagaan sinisang scholarship or even cash incentive ang bata nga dyan.
4: Oo. Sir, if we speak about this Batbatan kaysa Batbatan.
1: Ang kabahin sang pagpayag ng PIDRRMO Antique Chief Operation Mr. Mel Legaspi.
2: Express Balita sa Aga.
0: Lasa isti si Nueve sa piyakabahin mag-aserve bilang icon kag modelo si Cherry Ann Mateo, 12 anyos ang barangay Batbatan, Kula sa Antique. Bungod sa iyan ang heroic action nga amo ang paglangoy sa malabot sa 6 kakilometros, agon niya magapangayo sa bulig kag ma-rescue ang iyang mga kaupdanan nga sakay sa nagkapan nga motorbangka sa baybayin nga sakop sang Kulasi. Para sa PDRRMO Antique Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr., nga hindi basta-basta para sa 12 anyos nga bata ang ginhimo ni Mateo. Pakibayin ni Legaspi nga sang nagkapan ng motorbangka ang inasakyan ni Mateo dalago ang balod. Rason man nga nakalabot sang 6 ka oras ang pagbato ni Mateo sa mga balod nga makalabot lang sa isla. Halin sila sa mainland, ginabata alas 11 sang aga apang sang sila nag-abot na sa tunga-tunga pangadto sa ila barangay. Dalago na ang balod kag mabaskog ang hangin. Ginpahay ni Legaspi nga gintingwaan pa sang nga magpangita sang mas maayong alagyan sang ila boat operator apang nagkapan gid ang ila motorbangka. Madalom ang tubig sa porsyon ang natabuan sang incident tesarin dirina kung dirin ang ginakabig nga fishing ground bangod ini ang pinakamadalom nga parte sa dagat sa mga lugar. Dugang ni Legaspi nga sa ila bilang rescuers ilabi na nga ila ginakonsiderar ang safety. Ang isa ka rescuer ang mangduha-duha pa kun langoyon niya ang mga kalayoon pagkadto sa isla apang si Mateo ang wala nagduha-duha. Kunay baluan nga ang mga kaopdanan ni Mateo sa mga tion ang nagkapan ang bangka kun ang motorbangka nga ila ginasakyan. Amo sa ni Dante Salvador, 60 years old, ang Hilito Patricio, 58 years old, Cagros Salvador, 49 years old.
3: An icon and kumbaga modelo dyan, no, sa amon program sa PDRRMO Antique. we have a budget program, what we call budget program, the building of youth and empowerment and transformation. So nga we're in ginatudloan gag ginacapacitate nato ng mga youth volunteers in the disaster preparedness and the response.
4: Sa dunga tion sir, dalag kong balod sir.
3: Yes sir, dalag ko actually. Sunok man sa impormasyon no nga nabuhol natin sa mga survivors. Halin sanda sa may kulasi mainland around 11 a.m. Medyo matahom ang kadagatan kung lang tawon mo rin sa may mainland. However, sir, pag makalabot ka na abi, dira sa tunga-tunga, daw dira na mo ma-experience gid ang pagsinaot-saot sa kadagatan, no? So, lagko gid na ang, ano, especially kang during those time nga mga around the 12 noon na, nag-baskog pagid ang hangin. So, that's why nga naka-experience.
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag ni PDRRMO Antiquet Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr.
1: Angot gihapon sa nasambit ka balita, dala ni Sir Ian Mateo nga magabulig siya sini nga mga kopdanan nga makahigad sa isla matapos nga nagkapang ng ginasakyan ng motorbangka amo ang kubyarta o kung gamay nga cover sang pambuhot. Sunod sa kay PDRRMO Antiquet Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr. nga ini ang iyang nga ginkupkupan o kung ginhapan agud nga may gamay siya nga guide apang bisan pa nga mayara siya sang kubyarta na budlayan ini kag nagapalanakit ng iyang alawas bangod nga ginahampak siya sang dalagko nga mga balod kag mabaskog nga current. Isa sa teknik nga ginhimo sang 12 anyos amo ang pagdalayday sa tubig agud nga makasurvive kag makapreserve sang iya sini nga persa tubtob nga makalabot sa higad. Pakigbahin ni Legaspi nga ginako man ni Mateo nga ginkulbaan ini ugaling nagapangibabaw gid ang instinct sini nga makasurvive ilabi na nga ma-rescue niya ang iya sini nga mga kopdanan sang makalabot na ini sa isla. Ang una niya nga ginhambal amo ang bulig dugang pa ni Legaspi nga regularly man nga ginahimo nga ginatabok si Mateo sang iya ginikanan in kaso nga magpanindahan o kung may kinahanglan kag ordinaryo na ini para sa mga residente sang barangay Batbatan nga magpakadtupakari sa mainland. Si Mateo ang hindi man gid swimmer apang nakahibalo man maglangoy.
3: Diring man sang edad sa mga upod niya si Cherian Mateo wala magdoduwa nga siya mismo ang magpanguna kag magpahayo bulig dito na sa portion sang Batbatan Island.
4: So kung namo nagpailig sa Mr. Legaspi pakadto sa Batbatan Island?
3: Yes sir, gin head on niya ang direksyon pakadto sa may Batbatan Island. That's why nga medyo nakalabot sa 6 hours kay ginabatuan niya pa ang current sa tubig mo.
4: Wow. Sa information sir, ginggamit niya at that time? Anong ginkupan niya, gingiya niya para mabatuan yung current sa tubig?
3: Ang kubyerta na sir sang pampot
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni PDRRMO Antiquet Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr.
2: Express,
0: sa kangot nga balita, ginakonsideraan sa ang kula si Antique ang pagpa-engage kay Cherian Mateo, 12 anyos kamay ni isa ka atleta kung swimmer. Matapos ka iyan, nalangoy ang malabot sa 6 kakilometro sa linis itong asang baybay, pagkado sa isla agad sa pagpangayo isang bulig. Kiniangin pagigbahin ni PDRRMO Antique Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr. sa rin, inaluyag nga ipa-engage si Mateo sa mga athletics organizations nga magaserve bilang unforgettable athlete sa Ila Banua. Dugan ni Legaspi nga ang tanan nga sakay sa motorbangka nga na-rescue matapos nga nakapangayo isang bulig si Mateo. Anum ka motorbangka ang gingamit sa search and rescue operation matapos nga nagtipon ang volunteers sa barangay Batbatan. Samtang matapos nga naglangoy si Mateo halin sa nagkapanila nga motorbangka iniang ginsunda ni Dante Salvador nga motorbangka operator bangod sa kahadlok nga hindi makalabot ang 12 anyos nga bata sa isla. Apang bangod sa dalagko nga balod, siya ang nadala sa ibaan nga direksyon kag siya ang nakitaan sa mga rescuers ginabanta. Anum ka kilometro halin sa vicinity sa Maningning Island, Las Chesnas, ng gabi. Sa giyapon, ginakabig sa PDRRMO Antique ang heroic man nga ginhimo ni Salvador nga isa ka senior citizen. Ang duha ka mga babaeng nga kaupod nga nagasakay sa motorbangka sang duha ang wala na naghalin sa lugar kag nagupo na lang sa parte sang ila ginasakyan. Si Salvador ang 60 years old na nga boat operator.
3: Una sa Cherian pakadto sa may Batbatan, ginsundan sa ni Dante Salvador. Dante Salvador is the boat operator and 60 years old. So sa kulba niya siguro nga base pla kung hindi makalabot ang bata, nagsunod sa. So that's why nga ang problema lang galing ay dahil sa strong current, blagko gitang balod, gindala siya sa ibang direksyon, si Dante Salvador.
1: Mm.
3: That's why nga we are recognizing man ang effort, no? Ang determination man kag courage ni Mr. Dante Salvador, ang iya man nga heroic action nga hindi lang si Cherian, no? Kundi si Sir Dante man nga gintaya niya man ang iya nga kabuhi para lang man makapangayo bulig kag ma-rescue man ang duwa pa.
0: Nabatian ang pahayag ni PDRRMO Antiquet Chief Operation Mr. Mel Legaspi Jr.
2: Express,
1: Balita Saaga. 25 minutos na ang nakaligad sa oras nga aton gidala sa inyo, iningabahin nga dulong sa inyo sa Santo Plus Coffee Mix. Patay ang duha ka tuig nga bata matapos nga nagbalintuad sa drum nga iya ginapaliguan sa Barangay Balantangharo kahapon. Sunod sa iya nga lola, natingala ang iya nga amay nga malinong ang ilang apulian gani ginpangita nila ini kag dito nakitaan sa sulod sang drum. Posible man nga ginlabot sang bata ang kabo sa sulod sang drum nga may tubig kag wala ni ini makabutwa pa. Ginrevive pa ang bata sang doktor nga malapit sa ilapuluyan kag nagpangayo pa sang bulig sa ICER apang gindala ni sa ospital pero gindeklarar nga patay.
5: Ma, ano ginatabuaw?
6: Hindi kay ako yung sa babaw kakatulog. Kaso, ng kabataan, mga magulang, ah, yung mandi sila ho. Since tatay, nagpapawiway sa kwarto. Nakita nilang si Bibi, nagsulod, ari siya nakakita, nagsulod sa CR. Pero nagpungkol, sa kung sa tanganti daw, wala man na din bind ba lang. Yung tag na araw, may nadubya mo na o. Na siguro ginlabot, yung kabo. Tiyuway namon, mara, ano, anya, ah, rugihin na lang kung makulang si Papaya. Tingala sa gordo kayo noong bala. Tapos yung panigay ang bata.
5: Kailang edad siyang bata?
6: Mga dua pa lang sa yung 13 yun.
5: Okay, tapos pagkakita, sino na una kinakakita?
6: Amo tong tatay eh, amo to gin, sigin, revive na ba? So gindalay daw kita buwan, anak eh, nangay ko tabu, tabang mo. Kipatian nila, tiara na si Dr. Banyas, no? Sinibla ko, sigin revive nila to. So ulit ito, vanilizing dala nila sa metro.
5: Kumusta ang bata?
6: Kasi, why, wala ka po.
5: Pero sino nagabantay sa bata?
6: Silang alam lang, kami lang din, mga magulang niya.
5: Si nanay niya?
6: Nanay ko, bra.
5: Subal.
1: Ang kabahin sang pagpayag sang lola sang duha ka tuig nga bata nga nalumos sa sulod sang drum.
0: Sa 6.29, samtang ginpasala isang Iloilo City Police Officer kung ICPO nga magahimo sa maiding investigasyon may kaangtanan sa shooting incident na nga natapo sa Save More Festive Mall, Mega World, Mandaryao, Domingo sang hapon, Mayo 6. Sa Facebook post ng ICPO, nagahimo na sila sang koordinasyon sa SOCO kay iban pang mga concerned agencies awad nga mahibaluan ang rason o kung na sirkumstansya sa insidente. Yara na sa kustodiya sang police and security guard yung suspect sa insidente samtang paray naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Ginpasalig man sa pamunuan sa ICPO nga maghatag sila sa update sa progress sa investigasyon. Ginhingyo man ang tanan nga mangin kalmado kag likawan ang pagpalapnag sa mga unverified information.
1: Oras sa Pilipinas, 6:28 na ining oras, nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nag-deploy ang Iloilo City Government sang service vehicles para sa libre sakay sa mga Iloilo City Hall employees. Pito karuta ang gina-identify nga mangin major jump-off points sa naglain-lain nga lugar sang syudad. Magahalin ang salakyan nga na-identify nga jump-off points 7 sa aga, kag 5:30 sa hapon sa City Hall kada Lunes kag Miyerkules. Ini ang kabahin sang mando ni Mayor Aiza Treñas, tinutuyo sang libre sakay program nga mapahagan-hagan ng epekto sang global crisis sa transportasyon, ilabi na sa local workforce.
0: Express, Balita sa Aga. Sa Media, mga ketropay na abatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa ating mga nagapangunang balita national.
2: National News.
0: Inimpeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa boto nga 255 yes, 26 no, kag 9 abstain kahapon Mayo 11. Masobra sa one-third ang boto sa tanan ng mga miyembro sa Kamara nga pabor para sa pagpa-impeach sa Vice Presidente. Antes na niya aprobado na sa 55 ka mga miyembro sa House Committee on Justice ang articles of impeachment bato kay Duterte. Si Vice President Duterte ang labing unang opisyal nga na-impeach sa Kamara sang makaduha ka beses. Natala ng intern Smith sa Senate ang articles of impeachment sa pagpanguna sang bagong Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano.
7: 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted. Majority Leader.
8: Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Representative Bienvenido.
0: Nabatian ang pagbasa sang numero sa mga boto nga nakuha sang Vice Presidente agon nga impeach sang House of Representatives.
1: Express Balita sa Aga. Nagpanumpa na si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President talos kay anay Senate President Tito Soto ining natabo sa sesyon sang Senado Mayo 11 sang hapon. Sa plenary session, 13 naman ka mga senador ang nagboto pabor sa pagbakante sang tanan nga posisyon sa upper chamber. Lakip na ang Senate President. Siyam ka mga membro sang minority ang nagboto para diri kag ang nagdugang nga musanday Senator Pia Cayetano kag Senator Loren Ligarda. Ang mga sunod amo ang nagboto pabor sa pag-ilis sang Senate Presidency mo ang mga masunod: Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Chis Escudero, Jingo Estrada, Bungo, Loren Ligarda, Rudante Marcoleta, Amy Marcosa, Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Ronald De La Rosa. Ang mga nasambit nga senador sa karon ginakabig na nga nalakip sa

0: I may hereafter hold
1: under the Republic of the Philippines.
0: Under the Republic of the Philippines.
1: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
0: That I will uphold and support support and defend the Constitution of the Philippines.
1: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
0: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
1: Promulgated by the duly constituted authorities.
0: Promulgated by the duly constituted authorities.
1: And maintain true faith and allegiance.
0: And maintain true faith and allegiance.
1: To the Republic of the Philippines.
0: To the Republic of the Philippines.
1: And that I impose this obligation.
0: And that I impose this obligation.
1: Upon myself voluntarily.
0: Upon myself voluntarily.
2: Express Balita sa Aga.
3: Ang kabahin sa pagpanupa ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President nga nagbayaw siya sining nga tuong kamot bilang panumpa kag ang wala nga kamot nagauyat sa Biblia.
2: Express Balita sa Aga.
4: Sa 6:34, balik na sa sinalo si Senator Ronald De La Rosa Mayo 11 sang hapon matapos ang binulan sini nga pag-absent Nobyembre 2025 sang umpisa nga nagtambong sa Senate session si o kon umpisa nga wala nagtambong sa Senate session si De La Rosa matapos nga gin-claim ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga inakita ang warrant of arrest sang ICC batok sa senador kahapon man sa in-issue sang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang subpoena para kay De La Rosa sa pag-appear sa investigasyon sa ginaaligar nga extrajudicial killings sa Davao Region. Sa iya pag-abot, iniya nangin emotional sa diin iya ginaaligar nga gin-block siya sa National Bureau of Investigation sa pagsulod sa session hall. Bangon sa altercation, nakasustain si De La Rosa sa injury sa iya tudlo, kagilayon man gin-bulong sa Senate medical personnel.
5: This is the Senate! Wala silang respeto! Sa institusyon ng Senado! Diyan na lang yung NBI! Ha?
6: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
5: Pumusap kami! Magagawin namin!
6: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok
5: ko dito? Ayan ba sila turno sa Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako! Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako po mapasok!
6: But is, sir, may
5: kinalaman
6: sa pag-pull, sir, para
5: makabuo ng
6: numbers
5: ko? Lahat yan, trabaho na si Dr. Ano mo na? This is the worst!
4: Nabatian ang pagpahayag ni Senator Ronald De La Rosa.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa Aga. Lasay 34 na ang atong oras. Sini nga bahin ang itadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement Ferment nga may maka kag Klabo Waska. Nag-abot si Senator Antonio Trillanes IV kung anay Senador Antonio Trillanes IV sa Senado bit-bit ang ginapahayag nga warrant of arrest ni Senator Bato De La Rosa gikan sa International Criminal Court. Ginpakita mismo ni Trillanes ang among dokumento sa atubang sa mga katapos ng media. Nabaluan nga kahapon nangin emosyonal nga nag-appear sa Senate si De La Rosa matapos ang anong kabulan sini nga pag-absent kag ginaligar tuyo pakuntani nga punggan nga makasulod sa Senado sa mga katapos ng NBI. Ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Senador Antonio Trillanes IV.
2: Express Balita sa Aga.
4: Samtang ginbutang si Senator De La Rosa sa ilalim sa protective custody sa Senado kasunod sa motion ni Senator Rodante Marcoleta kahapon Mayo 11 iniagod nga ma-exhaust ni De La Rosa ang tanan nga legal remedies para nga maprotekta ng iya kaugalingon may kaang tanan sa iya kaso sa International Criminal Court ukon ICC. Gin-cite in contempt man sa Senado ang NBI personnel kagin pa-ilalim sa custody sa chamber. Gin-lockdown man sa Senate matapos ukon gin-lockdown man ang Senate matapos ang inaligar pag-attempt sa NBI nga arestohon si De La Rosa. Sunod sa Senate personnel, ila ini nga ginhimo agod nga makilala ang taga-NBI nga ginapahayag ng harass sa senador.
7: That in the light of the recent adoption of the Senate of Senate Resolution number 44, I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to

0: get all and exhaust all legal remedies to protect himself. And until this institution is also able to do just the same. Mr. President.
1: Nabatian si Senator Rod Dante Marcoleta. Samtang, ginkompirmar sa International Criminal Court ang authenticity sa warrant of arrest bato kay Senator De La Rosa. Paglaro sa ICC nga iniisa ka formal ICC document. Ginpahayag sa ICC nga ang warrant ang gin-issue confidentiality sa idalom sa seal sa pre-trial chamber 1 sa Nobyembre sa East 2025. Dugang sa ICC nga inisubong ang currently nga sa proseso sa unsealing agad opisyal nga mag-circulate ang kopya sa publiko.
2: Express Balita sa Aga. Lasa is 37 ang aton nga oras. Iban pa nga mga balita nasyonal na captured naman sa CCTV camera ang pagdalagan kag pagkaladus mo ni Senator Bato De La Rosa samtang nagapalagyo sa mga katapos ang National Bureau of Investigation. Makita man sa video nga halinsang nanaog sa iyang salakyan ng senador, tudo ang dalagan sinipasulod sa Senate building. Kaupon sa mga taga-NBI si former Senator Antonio Trillanes IV agud nga magserbe sang warrant of arrest sa kay De La Rosa. Naibaluan nga matapos ang pila ka bulan nga hindi pagtambong sa sesyon liwat nga nagpakita kahapon si Senador Bato De La Rosa. Ang ginapahayag nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ang may kang tanan sa kaso nga crimes against humanity sa war on drugs ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Express Balita sa Aga. Lasais 40 samtang ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga naghalina sa pwesto ang Senate Sergeant at Arms. Natawo ini sa tunga-tunga sa plano nga pag-aresto kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Yara na susubong sa Senate Protective Custody ang senador kasunod sa motion ni Senator Rod Dante Marcoleta.
2: Express Balita sa Aga. Lasais 39, ginaligar ni Senator Amy Marcos nga may gina-offer nga nagkalain-lain nga mga incentive package sa mga House members para lang nga magbuto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Suno pa sa senadora nga mas ginpadako pa sa karon sa administrasyon ang gina-offer nga package sa mga kongresista kag senador kabaylos ang suporta sa impeachment sang Vice Presidente. Gikan sa 5 million pesos nga cash incentive para sa mga kongresista, naglabot na ini sa 20 million pesos. Samtang ang infrastructure fund naman ang nagataas man halin sa 150 million pesos nangin 200 million pesos na ini dugang pasang senadora. Magluwas diri may ginpromisa man nga term extension para sa mga mamalidha pinaagi sa constitutional convention pagkatapos ng impeachment process.
3: Okay lang.
4: What to say?
3: Sulan or
4: na grabe, parang na-chipan yata dun sa sinasabi ko, nadagdagan ng bongga. So yung 5 million na cash, naging 20 na. So yun nga, maliban dun, talagang nag-up the ante na eh. Ang sabi nga eh, parang auction na low eh, kasi yung 150 million sa hard, sa infrastructure projects, naging 200, yung iba 250 pa. Ang lala eh. Tapos ang pinaka-champion, yung mga natatakot kasi baka hindi daw suportahan ng Bismin, ng INC, ng kung sino-sino, sa susunod ng halalan, isipin mo, pinakamalala ang sinabi, huwag kayong mag-alala at hindi naman magkakahalalan kaagad sa 2028. Maniwala ba kayo dun? Nashock talaga ako, sabi, con-con na daw, con-ass, kung ano man yun. Kaya, eto nga, pataas ng pataas itong incentive package, heavily incentivized na talaga, mag-impeachment, higit sa lahat. Eto pa, ang narinig ko, pinapatawag lahat kami, yung mga tauhan namin sa Ilocos, lahat ng liga, mag-present daw kayo. Lahat ng presidente ng liga, ng governor, vice-governor, mayor, vice-president.
2: Ang nangin kabahin sa pagpahayag ni Senator Amy Marcos.
1: Express Balita sa Aga. Samtang posible nga magkakonvene ang Senado bilang impeachment court, abuas Mayo 13 kasong articles of impeachment ang matransmit sa upper chamber. Ini ang ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Sino kay Gatchalian nga nagpabutik sa damlaglang sa CNA Senate President Vicente Soto III ng impeachment court ang gilayon nga magkonvene in kaso nga ilang mabato ng articles of impeachment. Pagibayin ni Gatchalian, ini ang luyag pagkwala sa desisyon sa Korte Suprema nga ang termino nga forthwith sa 1987 Constitution Provision motion on impeachment ang ginagamit sa pag-describe kung paano ang Senado mag-conduct sa impeachment trials at ini ang discretionary and does not specify a fixed timeline para sa chamber sa pag-umpisa sang proceedings.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Hindi pagpamalabagan sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang Senate nga mag-convene bilang impeachment court sa tiun nga mabato na ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente gikan sa House of Representatives. Sunod sa kay Senator Bongo, kabahin sang constitutional mandate sang Senate ang pag-convene sini bilang impeachment court. Sang nagligad nga semana, ginpayag ni Senador Robin Padilla nga ang minority bloc ang mahimo nga mag-upos diri kay ila kuno trabaho bilang minority, upos lang upos. Apang iban nga miyembro sang bloc lakip na diri sanday Senators Jinggo Estrada kag Amy Marcos ang hugot naman nga nagapangiwala sang amo nga remarks bangun suno sa ila wala ini na istoryahan. Kahapon mayon siya na impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sang makaduhak kabeses sa boto nga 257 pabor, 25 hindi pabor, siyam ang wala sang panindugan.
1: Samtang wala sang may na-monitor nga kung ano man nga destabilization activities sa Department of National Defense kadungan sa impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte suno kay Defense Secretary Gilbert Quidoro. Apang ginpayag niya nga ang retired nga mga soldado ang beyond sang kung beyond sa jurisdiction kag monitoring sa departamento. Ang kadaman sa mga retirees sa pagigbay ni Quidoro ang wala nag-associate sa ila kaugalingon sa mga involved sa anti-government activities in Ibangod dahil na ang prioridad sa mga ini sa subong. Ginpasalamatan ni Teodoro ang mga ini abangod sa ila unconditional nga suporta sa mga initiatives sa DND sa external kag internal security. Dugang ni Teodoro nga ang military ay nagapabilin nga professional sa pihak sa political issues.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Gin-issue na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang subpoena sa pag-compel kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pag-appear sa investigasyon angot sa ginaligar nga extrajudicial killing sukun aid ukun EJ case sa Davao Region. Sa dokumento nga may fet sa Mayo 10 ginmanduan si De La Rosa sa pagtambong sa PNP CIDG sa Mayo 14. Ginserbi man sa mga opisyal sang PNP CIDG ang subpoena batok kay De La Rosa sa iya nga Senate office sang nagligad nga adlaw. Si CIDG Chief Investigator Captain Larry Ray ang nagapanguna sa team kag nagpakigsugilanon pa sa staff ni De La Rosa apang sila ang nagpamalibad sa opisyal nga sa pagbaton sang among sabina. Apang nagbilin sa gihapon si Ray sang kopya sini kag nagpabutyag nga ini ang nagabuot hambalon nga ang opisina ang nagbaton sang dokumento bisan pa wala sila nagpirma bilang acknowledgement receipt para naman sa mga staff ni De La Rosa nga wala sila o kung wala nila ginbaton ang sabina bangin wala sang instruksyon gikan sa abogado angot diri. Dugang ni Ray nga ang failure sa pag-comply sa sabina ang posible naman nga mingin ground sa indirect contempt.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa piyakabahin, subject na sa Interpol Red Notices sa Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at former Police Officer Rafael Dumlao III sa Interior and Local Government Secretary June Vicky Mulya. Magluwas na rin na kompleto naman sa mga otoridad ng requirements para sa issuance ng Red Notice bato kay former Cubicle Police Lawmaker Zaldico. Bisan pang wala na ini na approve sa Interpol Abril 23 sa nag-order ng Muntinlupa Regional Trial Court sa pag-aresto kay Bantag. May kaangtanan sa pagkapatay ni June Villamor na ginaligar middleman sa pagkapatay sa broadcaster nga si Percy Lapid sa Oktubre 2022. Hugot man ang ginapainwala ni Bantag ang tanan nga mga akusasyon batok sa iya. 2 million pesos ang reward money nga gintanyag sa Department of Trustees nga makahalag sa impormasyon angot sa madasing nga pag-aresto sa sospetsado. Samtang Hulyo 2024, ginbaliskal sa Court of Appeals ang acquittal kay Dumlao sa pagkidnap kag pagpatay sa South Korean businessman nga si G. Ek Jo sa 2016 kag sabaylo ini ang sentensyahan sang reclusion perpetua sa Supreme Court of the Philippines. 1 million pesos naman ang gintanyag reward sa pagka-aresto kay Dumlao.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Mga balita national, mga kitrapang inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa Glutacodchick, kag VCO sa Pagpapalit. Isang atong yakutis maggamit sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap available in all leading drug stores nationwide. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out.
5: International News.
1: Sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international, nagagwa na sa presuhan ng Prime Minister sang Thailand nga si Thaksin Shinawatra. O kung na Shinawat, matapos nga 8 ka bulan nga pagkabilanggo. Suksok sini ang puting abayo samtang nagalakat pagwa sa presuhan, kagin asugat sa iya pamilya kag mga supporters. Nagabalik ini sa Thailand sang 2023 matapos ang iya 15 katuig nga self-exile. Agad na tumangon ang 8 katuig nga sentensya para sa conflicts of interest kag abuse of power. Apang ini nagtener lang sa presuhan sa pila ka oras kasunod sang pagpalanakit sa iya dugan pag heart trouble kag nagpabilin sa VIP wing sa ospital sa 6 ka bulan tubtob nga ini ang ginhilway paagi sa parole. Sa tiyembre sa naliyan nga 2 sa gina-rules sa Supreme Court ang ginahanglan ni o kung ginahanglan niya nga magtener sa presuhan sa rin gin-conclude pa diri nga ang akusado kag ang iya doktor ang may plano nga padugayon ang iya tener sa ospital agad may minor surgeries nga hindi man kinahanglan.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Dugang pa nga mga balita sa luwasang pungsuri gari patrate sa Australian government ang ilasin nga mga citizens gikan sa Dutch Flag Luxury Cruise Ship nga apektado sang makamamatay nga hantavirus kag ailaman ini nga iga-quarantine sa tiun nga makalabot na sa ilang pungsod. Wala man hibaluan kun bala ang mga pagadalon sa Australia ang mga nagamasakit na o kun may sintomas lang sa nasambit nga balatian. Base sa tali sang World Health Organization, ang 8 ka mga tao nga wala na sa karon sa MBO Hondios ang lunsay nagamasakit kag 6 na diri ang konfirmado nga contracted sang virus. Sunod sa New Zealand, nagapadayon sa karon ang diskusyon nila upod sa international partners angon sa mga options sa pag-repatriate sa New Zealander nga yara karon sa cruise ship. Ginpayag man sang director sang public health sa ngamuman nga pungsod nga may kapasidad sila nga suportahan ang kunananuman nga quarantine measures kun kinahanglan. Ginrekomendar man sang WHO ang 40 dias nga quarantine para sa tanan nga mga pasahero kag nagapangabay man ini sa publiko nga hindi magpanik bangod nga ang hantavirus ang hindi masyado ka makalalaton kun ikumpara sa COVID-19 virus.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
5: Entertainment News.
1: Lasa is 51 sa karoon sa Italia sa aton balita entertainment. Kasal ni Bea Alonzo, madayon gidman bala. May detalye si katropang Bea Joyce Subaldo.
6: Madayon gidman bala ang kasal ni Bea Alonzo? Ini ang palamangkutanon sa mga netizens matapos gin-upload ni Bea sa social media ang pictures nila sa iya pamilya ngayara sa airport sa Spain. Natala na nga ikasal si Bea sa negosyante nga si Vincent Co sa nasambit nga pungsod sa Mayo 14. Antes pa ang ila kasal, may welcome party man nga gintala na subong nga adlaw. Sang nagligad nga inadlaw, daw hindi pa kuntani madayon ang kasal sang duha, bangod wala sila nagkasugot sa prenuptial agreement terms nga ginlatag sang pamilya ni Vincent sa diin na kasulat ang mga kondisyon para sa pag-upod sang duha nga kalaslon. Magluwas diri, issue man sa pamilya ni Vincent ang pagka-high profile personality ni Bea bangod sa trabaho sini nga pagka-artista. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
2: Lasay 50 na nga itong oras. Ah, istoryahin nyo at maya din yung pagkasal na. Pritiktahin yung kwartasang tagsa-tagsa. Balita sa sports, nagapayag na 3-point performance ang New York Knicks. Nakabulig sang dako, agud nga ma-sweep out ng Philadelphia 76ers. Minnesota Timberwolves man napatas ang serye sa 2-2 matapos ang ejection ni Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs. May detalye sa katropang Jansen Crisostomo.
7: Sulod na sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks matapos nga na-sweep ang serye kontra sa Philadelphia 76ers sa score nga 144-114. Isa sa mga nakabulig sa kadalagaan sang Knicks amo ang 3-point performances nanday Miles McBride kag Jalen Brunson Johnson. Napasulod ni McBride ang 7 niya ka mga 3-pointers para sa iyang 25 points. Samtang si Bronson naman, 6 ka mga 3-pointers ang iya napasulod para sa 22 points. Tig-4 naman ka mga 3-pointers ang nahimo ng day Josh Hart kag Landry Shamet para sa Knicks. At ubangon sa Knicks sa Conference Finals sa mag-a-advance sa tungas ang Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. Samtang, napatas naman sa Minnesota Timberwolves ang serye matapos ang inlutos ang San Antonio Spurs sa Game 4 sa score ng 114-109. Ginpangunahan ni Anthony Edwards ang Wolves matapos nakahimo sa 36 points. Gintake advantage sa Wolves ang kahigayunan matapos ang gin-eject si Victor Wembanyama sa second quarter bangod sa flagrant foul. Sunod nga maghampang ang Spurs kag Wolves sa Miyerkules, Mayo 13. Ang ining balitang inidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Na 6:54 mga kitropa balita sa inyong panginyo na batian, ginadulong sa inyo isang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglava waska, baskog ka kung nakaturbo ka. 100% natural, safe, kag-effective. Available sa mga butika, nga malapit sa inyong mga store. Mahimo mo bakal sa Shopee, kasi sa TikTok Shopee, search ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-add to cart, kag-i-check out.
5: Extra! Wow!
1: Wow!
5: Balita!
1: 6:55 sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Masobra sa 60 years nga wala sang tulog ang 80 years old nga si Thay Ngoc sa Quang Nam Province sa Vietnam. Base sa report nga wala nakabatsyag pa sang tuyo o wala pa sang nabatyagan nga tuyo si Ngoc kalinsang ginhilat ini sang 20 years old pa lang siya. Bisan nga magtumar si Ngoc sa mga sleeping pills, traditional medicines o kung mga ilim noon, ini siya makabatyag sang tuyo. Ginpamangkot naman sang local media sa Vietnam mga asawa, mga kabataan, mga abiyan kag tupad balay ni Ngoc apang bisan isa sa ilang wala pa makakita nga kun nagakatulog pagid man ang tigulang. Sila naman kang mga espesyalista nag-offer kay Ngoc ng libre nga testing kag analysis kaya nabatsyagan apang nagpamalibad ini kag ginpahayag nga hindi na niya kinahanglan pang magpatanaw sa doktor. Naglabots na sa iban nga pungsod ang istorya ni Ngoc sa diin nabasahan ini sang sleep medicine specialist nga si Dr. Vikas Wadwa sang Sleep Services Australia. Nagatag siya sang opinion ang wate sa posible na batsyagan ni Ngoc. Sunod sa doktor ka posible na nagakatulugan si Ngoc apang wala sini na batsyagan o kung natalupang dan nga nagakatulugan na siya. Kinklaro ni Dr. Vikas kami mga tao ilabi na ang mga yara sa severe insomnia ang hindi makadistinguish kung tulog sila o kung bugtaw. Posible sunod sa doktor nga nagakapiyungan nga na si Ngoc sang pila lang ka oras kung sariin bastante na iniagod magpabilin siya nga mapagsik sa salon sa isa kaadlaw. Samtang nagapati naman ang iban nga posible may post-traumatic stress disorder o kung PTSD di si Ngoc bisan na o kung nga bangod sa naagyan sini sa Vietnam War. Sa piyak sa posible ginabatsyagan ni Ngoc, in-share naman sini ang iya sekreto sa iya ikayong lawas ni amang pag-inom sa green tea kag rice wine.
2: Amo ni problema sa mga gina-insomnia kay nagakalipat sila nga gakatulog sila. Kung may insomnia ka daw, malipaton ka man mo. Oo. Abi mo, way ka katulog, pero katulog ka gali. Way ka kabalong katulog ka, kay katulog ka mo.
1: Kay katulog.
2: Mm-hmm. Tiya mo na ang budlay nga i-determine kung bala nakatulogid man sila o wala.
1: Or wala. Oo. Extra wow balita mga kitropang inyo na batian. Ginadurong sa inyo sang Premium D3.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Mayo 12, 2020 sa IES. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, tinuman nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa and exciting a Tuesday sa ating tanan. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa XFM Fans Club, tinuman nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan mga kitropa natin, mga taxi patrollers, mga nagabiyahin na subungaga halong-halong gid along sa pagbiyahe kag enjoy sa pagpumati sa mga programa sang XFM Philippines. Sa ating Facebook Live viewers and Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7, good morning kay Johnson Nungines, mayong aga gid Sir Avery Chris Caceres, kay Sir Mayo Katarsang Canado Cabana, kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Reynaldo Abeco, kay Ma'am Mary Cabar, stay safe and healthy, kay Ma'am Dali Iraya, good morning mayong aga gid Ma'am Dali, and keep safe gid amo man mayong aga man sa kay Mario Sidigo, sa kay Sir Rodolfo Onazin Dilapuz, sa kay Sir Pongpong Susano, kay Jasper Lopez, good morning kay Sir Apple Tabat Taasan, sa kay June Rec, kay Roberto Laruan, kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis, Rabang
1: XFM News.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Supple Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
4: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para altapresyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
1: XFM.
8: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
9: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
10: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
8: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamugit nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
14: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM kag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santone kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Makalage na ko!
17: XFM.
6: Patropa mo!
3: Exciting!
17: Santon Gold Live Testimony.
18: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
17: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo.
20: Isa ka teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
17: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3.
17: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
25: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
26: Kun mamati ka sa XFM.
27: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
6: Katropa mo!
28: Exciting!
29: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo alas 7:20.
1: Bullseye.
0: Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton yung matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, ato sa ring pagparagad, May 12, 2026. Sa ato sa ring pagparagad, sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon.
1: Bullseye.
0: Sa panahon, dari karon sa siyudad sa Iloilo, nagagum-guom pero tama ka pa ang sa ato sa ring klima. Now, matupa man ang ulan daw, hindi man. Ha? Ina, bangod kay nagapanalasa pang bagyo sa kadagatan karon, nagapakadto sa Northern Luzon. Sa ato sa ring pagparagad, nagapamati ka mo dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ang inyo sa ring katropa, katropang Josel Banias. Sa mga listeners natin dari sa siyudad, ha? Sa 180 tanan ka barangay sa siyudad sa Iloilo, kalakip man sa 42 kamakabanawahanan sa probinsya, kag ang component city nga Pasay City, good morning kag welcome na sa palatuntunan Bullseye. Amo man ang ato sa ring matag palamati sa probinsya sa Guimaras, Capiz, Aklan, kag Antique, kalakip man sa Negros Island region, kag sa tanan sa ring mga malabutan sa aton nga pagwaragwag. Nagapalag na palatuntunan Bullseye, and you're listening to XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye!
0: Well, mainit ang ato sa ring sitwasyon sa bilog sa ring Pilipinas. May nagapinamangkot, ano bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ha? Ano bang nangyayari sa ating mga tagapaglingkod bayan? Ang mga public servants, bangod mga byan kay kahapon, divided ang ato sa ring atensyon. May ginatutukan kita sa international scene, kaya muna nag-cost ang pagmahal sang presyo sang petroleum products, ang sitwasyon sa Iran kag Estados Unidos with Israel. May ginatutukan kita kahapon sa House of Representatives kay gin-deliberate sang House of Reps plenary ang report sang Committee on Justice finding probable cause nga i-impeach ang Vice Presidente, Vice President Sara Duterte. Sa Senado, mga abyan, nagkinagula kahapon. Kay nga, may change of leadership. Number two, linagas sa mga taga-NBI, si Senator Bato de la Rosa, on his first appearance after 6 months of being absent. Kaysang November, nag-absent si Bato. Kay ang rason niya, for security reason. Kay may ara nga ginpagwa at the time, November 2025, nga warrant of arrest ang International Criminal Court. Di mansig deny man ang at the time. Nga kuno, wala ah. Sino gambal niyo ra ah. That was November of 2025. So, nag-absent si Bato because para sa iya, may ara sang positive nga information nga kalabot sa iya. Nga may ara sang pending or if not warrant of arrest ang ICC. Not until yesterday, kahapon, that coincides with the plan of the minority before now the majority sa Senado nga bayluhan ang liderato ni Senator Vicente Soto III as the Senate President. Ina, mga abyan, nag-materialize kahapon sa butong 13 in favor of the changes sa liderato to declare all positions vacant. Sa pag-declare sang all positions vacant, 13, pulo, isa. In short, 13 ang nagpasugot nga i-declare ang tanan nga positions vacant. Pulo ang way magsugot. Ang ikanapulo, amo ini si Senator Juan Miguel Zubiri, ang nag-abstain si Senator J.V. Ejercito. So it's 13-10-1. Sang nomination na sa pagka Senate President, ang buto 13-9-2. 13 ang nagboto pabor sa bag-o nga Senate President Alan Peter Cayetano. Siyam ang nagboto pabor sa kay Senator Vicente Soto III. Duha ang nag-abstain. Ang nag-abstain, Senator J.V. Ejercito kag Senator Juan Miguel Zubiri. So it's 13-9-2 sa pagpili nila sa bagong Senate President. And the Senate President right now is Senator Alan Peter Cayetano from Minority Leader to the Senate President. Why pa ka-desisyon ang ara sa minorya kung sino ang ila sininga itugpo kag sino ila ibutang nga Minority Leader. Kaya ang mapili sang leader sa minorya, amoy ang mga abyan, ang Minority Senators. So, it's 13-9-2. Ang pamangkot, diin maupod ang duha ka nag-abstain. Senator Juan Miguel Zubiri and Senator J.V. Ejercito. Who are the senators nga nagbuto pabor iya sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Tiyang Magic 9 is sila eh. Siya, si Chis Escudero, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Senator Aimee Marcos, Bongo, upod ang mga nagtipyok ka, apat, Senator Lorin Ligarda, now the Senate pro tempore, nagbulo sa kay Senator Lacson, Senator Pia Cayetano, ang utod ni Senator Alan Peter Cayetano, and ang mag-utod nga Camille kag Mark Villar. So, sa pihak, ladies and gentlemen, ang nagpabilin dito, tiyaway tama pang mentionar eh. Ha? Just like Senators Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Tolfo Brothers, upod sa kay Senator Tito Soto and Senator Panfilo Ping Lacson. Ang pamangkot sini mga abyan, amo bala ini ang refleksyon posible sang binotohay if in case nga magumpisa na ang impeachment trial sang vice presidente 13-9 ang duha depende pa ni kay they are now calling themselves as an independent si Senator Juan Miguel Zubiri kag Senator J.V. Ejercito. That's for the Senate. May mga bruhaha nga man nagkinabo sa Senado. After ngang NBI, susli na gas nila yan si Senator Bato de la Rosa. The time he stepped out of his vehicle to attend the Senate session. Dito si Babo kinaburigal na. Gasumpa na si Senator Alan Peter Cayetano kay Camille Villar as the new Senate President. Si Bato de la Rosa gapalanas maya kalagas kay NBI mo. Kang NBI together with Senator Antonio Trillanes IV ang may ginawayatan nga warrant of arrest from the International Criminal Court. May ara, gali. Kag sangkasan no inigin isyo sang ICC. It was November of 2025. Sumatuod ang information ni Bato nga sang November 2025 pa may warrant of arrest ang ICC against him. Or para sa iya. So after all, Bato de la Rosa was correct and is correct. Ha? Huh? And those saying, wala sila kabalo, uay pa man, these people would, sa ito sila nga pagtanaw, they want to keep the warrant of arrest confidential. Para nga ti siyempre mabulaga si Senator Bato de la Rosa, kay ti may pending warrant of arrest siya, laban-laban ko na tabo kahapon niya nadakpan si Bato, and he was not been custodied by the Senate. Ati subong sini laban-laban sini mga 32 to 35 feet above sea level sa buta mo sini base kon in transit karon ang eroplano nga nasakyan kay Bato kay idalon man sa The Hague dito ya sa the Netherlands. Pero waay matabo ina ladies and gentlemen na bali duha ka tudlo ni Bato pagkatapos nga nakadasma tapos may kinaburigal si Dalum. Kay after that incident, may motion si Babao sa Senado to cite for contempt sang tanan nga mga NBI operatives nga naglagas kay Senator Bato de la Rosa for disrespect to the institution. Nga way respeto sa institution. So they were cited for contempt. Bangod sina, nag-order sang temporary lockdown. Ginseraduhan ang bilog sininga Senate compound. Kagilimitahan, kagina-istrikto, pagwa ang tanan ng mga tao para ma-identify ang tanan ng mga taga-NBI nga naglagas kay Senator Bato. Karon, ladies and gentlemen, Sa Idalom, ang nag-implement sini is the Office of the Senate Sergeant at Arms, USAA. Ang USAA, amo ang in charge para iya sa peace and order, ha? Sa sulod iya mga abyan sa Senate building and Senate premises. So gin-lockdown nila, ginsiraduhan ang entrance exit. With that, ladies and gentlemen, nagdinumugay si Dalom. May taga-USAA member, ha, miyembro sang USAA, most of them mga retired nga mga ara sa public service bala. Mga retired Marines, retired Army, retired Police, nga gina-hire sang Senate Sergeant at Arms or sang USAA. So ginpungga nila ang taga-NBI to get out immediately after nga nabulabog nga they were cited for contempt. Tinagdinumugay to sa Dalom. Sus Ginoo, may nasaputihan nga taga-USAA sa miyembro sang NBI. Ang pamangkot anong kaso. Ha? Karon ang taga-NBI naman nga naglagas kay bato, nadakpan sang taga-USAA. Sus aray mo ga diwal ba yaya nga. Ha? Ti sa pagkahapo nga nagagi sa emergency exit si bato mo, linagas man, may adkon niwang-niwang, pero tambok man. Gadiwal mandila niya nadakpan sa taga-USAA. And ato ni nga hibaloon ang dugang sining update. Dire kita sa impeachment, ha? Sa ato sining impeachment talks, what will be the next move? Kay ang final tally sa House of Reps,

0: pito gitanda from the party list to the district representatives. They all voted in favor to impeach the vice president. Now, with that, ladies and gentlemen, it's an overwhelming vote of the members of the House of Reps to impeach the vice president. What will be the next? Anong masunod? Kaya ang batalya ara na karon sa Senado, and the Senate has new Senate president, and it seemed hindi friendly to the impeachment. Hindi friendly. We're not saying nga mabutugid ha nga against impeachment, but not friendly to the impeachment ang tindog karon sang bag-o nga mayoriya and the new leadership of the Senate. Dari sa aton sa Iloilo kag sa Panay, daw ay gitime nagbuto dari nga ano mo nga hindi pabor sa impeachment, is either wala absent or sila nagbuto pabor sa impeachment. Ang way lang diri makabuto so far ha, ang asawa ni Governor Castro of Capiz bala, absent siguro si Congresswoman Castro. Damo na nang way magbuto diri sa aton mo, ha? She was not listed among those who voted nga mga congressmen. Upod ta si Mateneon, ang seasoned lawyer and also once nangin chief prosecutor of the Corona impeachment, and na madugay nga nangin congressman representing the 5th district of the province of Iloilo, no less than former congressman of the 5th district Neil Junjun Tupas. Sa ato sining linya for discussion angot mga abyan sa sining natabo nga binutuhay sa House of Representative impeaching the vice president. Congressman Junjun, si katropang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
1: Yes, good morning.
0: Salamat
1: agad, katropang Josel.
0: Salamat gid sa tempo ni Congressman Junjun. Masalot na ako sa very busy schedule mo today, Congressman. We don't understand. Tunga-tunga o na namon ka mo. Pero una ka rin tayo 6FM. Congressman Junjun, final tally of the House of Representatives decision. 257 voted yes for the impeachment of the Vice President. 25 saying no and 9 abstentions. Sa amuning pagbinotuhay, Congressman Junjun, daw hindi nagidman siguro ini ma-question, no? So far, anang decision sa House of Representatives impeaching the Vice President, Congressman Junjun?
1: Yes, no? Siguro ang with respect sa kahapon nga butuhay sa House of Representatives, we expected it. Hindi bala ato pang Josel na istoryanta na sa mga niligad nga mga inadlaw nga we expect nga ang House niya mag-go-gin na effort impeachment. Medyo nagdamo-damo lang jutay, no?
0: Mm-mm.
1: Even mas madamo pa siya sa original nga impeachment last year, 257 votes in favor. So nakita ta naman ang composition sa House, no? Ang ilang constituencies districted, and like let's say in the province of Iloilo, in the city of Iloilo, ang representatives ta yes gina for impeachment. So ginexpect ta nga na finalize nila ang articles of impeachment, do apat ang articles. Ang kay Corona to ya walo. Ang amon sa to 8 articles subong ila 4 subong. We expect it to immediately idulong nila sa Senado. And
0: okay,
1: what will happen sa Corona was one day after. So Martes ang butuhay namon sa to, Miyerkules gin personally carry ko ang kagdulong sa Senado ang articles of impeachment. So subong iya Lunes, we expect anytime today or Wednesday or buwas. And what happened in this Corona impeachment, one day after nga nabaton sa Senado, they constituted themselves as an impeachment court. And amo man ang ginaexpekta, no, sa Senado, pero until kahapon.
0: Uh-huh.
1: So kahapon niya ang natabo sa Senado, sa kadamaan sa aton, unexpected. In the middle of an impeachment case, nag-change ang leadership.
0: Konincin dihon ta bi Congressman Junjun. Pero ang lubos nga na kincin di sini are the participants dito, no? Mga incumbent congressmen.

0: congressmen and congresswomen naton, Congressman Junjun. May mga palamangutan nun, pakita kong taning why masubstantiate. But despite sina, because of the decision of the entirety of the members of the House of Representatives impeaching the Vice President, why na niya, no? No, why natin may makapugong sini, but the impeachment, articles of impeachment, dapat i-forward gidya sa Senado, no?
1: Yes, they have to. Ang medyo na sir, hindi ma surprised, but daw na wala ko lang in-expect kahapon, yung sobra kalipot lang ang discussion sa House of Representatives.
0: Okay.
1: So, dualoy sa kauras lang eh. Mm-hmm. Ang discussion, then they voted. Probably because siguro sobra na makadamo-damo ang discussion sa Committee on Justice. Tapos last year, impeachment nila si Vice President. So probably, do medyo kadasig lang sa butuhay nila.
0: Mm-hmm.
1: And basta subong we expect siguro today or tomorrow ang in-expect na ako ya, at least ang experience ko dahil sa House of Representatives, that they will submit the articles of impeachment to the Senate.
0: Okay. May mga surprise sa Congressman Junjun, we don't know during your time, no, sa deliberations on the time sa corona impeachment. May duha ka surprise sa kita diri sa pagbinutuhay. Number one, si Congressman San Fernando of Kamanggagawa Party List, who is very critical to the administration. And number two, ang isa sa mga whistleblower gani kuno sa suhulay sa Kongreso, amo ni si Congressman Tubi Chanco, but surprisingly devoted, yes ha, for the impeachment, Congressman Junjun.
1: Yes. So pero actually ang surprises dutay.
0: Oo.
1: Si Tubi Chanco probably ang iyang pronouncement before lain tapos ang buto ya lain.
0: Mm-hmm.
1: Pero basically wala masyado surprises kahapon sa House of Representatives voting. We expected that and that's what happened. And medyo na kahapon ang natabo bi katropang Josil, na overshadow sila sa event sa Senate.
0: Oh.
1: So mas exciting ang natabo sa Senado. And ultimately, as you mentioned earlier, this will be decided by the Senate. And under the Constitution, the Senate is the sole judge of all cases of impeachment. Sila sole judge sa trial.
0: Okay. So, buta mo lang si Congressman Junjun, as far as the process sa pag-hear iyas ang merits and demerits abisang impeachment complaint sa House, natapos na niya Congressman Junjun. Buta mo lang si this is already out of the House hands, Congressman Junjun?
1: Well, tapos na ang constitutional duties ng House.
0: Okay.
1: At least ang House members.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang constitutional duty sang House as an institution will proceed now to the Senate because they will prosecute it, ang Committee of 11 nila ang prosecutors.
0: Oh.
1: And with respect sa matabo sa Senado, kabalo ka naman sa korte. And before the trial, may mga technicalities.
0: Mm.
1: So, pwede question. Ang due process can still be questioned in the Senate.
0: Mm.
1: Ang pirmahanay, ang even the process before the House can still be questioned. And that's what happened sa corona.
0: Mm-hmm.
1: In-question nila kami. And during the first days ng trial, sang corona impeachment, we had to resolve ang mga issues na due process, technicality. So siguro kung matapos na, go na sila sa trial proper.
0: Mm-hmm.
1: And you cannot discount this possibility. With the new leadership now sa Senate and the composition of the Senate, even some of the senator judges, in-expect mo ma-question man gani. No?
0: Mm.
1: So this will be very exciting pag-abot sa Senado.
0: Okay. Ang first appearance ng House Prosecutors ni most likely Congressman Junjun, ano nagakahinabo dira sa first appearance ninyo sa impeachment trial? Kaya hindi naging mani mapunggan eh. It will be tackled by the Senate kag may full blown trial. Ano ang mangin isina sa first day of appearance sang House Prosecutors kong?
1: Before sa first day of appearance, damong gakatabo.
0: Okay.
1: So, ang matabo, dalon sang ng House of Representatives, formally pa-receive nila ang articles of impeachment. Once ma-receive sa Senado ang articles of impeachment, then it's the constitutional duty of the Senate to constitute itself as an impeachment court. Then after the impeachment court, bayaran na sila ng mga notices and summons sa House Prosecutor nga matabo.
0: Mm.
1: And once nga ma-constitute ang Senate as an impeachment court, may mga pleadings na pwede submit. So even before the first day, katrupang Jones Hill, pwede ma-question as ng defense ang natabo, ang due process. So ang ilang ginapangamba sa Supreme Court, actually, inaya ang proper forum sila is the Senate as an impeachment court now. So pag-fight na kung saan o mana, iset sang because the Senate will set or the impeachment court will set the first hearing. Pag set sa first hearing niya, I assume and we expect na budamo na pleadings da nga pending.
0: Mm.
1: And sa first day of hearing, day one of the trial, may ara na nga syempre entry of appearances.
0: Yeah? Uh-huh.
1: Enter ang ma-enter ka formally, pero i-resolve na nila kung may mga pending motions na sila. And I expect na may pending motions da ang defense.
0: Mm-hmm. How long will it take sa pagtanaw ni mo given the circumstances? Sana sundan talang Congressman Junjun na before nila ma-resolve ini ang mga pleadings, before nila ma-resolve ini mga questions ang defense team as to the processes as tanang kalabot sa Senado kong Junjun. It could be resolved in just a setting, isa lang ka adlaw.
1: Ang main during the corona impeachment, ang main nga motion nila to dismiss automatically the articles of impeachment na hindi ko na proper ang verification. Tapos mayroon man silang question na due process. Na, well, si Toby Chanko at the time ang ginagamit nila as their ang ilang witness. Pero one day ginresolve lang eh. Day one, may oral arguments, mahambal sila, mahambal ang prosecution. Ako sad to ang nag-depend, ako sad to ang nag-defend.
0: Mm.
1: Sa Amon. And one day lang in-resolve na ang issue nga na.
0: Okay.
1: So hindi ba siya malawig na kay may tagaan jutay ang defense and prosecution to argue, and then the Senate will, the impeachment court will vote na.
0: Mm-hmm. Pero is there a possibility nga before it could proceed to a full-blown trial because of so many questions abi sa constitutionality, legality, and so on and so forth, abi Congressman Junjun, nga hindi madayon ang full-blown impeachment trial and it could be a possibility nga ma-dismissed?
1: As to the question of constituting the Senate as an impeachment court, wala sila mahimo, sinaya. They have to constitute themselves.
0: Oh.
1: Di ba? Wala na yung question.
0: Mm.
1: Pero, may mga preliminaries. And that, hindi tayo mapaktan with the new leadership.
0: Mm-hmm.
1: May mga technicality na erase ang senator judges. Wala kita kabalo kung ano na-erase nila. Will they raise the Supreme Court issue as a prejudicial question before a full-blown trial? We don't know. May arap mga pending sa Korte Suprema. Eh. Although lain niya, although sole judge ang Senate per the Constitution. Pero may mga technicalities. Eh, parang manabar sa Korte, the Court will assume jurisdiction kung may ara ang kaso. Pero before the full-blown trial, they have to resolve the technical issues.
0: Mm-hmm. Okay. So, given the circumstances right now, may mga pending cases dito sa Supreme Court related to the impeachment, Congressman Junjun. That's possibility nga magalawig ang preliminary discussions pertaining to this impeachment, Congressman Junjun?
1: Per statement, for example, ang minority before, yan ang majority ang mga members, especially si Robin Padilla,
0: mm-hmm.
1: They will oppose, hindi ba la?
0: Oh,
1: the full-blown trial. And wala sang imposible nga matabo. Pero kay, they can raise any technical issue. But at the end of the day, ang impeachment court has to vote by mm-hmm. majority vote.
0: Okay.
1: And ang akon nga na observe, katropang Josiel, ang composition sumo sa Senate, only 20% are lawyers. 80% are non-lawyers. So, So I don't know kung and three lawyers, limang lawyers, apat dito gisubo sa majority.
0: No.
1: Isa lang sa minority. So I don't know kung paano na mag-impact in the future sa trial kag sa mga ilang mga discussion and arguments.
0: Sabasa-basa na to Senator Congressman Junjun nga from the start there will be some allies ang Vice Presidente that will move to dismiss the impeachment complaint or the articles of impeachment, Congressman Junjun. In that case, ang decision sini ano majority of all members or three-fourths of all members or majority of members present lang ang pag-desisyon sini Congressman Junjun sa motion to dismiss the impeachment complaint or case against the Vice President.
1: Well, that's also a technical man and constitutional issue.
0: Okay.
1: Pero of all the ang nabutang na sa constitution, ang conviction lang and acquittal. So, ang decision nila to convict or acquit is 2/3.
0: Okay.
1: With all other issues, siyempre la in manaya. For my technical issue, for example, may prejudicial question, majority lang na Majority lang, majority vote lang. So, ang kung wala na butang sa constitution, specific na thresholds ng voting, then siguro we presume that that is only majority of the members of the Senate. There being a quorum.
0: Okay. Balikan ko lang sa House, Congressman Junjun, unprecedented ining numero nga nagbuto for the impeachment of this impeachable public official happens to be the Vice President. 257 voted yes. As a matter of experience, sabi Congressman Junjun, or pamati-bati mo man, sa mga katulad sini, may mga concessions gidman how nga nagakahinabo.
1: Matunog ka, hindi ba lang? Matunog. Kabalo ka naman. Well, siguro, mga amigo ko muna sila So, siguro no comment ako dara with specific personalities. Pero, nakita ta, full blown ng ano ang kampanya sa House leadership for impeachment.
0: Okay.
1: And, kabalo ka naman sa House of Representatives. Nagasunod sila sa liderato. Pero, pero as to ang ano gid ang kung may premium na or may reward, hindi ko mahambal specifically. Siyempre, hindi makita privy that. Pero this is overwhelming, 257. Ang corona impeachment, 188 lang.
0: Oh.
1: Ini 257, 25 lang ang nagpuntra. And actually, ang expectation ta, mas nagsubra pa sa expectation ta, nagbuto kahapon sa House.
0: Surprisingly, kung Junjun damo nagtambong sa session kahapon, ha? 292 of 218 or 318.
1: Kabalo ka naman sa House. No? Siguro, bisan, hindi na ako maghambal sina. Bisan ang quorum da mismo, kinala may incentive para may quorum. So, bisan gani hindi na impeachment, usually, ang ugung-ugung da, may incentive dapat para magadto.
0: But do you think ining timprano nga changes sa leadership sa Senado, Congressman Junjun, dako sining repercussion niya mo? May mga congressmen na rin inabitin-bitin na nisubong because of the changes sa liderato sa Congress, sa Senado. Do you think may ipikto ini sa nangin desisyon sa iba niya mga congressmen to vote no or yes sa impeachment complaint, Congressman Junjun?
1: Because yesterday, ang session nila almost the same time, 3 o'clock. And even si Senate President Tito Soto, may protocol or tradition in the Senate na kung may change of leadership, ang bago nga majority, nag-istoryaan ay sa Senate President nga ilislan. And what happens usually sa protocol sa Senado, ang Senate President nga ilislan, usually nag-resign na siya out of courtesy nga may numero na ang piyak. Pero yesterday, wala natabo eh. So, ang natabo sa House, kag sa Senate, almost the same time, and most of these congressmen, they really, wala man sila idea ma-change ang Senado. That's why, kung ano ang script sa House, nasunod gid. Pero let's say kung 1 week before, ang Rigodon sa Senado. And I think may ara gid man siya effect naman niya sa House, no? So may ara man sa House da nga mabuto sa impeachment, pero maisip-isip sila nga laban-laban hindi makonvict.
0: Mm.
1: And what will happen to us? Diba?
0: Okay. So,
1: pero ang Senate Biv, at the time before yesterday, clear ang leadership eh. Ang leadership, I think most ang leadership is pro-impeachment.
0: Mm.
1: At least ang leadership lang.
0: Okay. So, datud min Congressman Junjun nga sa tinor subong sang sitwasyon nga ang iban sinaway pakaibalo nga may changes galing na kinabuo labas sa din sa Senado. May mahinulsol sini Congressman Junjun nga mga Congressman?
1: Well, probably hindi pa.
0: Oh.
1: Kaya may trial pa.
0: Mm.
1: Diba?
0: Mm.
1: Or after trial, probably hindi pa man.
0: Mm.
1: Pero basta may 2028, we don't know what will happen.
0: Okay.
1: Pero ang voting ng mga congressmen, usually hindi mo sila mano eh. Usually ang voting niya, ang congressmen will really go sa leadership eh.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa administration. So parang risk go na lang niya sa mga congressmen ang vote nila sa yes.
0: Ining pagkagresibo karon sang bagong mayoriya sa Senado, Congressman Junjun, to investigate ining flood control corruptions which ranges up to trillion ang reportedly nga nagkaladula sa kabansang gobyerno. Do you think nga even na may mga pronouncements na karon ang miyembro sa bagong mayoriya nga willing sila even to invite members of the House to shed lights, especially ng inatawag ng mga contractors? Do you think, Congressman Junjun, nga ini nga mga bagay also makasiling kita nga may makabatsyag man na threatened ang some members of the House of Reps, nga possibly may mga atagon gid bala, Congressman Junjun, nga mga bagay nga dapat imbestigaran?
1: Well, kabalo ka ang contractors nga na, no? Sobra kadamo na.
0: Mm-hmm.
1: Sa House of, well, it's a fact.
0: Oh.
1: Sobra kadamo na sa House of Representatives. Hindi man tanan.
0: Mm.
1: Pero ang, let's say, ang corruption, mas damo pagit.
0: Mm.
1: Kaysa contractor. Kaya syempre, iban bisa hindi contractor, pero involved sa corruption in the House. So ang leadership change sa Senate will go beyond the impeachment. Because ang flood control na issue ma-revive sa Senado.
0: Mm.
1: Probably, we don't know, but we expect siguro si Senator Marcoleta ang elect sa new majority, ibalik nila.
0: Mm.
1: Ang muna expectation ta as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. So, hindi lang na impeachment na matabo subong with the Senate new leadership. Pero may arap pagin, merang flood control na mas nga dako-dako man, no?
0: Mm-hmm.
1: It's as important as the impeachment, if not more important. So, so very, very, ano yun eh, it's a very, very exciting kag balantayan ining development.
0: Okay. Kiti, may ara man dagani sa Senado nga naglinuwa man ang mga pangalan. We don't know kung anong mangin kapalaran si ni Congressman Junjun, but regardless of the present or number of senators present, no, we are... we will be talking for the sake of discussion that may mga development ining sa ano ya sa flood control. May maminos abidarang hindi actual maka-attend sang session due to some circumstances, no, for the sake of discussion. Let's say, for example, may kaso sang and so on and so forth abi that they, he or she is not capable of attending the session. Ang magic number to convict Congressman Junjun is still 16?
1: Okay. Ang Senate is composed of 24 members. Under the Constitution, ang two-thirds nga na should be based on all members of the Senate.
0: I see.
1: And so, bisan may kaso, as long as physically pwede siya kabuto, pwede siya kakato sa Senado, he will be included in the number 24.
0: Mm.
1: Pero assuming, for the sake of argument, kay Senator Bato, assuming lang niya, wala kita, wala niya, discussion lang. Assuming ang Supreme Court naghambalbe, nga, okay, we will enforce the warrant of arrest o ICC. So, si Senator Bato, kung dalon siya sa Hague, and based sa Supreme Court decision, hindi na 24 ang basis ang all, may mo na 23.
0: Mm.
1: So amo lang na the only time nga malain ang numero sa Senado, kung let's say wala sa isa ka, it's either wala gid sa isa ka member kay kulang ang Senado, or ang isa nga member na outside the jurisdiction of the Philippines.
0: Mm.
1: So malain ang magic number, mahimo lang 23. Pero kung may kaso lang ang pending, then ma-count man siya gyapon sa numero sa Senado.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Katropang Josel, every time nga magnubo ang we know sa Hague, may ara pa nga daw isa pa ka senador nga na mention eh.
0: Oh.
1: Wala man sa warrant of arrest. And we know every time nga ma-affect ang magic number of the Senate, ma-affect man ang magic number sa conviction.
0: Mm. Even though that is still questionable, no? Congressman Junjun, no? Pwede question ina sa mga turnout abisang pagbinutuhay, no? Kon bala gindala si Bato, for example, dito sa The Hague, kon ang number to be considered is still 24, no? As far as the Senate composition is concerned, that is still subject sa debate, Congressman Junjun.
1: Madibate gina sila, madibate, pero syempre, may ara nakita ako Supreme Court decision. Kung outside the jurisdiction ng Philippines, hindi mo siya ba i-count?
0: Okay.
1: Pero of course, tanda na, pwede kaya debatihan.
0: Mm-hmm. Now, Congressman Junjun, there's a sudden change sa Senate leadership. The way you look at it, may ara ka mo sa ginatawag sining feelings, Congressman Junjun. Kiti, may actual ka mo yung, ikaw, for example, you've been the chief prosecutor sa corona impeachment. May feel ka na bala, Congressman Junjun, with the sudden change sa liderato sa Senado? Do you think ang atmosphere karon nagapabor sa dismissal or sa conviction of the impeachable official concerned?
1: Well, sa subong pa lang, as early as now, in fact, as early as before kahapon, ang feeling tasad to, ang huyop sa hangin was really for acquittal before, di ba? Medyo na-strengthen pagid siya sa unexpected event of the change of leadership kahapon. Kay dako ang role sa presiding officer sa impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi lang presiding officer subong, pero majority sila eh.
0: Oh.
1: Pero ang kung pamangkutun mo ako, kung ano ang goodness going with the prosecution is that unlike sa corona, na wala ay kami masyado chimpo mag-hearing sa house, kaya ato ya direct filing, sila ya dugay-dugay. Kag kami ya nakuha namon ang mga evidence namon during the trial, sila ya may evidence na sila subong, ngayon nakaptan at least, kay may AMLAC na, may bank accounts na sila. So at least ang evidence nga ni, I expect them to present nga mas maayong presentation nila.
0: Mm-hmm.
1: So kung maayong presentation sa prosecution, since very fluid ang politika sa Pilipinas, they will try, no, ang akong pagtulok, the prosecution will try nga maka-appeal sila sa emotions sa publiko. Kag kung mag-change ang emotions sa publiko, assuming for conviction, dra na subong nga masadya na.
0: Oh. Now, given sa sitwasyon na Congressman Junjun, with the reports pertaining to kung paano na secure, ano mga ebidensya at hand karon sang house sang prosecution, ini komparar na to na bisa corona impeachment, Congressman Junjun. Diin posible mas malawig ini ang corona impeachment or ining Sara Duterte impeachment given the circumstances, Congressman Junjun?
1: Wala nga amon to, 8 articles, no? Mas damong amon.
0: Okay.
1: Mas damo ato. And pero what happened there? Dugay-dugay gali ang kung mag-trial ka sa Senado at an impeachment court.
0: Mm.
1: So what we did, ako sa to ang nag-decide ng siling ko, ang obrahon ta sine, ang strongest na lang unahon ta. And that was Sal-N.
0: Mm.
1: Ang Sal-N, because once ang Sal-N ang tandugon mo, patandugon mo, maara ng unexplained wealth.
0: Mm.
1: Ang graft and corruption. So, out of 8, ang gin-present lang namon, 3. Ginuuna lang namon Sal-N, tapos may 2 pa kami yung present. Kag siling ko ba, dugay-dugay na, 5 months na.
0: Mm.
1: And I had to cut it. Kag siling ko, we will rise and fall sa strongest namon. So, inin kun balaan mo ni apat ka articles ang bag-o ni Subo against Vice President.